0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Let's go. Go with the flow.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy.
7: Let's go with the flow.
8: 101.5
9: K5 News
10: FM.
9: K5 News FM.
10: News FM.
11: Alas 8.04 sa aga, mga ka-K5, ang oras na rin sa K5 News FM Philippines. Mag-greet kami yan, ay kikidulat na mo, makabalik ka nga mo, ibang nga angot.
12: No?
11: Sino na?
12: Tamiyota. Eh? Si Klala mo na eh.
11: Si?
12: J. Lolo.
13: Good morning lang sa kumpare ko. Ha? Ang kumpare ko, nga permi lang, nga ugod-ugod. Nung nasikway lang si Jerry Lee ka na gabi, hindi lulo lang starring.
12: Matiyak ko si Jerry Lee, guro, ireklamo talaga na guro sa KHR, ano?
11: Hello, siya
12: ga. Palino na lang guro na yan.
11: Huwag siya gambal.
12: Huwag siya gambal.
11: Siguro time will come. Ang mga, kundi subong ang gapalago si J. Lolo. Hindi mo nakpan mo. Guro mga 5 years from now.
12: Jerry Lee magwa.
11: Jerry Lee na guro magwa. Ah, si Jerry Lee na manago. J. Lolo na lang mapakita. Nga paldo si, ano na yan? Nagdaog naman siya. Ha? Paldo kung subong siya. Ti. Ha? So, si, oh. Amo ganing na nga ginambalan ko gin siya. Ikaw bala, J. Lolo. Nangkat ko ikaw. Sa isa ka, duelo maraton ta.
12: Basta muna, matiyak ko i-plamo.
11: Gaya pa mati isa?
12: Gaya pa mati gin siya.
11: Gusto sa?
12: Ano siya is watching show?
13: J. Lolo! Ha? Aba, ano? Ano ka? Ang hambal nila ko no, istoryahan na ka doon ba, J. Lolo, kulukuhan mo.
12: J. Lolo, okay ka na, pero matya ireklamo, kaya siya mga empleyado.
11: Reklamo sa? Nag-wireless na garawas ko nung itong listener niya.
12: Ang iyang text, bulo ka din gasulod.
11: Then?
12: May isa ka listener si J. Lolo, nga ang iyang number, nagkadto kay Pastor Dan Salcido sa Ginubaan.
13: Ating, hindi naman nakatinganahan si G. Lolo. Yan, kabalo ka naman nga, kuha na na siya, nag-mali-maliun. Inunto, nag-inay mo, G. Lolo. Diling siyang tagal, wala ka, didiis ka. Si Lolo Poldo, si Lolo Poldo, siya PBBM ka, didiis ka. Kumisa din lang, importante yung Pilipino na ugoron.
12: Kadlawan si mo, si Ma'am Gina Purano.
11: Anong balya?
12: Tutoy kay kadlaw, ay si Gamba ka, kadlaw lang siya. Ma'am, di pang matami, masikon.
11: Okay.
12: Ayos.
11: Kaki 5, Eric Kamuni. Nakasiguro nakatabid na nga ton yung mga station subong sa Sagay, Kagkabangkalan.
12: Balik na sila.
11: Kagginigaran. Parang ni matulugan mga teknisyan. Takay budlay na ako nagkakatulog sila. Sobra ka pa namit. Bla, nami na kay gabantay na sila subong. Kung kamo nagaproblema kay nagataas ang presyon sa inyo dugo or gataas ang sugar level nyo, dapat, number one, exercise ka mo. Balance diet, healthy lifestyle, inom sang DTX 500.
12: Ah,
11: ang DTX 500, gahatag ina sang bulig kay may antioxidant siya.
12: Correct.
11: Gina-normalize ang sugar level mo. Pati man ang lapuyot kadugo mo kay pabit.
12: Correct. Galabnaw
11: siya kung nag-DTX 500 ka mo.
12: Kung maglabnaw siya, but siya nun, hindi ka dali-dali pag-stroke. Kay why siya sang nagasupon sa imo nga ugat?
11: Amo nang ginistoryahan ta. Hindi maripat. Mabakal yun ha. Sa mga butika diri sa Negros kag sa Bacolod, ilabi na gid sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cadiz.
12: Ang Cadiz City naton mga K5 para sa akon nga personal gid nga koleksyon, malapit lang
11: sa Barangay 3 na.
12: Barangay 3 Magsaysay Street sud sa Cadiz.
11: Kun ara ka sa Escalante, pabalaa sila diri nyo ni mabakal sa
12: Balintawak Public Market. Pagdulhog mo makita mo on the left side kadako sang karatula, Clinica de Alternativo Medicine.
11: Wala nang gid nakadi tribayo ni
13: amigo.
12: Ang pila ka namin, ikin kay Miyerkules, Subong.
11: May konsultasyon libre.
12: Libre ang konsultasyon.
11: Sa Kabangkalan.
12: Kabangkalan. Texas Street, Barangay 1, Kabangkalan.
11: Mati
12: sa
11: naman.
12: Aros Building.
11: Kapamati naman si Brother Paul Aros kay si Sister Mirna Aros.
12: Sige ka na pa-konsulta nila. Gaapit sila sa gwa sang Mirnas Eatery. Nakita mo ilang na.
11: Igop naman sila sa
12: Igop naman. Caldo Persado.
11: Caldo Persado. No? Nag-iingat so, si Nanay Padang, nakadumdum ka pa kay Nanay Padang so nasa Kabangkalan?
12: Oo. Oh, oh,
11: Plangga, ikita na mo?
12: Kita mo.
11: Nanay Padang, kung diin ka man subo, kabalo kami, kung diin ka na mga kabataan mo da, sila na nabilinda, mayong aga lang sa inyo, tanan ah.
12: Nawadaan ko, karne prita, nagligad nga daw sa Mirnas Tour, ito ko sa Kabangkalan, ligad nga daw. Nawadaan ko, pero why ko nagpakilala, natur na likod, kulik ko ikaw na turder. Pero nawadaan ko, pero ito yung kansi yung nahingagaw ko.
11: Ara, gadya?
12: Ara, gadya. Okay.
11: Galagaw ka to gali. Ha?
12: Sige lang kay. Nagkabangkalan kita mo.
11: Kita mo na Brother Paul Aros ha. Gapulo panago si Keeper Berry kay ha. Dasun guru ako ma disguise ko ay.
12: Oo.
11: Nami anak ko da magkanto kay limpyo abi lugar nila.
12: Ang nami mo kay disguise ko suksok mo tungi mo kalot to blan.
11: Okay, okay.
12: Ski hat mo to
11: blan. Oh, mo to suksok to to.
12: Sige. Dasun ma sunglass kasi ang laing klase blan.
11: Kita mo to si Keeper Berry disgalingin uloy pagita sa ako. Nari lang ko distubangan mo ko.
12: Hindi si BP.
11: Hindi kay tugnaw dito abi mo na dasun.
12: Hindi si BP.
11: Suksok ta bunet.
12: Ligot to siya ho. Ngayon diyan, hindi na siya. Ligot mo na siya.
11: Tuesday night pa lang sa Florida, gali to. Sa Palm Beach, Florida.
12: Wow, kaya pa mati
11: sa ton si Ma'am Esperanza Insoli. Good evening da sa inyo ah. Okay, well this time around, starting a program. Mga K-5, ano ba na ang aton sa ni pinakagamay nga pungsod sa bilugang kalibutan?
12: Are.
11: Dari kita sa ato naman nga.
7: Now, ladies and gentlemen, time for Photo Trivia! Photo Trivia!
8: Maayong buntag, mga ka-K-5! Ini ang Photo Trivia! Konsidiin at konsibaloon ang mga butang
11: Bata,
8: na posible makadugang sa aton kaalam! Mga ka-K-5, kay balubala ka mo kung ano ang pinakagamay nga nasyon sa bugos na kalibutan?
10: Sunod sa opisyal nga records ang land area and population, naging recognized na sa Guinness World Records, ang Vatican City ang pinakagamay nga nasyon sa bugos nga kalibutan, mapa-land size man o kung sa populasyon. Konsiliin, mayara lang ini 44 hectares, kagyara lang sa 8 centos pakadto 9 centos ang residente sini. Ang Vatican City, amo ang makitaan sa bahay sa Rome, Italy. Sa pila ka mga tinuig, amo ini ang nangin headquarters sa Roman Catholic kung sa diin nagapuyo ang Santo Papa. Ginpirmahan ang Lateran Treaty sa tong Pebrero 11, 1929. Isa ini kakasugtanan sa ulot sa ginharian sang Italia kag sang Holy See. Nasolbar sini ang malawid na away sa kung sino ang nagahom sa Roma. Ginhimo sini ang siyudad sang Vatikano nga isa ka independente na pungsod.
8: Para sa Foro Trivia, inisika K-5 Lori Gamboa para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Negros. K-5 News FM!
12: Very good, Niluria.
7: Now, ayun. Ladies and gentlemen.
11: Eh, kita mo to, kita mo to. Ayun. Do, kwan siya, do wanderer, blaw. Kita mo, do explorer siya. Siya ang ginatawag the other version ni Dora the Explorer.
12: Eh, siya pa na. Ang kulong yung buke nga, uyog-uyogin lang.
11: Hindi, Lori, thank you, gina.
12: Nami kasi ako.
11: Ang ayan, ang ayan sa no?
12: Ang ayan, steady,
11: steady. Adwadlaw na niya. Bantayan niyo ang amon sa inga, ha? Foro Trivia with K-5 Lori May Gamboa.
12: Ang iya nga nami, kaya ang unay nga report, ang pinakagamay nga nasyon sa inyong pinakagamay nga reporter. Very good! Hindi, Lore.
11: Hindi ka magsinigas. Buwasan niya report na kabalubla ka mo ang pinakagamay ng news writer sa newsroom. Amo si Lore May Gamboa.
12: Kaya hindi ilang pagpailabtan niya mga angkorman ni kung sinong gagmay. Hindi lang kaya, Lore, magpailabot ni Samon. Hindi lang kaya sa inyo.
11: Saban si Muya. Ipay, garek. Gaka pa yung Muya.
12: Hindi lang pagkabalan kung sinong pinakagamay ng teknisyan. Hindi na niya pag-iikon. Hindi na pagkabal.
11: Ang pinakagamay ng driver.
12: Hindi naman na iya bala.
11: Hindi naman na iya bala. Doon ako naman ni Sarel. Diyan iya ni Sarel. Ikaw. Ayo.
12: Lore, very good, very good, very good.
11: Si, salamat, no. Actually, Vatican is the city within a city. Kaya naging independent state siya, no?
12: Yes, mayari na.
11: Ano?
12: Si Romar Duran, si Nigeral Pamangkot, hindi na siya amo ang reporter niyo ni Kuya Kim.
11: Ha?
12: Salamat.
11: Every day na nila mamatihan ang ating Foro Trivia. Tibos, bantayan naman nila. No? For the meantime, dari kita. Abalo ka, ang kabataan, no, siling nila kuno, this school is the second home.
12: Yes.
11: Sa mga kabataan.
12: Yes.
11: And the teachers are the second parents.
12: Yes.
11: Pangalawang magulang, panawag na sila mo.
12: Mm-hmm.
11: Tikaroon ang kabataan da, ginapadala ta para tuduan sila. Mm-hmm. Kung kaisab lang, pagdisiplina sa mga bata, doon ginasaling ta pa sa maestra kag maestro. In which, the discipline should start at home.
12: Mm-hmm.
11: Di Blackie Paberick?
12: Correct. Mm-hmm.
11: Ang kaalam niya kapag batuon sa ibanda, pwede lakwaon da. Pero mm-hmm. pamatasan niya, dira nagasugod sa balay.
12: Correct.
11: That's why, magsiling ka, the home is the place kung saliin na dra gasugod ang ginatawag informal education.
12: Mm-hmm.
11: Nga informal. Because sa kabataan mo, may managinatudloan. Mm-hmm. Pero das laga ka-edukar sa ginatawag pagpalangga, pagigugma, pagatipan, respeto.
12: Correct.
11: Kagdisiplina.
12: Correct.
11: Di Blackie Paberek?
12: Correct. Correct. Correct.
11: That is based on their observation sa adlaw-adlaw nga gawi isang ilagini kanan.
12: Mm.
11: Kung ang bata nagdako nga permi na dapal ni tatay si nanay niya, abiyan normal lang niya magdapal.
12: Mm.
11: Madako na siya nga, maaking siya manapal man siya.
12: Kung amo na kita yung adlaw
11: mo. Kaya para siya, may hurubaton kita.
12: Mm.
11: So una sa ba, isa ini karubaton nga nakita ta sa commercial sang gatas.
12: Okay.
11: Oh? Kamu ka kuno ng karubaton nila. Kaya kuno ng ang isang pagkakamali ay nagiging tama sa mata ng isang bata kung ito ay ginagawa ng matanda.
12: Ina, amo ina nga hurubaton ang nangin guiding principle sang dito sa esplanad sang Iloilo?
11: Ha? Ikaw bla... Mga bata ito yung tanan.
12: Tiyan si bata ito tanan.
11: Pero labo sa matanda na.
12: Tiki, nakita lang ang robot sa balay nila. Yan din ta, sa plaza tayo.
11: Ano na yung inyo man?
12: Wala, balik si balita.
11: Na ano na yung ibo sa Milano? Sakit sa mata to. Ha? Sakit sa mata kay kabalo ka naman sa itsura to.
12: Oh, larga mula.
11: Pabayin.
12: Itan mo lang kayo intra. Itan mo
11: lang kayo intra. Itan
12: mo lang intra lang yung mga matanda.
11: Parintal gaydan sa mga inistoryan. Tay kayo lo intra ka. Bata ka pabla. Lalay gayan ka pabla. Sige lang tana.
12: Now. Okay.
11: Siling ni Ma'am Esperanza Insoli, correct ginasaril dyan. Ang good ways, it will start at our home.
12: Because actually, it is the foundation eh. It is the
11: correct.
12: Foundation.
11: Correct. Laylayan inaasang bilog na personalidad sa isa katawo.
12: Correct.
11: According to studies, 0 to 5 years old, na mga nakuha nga pamatasan sa bata, it constitute 50% of his personality kag ipaibari.
12: Correct.
11: Tumagdako na siya. Subot siguro ng bata kung disiplinado sa gamay pa, dako yung buhot gidya.
12: Tiyan mo na.
11: Pero, along the way, may ginatawag kita ng mga parking areas. Diri nagkasunod ang impluensya sa peer pressure, environment,
12: grupo, etc.
11: Kakisama higuan ang utok sa mga bata. But,
12: correct.
11: Laing gidya kung halin sa balay palang persado ng moral fiber.
12: Mabakod ang, I think that's the right term. The moral fiber is strong.
11: Kaya nga, masyad pa paano, may influence siya, pero mabalik din sa'yo.
12: Mabalik siya. Uh-huh.
11: Hapos siya ibalik. Mm. Kag nanotice mong kabataan nga nagdako sa paghigugma, pagpalangga, mapos istoryahon.
12: Yes.
11: Istoryahon mo sila kainsyendi. Kagdasig sila mag, maka-relate sila sa mga upod nila.
12: Yes.
11: Ang pero yung kabataan niya nga kakipay, Eric, inablang ginapabayan, isaway, galing yung pamangkot ko na, no, kisa tigaan sila balatsyagon, kakipay, Eric, because they learn to survive in their own.
12: Mm-hmm. Correct na.
11: It's very strong personality, ginas lang. Kag nanotice mo, ang kalabanan kulang sa pagpalangga, nga gamay pa. Ang iban nga pamatasan nila, mga self-centered sila, kakipay, Eric.
12: Self-centered, barombado, wala respeto.
11: Correct. Now, there is any nabalay kag napasad ang masunod naton nga discussion. Bakod natabo ini sa sunod mismo sang campus.
12: Kalain, no?
11: Gymnasium covered court Blackie Paberick, may activity ang kabataan.
12: Kalain.
11: Nag-abot na sa punto nga natapos ng ilang aktibidad. So they have to go back sa ilang respective classroom. Masyado ka sensitibo, 55-year-old nga lalaki nga maestro. Gintapungol, ginpulihan sang duha ka high school students.
12: Pulihan pa.
11: Based on report, ang maestro kuno ara sa gym, kag siya ang ginsugo nga ang mga estudyante pabalikon sa ilang mga classrooms. Kay tapos na recess, kag ipabirik mo na recess sila.
12: Nagambal ko ng principal nga, sir, pabalikan na tanan yung
11: estudyante,
12: sir.
11: Correct.
12: Okay, ikaw lalaki. Now,
11: may natabo nga mo ni, no? Makaligad ang pila ka
12: minuto.
11: Minuto kagipabirik. May ara nga ginambalan siyang estudyante, bala? Isa ka lalaking estudyante kay guin lapas niyang patakaran sa eskwelahan. Kay hindi kag pwede ka suksukulo kulintas to guro or mga pulupulsiras bala kag ipabirik.
12: Ay, eskwelahan nga mo na pati na mga loritos.
11: Ginabawal
12: hindi
11: na.
12: Hindi niya pwede. Ah, high school ka pa lang ka pa kuan kanimo iya.
11: Silinga toto kakason mo na kay bawal na di kay policy ni sa school ta. Kita mo sa school ang ginalinan mo bla.
12: Oo, hindi na pwede
11: nang may mga ultimo lawyer cut pa may mga tuho. May mga piercing ka sa ilong. At tapos ka.
12: Tapos ko na iya.
11: Kakas kay guro dayon na sa ginalinan.
12: Bakan ka na iya kag papulyon na kuan ka na
11: iya. Tiyan mo ni guro ginubra kami isto sing nga ginsawain niya bla. Pero ang natabo di nangaki kang estudyante
12: na ara na
11: isip pa siya. Gintingwaan niya pangatapungulon mestro niya. Pero sa uli ginsalakay agid. Ano tabo di kay may isa pagin sa kaupod na ara sa likod.
12: Amutong naglain.
11: Amutong tumapungol sa tangkugo kamestro.
12: Galagtik nga agi.
11: Grabe. Mga kakipay bario, picture na blanay kipabitan. Pakita naman sa inyo, no? Eyes on the board mga kakipay.
12: Ari na.
11: Tan, mga kakipay, eyes on the board, tan.
12: Hold your breath and hold your anger.
11: That's dra ka lang anay tan. Jimmy.
12: Ari siya.
11: Tanawan niyo mga kakipay ba? Now, ini estudyante nag-resist, di ko na katipon-tipon, nagkalaon na sila, nagulo istorya. Pinatawag sila karon ka principal, si nga, abi, Mr. Suinso, ngalan na abi ka principal. Nga,
12: Chinese gano'n siya?
11: Ha?
12: Chinese.
11: Hindi sampul lang ito.
12: Sampul lang
11: ito.
12: Si So, Mr. So.
11: Yung siguro, yung Mr. Suinso, yung ko tawag sa estudyante, ta?
12: Nga, papulian
11: na. Pabalikan na sila sa classroom nila, kaya resist na.
12: Okay.
11: Okay. Pag-abot ni Mr. Suinso, si nga, students, class,
12: sulod
11: na kamo sa inyo kwarto, tapos na-resist nga, ito, singa tuto, nga may ara kay mo kulintas, bawal na di sa aton, kakasa.
12: Hindi na pwede.
11: Hinanaan niya yung sumbago ng maestro ya.
12: Makasakit mo na.
11: Karoon ang maestro, pagkahana to, natural palapitan niya yung estudyante, kaya siguro kung pruto nga hanaan mo kusumbag, busos may isa pag ay estudyante nga raslikod, waya bala tapungula si Sirius likod.
12: Kaya ang maestro ito ya, will simply try to assert his authority over the student.
11: Ano tabo? Kabalok ako sino na nagtapungol to? Utod galito sang ginsaway niya.
12: Utod sang ginsaway. Kung naman duwagin sila.
11: Magutod sila. Tingguha sila yung magutod. Ano no, matabo
12: na
11: sila?
12: Why na naya sa lugar?
11: Di, ang ibang estudyante.
12: Why na sa lugar?
11: Ginawida ng ibang estudyante. Kagipulihan na nila yung maestro mo.
12: Ay na ano mo na yan.
11: Karon, ang DepEd Schools Division Office. Gahimo na investigasyon. Para may tsindihan nyo ano natabo, antes naman yung balko din yung lugar, Aryo, talawan yung siniyagit sa mga estudyante, eyes on the board, no? Tan, medyo patikim, medyo tayo, panlagana, medyo tayo.
12: Forward na bigamay, tan,
11: forward gamay, tan, pandaratan.
12: Painital lang na yung ulo ko, tan, kadali, tan, sikitan, sikitan.
11: Galakat.
12: Sikitan, sikitan.
11: Wala audio, tan. Pwede mo na butangan audio. Mga kagipay, eyes on the board na muna ning natabo.
12: Si Sarah muna yung kitalikod, siguro na yun. Ay, doon pala rin yun, sila na
11: kasi, mga estudyante na. Aray na.
12: Up! Op, op, op.
11: Oh, si Sir.
12: Oy! Si Sir, amutong na ka daw.
11: Lagtik ang ulo ni Sir. Sa likod, huwag iya makitaan.
12: Grabe.
11: Balik sa puno, kakipabitan.
12: Ari, si Sir, amunin dako.
11: Okay.
12: Sikitan, liwat ba tan?
11: From the top. From the top, tan.
12: Pause, itan. Atong maestro.
11: Oh, si isang maestro, ginsaway siya. Singa nga may ano ka. Gintudlo-tudlo yung pamaestro niya.
12: Oh, nagbato. Ay, kaisog ng bata.
11: Sige, palapitan sa kamaestro. Guro kay ginsaway. Sige, hindi nitsaktong imo.
12: Oh. Sige, tan. Arang maestro, nagdodako ang tao, nakaputok.
11: Okay, arang.
12: Op! Oh, tige. Tira.
11: Arang isa. Pak! Sakod!
12: Sa ulo. Tumbag, sir. Sir. Diyan na igo.
11: Balik na sa puno. Sige-sige na tan. Sige-sige na. Clean sa puno. Tan. Go ahead, tan. Widow Joe.
12: Marabi.
11: Ikaw yan. Iya, kalintas. Ginanay, agad yung maestro.
12: Ang magulang ang nagbira sa likod.
11: Totoo, pinulihan nila tumbang maestro. Sa likod, pinakal sa ulo ang maestro. Tumba. So, ginbog-bog sila sa mga estudyante kaging paigad. Pero maestro, tumba kaging pabirik.
12: Ang makaduwang ang kabataan ang nagbira sa iyo.
11: Grabe. Why respect?
12: Sila ni Mago-Mago. Sino ba? Maestro rin si Mago-Mago mo. Pero biyas na rin niya kasali.
11: Hindi namin ibla kaging pabirik. Kaya huwag sa respeto. Di ano hindi may pag-uon mo?
12: Di dapat na-expel ng bata na.
11: Di investigaran niya sa DepEd. Pero po na ko sa DepEd, may strutani, no? I don't know kung may dumot sila sa ministro, basi permis lang ginakigan, whatever.
12: Ang lain si Nesirel dyan, basi pagwa sa ministro, dun tan siyang ginikanan lang.
11: Ang munang pinakadelikado.
12: No? Kamakaluoy man.
11: Kita mo, ministro, na itong bahag makidya sa salog.
12: Igo siya sa likod, kita
11: mo. Kaduwagi ka, bisis mo.
12: Kalain man ito man.
11: Kaluluoy, balik balatan si puno, tan?
12: Oo, ano na siya, tan? Ngayon lang itom na kita, tan?
11: O, okay, audio liwatan.
12: Liwat balatan, kaya maihimutan kita.
11: Oh, mabato. Hindi ang estudyante.
12: Pak! Lumabog pati hindi para, ya?
11: Tabog. Hindi para mo. Pak!
12: Kakaluluin.
11: Gimpulihan. Duwaw?
12: Daw round 3 ni Pacquiao ang
11: biras. Grabe. Tumbagi na, mistro. Isa likod ka duwaw sa gintira mo.
12: May gabira sa likod. May gatumangan. Galuhod. Sa ginabira pa siya.
11: Ginawidan sa estudyante itong isa sa mga gutodo kagang isa pagid. Grabe na pala lagyo, ibang kabataan. Traumatic ni Kipa Berik. Abi mo anong message, laway.
12: Laway.
11: Ingat ko kikastigo nila ganyan, sir. Kita hindi nila kastigo ni.
12: Oh.
11: So, I don't know, no? Adri sa aton, abi sa tingwan, tamaset si Atty. Catalbas by tomorrow.
12: Oh.
11: Kung ang isa kay estudyante, magbato, dapat idukaron tagi ng mga estudyante ni. Nga dapat kung ang estudyante magbato sa maestro, anong konsekwensya? Because we want to give a stern warning. Respetuha ang maestro mo. Kung hindi mayo, ginobrain niya isugin sa principal.
12: Kaya nga ang apulihan, hindi ko kakakuan nga ang kinanglan, kaya nga sumbago, no?
11: Grabe, Kakipaib, no? Kinanglan, Kakipaib, Eric, ma-interview ta per me ang DepEd. Anong policy, sir? Anong policy naton kung ang isa kay estudyante magbato sa maestro nga nagasaway siya sa husto malang pamaagi?
12: Kaya nga daw ang culture of students subong very belligerent.
11: Kag it's because laksman sobrang nga protection sang kasuguan Kakipaib Eric amo ni nagpadako sang ilaulo
12: kay tungod nga kun kigan mo sila iakusar ka naman nga child abuse
11: di ba kita mo because of the child abuse law sang una wala child abuse law tanungon ta that big damo kabataan gamo na wala kang gawa Kakipaib Eric sa mabatian nga may kabataan
12: ka bato
11: hadlok sa mistra
12: hadlok sa mistra
11: I'm not saying hindi naton dulaon tang protection sa kabataan pero kinanglan taman nga butangan sang proteksyon ang mga estudyante sa sulod eskwelahan kay kunway nagani sila respeto sa mga maestro nga mutani madisiplina sa ila batuan nila ti ano pang pulos abis ang aton eskwelahan
12: if you, if students will start to disrespect the teachers may ara na kita nga failure of authority inside the school campus amo nang purpose kung nga sa eskwelahan blaser diyan class fall in line. Hans forward. Isong
11: nagang momenta na Kipa Berik, wala man sa may gabato sa maestra. Kadamo ko, classmate niya, kadlagko-lagko lawas.
12: Relax.
11: Kaya ibanda sa una, classmate ko sa elementary, ang edad nila, solterito, na tag 18 anos, na grade 6 lang mo. Sa uma kami mo. Pero ka Kipa Berik, mapati ka kagindi, may isa sa ilaway sa gabato sa mga maestro, kag maestra namon.
12: Because there is no failure of authority.
11: The respect.
12: Respect.
11: Pag-abot niya sa maestra namon, kuniga, paisog-isog na sila. Tinga ko, niya ginamigo ko na isla mo. No, para may apin, kay gamay ito mo.
12: Tiyan mo na, payon sa maisog.
11: O, payon sa payon. Yung baby ka mo na, o. Dahil di ba pag-kwanon-kwanon, migo ko, ah. Pangawa mo na, blau. Dahil ko mag-exam, tagaan mo, tutuloan mo.
12: Pasunod na nito, sundalan
11: yun. Hindi, why tagambal ka nga-recruit, pero punto mo na. Kundi mga siga na sila. Pero pag-abot niya ka maestra kang ipaibirik, buot ka dyan.
12: Amo na ganing nga gina-disiplina kita sa eskwelahan. Anong mga disiplina sa eskwelahan? Before magsunod sa classroom, malinya. Disiplina na.
11: Sabi ko, balikin ni Chong Kong, ano, yag isa sa ginambal yung si Rizal?
12: Ano ko, no?
11: Ngang kabataan, among paglaom sa aton nga, no? Nga pungsod.
12: Ti ko mag-amo na yung paglaom sa aton nga pungsod.
11: Pag-asa ng bayan, ti.
12: Ano laban sa turis?
11: Amo na yung pag-asa. Tama na pungol, maestro, kag-mistra. Why, ganyan respeto?
12: Why na, hindi namin. Hindi namin. Hindi
11: siling namin. Ni Kinichong Kong sobrahan sa atong kabuot.
12: Tiyan mo na, sa taman ta kabuot? Taman kita kabot, kabudlay siya yung mag-amo ni kay Pebel dyan. Because what
11: si
12: will happen
11: Sky,
12: is...
11: Si Tarong, si Sky Bless.
12: Oh, ano ba?
11: No, sir, discipline lang, ibalik mo lang palisita sa una nga kita sa una. Ginaboy taga ni Eraser, kag ginapatindog na may notebook. Tuntun mo na kay Pebel Rick mo.
12: Nasaan chimpo niyo mo na ako?
11: Si Imo yung kinakabot, you know? Kay si Imo siguro sa una, yun yung notebook na papasaan niya.
12: Sako.
11: Amakan.
12: Masaway ka? Nyaong ko. Masaway ka? Si Ungko. Masmit ko si Una mo. Nyaong ko. Pasaway ka. Ako at taring siya kasi ako.
11: Sugila, no, nun sa mga mamu ni Kagipay. But the serious part of it is that we will try to ask Attorney Catalbas, Dirigent Council of DEP and Bacolod, so that we will understand para maserbi ini nga warning sa kabataan. Ako ya, sa mga kabataga pamati, mga tuto, mga inday, hindi ka mong magbato sa maestro nyo.
12: Hindi
11: ka mong patupa sa maestro nyo. Ang imunyo mo ni, if you feel nga hindi mayo ginubra ni sir, panugid lang kamo sa inyo principal. Panugid sa ginikanan, ipagi susto ng proseso, hindi ka mong magbato.
12: Amo man sa sulbalay ko, no, hindi matsag mo, no, hindi mayo ginihimo sa utod mo, panugid kay tatay, panugid kay nanay.
11: Hindi kay kuya manapal.
12: Hindi kay kuya manapal, na, hindi niya pwede. Hindi niya pwede.
11: Si Mercy Martisan, Martisano, siya daw ay napag-asa si Rao. Sir, may nakita ko na series sa Netflix titled Teach Me a Lesson, a Government Institution for Education Protection from Bully Abusive Teachers. Very good idea. Gidya sir today happening tani. Gidya sir today happening tani. Matry nyo watch sir. No? Fernando, tanong muna ito na, Estramadora Damaycos. No?
12: Tanong ta karoon ang halongalan niya. Teach me a lesson.
11: Okay. Tanong na Netflix ha.
12: At yari, tanong ta Netflix. Buksan na Netflix.
11: Buksan din ni Kipaberik. Kasi makabulig ha. Sa mo ni sa Taytong, teach ayawan kami sa maestra na mo niya. Sige, Kenneth yung kuya sa Taytong galing ni. Nga maestra na mo niya, ayawan kami akig kagampak sa kamot. There's nothing wrong with that. Kaya kisang tigamang ginulot ang estudyante mo.
12: Okay.
11: Isang una, to be honest sa inyo, ha. Guru, skipay, very kung nakalabot dito, eh. Kunway mo siya katilaw, guru. Siya kaligbuot, kuya, to be honest, may katilaw pong kuya, racer, sa bilog ko kabuhi, kipay, very kung
12: sa spilan. Ako ay katilaw pong kuya, racer, katilaw lang ko injection sa bulay, dahil baleng dagom.
11: Tingala ko, ang gabi ka nakita mo, dagom sa injection sa bukay.
12: Hindi na ko, katilaw kuya.
11: Tingala ko, nakilala ko, sa ibang dagom doon, sa ladlong. Si Mercy Flores, kung sir ako yung ipaload ko ganyan sa munggo. Wala na GMRC, pero dipindi niya sa pagdako sa ginikanan. Tsakto man kayo pa, very good.
12: Correct na.
11: You know,
12: amo to ang balablaki
11: na. Ang batong line, hindi dapat isaling sa maestra ang pagdisiplina sa kabataan. Dapat masugod niya sa balay. Because if we cannot even discipline our children, nga nagay, tiya ka, akig ang mga maestra hindi ka disiplina, bata ta. Kita ganyan ka ginikanan, hindi ka disiplina. Ang maestra pa kang maestro sa eskwelahan nila, nga saan ulang sila nakilita na ito. Di blacky pa berek.
12: Tika sugot kin si Ma'am Pearl Padronyas niya ustog ng inyo. Dapat ang parent should be strong in seeing to it that the foundation of good manners and right conduct sa balay aragid.
11: Correct, correct. Tamo gako di kagay pong kuy riser.
12: Tidamo gidya eh, damo gidya.
11: Ako ya ako, kuya kagay ka pong kuy riser. Kagay ko habuyan sang teacher ko sa riser sa itsura kaginampak sa kamot ruler. Ti amo magina sa una, maestra gani namon sa una ka babae bla sir. Mayara siya meter stick labalaba. Mayara siya nga yardstick na kawayan guro tong yaya. Layo ka pa kun diari sa diga klase. Kun lapit ka diri ka sa una nagakatulog ka, ti labalaba na pintok period iri chok. Pero dito ka sa likod gat toyom-toyom duwang imo sentensya flying eraser. Kag the longest yardstick.
12: Longest yardstick.
11: Amo di mo tabo. Gamamo ka tabi.
12: Kapag tuyo ka pa lang na.
11: Pok! Ay!
12: Kibot na lang. Ang pinakalagi sa pangakantoon ka sa tubangan, niya gamo na ho. Tapos si ma'am kakapot, dumdong kasing una sang roller na kakahoy. Na, gamo ka na ho. Si ma'am gamamo na sang roller ho. Tapos ginakamot mo. Tapos ko, gapang kuhit
11: ka sa mga tubig mo. Pwede gambal na sa'yo nga, dapat, hindi ka malate ka tatlo ha.
12: Kaya
11: tatlo mo nang late tama tabo di ka klase dito kay sagwa.
12: Na.
11: Sa sagwa kagamo kaniyo. May libro.
12: May libro. Ti kita mo ko ni kaluya.
11: Ti dito kay sagwa kay sa magyang sa klase mo late naman ni mo.
12: Ang malaing ko na hindi okay na ko magyang ka sang classmate mo. Lain na ko magyang ka sang crush mo. Magyang ka sang crush mo.
11: Masini siya nga.
12: Nga ha?
11: Magyang ko lang crush mo paida niya man balas mo bla.
12: Kung magambal siya nga, ikaw lang dyan, dito lang ako ya kay Eljan, kay White, yaga pa sa White.
11: Paragay.
12: Nga idra ka lang itan, ah.
11: Ay, ho. may nandumduman kong istorya na yun. Hindi ko na magambal, ah.

0: inikanan kag iskwelahan, komunidad, buliganta ang pagpadako sang aton kabataan. Because every one of us, part kita sa ginatawag nga it takes a village to educate a child.
1: Kanami, I like it. It takes a village to educate a child.
0: From the church to the community to school, at home, and within the people around the community.
1: Duma yung tirada mo. It takes a village to educate a child.
0: Yes. It takes a village. Hindi pwede nga nami ang ilabalay. Pero pagkabot sa environment, grabe ang...
1: Because there's a thing called peer pressure.
0: Correct.
1: The community then, pressure.
0: Ang eskwela, gobraman. Oh. And then dapat pati simbahan.
1: Kaya ang bata, tanaw sinatawag na nga role model.
0: Correct. So sa balay, una-una, kay kabalo ka, ang isa kaka-village is a composition of several hundreds of families. Kakipabirik.
1: Correct na namin.
0: So let's, everything starts at home. So tandaan tani. Ang pag-edukar sa bata, it takes a village to educate a child. Another day,
1: another FDLP.
0: Okay. This time around, reject na naman mga
1: teach you a lesson, galing title niya.
0: Teach you a lesson.
1: Chinese movie ni siya, galing may English lang ang subtitle.
0: Galing ka?
1: It's about school.
0: Ara na si...
1: Ina, Korean.
0: Huwag kaya gatanaw, mga Chinese, kaya pala pata
1: mo. Korean, gali ho.
0: Ano kaya ginatanaw, may muya permi, si Lito Lapin, kaya ginatanaw
1: Chan Sundi, ang kwan? Chan Sundi.
0: Ang gali ka?
1: Ang artista.
0: Ano, abiti nga ala, kung hindi siya kakilala ka Korean, kaya ginatanaw, yung gali, yung si Dandin Lustre, kasi James Lane.
1: Sino na si Dandin Lustre?
0: O si Bong Sausa Lumaino, gapamati to sa ton. Gawaw nami sa mga saying yung adunga. Mga taga-barangay bata, nagabilin gid sa inyo ni Sir Eric. Ha? Anong kabilin? Nagabilib o nagabilin?
1: Ang bilin dahil dalalang
0: din. Segment sa program. Morning, ha? Actually, amo man ang role na ton sa radyo, di ba?
1: Edukar,
0: inform, no? Sige, thank you, morning, ha? Nagabilib ko na. Nagabilib. Sige, salamat sa taga-bata da.
1: Oo, no, si Una, tulukon ka lang sa mistra mo, Tiger Lock, no?
0: Why na naiya, Kipay Berik, ya? Isa lang yung tulok. Kagbisan sa balay, Kipay Berik. Ako sa Una, tulukon lang ko sa tatay, kaya baloan ko na niya nga hindi siya gusto. Subok ka ba taan, tulukon mo? Ay, sila ilabot.
1: Tuon, no? Ako si Una, basta gani magklase kami English sa tubangan ni Kuya.
0: Ano tabo, pag in-experience sa muna, kagabi, dula ang signal sa internet.
1: Okay, bawat sa tsansa.
0: Pagdula sa signal sa internet, ang bata kong agot.
1: Guha sa kwarto?
0: Do, hindi ma... Kanto kay mama niya, kay mga ayo siya, kay mapalod siya. Siling ko tayo dala lang kay gaulan. Ang internet, kakipay Berik, kung madula ka ganit isa, hindi ka pa batsagan sa balay mo. Ang bata mo kisa, malong away ka. Pero kung internet madula, mabalaan mo ganit nga na dula ang internet. Kaya number one, why na sulod kwarto?
1: Gaguluwa.
0: Gaguluwa. Tapos, dito na to kay mama nila, mapatupong kay nga. Kasi mama nila may load pa mo. Ayo. Kaya sadya, pero you know, importante gid yapon disiplina sa balay. No? Hindi man perfecto ang pamilya, pero lain gid niya may disiplina sa lood balay. No? Si Shing Kulita, good morning. Good manners will open doors that the best education cannot. Sakto man kay Pabi Eric.
1: Correct na.
0: When you talk about education, kung nagapangita ka trabaho, itry nyo blang nga sumaha. Anong importante? Hambal sang isa ka expert. Hindi ka kuno magpangita sang skillful nga tao kang ipabirik gid.
1: Okay.
0: Because skills can be learned.
1: Correct. I agree.
0: Pangita ka sa isa ka tao nami batasan. Because ang batasan nga manami kipabirik budlay may itudlo sulod sang workplace.
1: Ang mayo nga bata, ang tao nga may mayo nga batasan is a tao nga may mayo nga pundasyon.
0: Correct.
1: But a man who is skilled
0: nga wala sang mayo
1: nga wala sang mayo nga batasan, disgrasya ang opisina.
0: Correct. Bisan anhon mo pa na yung kabilidadan?
1: Hindi.
0: Because ang mayo nga batasan, he will become a team player. He knows how to adjust
1: correct
0: the environment.
1: Correct.
0: And he is willing to learn.
1: Yes.
0: Teachable. Humble.
1: Muna siya.
0: Kaya ang tao yung abilidadan na dako pa ulo, tudluan mo, hindi mamati. Tagaan mo direksyon na muna, iyagin niya sundo niya.
1: Hindi
0: matabo. Ang guwaya yung bisga harmony, iyagira mundial.
1: Because mahambal siya, hindi ko yung pagtudlo eh.
0: Kabaloon ako ni.
1: Di budlay na.
0: Gusto, kita mong ginambal sa tagpalamati. Taka namin isang tinagyan
1: niya. Ginamong newsroom siya ng
0: mag-a-a. Good manners will open doors that the best education cannot. Sakto man,
1: correct na.
0: Sumahon mong

0: attitude ka kay Papa Eric based on the number sa alphabet.
1: Mm.
0: A1, T, kung ano number yun sa alphabet, that is 100.
1: Ang attitude.
0: Oh, okay. I-correspond yun lang number sang letter A1. Ang letter T, kung anong number yun na, duwa ka T. I, ano nga number na sa alphabet.
1: Mm.
0: Tapos, ang T pagid.
1: Ang
0: U, y- D, kag E.
1: Ang E, balang ko, number 5 yun na yan.
0: T, 5 total yun na is 100, ang word nga attitude.
1: Nga, kita mo gilang na. So, kung totalon mo 100, so meaning attitude is 100.
0: Correct.
1: 100% of the total human development.
0: Attitude.
1: Kita mo gilang na.
0: Dami isang discussion doon sa mga pero i-check ta ni
1: Stan. Humanity standards yung mong, okay na ta.
0: Ano? Hindi.
1: Milan olvidos ni, hindi ka na
0: daan. Doon mati sila sa aton mo.
1: Ay, si Mim Parler, si Padron niya. Doon nakita mo nga nagpa-picture si mo siya pamilya.
0: Ay, sila ni Sir. Good morning.
1: Si Sir Kirby, ang banan niya. Kaya classmate ako nga si Dedan Albaladejo. Gamonitor, upon sila ko na sumbong.
0: Bong, grabe. Tanong mabalaw. Si Edward Tarito sa iyo sa Group of Teachers Listening at Alegria National High School. Kay kanami ginsang topic subong aga nga gina-discuss ni Sir Eric kay ni Sir. Oy, salamat sa
1: Sir, salamat gid sir ha.
0: Thank
1: salamat
0: you for appreciating also. Actually humble nga contribution kag nga ginikanan man kami ni Kipay Berik. Ti ano man lang na magrupo karon ko na aton, di puro na lang pangaking way man sa matun-an mga kabataan.
1: Correct, correct, correct.
0: We have to do our best kay simple lang may matun-an man sila sa aton.
1: Kag amo ning kay na actually sa prayer ta timing gi kinang prayer ta.
0: Yes,
1: kay para dito sa mga teachers nga na ay assigned sa malayo
0: nga lugar. Subuan ta kay nga hindi na niya panahon nga ang teachers ta no? Respeto ta hindi na mo.
1: Kag respetuhan yung maestra. Correct. If you don't respect your teachers, why
0: if na? If you think ang teachers yung abusado, sugid sa inyo principal. Kung abusado, isugid sa inyong ni kanan, di na balay yung sinanan nyo kagtunta sa principal na yun. No? Hindi umong bato.
1: Hindi mga kabataan na mo man eh, hindi nyo pagkonsintihan kabataan nyo. May mga pamilya, may mga ginikanan sa Riljan, nga kung makakigan siyang teacher, niya dalit ibla, nga aging singkitan ka ni ma'am, dalit di kay awayon ko si ma'am.
0: Okay, balikan ta naman si Wilson, kay eskwilaan, ginistoryahan ta.
1: Iniadak budlay ni.
0: Why siya gapati, sa syudad?
1: Ha?
0: Why siya sumiter sa requirements siya para marinyo iya business permit? Pero siya nagana manigusyo din.
1: Kung hindi kapataan, may good manners and right conduct. Oh. J. Marcy. Ini, Aria? J. Marcy mani.
0: Ano mani?
1: Good manners and right contract.
0: I like it. Kung ikaw estudyante, dapat J. Marcy. Kung ikaw eskwilaan, dapat J. Marcy man. Good manners and right contract. Ay nga, kuha ka business permit, et cetera. Kung mag-graduate, bata mo pag-graduate on mo, hindi mo pagpunggan. Lado mo na, no?
1: Amo, gina siya.
0: Kumbuhis. Drita. I-check tabi si Kipag Wilson kay daw pila na kabeses doon katatlo na ni si Kipag Wilson notice o violation.
1: Sige lang bala, gina-process na mo na.
0: Doon katatlo. Tapos why pagigunos na daw ang guaya sa nito na himo daw gina-testingan hindi lang kung seryoso ang syudad o kung hindi.
1: Sige lang.
0: At ornicho, na ano man yung ginobras ang ama man. Doon nga tinaga pa salamat na ta, basis nga okay na niya. Nakagipasaka ta lang sa stage sa kabataan. I-check ko ba siya ornicho de karon, dugidugay. Gina-check naman si Kipay Wilson para ma-plastar ta. Hambala siya nga daan, kagipay ba rin sa nga report party sa kay ornicho kay basi pagsunod si Nikron. Lain masunod, lalain nga mon nga intrada.
1: You know mga ka-K5, ang aton ng Diriya is a...
0: Fairness.
1: Kuan lang, hatag na ta sa mga balita, hatag sa mga inspirasyon, and things that you need to know.
0: Kinapat lang gid, no? I-check ko, may ara na ka Kipay Berik, ara na si Kipay Wilson.
1: Ara na siya.
0: Talawang tabi, anong natabo? Ano nang estado sang ama matapos ka makapila na kabeses kipadalan sa notisya ka Kipay Berik nga mag-comply sa ilang business permit, okay. Renewal.
1: Okay.
0: Pero though, ano man, basi may tutuloy, pek dulongga, no? Hindi lang bati o hungod ka pa bungol-bungol.
1: Tumulo ka kita, friendly people kita mo.
0: Aha, friendly.
1: We don't want to destroy business.
0: Yeah.
1: Amo lang lang kita.
0: Amo lang ang gusto. Takay tagaan sa sila tsansa. Pero hanggang mahinga negosyante.
1: Tirahon doon na iya.
0: Ha?
1: Tirahon doon na sila iya.
0: Hindi, namin ko, gindistorya man na sila.
1: Ah, oh, gusto.
0: Galing hindi lang amo nakalawig, ya, pariyo sa ama.
1: Nga pilagi niya ka, isang bulan nito.
0: Oo, tatlo, sa amo nung apat na kasimana.
1: First notice, second notice, third notice, subong. And the final notice.
0: Din?
1: Amo na ni final na ni 1 week naman eh.
0: It's the final countdown.
1: Ay, may kanta
0: pa. Amo na ni Subong.
1: Langgabang
0: kag, seryoso yung aton siya. They are serious about this because Kung atong iban gani gagmay gilagas nila kamuya kay dako gali nila pag lagsa. Hindi na gano'n pwede.
1: Si Ma'am Ruth sumagaysay, basa hagid
0: ang nangatay. Yan ang ambal ni Ma'am Ruth.
1: Watching from Alegria, Morsia, I no, love no? your topic because I was once a teacher.
0: Ay, gali ka. Kita. Ma'am Ruth, ha?
1: Ma'am, salamat din, si
0: Ma'am. Ma'am, na-miss na mo, nabi ni Kipay, Eric, kagawang panghaboy, may eraser ang mga miss na, para magtadong mo yung ganti, no? Delikado na sumong Kipay, Eric. Mga boy, eraser, basi ko garapon, ibalik si Sujante.
1: Why na pagkabos aga, kuhan ka na, ireklamo
0: ka sa sobrana, na, sobrana. No, ka-protection. I-check na sa line number 1, K5 Wilson. Ano nang latest sa sining reklamo kag ang renewal sa business permit sang AMA Computer School? K5 Wilson, good morning.
2: Good morning, Liwa, K5 Wilson and K5 Eric. No, sa Kaluoy, sa mahal na Turuton, why pa sa Japan sa nga business
0: ha? Permit ang... Si, saan o mo na aging follow-up? Basi kung lubok na ng follow-up mo, saan wow?
2: Hala, K5 Wilson, lubok yun yung kagapon lang yung
0: kagapon. Agalik ka? Kagapon pa sa kagapon dyan na naman. Interview mo si Attorney Chow?
2: Yes, na-interview na to si Attorney Chow.
0: Ano ko nung natabo? Kag nga, why mo siya gipamangkot? Attorney nga, doon kalawig, gaya ko na amaw. Ang iba niya, doon ka dasig lang yung lepa sa Raduan.
2: Attorney, tuloy natawag ko sa iyo, kisa na dyan, base to kagapon, no, sa itong informasyon na nakuha, may aralan sila sa specific na dokumento. Galing hindi matibag sa to kung ano ini nga dokumento, hindi nila ma-process, kung hindi nila mahatag mo sa tendro, under tendro office. So, amo ni ang nagpatugay sila, kag actually, nagpadala naman sila sa sulat ni, no, sa City Legal Office, addressing to City Mayor Greg Sotaya, na nag-aayo, aray na kaysa dyan, aray na magkita sa ayo-ayo.
1: Aray naman.
2: Nag-aayo ang AMA Community College, na nag-aan sila sa additional bakit ka mga inadla o kung ma-process ini. Pero, ang sa ato niya, sa City Legal, through attorney Carol Joseph Chu, aray na sa ila opisina, subong, tawag sinigani man ang recommendation for closure. May validation lang ang ginaubra ni City Legal, no? Kaya nagpasiguro si Attorney Chu nga subong nga simana ipasiragit si AMA Computer College.
0: Subong nga simana, busun nung pwede nga sa Friday. No? Ang iban nga mga establishment commercial niya mo man sila
1: nga ang nalibugan sang ulo ko nga ang kulang sang permit, kulang ha, that's the keyword, kulang sang permit ng AMA. Maayo siya sa siyudad nga kung pwede sige lang sila anay, pero sa mga ginikanan sa mga estudyante
0: nag-ayo nga pasakaon lang kabataon lang nila
1: sa graduation nga what? Wala nila ginonor,
0: ginulat kinila yan another
1: ginulat batch. Another batch. So kung sila yung mag-ayo, kinalang tagaan ta. Pero kung ang ginikanan ng estudyante mag-ayo, i-deny ta. What do you
0: si
1: call Dip, that one? Si
0: Dip, edigid gani ang nag-ayo sila to?
1: Oh,
0: kanto na gito?
1: Nagkanto pa si Dip. And si attorney, nagkanto pag nag-ayo. Nga, huwag hindi laging pagbigyan ng ayo. Subong gusto nito, pagbigyan sila. Ang panawag sina sa in-English kay Pavel Jan, kay Pavel Wilson, double standard of justice. Munang panawag sina Wilson. Go
0: grabe, no? Attorney Chu, ah, manami, giging natutukan ni Attorney Chu. Pabatitabitihog ni Attorney Chu. Resibo lang, Attorney Chu.
1: Resibo, Attorney
2: Ara. Para na ang audio ni Attorney Carol Joseph Chu, no, sa ato, sininga pag-interview sa iya kagato sa hapon. Tayo po.
3: Hello?
2: Hello, Attorney. Hello. Good afternoon.
3: Good afternoon.
2: Attorney, ma-check lang ko tani sa updates bala sa AMA kung kamusta. Na recommendation for closure sa imo sa CLO.
3: Ara na forward na sa amin sa MDPLO. No? I-evaluate pa naman na tanan nga records. We'll see tomorrow kung nung lang.
2: So most probably, why, kung sila makasecure sa Gapon na attorney, ma-close ka mo yan, no? Ma-implement ito, ma-closure?
3: Oo. Kung hindi sila yan comply sa requirements ka, ma-implement.
2: Most probably, this week na ihan attorney?
3: Well, check lang, sir, no? Review naman na tomorrow morning. Within the week, maka-implement kami.
2: Okay, noted. Thank you. Kita attorney, mula na ako, attorney.
0: Well, so ma-review pa sila, ma-review kung naka-comply. Basi naka-comply sila, whatever. Basi karun, sir, pwede mo liwat i-follow up?
1: Basi, kung wise lang ka-comply, hindi ka atan dito sa simana naman eh, kaya ka-review pa man tamo. I-review ta next week naman eh.
0: Kaya, tanongan ni Kaki Pabelson. Let's give them
1: the benefit of the doubt.
0: Kaya, paningwa ba ng syudad, gani, kung sa, dapat itinyo na ni isang ama, nga, ang guwa ba na, grabe na nga panunot sa syudad para nga makarinyo ka mo. The right term is panunot.
1: Di may nga ang siyudad di may panunot si Amaya way panunot.
0: Ha?
1: Di nagkantutong panunot nila man.
0: Wa ayos lela. Butya basta bayad ka lang yung utang bla.
1: Kaya sabagay no. Ang amo niya permit ipaayo alang kami anay. Pero ang utang niya iyak ang graduation.
0: Yung bayad niya gidya? Bala mo hindi kumuksaka gidya?
1: Amo na iya mo. That is what we call as political will.
0: Oh, sang ama. Sang ama. Grabe, kastrong.
1: Oh, kastrong.
0: Panunot.
1: Panunot, gid, panunot.
0: Oh. Oh. Basi ba tilawa niya ang political will ni Mirbeg? Kagbasi hindi naman siya maka... Basi ba yung sa katilaw?
1: Sana.
0: Ano?
1: Hindi ka kanta lang ko kasi sana. Tupad-tupad lang ko.
0: Okay. Mga kakipay.
1: Maulam ka.
0: Dumaduman, tas Tito Vic magsilita. Okay. Mga kasilingan. Ha? Ay, kamusta
1: na si Tito Vic? Ay, kapapatis ako
0: na aga. Si Tito Vic Mercado.
1: Sir Vic, may nga aga. May nga aga na Sir
0: Vic.
1: Para may nga aga
0: na si Mo. Mentor mo na.
1: Mentor ko gito. May mentor.
0: By the way, good morning kay Sweet June, kay Delmar Delphine, kay Ruth Sumagaysay, Bings Delphine, kapamati ko ng taga-Smile Village subong sa Aton.
1: Naragin sila.
0: Kapalamati gin sila. Mayong aga lang sa taga-Smile Village sa Morsia. Si Lodimi Mary J. Barcelona, Ashley Villamor, Ninita Delphine, sa Blumentritt Smile Village, Morsia. Kapamati man sila.
1: May namiingin padala si Ma'am Pearl Padron niya, di sa Reljan, no? I-share tala ni Kadali. Responsibility of the home today. Parents must establish daily worship, model Christ-like living, monitor media influence, spend intentional time with children. Mugina, intentional time with children. And train children for service rather than selflessness.
0: Oh, kanami.
1: So, mga roles ng mga ginikanan, kanami.
0: Muna nagli, no?
1: Ang guwata si Bunga, gagal si Bunga nga nga itong sitwasyon.
0: Dugay, dance ka si Lourdes. Dugay, dance ka si Lourdes. Dano'y tingaton
1: mo. Pero okay man, nanami man.
0: Si Romar Duran, may ginambal siya. Sinaluoy man ka mo. Sa ama, palawigan nyo man. Basta lang, pasira, sir.
1: Romar Duran, nagay ni Geral, wala ka sutil na ginisubo siya.
0: Dada mo, nag-intra sa program.
1: Ipos mo lang ka mo, blind.
0: Ipos mo lang ka mo, nag-intra.
1: Ilaks mo lang ka mo, anay, bala.
0: Si Ma'am Janima Bravo Montaño, kapamatid sa program. Kalami, isang basa-basa ko. Sabi ko, kalami, siya luoy mo ka mo sa ama. Palawigan nyo man. Basta lang, sir. Pasira.
1: Romar Duran, bala. Nasutil na ginisubo. Kapagawa lang ginisubo mo, no, ya.
0: Good morning mga lodi, ari man ko diya, nagatutok sa program niya sa Pulupandan. Subong matatalo, ay di ka pa naog 150 agad, no?
1: At yung mga nasa, hindi dipulso na.
0: Kinawa ay natagaling Chimpos program, takipabari, kay ang 10 minutos ni Bilintas Commercial, para tiprano pa sila. Kay Boss Bantia, ito naman isa kadisyon sang trivia, upod kay Miss Lori May Gamboa, sa ato naman niya pagpangalagan. And hindi malipat, takipabari, adlaw-adlaw may libreng konsultasyon niya gina-offer ang Klinika de Alternativa Medicine and Wellness Center dari sa Hernais Street.
1: Libertad na sing una, tubangan sang daan nga gate.
0: Alin sa ina alas 9 hasta alas 5 sa hapon.
1: Steady po.
0: Monday to Friday.
1: Si Doc.
0: Libre si Doc.
1: Libre si Doc. Charge kay Doc.
0: Amo na. No? Sa ato naman, makautulang gagawpon sa mga adlaw. No? Well, Son, thank you so much. Son, nalipatan ka na naman. Son, thank you, Son.
1: Thank you so much.
0: Payroll sa DTX 500, D3 Bio, okay DTX na. Coffee Mix.
1: Kumplito.
0: Grabe. Kita mo si Wilson yung agaw.
1: Ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, kamuglay ninyo. Do, kamulan na yung galawag-lawag na yaw.
0: Ay, kasadya lamang manwa sa program ta. Pero isa lang ang amon matugo ni Kagipay. Ang pagdisiplina sa kabataan, sugdan sa balay.
1: Yes.
0: Hindi
1: yes.
0: Tapagsalig sa iskwinahan.
1: Correct.
0: Bangod kung hindi ganis sila mamati sa aton niya ginikanan, anong ekspektaron ta mamati ayan sila sa ilang maestro kag maestra sa eskwelahan?
1: Correct.
0: Another day!
1: Another FDLP.
0: Sa pala naman sa mga technical partner, ka K5 Rinyal Alcantara, Ethan James Sarmiento with our CEO, Dr. Ramil Uy. Ako naman si K5 Elgin Castan.
1: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye. K5 News FM.

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
14: E3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
16: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio. DTX 500.
17: Ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag-DTX 500. Aga. Unto. Kagabi. DTX 500. Ang pang-bawi. Kag Super Detox mo. DTX 500.
18: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Mimi.
20: Dali kasi napit akong tuhod.
19: Arthritis na gali.
20: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
19: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan.
20: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
19: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
18: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nguman i. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
18: DTX Coffee Mix.
16: Sa mga butika.
18: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Jenny.
23: Isa ako ka beauty consultant.
22: Ina-recommend ko gin
23: ang DTX Beauty Soap
22: para sa mga bugason
23: kag may mga skin diseases.
22: Ang DTX Beauty Soap
23: hinimo sa daon sa bayabas,
22: madrete cacao,
23: kag papaya fruit extract
22: para sa nawo nga pimple free.
18: DTX Beauty Soap.
16: Mabaka sa mga butika.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin
0: Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract, Eye Care Gold, ang maskin pambaskog ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops, mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
1: Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplanta na!
0: Ganito ako!
3: Tigasin!
0: Tigalapa!
3: Tigasay!
0: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
3: Sa gabi, ako ang bossing!
0: Dahil kasangga ko!
3: Ang Extend!
0: Supplement for Men!
3: Lourdes!
0: Tapos ka ng maligo?
24: Yes, darling! Come to Mama!
3: Extend Food Supplement for Men!
0: May maca at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
3: para sa tigasing performance!
0: Extend Food Supplement for Men!
25: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information,

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mayong aga sa tanan-tanan, greetings of peace. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton tanan. Na oras subong, alas 9:02. Dire sa informasyon sa ikaayong lawas, aton pag-aistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga healthy lifestyle. Na amuning kinanglanta para manatili kitang healthy, dugay or medyo hindi kita dali-dali maapektuhan sa mga bakterya kag mga virus, no? Dapat kita maging healthy, no? So before anything else, gusto ko lang dal-on ka mo sa isa ka anggulo nga dapat mag-take kita permi adlaw-adlaw sining klinika DTX 500 of dantasing mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course ining aton D3 Bio kag klinika Spore Biotics. Upod naton sa aton nga programa si Brad Paul. Bag-ulang ko kabati, galing nga grabe na gini sa magwali.
2: Hindi
1: si Brad Paul, kag si Sir Boy Solita. Ako naman, si Engineer Ronnie Albao. Brad Paul, Sir Jean Paul, mayong aga.
2: Mayong aga, Engineer, kag sa mga kauturan, tanga 70 Adventist sa Bakuyangan.
1: Ah, Bakuyangan.
2: Oo, siya ginagambal sa counseling niya siyang Sabado. Nag-sermon ko to. Siling niya kasin ako ni Engineer Ronnie Albao. Ga pamati gigko sa inyo permi ag alinsagas na magabit. Ga pamati ni sa subong igyo
1: si mo kasin. Oh, mayo nga aga da ko na kakasa.
2: Na ni mo inablos
1: ko. Kadamo ko da iya mga kapartidusan.
2: Gani ko lang ko ani may muske diaw. Wala adventista na sa sangon.
1: Sa mga disina family, mayong aga man.
2: Okay.
1: Kay dira na na ang portion sang Adventist Church, iya na iya gin-donate sa mga disina family.
2: Sige. Moving forward, Engineer, mayong aga sa aton ng mga suki ng tigpaminaw, tigpalamati, no? May mga Bisaya speaking natugali dito somewhere,
1: oh,
2: no?
1: May halo-halo.
2: Halo-halo na. Sige. Istoryante, Engineer, ining paborito, tabla nga tambo.
1: Tambo?
2: Oo, tambo. Anong mabulig sang tambo? Hindi ko ayan pala bamboo shoots nga amot hindi ko ni kabalong luto Sir Boy guro sa gadni.
1: No? Kapos na lutoon.
2: Paano ni lutoon ang bamboo shoots? Kag anong mga health benefits nga matag niya? Kag ano ang mabulig sini when you are taking DTX 500? And good morning Sir Boy.
1: Sige Sir Boy, ang pamilya. Ang pamilya mo lang pamilya sa mga panda gakaon mo na singkuan, singkawayan.
2: Simpleng biraya siyo. It is an attack.
1: Sino? Hindi, mga pamilya.
2: Panday ka kung engineer. Ano naman yun? Halong sa panda. Sige. May panda. Kay ganina karoon, mapanda ganina karoon. Anyway. Good morning. Good morning, Brad Paul. Good morning, engineer. Uh-huh. Mayong aga man sa aton mga suki, no? Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalang katanga KSS supporters, kag Slow Dubs, kabay pa kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500, your cell protector. Remember, you need to protect your body from the within, from the foundation of your body, which is your cells. Ti ang protector na DTX 500, the super antioxidant, no? Gaputikta sa aton against oxidative stress, gagapatigulang sa selula. Kung tigulang ang selula, most likely tigulang man ang lawas. That's why, mag DTX 500 everyday. Ang paa aman ganob amat-amat nubo ang blood sugar naturally kay food supplement
1: niyo.
2: May ampalaya extract nga gapanubo sang iyo blood sugar, so kung layo kung nubo ang blood sugar, layo sa diabetes. Kung layo sa diabetes, ay tido do layo ka na sa iban nga masakit. Kaya remember, diabetes do mo kining punot dulo, no, sa lalo na sa in a Philippine setting. Anyway, no, kung gusto mo ya i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang aton lawas para makabato sa mga mikrobyo, sa mga anomalias lod sa lawas ta nga aton immune system. Ang paaman ga puti ka, ganami ang imo collagen production, so layo ka sa wrinkles, so din ka pa na, no? Kung gusto mo naman yung i-boost ang imo ang ginatawag nga eye health mo, mag eye care gold, no? Eye care gold is the eye specialist, no? Kung gusto mo yan nami ang quality sang imo vision, ha, mag eye care gold ka, rich in vitamin C, vitamin E, and of course bilberry extract that basically helps your eyes to maintain its health for 2020 vision gapon every day. And ang gitong sige ni ang partners ni eye care drops. So, amo ning gatindlo sa ton mata, patuluan mo ning mata mo sang eye care drops rich in hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes your eyes. And of course, kontra tang kaso ubo sipon kagilanat, may problema ka bala sa mikrobyo kag gusto mo dali ka magayo, mag D3 Bio.
3: All right, okay, start okay. Engineer sining bamboo shoots o ining engineer hindi ka taga Negros. Kunway ka kilala Tambo.
1: Oho.
3: Kay ining kawayan engineer damo Dias Negros abi.
1: Correct, correct.
3: Kag nami ni sa gataan
1: mo na Tambo. May gata o.
3: Oh. Eh, dito sa amon sa Europe sa Norway sa amon.
2: Tawag na siya sa bamboo shoots.
3: Wala to. Why gito? Why na to sa amon?
2: Nag-research ka na siguro.
3: Wala, wala dito sa amon sa city of Waynor.
2: Waynor.
3: Waynor,
1: Norway.
2: Di na siya na yun.
3: Lapit sa Waynor.
2: Anyway,
3: ang Tambo engineer ining bamboo shoots. Ano kay ang tawag Tambo gid man ano?
1: Tambo gid man Tambo.
3: Iya nga bamboo shoots. Mhm. Ni pison mo niya makon mo ang fiber na grabe kataas.
1: Grabe na daw.
3: Kawayan ni engineer mo.
1: Correct.
3: Magdako na yang fiber sa kawayan bakod-bakod niya ba? Hindi
1: correct,
3: niya
1: correct.
3: Oo. Yeah? Ginay mo ganyan na scaffolding. Kay grabe niya ka resilient ang kawayan. So ang fibers ang matured nga kawayan, porte ka kusog. So iya sina nga gamay pa ang iya nga shoots. 14 fiber engineer.
1: Ang Tambo Sir JP, pwede mo na adubuhon. Damayon ga tapos adubuhon mo.
3: Pwede man gali.
1: Pwede na siya.
3: Ano ya nakuna-kuna na daw gataan lang.
1: Eh gata isa na sa.
3: Okay.
1: Na may tambo, may kuan, may tugabang sabi. Kag may ara siya nga may mais.
3: Mais.
1: Oo. Uy. Tapos may ara siya nga
3: suso.
1: Takway. Oo.
3: O takway pag mo kunamit. So ini si engineer kapag nakaon no.
1: Correct, correct.
3: Ka na di nga Paris na. Ang ining Tambo engineer, anong makuha ta di sa iya? Number one, sa isa ka 155 grams, siguro mga tunga sa tasa.
1: Uh-huh.
3: Sa Tambo, ah. May ara ka 64 calories, no? 64 calories meaning bisan amulan ang kaunon mo, why ka na yung rice?
1: Uh-huh.
3: Magaan niya naka-energy. Ano pa? May protein ka nga 2.5 grams.
1: Mm-hmm.
3: May fat ka na nga 4.5 grams. May carbs ka nga 5 grams, no? And may fiber ka nga 2 grams. Di sa carbs mo, sa fat mo, kag sa protein, di na nanagalin ang imo nga 64 calories. Ano pa?
1: Rich pa na sa potassium.
3: O, di may fiber ka, 2 grams. Kasi isa ka tunga sa tasa nga Tambo, mga 2 grams ng fiber yada.
1: Uh-huh.
3: Ano pa? May copper ka nga 19% sa imo nga daily nutritional value. Ang vitamin B6, 14%. May vitamin E ka nga 9%. May vitamin K ka nga 3%. May riboflavin ka nga vitamin B. Kag thiamine, no? Parts ang B-complex. Thiamine, niacin, riboflavin. So, 3%. May phosphorus
1: na
3: 3%. May potassium ka nga 3%, kag may iron nga 3%. So amo ini ka nutritious ining tawag naton nga bamboo engineer kag nami pa ni. Ini siya ang makabulig sa mga water soluble vitamins imo nga ginainom.
1: Correct, correct.
3: Na ba? Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, no makabulig gid siya kayo. Kag ini pa suno sa mga studies may ara sang gamay lang man nga study engineer in 2009. Nga may ara sila mga babayi nga ginpakaon nga tag-as cholesterol.
1: Mm-hmm.
3: Gin-subject nila nga magkaon sang Tambo everyday. Isa katasa.
1: Mm-hmm.
3: Versus sa mga tag-as mga cholesterol, may hyperlipidemia, nga mga babayi man. Mga
1: okay.
3: Babayi lang. After 1 week, kadako sang gin-gamay, ginubo sang cholesterol, sini mga babayi nga nagakaon Tambo, ang atuya ang nagainom lang bulong,
1: uh-huh.
3: Way kakaon Tambo, ay, kagamay lang sin gamay sa ilang
1: sang reduction.
3: Reduction sang cholesterol level,
1: uh-huh.
3: LDL. Ini sila ya ang mga wala gainom bulong, pero kakaon lang Tambo, kadako, significant, katama, oh. So, kanami, hamakon mo, 12.7 ounces lang or 360 grams, ang bamboo shot, siling diri, in 6 days, nagamay ang ilanga, kadako, sa gindecrease ang level sang LDL nila or bad cholesterol. Now, ari pa, bangon ka namin isa sa fiber, sa mga almoranas, dako makabuling.
1: Oh, itaas fiber mo.
3: Sa mga permiga lupoy, uga tubs,
1: uh-huh.
3: Lupubul, uga pasisay kakaon, uga lupoy, namin siya, para mas stable ang imo nga digestion, mas stable ang imo nga movement, peristaltic movement sa imo nga intestine, especially ang imo nga small intestine kag large intestine. Nami pagit engineer kay gina-prevent ya ang diverticulitis. Ang diverticulitis amo ni siya bala ang mga nagatalang nga food to sa imo nga intestine na naga-form ni sedo mga suludlan dito sulod.
1: Okay.
3: Nga nagatalang nagkakasupot dito mga higko.
1: Mm-hmm.
3: And it will also prevent polyps.
1: Correct.
3: Sa imo nga intestinal wall.
1: Nami no?
3: Oo, ang tambo. Ti galing engineer, damo pa tambo sumungaw.
1: Damo i basta may kawayan, may tambo na. Before maging matured na kawayan, nakaagita na na sa tambo.
3: Oh, ang kwan, ang ari lang engineer, ang priskagali nga bamboo shoots nga tambo, may ara sang toxic amount sang cyanide toxifilin.
1: Mm-hmm.
3: Toxifilin. Cyanide toxifilin. Pero kung maproseso ini siya sang maayo, maging safe ini for consumption. Di ba? Imta mano, kaunta na gani.
1: Correct.
3: Now, para kung nga mapanubo mo ang amount sang toxifilin, dapat imugid siya pabukalan. Oh?
1: 30 minutes, okay na nga pabukal.
3: Or, imo siya huluman.
1: Mm-hmm.
3: Kag ibulad. Either huluman mo siya, din ibulad. Or, pabukalan mo siya before mo siya i- lutoon kag kaunod.
1: Ah, di pabukalan gid man
3: kag kaon na kilaw ay man ginapabukalan gid man engineer.
1: Oo. Oh, uh-huh.
3: So pinaka nami gid actually sa ano ni sa tambo isang iya nga antioxidants engineer. May ara siya antioxidants nga mga phenols, no, phenolic compounds nga makita mo that would help neutralize sining mga free radicals. So nami iparis, you have tambo and you have DTX 500. Plus may TC panabi nga alkaline nga vitamin C, solid ang igo, no? Solid ang igo. So if you have that time, tambo-tambo man ah, tambo-tambo man for your intestinal or gut health. So, kanto kita sa kay Sir Boy Solweta sa talk dito.
2: Bitin sa engineer sa tambo ah.
1: Oh. Ang tambo dapat may gata. Nami gid sa gata ya.
2: Nami
1: sa
3: gata. Gata. Oh.
1: Ha?
3: Gata.
1: Ito, oh, basta kung gagata ka, ganami ang imo ata.
2: Ah. Before ta maglabot sina ang amin nga bagay no makadto sa talk ni Doc kung paano pala makabulig ang D3 Bio in producing what we call dopamine. And what is dopamine?
3: Hormones
2: is a happy kind is a happy hormone produced by your probiotics, particularly what kind of probiotics? Your Lactobacillus family, from your Lactobacillus brevis to your Lactobacillus, all of them produces what you call this dopamine. 50% of your dopamine, the happy hormone, is produced in your gut. No, ano ba lang purpose ng dopamine? Ano ba lang role ni D3 Bio when it comes in improving your dopamine levels? Well, dopamine is hindi mo ni siya ma-explain ka chemically, no? Pero ang iyan ni epekto, this gives you the drive to finish what you're doing. This gives you the satisfaction nga nagdaog ka sa isa ka bagay. What? Basketball game?
1: Okay.
2: Ano ka? Nang feeling mo ba lang na-achieve mo ang isa ka bagay? Dopamine na. And dopamine, ang iyan niya physical attributes, it basically helps maintain the coordination of your muscle. That's why kung may Parkinson ka, gakurug-kurug ka na da, may Parkinson disease ka na, nubo na ang dopamine level mo. So damo role ang ginatawag na dopamine nga ini. Pero let us concentrate more on the emotional side or the emotional role of dopamine. So on dopamine again, amuniga pa namin si mo feeling, no? This gives you the feeling of na may na-achieve ka sa kabuhi mo. And it's good, no? But it's very addictive. That's why ang tao kung makatilaw na gani isang success, kung gusto pagit isa pagka success, no? Siyempre do normal. That's dopamine.
1: But yung ano na ang motivation nami, yes, sir boy.
2: Correct. That's the exact word, no? Ang dopamine is basically the motivation that you feel
1: okay
2: from within, no? and it is produced by your good bacteria, those probiotics na under the Lactobacillus family, no? So importante ni siya, no? Kung wala ka dopamine, nubo ang dopamine level mo, wala ka drive.
3: Okay.
2: Anong drive mo na, Sir Boyman?
3: Kung wala ka kalipayan.
2: Wala ka kalipayan. Wala ka inspirasyon.
3: Oo.
2: Nga malabot ang isa ka bagay, ang imo ambisyon, do man, kung hindi mo ma-attain, kung nubo ang dopamine mo, okay lang na.
3: Bay lang da.
2: Pero kung taas ang dopamine mo, may hala kaya dumayana. You're motivated to reach your goal. So that's very important, no? Lalo na sa kabuhi, subong very challenging.
3: Okay.
2: You should have the right dose of dopamine. But dopamine, amunin siya ka efficient in when it comes to motivating you, but ang dopamine kind of feeling maginamimik-mimik man eh. You could also get dopamine feeling kung kakaon ka sweets nga food. That's
3: okay.
2: Why addictive man magkaon sa mga matamis na mga bagay,
3: mga cakes, chocolate, abida,
2: mga pastries na, mga chocolate na. Amuna nga ambal mo nga ginapangita og ginian chocolate, ang chocolate yao kay ginamimik ng chocolate ang ginatawag nga epekto sa dopamine. It gives pleasure to your brain,
3: reward and pleasure.
2: To your brain. That's why pangita ka man sa ang ginatawag nga ang dopamine, no, ang chocolates, ang sweets, no, kay ang epekto niya dopamine man. So before we go to the bad side of dopamine, no, let's go storyhan tani kung paano ginapabuligan ni D3Bio. D3Bio may lauric acid. Ini nga lauric acid ini nga sa D3Bio nga ini helps protect your good bacteria but kills bad bacteria. So simple lang, selective ang ginatawag nga depensa nga ginahatag sang ginatawag nga lauric acid galing sa D3Bio. Pintas sa malain nga mikrobyo pero mabuot kag maalaga sa ginatawag nga mga good bacteria o mga nami klase nga microbio, which is your probiotics, particularly your lactobacillus, no? Your lactobacillus plays a great role in maintaining your mental health, not only by producing dopamine, it also produces your gamma amino butyric acid, inang gamma amino butyric acid nga ina that basically relaxes your brain.
3: Correct
2: That basically makes your brain slows down. Importante na because your brain is active the whole day.
3: So kaga isa mo lang, Sir Boy, ining learning process ni mabuligan ni kung taas ang level mo sang dopamine, Sir Boy. Learning bla?
2: Oh, learning is all about your cognitive side of your brain, but your emotional side, collects engineer, gives the right support by producing dopamine, kasi ang dopamine inspires you, no? Regarding sa imo ya memory, paano mo ni siya matago? That is the cognitive part of your brain. So, di mo makita nga ang inigili mga happy hormones na nga kasi ang ginambal ta everyday ay putanti ni gili, no?
3: Mm-hmm.
2: It basically helps you survive adversity. Kiko nubo ang dopamine mo, nubo ang serotonin mo, nubo ang oxytocin mo, you are prone for depression. Depression is a very long topic, no? So agyanta lang na subong, no? In depression ni delikado ni, no? Kay kisa kung depressed ka na, you cannot do anything na. No, that's why ganubo na ang kabuhi sa tao, both physically, spiritually and emotionally, ganubo na tanan, no? Kay hindi na inspired magpangabuhi, kundi magpakuribong na lang o magtago na lang sa ila kwarto. So that's another topic for another day, but let's move forward. No, ang dopamine is really important. That's why mag-inom ka D3Bio. D3Bio assures your body that it will protect those good bacteria, those dopamine producing probiotics para makabenepisyo ang imo mood every day.
3: Sa mga pagkaon, Blaster Boy, sa plant-based ng mga pagkaon, diri nato makuha sa soybeans, sa tofu, sa lentils ng mga beans, Blaster Boy, dira ta makakuha sing rich nga dopamine sa sining mga pagkaon, mga beans, mga green peas nan. Amuna kinanglan ta kwan man kita inang active man kita sa pagkaon sining mga beans kag mga soybeans, Sir Boy.
2: Amuna importante gano that you know your food base. Importante na, no? Another rich source of simply lang rich source of directly dopamine, ha? but probiotics ang mga atsara, mga pagkaon, mm-hmm. mga sauerkraut, mga kumbaga kung sa Pilipino atsara. Gito ka sa Europe, sauerkraut, no?
1: Uh-huh.
2: Or gusto ka sa mga fermented nga mga, in short na lang, mga fermented nga food.
1: Doon nahuluman sa langgaw, B, something muna. Oo.
2: Because those kind of food are rich in probiotics that produces what you call your dopamine. So, ang dopamine, hindi yung taliwat, amuni ang gahatag sa inyo sang sign of fulfillment. Amuni ga motivate sa inyo nga i-improve niyo inyo kabuhi. Amuni ang ga remind sa inyo, dumduman mo tubalang feeling na nagdaog ta.
1: Uh-huh.
2: Amuni siya, no? Tikis, unfortunately, taas man ang dopamine level sa mga tao nga lain niya ang ilag niya pangita, kind of pleasure. Dita na pagkatuan, no? Pero you must use your dopamine on the right way, no? That's why, importante gid, maintain your mental health, no? Da mo makita nga ang D3Bio is a superfood supplement. Not only that it protects your body from harmful microorganisms like virus, bacteria, and fungi and parasites, but it also does its best, no? Through its medium-chain fatty acids in protecting your mental health by ginapanami ang ginatawag nga gut health mo, no? Particularly your probiotic health. So gusto mo ka mag-ayo, gusto mo inspired ka every day, gusto mo protektado ka against microbio, ay mag D3Bio.
1: Okay, Sir Boy, no, may dugang lang ko mga lifestyle nga nagapasuporta man sing nami nga dopamine, exercise, get enough sleep, no, balance ang good adequate nga mga protein foods. Kag number one, nami gid Sir Boy, may mga bag-o kang mga skills nga makuan bala, ma-invento.
2: It's a sign of growth, no?
1: Uh-huh.
2: Okay, example, mag-exercise ka, where does dopamine increases? After your exercise, once makakita ka na sa spiyo, uy, nagdako ang akong braso.
1: Okay, mga muscles.
2: Then your dopamine level increases.
1: Correct, correct.
2: Amo na, no? Amo nang, once magdaog ka sa basketball, ikaw gin naka-shoot sang critical nga...
1: Three points?
2: Bowling tip. Saka man ang imo dopamine.
1: Sige.
2: Damo makita nga ang dopamine level mo is really important because it inspires you.
1: Mm-hmm. Okay, ngayon itaas na atong dopamine. Pero kada aga, Sir Boy, kinanglan natin maligo man. Maligo kita gamit ining aton nga Detox Beauty Soap para nga ma-moisturize ang aton nga skin. Kabalukan nagabulig niya moisturize ang aton skin kung nagapaligo ka gamit ining habon nga Detox Detox Beauty Soap.
2: Mm-hmm.
1: Amuni ang kinanglanon ta kag number one, gapahilti pa sang aton nga skin.
2: Correct. Uh-oh. No, kung ikaw wala confident, kung ikaw hamot ka, ikaw kumbaga feeling mo hindi ka mahuya maghalubiro sa mga tao, kibag-o ka paligo ka, and your soap protects you and gives you the protection for 24 hours, do ka nami man gasaka man ang dopamine level matuod kung ikaw naka DTX Beauty Soap kay may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. Mga mikrobyo man nga gatugas sa skin diseases, ginatap na man ang VCO nga sa DTX Beauty Soap. So layo ka sa psoriasis, an bunikamp yun ginyang antimicrobial properties siningabon tungod sa VCO. Ang DTX Beauty Soap may beauty properties man, may pa-pain, nga gapaputi si mo skin, may araman guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin, from within, kag ginapasaka yung glutathione level, kag layo ka sa wrinkles, kay collagen level mo gasaka man. So din ka pa sa isa kahabon, no, may beauty properties na may antimicrobial properties pa, mag DTX Beauty Soap. Mumot ka na,
1: hamis ka pa. So, dapat partneran man ni natin, Sir Boy, speaking sa mga body odor, kinanglan maproteksyonan man ang aton nga lawas. Kay kung baho kita, Sir Boy, layo pa, nagapalagyo ng aton mga kilala, kinanglan proteksyonan ta ang aton lawas, labi na gina ng aton ilok. Kay dira kung kaysa, nagaferment man, speaking of fermentation, nagaferment man ang mga bakterya, dira. Okay. Labi na gina kung init.
2: Ginaipit per me.
1: Dra per me gadamo ang mga bakterya nga sanhi sang baho nga ilok, Sir Boy.
2: Kapial ka sa mga madulom nga lugar.
1: Correct.
2: Mabaho.
1: Correct man.
2: Ha? Kidasig magdamo ang bakterya.
1: Oo.
2: Amo nati, amo nang kilikili mo, pero may manasirado ya. Ha? Mga ano mo da, that's why dasig. magdamo ang bacteria kag ang ginaferment nila amo nang imo balhas. That's why dapat naka Clinica Deo Fresh deodorant ka. Ang Clinica Deo Fresh deodorant may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas ang gitawag nga underarm body odor. Amo nang ginambal nila nga mismo ang source gidya sa pagbaho sang ilok mo ginatap na sang ginatawag nga Clinica Deo Fresh. That's why you stay fresh longer kung amuni yung deodorant mo. And it protects your underarm naturally. Natural nila nga ingredients niya.
1: Correct, correct.
2: That's why, gamat-amat man, puti ang imo ilok to cause rich in vitamin E, ang VCO nga sa Clinica Deo Fresh. No? So, diin ka pa, if you want to stay fresh all day for 48 hours, mag-deodorant ka. Sang ginatawag nga Clinica Deo Fresh.
1: Okay, pa kada agamon Sir Boy kinanglanta mga pi. Akon kapiya Sir Boy yung muning ginakapi dal sa Barangay 35. Damo. Bisan di Indra ya ako ya. First hand information buting ganun may ara i kuya personal knowledge nga mga tao ya gadugok ya. Mangita lang sining aton nga detox coffee mix. Correct. Sir Boy, kag amo niyang kape ko kay mostly nagambal siya nagakape ka na, naga-detox ka pa kay amo niyang epektibo mismo labi na gid sa aton mga senior citizen. Sir Boy, agadugok gid sila sa balay mangita sining aton nga DTX coffee mix.
2: Mm-hmm.
1: Kag isa pa Sir Boy, kung gusto tiya kape nga sa diin makabulig pa sa aton mga bisyo kung kaysa gataas sa aton blood sugar.
2: Mm-hmm.
1: Kung bisyuhan, abi kita, grabe kita gapulaw, talagsa lang kita maligo, talagsa lang kita, grabe kita, kinanglan niya Sir Boy, ining DTX Premium Coffee. Mm-hmm. Kaya hindi lang niya nagatinlo sa aton nga skin, nagabulig ba ni tinlo sa aton nga gut, ang sulod blood Sir Boy? Kabalo ka?
2: Ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, ang DTX Premium Coffee, nagatinlo mo na sang aton nga gut, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: Kag isa pa, kung bisyuan ka, nagapanubo mo ni sa blood sugar. Amuning pinaka-importante, kung gusto nyo nga magnubo inyo blood sugar, labi na gid sa mga diabetic, dira? Inang kung kayo sabi na, Sir Boy, do, hindi na sila ka-feel sang ilang atiil, ito nagapalaminhod na, kay tungod sining mga taas nga blood sugar, Sir Boy.
2: Mm-hmm. Okay, you know, na may stevia na siya, no? Ang stevia, why na ikapataas ang blood sugar mo, no? And of course, may ergothionine na amunin nga tawag sa DTX Premium Coffee. Amunin ang ergothionine nga alin sa gano mushroom called the herb of immortality. Kaya nga, ergothionine is a super antioxidant nga ga-revive sa tanan nga usado nga antioxidant, no? Ang nami pag-idi, kay may DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500, yun putang sa kape. To energize and revive your cells, no? While drinking a cup of coffee. So bagay nito sa mga bisyuhan, sa mga palapulaw, if you want to basically make, kung gusto mo lang pahubino ng lawas mo to drinking a cup of coffee, mag DTX Premium Coffee ka na. Pero kung gusto mo yan, nami imo morning, nami ang imo ginatawag, nami imo bugtaw, no? Kaya hindi ka morning person.
1: Uh-huh.
2: Kung ikaw yung buringot katagaaga, ito isling kape mo, dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee puno sa ginatawag na spore-forming probiotics that basically helps your mood in the morning. Not only that, it increases, no, ito lang gusto, ihantag ina, your dopamine level, your serotonin level, and your oxytocin naturally. Because why niya iniyang mga probiotics nga sa pre-bio coffee? Why niya kakapatay sa init sa tubig, sa asidos ng imutsan, kay spore forming. So you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee. Walang labis, walang kulang kung ga pre-bio coffee ka. Talking about walang labis, walang kulang. Kung gusto mo niya i-repopulate mo gidya ang ginatawag nga gut health mo, ati mag-clinica spore biotics. Due time man lang niya. 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming probiotics that works together in improving your digestion, your mood, your brain health, your metabolism, and everything. Remember, there's a reason there is you have your gut bacteria or you have probiotics in your gut. Because inaya mga ginaobra nila, hindi maobra sang lawas ta. So there is a symbiotic relationship between these beneficial microorganisms kag sa aton lawas. They work together for our optimum health. That's why mag-clinica spore biotics kid pran me, no?
1: Okay, ang ako na idugang naman da, Sir Boy, iniblang atong nga extend food supplement for men. Ang pinaka-importante dire, ang atong nga blood pressure, Sir Boy. Ining atong nga extend food supplement for men, tungod may aral sa makakaglabuwas ka, nakabulig ni sa support sa atong health blood pressure level. Ang munang pinaka-importante, Sir Boy, kag makabulig mo niya sa hypertension, kag mga cardiovascular diseases. No? Kay amo ni siya nagaparelax ng atong blood, ga-improve sa atong blood flow, kay tungod may ari ini sang calming effect, ha, nagabulig reduce sang stress related spikes sa atong nga blood pressure. Amo ni kinanglan, Sir Boy, no? Indi lang niya panlalaki nga para kay misis nga maging happy, ha, nagabulig man niya pa healthy sa aton labi na gid sa aton nga blood pressure. No? So sa mga lalaki dira nga gusto magtindog si Manoy, magbaskog si Manoy, mag

0: kabulig kay tumod ining makakagklabuhas ka nagasupport sa aton healthy aging sa aton eyes, nagareduce ang risk of age-related vision problems. Kag sining mas macular degeneration cataract. Now, so, manami, hindi lang niya pampatindog, kundi pampahapi pa, Sir Boy, sa tanan ng mga nag-take sining extend food supplement for men.
1: Wala, no? So, gusto mo namin, maning mo blood flow, magpamasahe. Magpamasahe 3 times to 5 times a week kung kaya, no? So kung ginamasahe ka man lang ni Mrs. mo, ay pamasahe ka na adlaw-adlaw, no?
0: Uh-huh.
1: Ang sikrito sa masahe, ara sa ginatawag nga hindi lang sa kamot sang masaysta, kundi sa init. Init, hindi init ng pagmamahala. Init nga ginahatag sang DTX liniment oil, no? Kampyon nga relaxation nga ginahatag sinina ang ginatawag nga init kag hagod nga ginahatag sinina sa imo mga makapoy nga mga maskulo, your tired muscles, sa mga hangin-hangin sa kasukasuan mo kanami gid, it releases your stress, no? Hindi lang mental stress, physical stress abang ginahagod ni, abang ginabanyos ni sa likod mo o sa ulo mo o diin man pati sa lawas mo, ang gitawag nga DTX liniment oil, ang aromatherapy, ang baho sini kanami gid, it relaxes your veins. So kung may biyahe hilo ka, ha, may ara ka ginatawag gagalingin ang ulo mo pero may magbiyahe ka, hindi magdala every day sang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
0: Sige na. Sir Boy, dobra ta chimpo. Anong mga particular nga mga mensahe nga pwede naton mapadala sa aton mga tagpalamati subo?
1: Uy, tag-ulan naman. Tugod-tugod gamat-amat man, sige naman ang ulan, which is good, no? Para makabawi man ang aton mga tanong, no? Lalo na subong ang mga aton mga tubo nga may ano, may ginatawag ni kanini sang may tigi ni ACCI na tawag nila, no?
0: Oo, doon mga ulan, masakit.
1: No, is the natural way nga makakas ini, so blessing na, no?
0: Correct, correct.
1: Na. So, remember ang aton na niya province is sugar-based gapon, no? So, kanalan, nami, gini-blessing, gining ulan. So, hindi gin maglipat, ha? Kanalan, kitagululan, na uso naman ang trangkaso, ubusip on kagilan at mag-D3 bio gid every day, no? No? And of course, to protect your eyes, mag-eye care gold. And of course, of din sa DTX 500, kag Mighty C. Ay, ha, kung gusto ko mo magkaon, manyapon ka mo, mga kanto, plus 4 sa hapon, may gusto nyo katuan, katuan nyo lang ang Talier Restaurant, na da sa, yan ni Joel Samiento, kanami sa pagkaon, kampyon ng servisyo, kag affordable, no? Talier Restaurant. And so, amo man lang na siguro, just wanna say, good morning and God bless sa tanan nga gapamati da sa dangkalan sa ilog, no? Lalo sa kalubang. Mayong agad sa mga parinte, kag mga friends na. And so, amo na, hindi kayo maglipat, mag-DTX 500, mag-MyTC, mag-D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning and God bless.
0: Sige, no? Salamat man sa inyong pag-upod sa sininga programa. In behalf ni Doc Ramil Oy, ang wala untat nga nagapalibog in permi kung paano idulong ining mga informasyon sa ikayong lawas. Napasalamat kita sa iya. Of course, sa Vice President sang Operation sining aton sa K5, Sir Eljan Castanyo, kag of course, ang station manager Sir Rods Palma. Dragala sa Barangay 35, yo, may daw nagadanaw dira, ha? Kag nagatubod na Sir Boy, and willingly nagatubod ang tubig kag nagadanlog ang dalan, Sir Boy. Almost dira sa tubang mismo sang barangay hall, no? So, ang K5 magapadala sang somebody nga maglantaw dira, ma-report sa Prime Water kag mabuligan ang mga problema dira sa barangay 35. Salamat sa liwat. Ako naman si Engineer Rooney Albao, i-albao mo. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayos ang tanan aton nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan?Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalising ko, tanan kompleto.Rumbuhan sa Kalising ko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng Istas

0: padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ate, amugin man ang dapat buhaton, taday.
2: May tanidad ko nara ka na, dad. Para katilaw mata sa mga palapaway, eh.
1: May chimpugid ta, Jupiter. Ila pa subong, ato naman da son. Weather, weather lang, Jupiter.
2: Te halahadad, ah. Para ato naman chimpo, ah.
1: Daugun taanay ang eleksyon. Kay ang kwarta magasunod lang na iya.
2: Sa eleksyon, dad, makapital man ta kwarta pa makalbuto, ah.
1: Matik na ina, Jupiter. Mamakal tabuto. Agod nga kung makabakal tabuto, malaba kag magdako ang akon buto.
2: Hala, sadasadya eh, no? Ah.

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon.
0: Boss, halimbawa, beeleksyon na buwas, sinugid ba lang butuhon mo?
1: Sikreto lang ah. Kung isugid ko si mo, basi ikaw naman ang magkampanya, Blao.
0: Boss, sa subong daw ang tanan politiko na. Bisan sa tindahan, politika ang ginastoryan.
1: Amo, kid. Bisan ga order ka lang gani, tinapay ang istorya, parte na sa maabot nga eleksyon.
0: Correct. Kag ang pinakamasakit, boss, ano?
1: Ano?
0: Ang wala ka gani ginpamangkot, naghatag na dayon sang isa ka oras nga speech.
1: Kag kon may magpost sa Facebook, daw tanan, eksperto na sa gobyerno.
0: Ay, amo, kid, eh. Ang iban gani, boss, wala pa kabayad sang utang pero gaayo na sang problema sang Pilipinas.
1: Kaya ang iban, mas kabalo pa sa plano sang presidente sang sa plano sang asawa niya.
0: Pero boss, okay. Ano gid ang pinakadako nga promisa sang kandidato?
1: Ang pinakadako, guro mo nang baguhon ko ang kabuhi ninyo.
0: Kaya ano ang una nga nabago?
1: Ang una nga nabago ang ilabalay, gulpi lang naglako kag nagnami.
0: Kag pagkatapos eleksyon, boss, daw nadula man sila.
1: Balal mo si Suna lang mong.
0: Boss, ano gid ba lang dapat himuon sa botante?
1: Simple lang.
0: O ano?
1: Pamati ang programa. Tanawa ang binuhatan. Kag hindi magpadala sa libre nga pansit kag t-shirt.
0: Sakto, boss. Kaya ang t-shirt maluma na. Pero ang ginpili mo nga leader, dugay pa matapos ang termino?
1: Oo, gini. Kag isa pa gid.
0: Ano, boss?
1: Hindi pagawaya ang amigo mo tungod lang sa politika. Kagilabi sa tanan, hindi gid pagawaya ang tag-iasang tiyanggi na ginautangan mo.
0: Correct na, boss. Kaya ang politika, malabay lang na. Pero ang utang sa tindahan, permi lang ara.
1: Hanamo ng tirada da. Sadya-sadya, no?

Lapit na gid lang ang imo katapusan, inday saray lustay. Dugay-dugay, ubos na gid ang imo buenas. Uy! Malapit na gid lang mabutang akong budigas ang minalita nga kwarta. Ay abaway. Amo ini ang ipreparar ko sa palabuton ng mga minalita nga kwarta. Agod nga, wala na ulo eleksyon ah. Riktahanay na lang sa akong posisyon samtang may kabuhi pa ako. Ako, Japon, ang El Presidente. Kansa sina, makapagusto ako gamit sang kok. Kukwa. Gusto ko lapawan ang kalawigon sang termino sang akon abay. Ako ya, samtang may gagwa pa nga ginawa sa akon ilong, gusto ko, ako Japon, ang hawod kagbaskog. Ay abaw. Matuman lang inatanan kung mapanas na sa politika ang mga kaliwat ni Inday Saray Lustay. Kagkaliwat ni Dugong Duforte. Dapat madula sila sa mapa sang Pilipinas. Dapat dito sila tanan sa the Netherlands. Ay, abaw sa niya sa jahino.

0: Venus, my loves.
1: Jupiter, my loves, ano ina?
0: May surprise ko bala sa imo, subong.
1: Ano ina? Nako, Jupiter. Nagligat pa ganing surprise mo. Ano to ganing man? Aros kaldo nga wala asin.
0: Ako kukukuan. Subong niya, lainan ni. May kandila, may bulak, kag may soft drinks pa.
1: Hey! Utuod ka?
0: Oo. Amo ta kasi na kaya ka palangga mo.
1: Do, kadako isang preparasyon mo ah. Anong plano mo?
0: Ah, basi bala, makascore ta subong?
1: Ano? Score? Basketball niyaw? May bola ka?
0: Ah, may bola ko din nga dala. Ihanda na lang daan na imoring ah.
1: At sige ah. Score ka ha? Kaya ako ang ma-referee.
0: referee, gidya?
1: Oo eh. Ako ang ma-referee ah. Okay, wala ka pa kagiyo. Foul ka na dayon.
0: Nge.
1: Te, hindi ka?
0: No, mabaguhan man ta sa imo man.
1: Anong nagbago man?
0: Ano nga nagbago man?
1: Ano? Ano gani? Ano man?
0: Ano ganing nagbago?
1: Ano nga nagbago man? Ang nagbago, kay hindi na kuya babae nga kaladkari, no?
0: Eh, ano man gali?
1: Voluntaryo na kuya nga gaupod.
0: Oh, yeah.
1: Kunsi imo lang eh.
0: Ay, hindi malapad ba ng atay ko ba?
1: Hindi lang atay mo ba lang galapad, Jupiter? Pati ba lang alap-up mo galapad man?
0: Oh, yeah.
1: Ay, ano, abigay kadugay na sang ambal ko sa imo nga gamitan mo na sang DTX Beauty Soap ang alap-up mo? Wala ka man gapati.
0: Eh, gapati man ko. Ang problema, galing, wala ko inugbakal.
1: Sadya-sadya, ino!

0: 3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy Squalin Capsule, proteksyon sa mga balatian.
9: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gihingod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
20: Happy! Everybody is happy!
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Let's go! Go with the flow.
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy,
22: let's go with the flow.
25: Cheers sa barkada nating
26: night shift,
25: OT,
26: breadwinner.
25: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
27: Drink responsibly.
25: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
28: It's the best part of the day.

0: burog? Nga daw, nagkapanago ka sa likod sang filing cabinet, haw.
1: Shhh! Gapangita ko sang kwarta sang barangay, ah.
0: Ano ka? Ano kayo mo, yung detective?
1: Ingin sugo lang ko ni Kapitan nga pangitao ng budget para sa solar project.
0: Ang budget, ara sa records. Hindi na pagpangitaan sa sunod sang aparador.
1: Aw, ah. Abi ko yung gani kung may secret vault ka mo dere.
0: Ang secret ng dere, ang kinawatay.
1: Ay, ba?
0: Galing, kung kita magstorya, hindi man guro secret kay kabalo man ta.
1: Di sa kabalo, kabalo gini. Ang problema ang partihanay.
0: Ay, kag nga aman.
1: Pareho lang tagapangawat sa barangay, pero kung partihanay na, daw gamay lang yung akon. Tani bala, ating kapatid lang haw.
0: Burog, reklamo ka lang dason kung kagawad ka na. Tandaan mong imo posisyon, de. Cheap nga tanod.
1: Ay, oo, galit, no?
0: Sadya-sadya, ino.

0: Erjan na bala ba?
1: Yes, totoo na ko.
0: Anong nadamguhan mo kagabi?
1: Perte, nadamguhan ko kagabi, totoo na ko. Nadamguhan ko, nganahin mo ko kuno nga mayor.
0: Ano? Mayor? Di anong ginimo mo?
1: Gidba obra ko dayo ng dalan pagkanto sa amon balay, ah.
0: Ti, ano dahil na tabo?
1: Wala nang dugay. Nakabugtaw ko kay ginpugay ko ni tatay. Hambalya, bangon da. Wala ka pagkan ikaw gaspinggan. Mayor ka na dayon.
0: Amo lang to? Sus, ako ya puwerte pagidya nga ako niya damgo ya.
1: Arara ka naman totoo dako. Nga aman?
0: Nadamguhan ko nga nagpakasal ko sa artista.
1: Sino ang artista?
0: Wala akong nakita ang iya itsura. Kaya ipagabot ko wala sa simbahan. Gin po kao na ko ni nanay.
1: Tinalipay ka man kay kalaslon ka na tanay mong.
0: Wala eh. Kaya pagbugtaw ko, ang tupad ko, ang ido namon nga arikison tulugman.
1: Amo na galing ang mibitik ka pa sa mga bayo mo, ho?
0: Ha? Sadya-sadya, no?

0: ikaw ba na Jupiter? Wala ka gadyo sa ngayon na plano, no?
1: Kagaan naman may labs ko.
0: Ngi mo yung mga labay-labay lang, gid.
1: Labay-labay, pero amo na ang gusto mo.
0: Oo, ah.
1: Wow!
0: Galing gasunggod, gid kuya si mo yan.
1: Kagaan naman, manabi.
0: Kaduda ko si mo, eh. Basi bala, agi ka haw.
1: Agi? Kagaaman?
0: Kay isa ka, bes, nakita ko sa imo cellphone nga may text. Diin ta makitanay nga duha, sa safe place lang. Tapos, ang naka-phone book nga ngalan, Berto. May ara man isa nga naghambal nga na mista na kabala. Tapos paglantaw ko ang ngalan Elmer.
1: Aha.
0: Kagang lain pagidya, may nagtext pagid si imo. Naghambal nga I like you. Kagang ngalan Lando.
1: Animal. Do, mapisto pa ko ni sa mga babae, kuya. Mahirang gigali ka, eh. Giningan ko sa mga lalaki ang ngalan.
0: Anong ginakumod-kumod mo da?
1: Ah, ang mga nagatek sa sakon, mga kumpare ko na. Tripping na nailaya.
0: Bakod mo mga kumpare mo, no? Kito mga babae kung mag-text.
1: Amo ko na yan si paring Berto. Si paring Elmer kag si paring Lando, ah.
0: Oh, lomo Jupiter eh!
1: Ara, sarisadya eh, no?

0: sundan pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakamang butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, saka sales rep.
4: Sa una,
3: problema, gid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: D3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang vermitungod sa akon nga bato sa ureter. Pirmi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, galgin hungod, obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, galgin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato-ata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
15: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
20: Happy! Everybody is happy!
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment.

0: News E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Katsota sa mga dugang pang extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Kung kainom ka klinika D3 Bio food supplement, ng mga natural ng ingredients ni, may ara siya anti asthmatic properties, no? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, mga adlaw-adlaw kayo inom D3 Bio, dako, giniya mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid, nga dabo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sininga mga combination sa fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro, katama, kag-epektibo. Nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma-related symptoms. Mm-hmm. And furthermore, kung gainom ka klinika D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Isa sina, ang itawag nila nga, gallic acid, nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma.
3: Asthma.
2: Or hapo.
3: Ala nang parmasya, no? Kinambal nila pati asthma makabulig akon si D3 Bio. Dok Sam.
4: Yes, budlay bol ngon sir boy ang Parkinson's mo. No kabudlay ko may ari kasi ni pero kung naka-klinika D3 Bio ka, malikawan mo ni nga sakit tungod sa iyang gallic acid, isa ka antioxidant nga makabato-batok sa free radical sa aton nga brain, no? So ang ginatawag substansya nigra sir boy, kung nami ang function sina, malikawan mo ni ginatawag Parkinson's sa disease, ang substansya nigra.
2: No?
4: Aburoga?
3: Why ka na control sang imo motor neuron wala na control. Oh. It's your motor neuron nga gapugong si imo kamot nga magiyo. Para mag hindi lang magpagiyo, li ka papugong, no? So kung may Parkinson's ka na, may damage ng imo substansya nigra, why ka na
2: amo na nga kami ni Sir Boy ginom gimi D3 Bio kay galikaw mi sina nga balatian. Kabudlay kung amaya mo ka ng abalatian, Sir Boy, no?
5: Gakurug-urug ka, Permi.
4: Gakurug ka, hindi makontrol lang
2: gusto yung mga... Gusto naman nga mag-abot may 80, gaisil pa kami din.
6: Oo. Lecture pa. Amen. Oh. Amen.
4: Tisa no. Yung substansya ni Gra, mabuligang hindi ko nakatumar ka sang datuag. Kadadlaw, ha? Klinika D3 Bio tungo sa iyang gallic acid, Sir Boy.
7: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3!
6: Sa mga butika. Sa mga naka-experience, Sir Boys, ang brain fog, bla? Ano ning brain fog? Iniblang daw, hindi ka kabalo ko noong pincharon mo. Nga doga ka black ka kwan ka mental black
3: cloudy decision
6: mo cloudy doga hindi mayong function sang utok mo sa mga estudyante da oy mag D3 Bio ko because science ina ang mental fog sang tawag naton nga our brain fog science ina sang poor metabolism ang D3 Bio food supplement contains extra virgin coconut oil nga nagabulig increase ang imong metabolic rate. Makabulig ini para nga ang mga nutrina makatos imong utok and then well nourished ang imong brain makafunction mayo kung kinanglan ka sa mga critical decision hapos sa imo maminsar especially sa mga estudyante. Mag D3 Bio kadadlaw.
8: Lain na gid ang mga masakit subong, no? May mga diseases na nga ginapa-weak ang imo immune system or ginapa-overreact ang imo immune system. By doing so, ang imo baba ang imo lawas helpless gid, but by taking D3 Bio that does not depends on your immune system in defending your body, sigurado kaya may maamlig gid si imo nga lawas, no? Even though you have a weakened immune system, kay diabetic ka, hypertensive ka, may cancer ka, even though nga hindi ka lanlan mag-boost ang imo immune system, kay basi lain man, basi makalabot mag-cytokine storm, mag D3 Bio ka. Kaya D3 Bio is the most potent natural antimicrobial, no? Coming from cold pressed extra virgin coconut oil nga maamligid maprotekta sa imo pamilya kontra sa mga harmful microorganism.
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:02 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS, mga balita kag public service, mga komentaryo nga may punto.
4: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 MBPS.

0: Mayong aga, mga sukid naton, ngatig pala mati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps Subong Adlaw. Pizza 29 na kita sa bulan sang Hulyo. Ang ikapitong bulan, sining tuig 2026. Today is Wednesday. Merkulis, kalon nga adlaw. Din man kamo nga lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live kung babatian sa mong Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Like, share, follow. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 nyo Jean Paul Kanyati Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.

0: Merlita Malbos, Bings Delphine, Tari Dani, Leonilo Tagulalak, Kenneth Javier, shout out sa kay Junior the Fighter Kulapu. Number one mugid na siya nga listener sa Mansilingan, driver sa ambulance nga sagay gakabunggo. Pati ah. Driver sa ambulance nga wala kagi bunggo ang side of the hill. Do pa awa yun to pa kamuki ni tao. Well, I told my mama on the day I was born. George si Blag Sildura. Arn Kabugwas. Angel Bilando. Hoy, way ka mo gyapon i-refer nga Timbaling sa akon. Basi may ara ka mo da nga i-refer, desiga na i-refer na kay parang nga. Way ko daan hulid na subong. Napangita kami seriously sang kabulig sa amon balay. Basi may refer ka mong pabulig lang. Ah. Binuligay kita. Binuligay. Shout out sa engineering department sa Villa Monte, sa isa kasikat nga bake shop, ang Renan Pendon, si Renan, si Pendon, si Jerry Mentino, si Antonio, sa Mugoy, Henry Estrella, ang Gapatamyaw, si Renan Pendon. Abaw, sikat giguno ang ilang bakery. Amo na siya ang gambal nga kumaga nga Bandisal! Manunggay! Bandisal! Malunggay! Bandisal!
1: Sinunto ito?

0: ako dako nga bagyo. Puwerte man niya category 4. Magambal ka category 4. Amo na siya. Ah, ari-ari pa. Explikaran ta kamo bla para klaro bala. Kay dumatsyagan ko permila kamo kabati kung ano ang category 4, category 3, category 5. Para nga maklaruhan kamo kag first time yun imabatian ang explanation. Aryo, gaan ta kamo sang explanation niya nga subong yun lang yung mabatian. I-explain ko sang maidid kun nga ginatawag category 4. Ari pamate, pamate, explikaran ta kamo nga ang category 4. Category 4 na siya. Bangod! Dasun siya sa category 3. Category 4 na siya. Bangod! Hindi siya category 5. Di okay na? Klaro na? Klaro? I hope na klaro ta na ha? Nga ginatawag ang bagyo category 4 kay taas siya sang category 3. Kagnubo-nubo siya sa category 5. That's why category 4. Okay?
1: Tinunto ito. Tinunto ito.
0: Eh, klaro? Klaro na, no? Na, klaro, ah. Muna iya, kadasig bala sa inyo, dapat na kuha dayon, na absorb nyo dayon, dapat lang mga knowledge, ta. Para kung may mangkot sa inyo, ano ang butsilingon sa category 4? Ah, hapos lang, taas sang sa category 3. Kag medyo huyang kumpara sa category 5. Okay? Kayo. Timiyara bagyo nga timiyak kakusog category 4 na kita inisang Joint Typhoon Warning Center GTWC dito sa Guam. Ang iya sini nga international name is Dolphin. Dolphin. Naglingin ko ng ulo niya, hindi sang akong explicar. Basi nagalingin ng adaan imo ulo. Basi may bayuo ka, ma'am. Aryo, suno sa GTWC, ara sa subong sa 230 kilometers per hour. Grabe man yung iya nga sustained wind. Magambal kaya nga sustained wind. Amo ni sa ang, ari pagid, explicar ko pagid ha. Para nga klaro bala. Magambal ka gani nga sustained wind. Ha? Magambal gani basta bagyo, magambal gani ka nga sustained wind. Amo na siya ang butsilingon nga gina-sustain nga wind. Meaning amo na ang wind sustained. Okay? Kusog-kusog siya kagpahayag sang Weather Bureau. Ah, layo mangkuno ni Saturn. Di nag-worry na kamo? Nag-worry na kamo nga kusog-kusog kayong bagyo. May kusog-kusog nga bagyo. Purte! Pero, hindi di magkanto Saturn. Dito tiya pa Japan.
1: Ah, grabe po.
0: Ipakita blada tanang kwantan ang video tan sang sining bagyo tan. Oh, pakita akong araw no natawa nyo bala ay aray aray may audio tan wala sus kita lang tawabla ang kalapad doon nyo nakita sa satellite kusog kusog grabe kita nyo nga grabe ka kusog sang bagyo na teh kakulol ba ano. Pero, hindi ka mo magkakulba kay layo na di sa aton, hindi na di maglabay. Sa kalayo, na yan.
1: Ah, grabe po.
0: Okay. Mayo na lang kay wala di sa aton, na. Hindi na di magsulod, layo na, pa Japan to sa iya. Mapa Japan to, mapa Japan. Pero abi mo, may duwa bala ka LPA? May duwa ka LPA? Ginamonitor subong o? Ginamonitor subong sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration o PAGASA. Base ini sa alas 8 sang agang report, Miyerkules, Hulyo 29, duwa ka mga LPA or low pressure area. Sulod bagyo ang nakapoy pala sa agay, dala ka pa yung before pa man kita magatag sa tong headline, may tamyawon ko anay birthday. Happy birthday sa kay Palangging Michelle Patinyo, ang pinakabakod, pinakabaskog, pinakatigas gidyan amon nga reporter. Ang mabato niya, bisan din mo yung i-assign. Lupok ang bulkan, masaka niya. Baha, masulong niya sa baha.
1: Grabe po.
0: Aswang, dumugon niya pa niyang aswang. Isog niya ito ni si Michelle Patinyo. Tilawig-lawig na si Michelle. May isa na black 2 eggs, Michelle mo.
1: Grabe po.
0: Shell, happy birthday si mo. Hindi na ako manukot. Shell siyang pamahaw. Kaya kabalo ko, nagyapong tupa sila.
1: Grabe po.
0: Hindi na ako Shell. You keep your money. Kaya damo ka bala, Michelle, bala nga mga glastuhan, bala pang, mang. Hindi na sila pag-treat, ah. Ang mga upod mo din. May ida, ah.
1: Grabe po.
0: Hindi mga tag, Shell.
1: Grabe po.
0: Ate ka na, taguan na lang ng kwarta mo. Hindi na di magkadto, Shell, ah.
1: Grabe po.
0: Enjoy na lang dako kung sino mo ipang treat.
1: Grabe po.
0: Amo ng regalo ko si mo, Shell. Amo ng regalo ko si mo, ha. Hindi ko mangayo.
1: Grabe po.
0: Kaya mo na regalo ko, Shell. Ang regalo ko sa imo, hindi ko mangayo food. Okay?
1: Grabe po.
0: Di bali ang nasave mo nga igasto tani sa amon di nga pizza pie kag ice cream. Amo na nga kwarta ang regalo ko sa imo nga cash.
1: Grabe po.
0: Okay na, Shell. Daw nagregalo lang ko na cash sa imo. Kiti hindi na kami magpapamahaw.
1: Grabe.
0: Hindi na kami mamilit. Magpapamahaw. Kadigadan, madlagan pa ng mga 3,000, 5,000.
1: Grabe.
0: Tiyan mo na lang regalo kasi mo nakasave ka. Daw, baliha lang nga ginggaan ta ka 5,000.
1: Grabe po.
0: Okay?
1: Grabe po.
0: Kay Balu Kashel, ining birthday, abi talagsa lang manigaabot.
1: Grabe po.
0: Talagsa lang manigaabot ang birthday. Isa ka tuig ka isa lang. Nagmapasalamat ka tani eh. Nga naglambot ka sa amuni nga edad, gigakasang Ginoo sang lawig nga kabuhi. 1 year baya. Ang iban bala nga tao, bala Shell, tag tatlok adlaw na lang nabilin sila kabuhi kay gahingalo na sa ospital. Timuya 1 year ginatag sang Ginoo ya. And more to come. Dito sa ano bala na yang hindi kaya maghanda?
1: Grabe po.
0: Do sa ano bala niya nga hindi kaya magdumdum sa amon? Hindi na lang nga, hindi lang okay na Shell.
1: Grabe po.
0: Ang amon prayer na hindi ka na magpadugang tato, okay?
1: Grabe po.
0: Ang balita, hindi ka na kuno magdugang sa imo tato, okay na na?
1: Grabe po.
0: Kag, more smiles?
1: Grabe po.
0: More tawanan, kunari ka?
1: Grabe po.
0: Kag more years, no? Upod sa amon diri sa K5. So, Michelle, happy birthday si mo. I hope makumbinsi mo ng bana mo nga tulduan niya ko drums.
1: Grabe po.
0: Kaya drums ko sa balay, ginayabukan.
1: Grabe po.
0: Sa tanan ka sa ulog, sa inyo kadlawan, subong adlaw, happy birthday, especially kay Jigs Aurelio and Jerry Gonzaga. Naga sa ulog man sila kadlawan, subong. Happy birthday, magali, kay Jigs Aurelio, kag Jerry Gonzaga. Kapatam yung si Joel Garzola, Helia. Te, happy birthday lang sa inyo, tanan ah. Dari na kita sa aton nga mga headlines. Pero before sina, gina-remind ka muna mo nga inom gid sang DTX 500. Imna ina kay para sa aton ikaayong lawas. Man mabudlay magblati anon ka subong. Isa mo ka trip sa ospital kamahal baya. Kisa hindi ko patupag sa pakon. Kisa suplada pa itong mga nurses.
1: Grabe po.
2: Tinunto ito.
0: Ti, ang pinakanami. Gagasto ganita inom beer. Gagasto ganita bakal sigarilyo. Di ba Gloria magbanwa si Guero sa Victorias? Ha? Gagasto ganita bakal beer, este, pizza, Johnny, o ano? Hindi ka pa yung magbakalya sang para sa imong ikayong lawas. Ang DTX 500. Niyan, oo. Yan ang beer 1 ganyan key 5 sa barangay tapi. Ay, abang. Sureness, niyan. Oo ah. DTX 500. Ambal ni Kenneth Abiel nga hidlaw na ko sa imo libre nga ustyas. Sige no, mang ustyas ta daso na.
1: Grabe po.
0: Ya hidlaw na ko sa imo mga pulong sa Biblia nga libre.
1: Grabe po.
0: Tyra, doktrinahan ta ka.
1: Grabe po.
0: Hoy, ari nga akon nga idol gid sa tanan, no? Bahala, wala ko listener, basta ara lang si Ma'am Leila Bonilla. Si Ate Leila. Oo. Ang misis ang akon nga pinaka faithful nga friend. Si Kuya Police Major Elmer Bonilla. Dito ko naglusob kami tubla sa inyo, lugar baluarte sa Inubaan Ligad. Oo. Mayong aga sa Bonilla family. Na pinamati sila subok. Rini May Kuhedo Murante. Ano ni Ma'am na nilindis na Shiflet. Listnat! Mayong aga si mo Listnat. Kabre tamayo. Ari na mga headlines daw. LTONIR naghatag sang lima kaadlaw sa BTTMD para sabton ang showcase order. Igipatawag. Ginpatawagid atong nagpasaway nga driver sang salakyan ka BTTMD nga nag-counterflow. Wala, showcase order sa LTO ay. Ang PSA kag LGU mag-operate sang outlet opisyal na nga nagbuka sa siyudad sang Kabangkolokon. Nami! Amo niyang nami iya? Kay ambot abi nyo, gaugtas kita bala sang una nga panahon kay mga sala-sala bala mga birth certificate. Nanon ay ako no? Ang mga panahon ni Babes Gantalaw, panahon ni Roberto Pakadto, panahon ni Alan Tapakan, panahon ni Jerry Lee, ni G. Lulo. Oo, sila ni nga mga panahon to sa una, nila ni Rooney Albaw. Baka mga tangingot, gibala ang mga nagahimo sa birth certificate. Pinabalag isang yanong bata mo dahi, anong alan? Nga si Wilmer, Wilmer Mungkatar. Imbis nga Wilmer Mungkatar, Wilmar Mungkatar. Amakon mo na iyang imbis nga Wilmer Mungkatar, Wilmar Mungkatar ang nasulat. Kung di ito na sa birth certificate na padala na sa NSO sang una, tekaroon ang bata mo mag-eskwila. Ang ginadala yung angalan niya Wilmer Mungkatar. Graduate na, ma-abroad na. Ay, nano nga pagkuha sang passport. Ang birth certificate niya, Wilmar. Kaya muna nga may ara kita sang pangilinan, lo. Ay, good morning sa akong nga English trainer kag American culture trainer sa teleperformance. Ang idol ko gid nga veteran broadcaster, Sir Anthony Visitacion. Sir, saludo gid ko kay trainer ni namon sa una sa dito sa anong sa teleperformance. Ara ka pagyapon ta, sir. Siya ni ang son ni the famous Ma'am Ivy Visitacion sang una. Inabalang nga pamati, kablang nga porting tingog nga sang una nga panahon niya mamati kaya sang ni Mami Ivy Visitacion niya. Ma'am ba kaya nga oh, doko nami at tulog doko. Do gabasa ka pakitbook pero gapamati ka na sang iya sulat. Oo. Ti ang bata iya kwan kid. Very very successful, no? Sa iya career sa teleperformance. Subong kunara pa si Sir Anthony, also a broadcaster man. Kag subong tugakwan siya, ga vlog-vlog siya. Kanami sa mga content niya. Carla Delphine, mayong aga sa imo, Carl. Now, amo ni siling ko, nga nami gid nga may ara na sang PSA with partnership sa LGU dito sa Kabangkalan. Kiti lang tawa bala kung taga Kabangkalan, makadto ka pa di imo sa PSA nga perteng pila Heidi.
1: Grabe po.
0: Ambot anong ara sa gobyerno, redundancy bla. Ina lang online na gani. Di plugin online yun na para hapos. Pag-abot mo di mapila kaman gapon. Tani online na lang, no? Pero to sa amon sa Amerika, bala, online to yatanan. Diri magkuha ka din si mo birth certificate. Makuha ka siyang, ay, ambot, magasto ka ditang isa kadlaw, duwa kadlaw. Kaysa pagkadugay. Greyhound operation ka random drug testing, ipatigayon sang BGMP sa San Carlos. Very good. Lang taon tani karon kung kamusta ang resulta, may mga nakaladakpan tong adruga sa sulod o wala. May nang bandal to sa Dalan Lacson, banakwaan ginsang video. Vandalism sa Lacson. Lang taon ta ko na ano yung ginsulat.
1: Grabe
0: po. 22 ka mga barangay sa Cadiz gin profile nga mga apektado sa RSSI para sa ayuda. Tiamonia. Good morning kay First Lieutenant Raymond Ibrado, sir. Ang aga sa imo, sir, Kuya Raymond Ibrado. Ka mga taga-Sagay, Makabaton, makunos ang cash aid sa DSWD Uplift Program. Ay, kanami, kanami, pangatagan to sila, pangatagan. Para at least makabalik-balik man lang gawa pang bakal bugas sa bugas nga 20 pesos nga gimpromisa sa presidente ta. Mapatay na lang ni Saguro sa katigulangon, di pa di mag 20 pesos ang bugas. Ambot din to sa nagkuha sa 20 pesos yung bugas ang pakampanya pa siya. Gimpaminsaran mo man to todo, President. Ang ginpinta ko no sa Lacson to sa Bandal, I love you, Jun Saps. Mayo lang kay hindi. Ang sustinto ko, Jun Saps, diin.
1: Grabe po.
0: Or ang Bandal, amo pag inibig kuya, oh. Jun Saps, duludumduma man ang bibita.
1: Grabe po.
0: Hindi amo na, hindi ah. Buot niya si Kuya Jun Saps. Ikaw bala si Raymond Librado bala. Ang imo bala nga amigo nga First Lieutenant man. Pirmi mo lang ginapabira sa ako. Ginaimo mo Kuya Sir Kwanaw, hitman ni Jun Saps ah.
1: Grabe po.
0: Hindi na ko nakaroon ka parking to sa STI kung magkadto ko to.
1: Grabe po.
0: Sige, ini kang iban pa nga mga balita aton pagka istoryahan. Standby Red Salgado. Unahon taning balita about sining pagpatawag na karon sang LTO NIR kag paghatag sang lima ka adlaw nga plaso. Oo, lima ka adlaw nga plaso para sa driver sang BTTMD na nagdala sang ilang salakyan kag suno sa mga citizens do kahurus-hurus nga pangdala kay nagpadasi gito counterflow pa. Now, nga ang amo ni subong ang ginatutukan. Nga ang do magalalain gid ang mga netizens sa ginubrasang BTTMD driver. Nga nga daw hindi gid sa mapatawad. Because number one, leadership begins with example ko, no? Bilang kamu ang taga bantay sang aton nga trapiko, bilang kamu ang nagapangdakop sa mga abusado nga driver, dapat kamu mismo ang una nga mag set as example. Kay hindi na pwede nga sagay kada pinangdakop sa mga naga-counterflow, kag kamu ya inyo ya ma-counterflow. Hindi bala? Mas magarespeto ang pumuluyo sa otoridad kung ang otoridad nagarespeto mismo sa law nga ila ginapatupad. Di bala?
2: Chinpo Generoso Astig sa komentaryo. Tagpangwapin sa mga kinaabuso.
0: Ikauna palang na aring ikaduwa. Ang inyong nga integridad nagabulig ini hatag sang public trust. Oo. Kung ang BTTMD officer nagafollow sang traffic regulation with all honesty, professionalism and fairness, nagasugo dira nga magasalig na ang publiko nga hinali sila ang inyo dakpon pila kadlaw, hindi sila magreklamo kay nangin numero uno kamo nga ihimplo. Yan. Kag ang safety, it applies to everyone. Ang traffic law na to nag-exist ini to protect lives and to avoid accident. That's why nga may ara kita traffic laws. Para nga may ara kita sang order and safety sa aton mga dalanon. Tindi ko mo nga BTTMD kay exempted ka di. Oo. You are not exempted from counterflowing. You are not exempted from reckless driving. You are not exempted from distracted driving. Kag naga-ignore sa mga traffic signals and traffic signs. Di ba la? On. Ari pa. Kung ikaw ang nagaserbisyo bilang BTTMD, dapat it is your duty nga hindi lamang i-enforce mo ang mga patakaran batas trapiko, kundi sundon mo gid ina. Oo, sundon mo gid. Kay dira ang nagapakita sang commitment mo sa public service, disiplina, respeto sa komunidad. Na, amo na dapat kag tandaan naton. Kung may ara kada nga uniform nga may ngalan nga BTTMD or may salakyan nga may sticker sang BTTMD, it doesn't mean nga you are above the law. Ang sticker kag ngalan nga BTTMD hindi naabot sila kung exempted ka sa traffic law. Kundi ina ang nagahatag sang dako nga responsibilidad, ha? Nga kinanglan mo magtuman sa layi nga imo gina pakigbatuan. Di ba lang? Ahan. So kabay pa nga mangin leksyon ini sa aton nga mga enforcers. Tiyari si Red, naka-standby sa linya. Ano ang imuon sa LTO? Red Salgado, K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Red?
3: Yes, kaya sa JT ngayong aga, kaya sa atong sinimang katagpalamati sa programa nga 11 Mbps, gina-investigahan pa karon sa LTO-NIR, ining drivers ng Bacolod Traffic and Transportation Department o kung BTTMD, ginag-overflow dira sa Mendalan Araneta sa itong Hulyo 22 sa KPMJP. Dalabot na ito.
0: Ano to gani, Red? Suliton, Red, suliton ta? Bacolod Traffic and Transportation anong M?
3: Management Department.
0: Oh, so Department Bacolod Traffic Transportation Management Department. Tikonomi, oh, isa-isaon ko.

0: Ako managanig ka ng JT.
1: Eh? Nan, ang iya mismo nga departamento nga ginaobrahan speaks for his supposed function and demeanor. Hindi to dapat maginarasaras. Ti ang question, papang amuni. What if gadali siya kay may aksidente nga respondihan? Anong mayo himuon? Mababuyan-buyan upod sa traffic? Kaya hindi magdali?
0: Well, actually, kita
1: amo lang pamangkot. Kaya kung magsabat sa karon nga linya, gadali ko to. Kaya may investigar kami, kaya may traffic accident. Ga-traffic to. That's why kinanglan na to enforcer. Ga-dinali kami. Amo na nga nag-counterflow kami. What if amo nang sabat? Anong mayo nga isabat, Madared?
0: Well, actually, kay KFMJP, dapat tani miyara sa reinforcement ang nearest, siguro kay KFMJP. Pero galing ito, isa amo na nga tiyon, do, grabe yun ang pinahay nila.
1: Ang punto rin, manami ang tinutuyo. Manami ang tinutuyo. Yes. Kahit marespondi ka sa accident, para nga hindi na ito mag-traffic, kay grabe yun ang traffic, kay may aksidentis ito nga dalan. So, dapat ka ito mag-prut, no, matrapik-trapik ka ito. Di para malambot mo to, masakay ka sa salakyan nga may ngalan, BTTMD. Di ka nung kay traffic. Ma-counterflow, maagi ka to, sugataon mo to ang incoming traffic para maka... Tiya mo na. Now, nami ang purpose, nami ang tinutuyo, nami ang motibo, hindi mayo ang pag-aplikar. Kay again, mapili ka. The risk of violating the law or the risk of injuring someone by colliding into another vehicle in front of you, kaging kuha mong lane nila without siren, without any blinker, wae man isang iban kung anong BTTMD, wae man isang taga-Kabangkalan ang BTTMD. Incoming flow, irisgo mo ina, nga basi magkalabunggoanay ka mo to, agad ma-prevent mong accident. Ang pag-responde sa accident does not mean you will create another potential accident. Papang, tsak to?
2: Grabe po.
0: Correct, KFMJP. Kay Andre, KFMJP, sa malabot natin si RD, Attorney Jack Kudlo, sa LTO-NIR, sunod siya ginatagan na sa lima kaadlaw, ginpareceive siya actually kay KFMJP ng show post orders sa Biyernes kaadlaw, agud natagan sa lima kaadlaw ang BTTMD agud magpatag sang natabo dira nga paglapas kay KFMJP sag pulisiya iya sag trapiko kay KFMJP kag dire pinamangkot naton kung na identify na balang driver so ginangulat pa dinhi sa bat kay KFMJP kag dito sa gipareceive nila ining show cause order dira sa BTTMD kay KFMJP gin dagdagan na gali ni Mayor Greg Gasataya ang driver sa notice to explain kay KFMJP. Kag dire nakuha man sa BTTMD o sa LTO-NIR ining pagpatag sa driver nga nag-responder sila kay KFMJP sa isa dira ka nagahatag mabla problema sa trapiko kami ginakayo dira nga proyekto ang DPWH kay KFMJP. So dira may ginakonstruct may ginakayo dira sa dalan kamagdanan nga tiini sila nagdali-dali kag counterflow agud to ti makwari mahatagan sa kalagyan ining mga salakyan nga naga-traffic dira kay KFMJP sa may dalan na Araneta.
1: Sige. Tiya mo na so, siling kupang ah. Mas mayo guro nga sa dasun careful na or may mo kamo sang response vehicle. Why na problema sa tawrid kon marked vehicle nga may siren kag may wangwang. Kay nga aton da ang siren kag wangwang para kitaon ka sa punta. Kitaon ka tina guro pwede ka na niya kapahiga, pwede ka na niya kapatunga kag mapahigad ang tanan because may wangwang ka. Ang tawo ang Pinoy rid magibuhay na kung may emergency, especially nga marked vehicle ka kag may wangwang kag may siren. Ang problema kung wala abi, ti kun wala again, hindi kada makita, gapadasig kada adlagan, ga counterflow ka. What if mabungguan ka sang iban nga driver? Di ba la? Kag again hindi manami kay hindi ka emergency vehicle. Ang gwala na karon ba si gadali dali kalang timoy ka pra kapuli ka timprano, di ba? Mo na da ma-misinterpret ang maayo tani nga tinutuyo. Diba lang? Tika nami kay mangin leksyon ni Red. Mangin leksyon para sa tanan. Mangin leksyon para sa tanan. Especially sa aton nga mga traffic enforcers. Mangin leksyon ini. Ina

0: Sige bala kis, abla rin nga, dyan pa na, cop ka mo motor, nga wala helmet ang driver, tapos ga drive ka mo motor, wala maka mo helmet, mingalan pa sa unang bitaw, mingalan pa sa unang bitaw, ga drive motor, wala helmet, pero sila ga pa na cop sa wala helmet, tiko di klaw, ay lang tawon, na kay balo ka allergy, ginadaan ang mga tao, gasuya, ginang mga tao, basta makita nila nga, ginadakop sila, tapos ang gapang dakop, ang utro man nga wala ga follow.
1: Nan. Kasi dapat maging mayo, gigay implogid. Kasi sila nagapatuba na gusto si Iban, hindi man magreklamo kahit sila man ginadakop pag kita MJP.
0: Yes.
1: So, correct kita MJP. So, ari, pamati ata bayan sa payag ni Attorney Jack Kudlo nga atong sininga pamuno sang LTO NIR kita MJP. Ari.
2: Nag-overtake siya. So, nag-overtake siya to sa Piazza Lane. No? Nag-counterflow siya sa Piazza Lane. Amo to, as per sa picture, kay, although, ang ila to, pag-serve namon sa show cause order, si Mayor Grecali, nakapapanaog naman sa notice to explain sa BDTMD with regard sa nag-circulate na picture. So that is why nga pag-serve na mo, mismo sang Biyernes ang hapon, gin tagaano kami lakapi, sang ilang reply no, sa kay Mayor Greg, no, na explanation lang kay Mayor Greg. Hindi pa, why hindi pa na-conclude, kahit higit pa nga, pa sa ang show cause order na ito, so na-identify na ito ng salakyan, no? So, ipa-identify pa nga ito ng driver, kasi nung ganda siya mo itong nga
3: times.
2: So, ongoing pa mo investigation, kay Monday kahapon, so Friday na na-receive, so may 5 days lang sila nga mag-reply no, sa itong show cause order. So, ginawa lahat na mo. And I think nagpasa, I think today, mapasa pa ng BDTMD sa nila reply.
3: Pero
2: ang driver, ako pa na sa reply pa sa BDTMD, kung sino ang driver sa nangailangan sa lakyan during that time. Okay. Wala pa kayo. Siyempre, of course, may imbisigaran pa sa nga itong imbisigador ang driver kung ano natabo that time, anong rason niya. Nga, nag-counterflow siya. No, sa nga mo. So, but sa base, kung mabilis kita sa reply sa BDTMD kay Mayor Greg, no? So, because ato siya sa ginhambali lang, because of nasatawag sila nag-deploy sila sa additional personnel because of the congestion sa area kay may kinaubra, no? Ang DPWH, no? So, why nila ma-anticipate ni eh? So that's why nga nag-responde sa dito, no? Parang mag-diffuse ang traffic congestion.
1: Okay, so may ato kitang JP, inay pagpatag ni Attorney Jack Kunlo, kamagdanan.
0: Klaro ah!
1: Counterflow. Yes, kitang JP. So pinamangkot ba dato kung posibleng ma-revoke inay driver's license ng driver, hindi pag hindi may baluan kitang JP?
0: Hindi pa na, pang kay Kisa, ginaway pa na ang iyang rason. Number one, red. Unahon ko na nalantaw kung ano ka valid, ano ka urgent ang iya nga kantuan. Ma-verify bala nga may urgency gid nga dapat gid to kantuan nga for the betterment of the general public. Amo na? Oo.
1: Yes.
0: Kay naglalain lang man ikay na videohan bi papang or na kuan picture mo. Nakuan picture amo lang man nati nag it gain traction sa social media, tina-pressure karon ng LTO nga mag-react. Pero again, this happens for a reason, ah. No? Nga mangin ihimplo ini sa dason nga magalong na dapat red, ah.
1: Yes. Amo ginakakita MJP, sundon gid ang pulisiya sa katong sininga trapiko agud to tiing iban, hindi man magreklamo kay MJP.
0: Okay.
1: Idugang ko lang kay MJP, gina-congratulate naton ang pila ka mga station commanders naton Dries Bacolod nga nagkala-promote na.
0: Wow.
1: Si Police Captain Peter John Ramos sa Police Station 6 karon kay MJP, ah. Isa na ka-police major sumugan.
0: Wow!
1: Kag ang hepe naman sa Police Station 5 na si Police Captain Andy Opalia nga sumunga, police major na.
0: Wow!
1: So, congratulations.
0: Congrats!
1: Sa ila sinigadua sa naging maayon na ka-performance bilang hepe sa mga station na ito.
0: Dason lang ko, dason lang ko yan makongratulate sa amigo kung manging kapitan na sa uli, ah.
1: Thank you, kakaloyahan ka kay JP, ah.
0: Sige.
1: Taking of MJP, ato sini ka balita, dulog siya ato sa Power 3, ang aton sini ka DTX 500 Mighty Sikik D3 Bio, ang aton man sini ka DTX Beauty Soap, sa may ko na nakapanit may aras ang anap up, muli pong kagakni, magamit lang DTX Beauty Soap, dasig ng resulta, mangin kutis, artista ka pa, ang aton sini ka DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, kaupon si Patrol K5 Vincent Curralde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Redrick. Tatakay Rovic ko ah, para dasig. Angot sining cooperation sang PSA kag Philippine Statistics Office kag LGU sang Kabangkalan. No? May ara na to sang PSA office dito sa Kabangkalan, Bukapos. Rovic, K5 News mo.
4: K5 News FM Live Report.
0: Vic?
5: Kak K5 poll no, official na nga nagbukas ang Philippine Statistic Authority LGU operated outlet no, diri mismo sa may City Hall no, diri mismo sa siyudad sa Kabangkalan. Actually kak K5 poll ini ang ika labing unang PSA LGU operated outlet kak K5 poll sa Bilog ng Visayas.
0: Wow.
5: Sa Mindanao. Mm-hmm. Kag ikaduwa naman sa Bilog ng Pilipinas kak K5 poll. Mm-hmm. Actually ang ining PSA na doon mag-serve ini almost so sa aton ng mga pumuluyo, not only in Kabangkalan, pero halos tanan ka K5 Paul ng mga kaibig na lugar. According na ni kagina sa PSA, hindi na sila magtila pakundiin ng mga PSA outlet kay mismo diri sa Kabangkalan.
0: Kanami, amun yung pinakakampiyon niya, Vic. Halakuha na dadamo ng birth certificate, Vic. Pakwain na to si Numar, si Clint.
5: Actually, samta nagapatigayon pa lang yun, isang cutting of ribbon kay K5 Paul.
0: Nagkwa na si Aubrey si Numar? Nagkwa na diyon si Aubrey si Numar? Mapakasal siya, how?
5: So, nakapractice na guro?
0: Magkwa na si Numar at nag-marriage license na yun, ha?
5: Actually, kay K5 Paul, kadamo na, actually, nag-cutting of ribbon pa lang kagina.
0: Damo nagapila?
5: Kadamo na sa mga nagapila, no? Oh. Kadamo sa mga nagapila, kay pangultanan ng mga serbisyo sa PSA ang pwede na nila.
0: Kanami, kanami.
5: Kag insigida man mismo ka K5 Paul, makuha agit nila tayo ng ilang na dokumento kagit proseso diri sa PSA. Ang aton nga PSA outlet ka K5 Paul, ari lang makitaan sa kilid sa aton nga civil registry na to.
0: Wow.
5: Sa siyudad siyang Kabangkalan, kag tingkagina nagdeklarar man si Kapangalan City Mayor Fred C. Miranda, ang first 100 nga mag-process sa karoon nga adlaw.
0: May tag 5,000? May tag 5,000?
5: Libre.
0: How?
5: Libre ang ilang bayad. Wala sila sa
0: ay kanami, bali ang maang masagot ang LGU. Kanami, kanami.
5: Amuna ka K5 Paul.
0: Di wala sa nang hatag to, kwan, nang hatag ointment para sa lanag sa mga nagkalabasa tong tiil.
5: Well man, ah.
0: Awa doon.
5: And then ka K5 Paul, no, gintambungan ini sa aton ng mga Philippine Statistics Authority officer, gikan sa Nicol Kaila Dritson, ari diri, nagbuilog man sa sining, ano, kati, kumbaga, this is the first ever in Visayas and Mindanao.
0: Very good.
5: Ari, sang PSA LGU operated outlet.
0: Kanami, abi mo, Bek? Abi mo, Bek? Kanami, kinag-make bawi si Kuya Benji, no? Nag-make bawi siya. Amo ni nga mga serbisyo ang kinanglanon sang tao. Kay kabalo ka, biglang tawa bala. Magambal ka nga the first in Negros, in Visayas. The only in Visayas and Mindanao. Meaning ato sa Manila ang una. And only the second, duwa lang ni sa Bilog Pilipinas, meaning to say. Pwede lang mangali ang LGU. Maggasto, maghatag tawo, nga mabantay para magka-PSA nga hindi ni pagimuon sang iban.
6: Ah, grabe po.
0: Dibla?
1: Correct.
0: Pwede lang man gali, ho? Pwede lang man gali nga ang LGU.
5: Actually,
0: ha? O, oh, ikaw komentaryo. Sige, ikaw komentaryo. Ano to, actually?
5: Actually, subong man nga adlaw kay Kay Paul, ang opening man sa aton nga NPI, diri.
0: Ay, grabe na ginayaya, Vicky, ang mga big bawi ni Mayor Miranda, ya. May NBI pagida, Vic. Halo ko, no, may LTO naman da.
5: Oh.
0: Wow, may LTO. Ano pa, may LTO na, may NBI, may PSA.
5: Ang LTO na, doon dito, doon ang proposed sa Dangkalan.
0: Ay, wow. Ano pagid, Vic, ano pagid ng iban? Sige, nadasigan na kayo para makamigbawi siya. Ano pagid?
5: So far, kana mo sa mga
0: DFA pagita ni DFA para passport dira na lang.
5: Yes, kabay pa eh.
0: Naan ka damo na ya. Baha control, may ara na?
5: Ano?
0: Baha control. Wala pa? Ay naano, wala pa gali ya baha control? Okay. Lanag control sa tiil. Kumabasa ang tiil mo sang lutak. Wala pa.
5: Nag-init naman di ah.
0: Lutak control, may ara?
5: Nag-init naman di.
0: Ay, okay, nag-init daw. Ay, nagali ah. Why na? Ginag-joke lang ah. Ka-defensive pala si Imo Rubik. Ginag-joke lang ah. Sige, Amayo, ambala si Mayor Benji, congratulations. Amo ni nagapakita nga ko ng isa ka-mayor, may panghuna-huna, kag may plano nga maayo sa kaayuhan sa katawhan sa iyang ginapamunuan nga syudad, may asinso. Di ba la? Ti nami kay puy ang iban nga mga mayor ya mapatindog kun ano da nga bulangan. Ang iban nga mayor ya mapatindog bulangan, mapatindog kun mga ano da si Mayor Benji ya mapatindog sa yasang mga basic services. Di ba lang, kampiyon na. Bravo! Da, isang bagsak! Ah, kampiyon. Hambala sa big believe ko, big daw napanas sa pangunahuna ko ang mga lanag to sa mga nagkalabasa nga tiil. Why na to? Na-erase na pa nga. Na-erase ah. Okay. Erase from memory. Okay?
5: So far, kagipay po, tinugang pa dire.
0: Abili yung kutabi ko, abisang birth certificate, binitibos kag ni Antulo. Binito ang mga edad nila, be?
5: Ikatatlo ba si Pastor Antulo? Wala ka nagkila.
0: Na, lantawon tang edad dya, be? Ni pa ni Kwan, be? Ni Pastor Antulo, be? Kag ni Tibos, dalaan na lang si Bibit. Lantawon tang mga edad ni nila, kapahubin-hubin ni sila mo. Oo.
5: Mga tisita, kaya mga 64.
0: Lantawabi dayon ang mga record kung kapila ni sila nagpinakasal.
6: Ah, grabe po.
7: Tinunto ito.
0: Ha?
5: Pwede na.
0: Ay, hindi eh. Makita mo mga buot na. Lantawabi kung may record bunta si Jake nga natawo siya. Si Jake Migo, ta Jake ba lang? Lantawa mambikon may record.
5: Atong Migo mo?
0: Oo, lantawa si Jake kung natawo da siya. Kung may record siya kung natawo. Kay ba siya, Lintu siya ibles sa liki?
5: Ato na to sa suay.
0: Di may birth, si Alan Tapakan may birth certificate man?
5: Ati kung wala ka po, hindi siya
0: kakuha. Paimuan. Sige. Ang marriage contract, hindi. Ang marriage contract ni Joseph nga nadula to sa Boracay, pwede ko anliwat na?
5: Pwede na sa ka-process.
0: Hindi na magililibi, Joseph nga nabilin tong marriage contract kay...
5: Pero sa
0: do mas palangga, iya pa ang marriage contract kay sa iyang partner.
5: Sa sumuhay na ginagipit.
0: Kay nanon, ayaw man pa Boracay kag malakat sa hotel, madala marriage contract?
6: Ah, grabe po.
5: Dala nga may asawa.
0: Tuod yun man nga may waswit duway naman. Huy nga si Joseph na ginestoryan ta Ruvik. Ikaw nang bully ka naman ha. Nang bully ka naman ha.
5: Ito ba gani iti amo na ganing rason ni Joseph. Nagpakita na naya ka nagpamatood ng may asawa pagkasado.
0: Okay. Sige. Te nami habalo mo si Mayor Kwangid ng congratulations. A big round of applause. Okay. Sige. Ti?
5: Yes, sa Case by Paul, ang mula ito madulong update, no? Sa sining aton nga opening, no? Sa sining TSA na aton ka Teresa may syudad sa Gapakala. Report ikal sa patrol, ina naman si K5 Robic Mungkal para sa kapyon nga balita. Debisyo, publiko ko talingawan sa Negros K5. News at man.
0: Salamat, Gidrovic. Congratulations kay Mayor Benji Miranda kag sa tanan nga mga councilors sa City of Kabangkalan sa kay ate Divina Miranda, ang ilang vice mayor. This is a very good and very Welcome nga development na makon. Mubutangan mo yung PSA to ang kabangkalan. Katauhay, mangin matauhay ang kabuhi sa mga taga-umada. Hindi ka niya magpabakulod, masakay series para magkuha siyang pagutok at magpila sa PSA. Ara niya sa kabangkalan. Tingita mo, may PSA, may NBI, may LTO. Kumplito na, kundi kanami. Congratulations sa city officials and sa mayor. Ang oras, alas 11:54, lang-alang sa Chimpo. Mamaytis si Network News kita, kagma DTX 500 Health Alert. Ang 11 Mbps, magabalik pa.
7: 11 Mbps, balita. Kag-public service, magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500.
8: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon. Ano ba lang rason ka ang bayi masami mahulugan? Recurrent pregnancy loss. Kaupunta si nakaron si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO, Dr. Ramil.
9: Ang paghimo sang baby, Sir GP, ang ginakabig nga highly efficient biological process.
8: Correct.
9: Halin sa conception, pakadto sa first, second, kag third trimesters. Dapat tanan nga hormones and body processes ang nanay ang nagafunction sang husto. Agod, mapasigurado nga wala sang problema ang pagbusong. Kung loaded ka sang antioxidants, like for example, palakaon ka gulay, palakaon ka prutas, no? Nagainom ka DTX 500, nagainom ka MITC, wala labot nga protected ang imo nga selula batok sa oxidative stress, efficient pa ang function sang mga hormone sa kababayenan.
8: Correct. Mm. Ang recurrent pregnancy loss o kung sulit-sulit ba lang ang pagkahulog sa imo ginabusong, the weak ba lang kapit sang bata, 30% to 50% sina nagakatabo sa first trimester sang pagbusong, no? Ining nagakahulog. Amo nambal nila sa every first 3 months, no? Delikado kay man hindi pa nakaayogid kapyot ang bata.
9: Ang iba niya na kinanglan bed rest.
8: Oo, pahuwi kasi ka bleeding, no? So dapat pahuwi gid amo nga time. Amo man na ang ginasiling nila nga medyo delikado ang una nga 3 ka bulan. Nagagamay ang chance nga mahulog ang ginabusong samtang nagadugay ang binulan bangod sang mas nagabakod ang kapyot sang bata sa uterus.
9: May mga studies, Sir JP, nga nagapakita nga ang placental oxidative stress ang may dako nga kaangtanan sa pathophysiology sang spontaneous abortion kag recurrent pregnancy loss o pagkahulog sa bata. Budlay gid kung gusto mo magbata taposan gakahulog man lang. Ang oxidative stress nagatuhaw lang man kun kulang ka sang antioxidant. Pero minang mabalik-balik, kaon damo utan, kaon damo prutas, no, hindi lang dra, inom DTX 500, inom MITC. Amo na ang rason, Sir JP, nga permi ginahambal sa mga obigay ni nga dapat gid damo ang prutas ka kung nagabusog
8: husto,
9: ka.
8: Husto, ano? Amo na ba sa Dr. Permi?
9: Kung ako yung bana, Sir GP, paimnon ko ako asawa sang ano, sang damo nga mga prutas. Mga juices na bala.
8: Juices.
9: Vegetable juices.
8: Laswahan, Permi?
9: Paimnon ko may tisi. Samtang wala pa nagabusong, paimnon mo may tisi. Kag DTX 500. Agod nga, no, bakod na daan ang selula sang iya nga reproductive system.
8: Correct, no?
7: Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
8: Isa man sa mga kabangdanan sa pagkahulog sang ginabusong, amo ang pagkadamid sang endothelium. Kag impaired placental vascularization. Bangod sang oxidative stress. Sa nasiling na ni Dr. Ramil, ang pagbusong ang nag-require sang efficiency sa functions sang tanan nga mga hormones. Dapat ang tanan nga mga cells sang lawas ang yara sa tip-top condition kag ini ang ma-achieve lamang kun healthy ka kag loaded ka sang antioxidants halin sa DTX 500 kag MITC or PRC. Ang may pinakamataas nga antioxidants in the market.
9: Yes, so kung gusto kaya nami protektado ka na aming mga selula mo bakod again sa mga oxidative stress, mga free radicals. Importante ang kombinasyon gid sa DTX 500 kag MITC. Ang role sang antioxidant para sa primary prevention sang oxidative stress induced pathologies, ang tuman gid kadako Sir JP. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC ang makahatag sang tuman gid kataas nga antioxidant sa lawas. Amo man ning target naton mo, dapat damo ka deposito nga antioxidant. Minilyon pa kadtos binilyon nga antioxidant. Bagay nga kinahanglanon para ma-achieve ang mabakod nga lawas o maayo nga kahimsog sang imo nga lawas. Kung damo ka na inom DTX 500 kag MITC,
8: may reserba. Damo ka reserba.
9: Damo ka reserba, layo ang balatian.
10: Para sa matino nga dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa healthy gatay,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatindo sa imo atay.
10: Basta tindo ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: K5. News FM.
14: Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng Vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
15: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
16: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon,
17: K5 News Philippines.
16: Sumasa inyo ang MyTC Network News.
17: MyTC Network News.
16: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
17: Mighty C Network News.
15: At sa ulo naman nagbabagang balita, flood control projects itinuturo ni Mayor Raisa Treñas na dahilan sa muling pagbaha sa lungsod ng Iloilo dala ng habagat. Attorney Jeremy Lotok itinalaga bilang bagong regional director ng NBI Region 8. Estudyante kabilang sa LGBTQ natagpo ang patay sa damuhan matapos hampasin sa ulo. Delivery rider sa Rojas City patay sa pamamarila. Dalawang kaso ng di umano'y pagpapatiwakala na itala sa Bacolod at mga biktima na iligtas ng mga otoridad. 50 years old na lalaki sa Aklan patay matapos saksakin habang natutulog. Lalaking bawi mula sa trabaho nasawi sa banggaan ng motorsiklo sa barangay Bakungan, Puerto Princesa. Mag-ama huli sa hiwalay na search warrant operation sa Tuaw, Cagayan, armas at bala kumpiskado. At source ng ilegal na droga sa San Jose Antique, hinihikayat ng pulisya na sumuko.
16: YTC Network News.
17: YTC Network News.
15: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan sa simulcast sa 62 himpila ng K5 News Avam sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, flood control projects itinuturo ni Mayor Raisa Treñas na dahilan sa muling pagbaha sa lungsod ng Iloilo dala ng habagat. Tabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
18: Itinuturo ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu sa mga flood control projects bilang dahilan ng malawakang pagbaha kasunod ng enhanced southwest monsoon na pinalakas ng Bagyong Quiapo. Ayon pa kay Mayor Treñas na ang baha ang umabot sa hanggang 0.7 meters ang taas na hindi sana nangyari kung walang flood control projects sa Haro at Lapas District. Ang mga proyekto na tinutukoy ng alkalde ay ang nasa Buntatala Creek, Dungon Creek, Kalabihan, Desamparados Creek na di o manay humaharang sa natural flow ng tubig na pag-alamang base sa report ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot sa 40 na mga barangay ang binaha at ang madalas na binabaha ay ang distrito ng Lapas at Haro. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
16: MyTC Network News.
17: MyTC Network News.
15: Samantala, Attorney Jeremy Lotok itinalaga bilang bagong Regional Director ng NBI Region 8. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni ka K5 Carol Medino.
19: Opisyal nang nanungkulan bilang bagong Regional Director ng National Bureau of Investigation o NBI Region 8, si Attorney Jeremy Lotok. Bago ang kanyang bagong tungkulin, nagsilbi si Attorney Lotok bilang Regional Director ng NBI sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Naging pinuno rin siya ng NBI Cybercrime Division bago ito italaga sa Eastern Visayas. Inaasahan na sa ilalim ng kanyang pamumuno ay lalo pang mapapalakas ang operasyon ng NBI sa buong rehiyon, partikular na sa kampanya laban sa cybercrime, korupsyon, organisadong krimen at iba pang paglabag sa batas. Ayon sa impormasyon, ilang linggo bago pa magsimula ang impeachment trial sa Senado, nakatakda na ang kanyang reassignment sa NBI Region 8. Formal itong ipinatupad noong nakaraang linggo. Nakilala si Attorney Lotok dahil sa kanyang mahinahon at profesional na pagtistigo bilang bahagi ng prosecution panel sa impeachment trial na may kaugnayan kay Vice Presidente Sara Duterte.
18: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
20: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
15: At estudyanteng kabilang sa LGBTQ natagpo ang patay sa damuhan matapos hampasin sa ulo. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
22: Natagpo ang wala ng buhay ang isang estudyante na kabilang sa LGBTQ community sa damuhan matapos umanong hampasin sa ulo. Kinilala ang biktima na si Nilbert Dongo Benito, mas kilala bilang Betty, 20 anyos, residente ng Barangay Sumpong, Malaybalay, Bukinon. Ayon sa Malaybalay City Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa CSU personnel na nakadestino sa Provincial Capitol Building hinggil sa isang bangkay ng lalaki sa Puruksays, Sumpong, Malaybalay. Nadatna ng mga pulis ang katawan ng biktima na nakahiga, tila nahila pababa ang kanyang pang-ilalim na kasuotan. Batay sa salaysay ng kaibigan ng suspect na si alias Roger, kasama ni Betty ang di pinangalan ng responsable bago ang insidente. Nagkaroon umano ng pagtatalo hanggang sa hampasin ng suspect ng matigas na bagay ang ulo ng biktima ng paulit-ulit. Dinala pa sa Bukidnon Provincial Medical Center si Betty, ngunit idiniklarang dead on arrival. Patuloy ang hot pursuit operation ng PNP laban sa suspect.
23: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
20: Si Network News.
21: YTC Network News.
15: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Delivery rider sa Rojas City patay sa pamamarila. Detalye ng balita, hatid ka K5 Roldan Villarreal.
24: Patay ang isang delivery rider matapos binaril ng hindi pa nakikilala mga suspect pasado las 4 ng hapon, Hulyo 28 sa Sitio Ilaya, Barangay Sibaguan, lungsod ng Rojas. Kinilalang biktima na si Chester Alagon, 23 taong gulang at residente ng Barangay Dinginan. Sa initial investigation ng Rojas Component City Police Station, habang pabalik na mula sa pag-deliver ng parcel ang biktima, bigla na lang itong binaril ng suspect. Matapos ang insidente, kaagad tumakas ang mga ito sakay sa motorsiklo patungo sa direksyon sa kabilang bayan. Sa ngayon, patuloy pa na inaalam ang motibo sa krimen. Naniniwala naman ang ilang residente sa lugar na tangkasan ang hold-upin ng biktima ngunit posibleng nanlaban ito at binaril. Matatandaan na noong nakaraang taon, isa ring delivery rider na biktima ng pang-hold-up sa naturang barangay. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa krimen at pagkakakilanlan ng dalawang sospek. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
20: YTC Network News.
21: YTC Network News.
15: Samantala, dalawang kaso ng di umano'y pagpapatiwakala na itala sa Bacolod. Mga biktima na iligtas na mga otoridad. Detalye ng balita, hatid ka K5 Sunshine Lacson.
1: Naitala ang dalawang magkasunod na di umano'y kaso ng pagpapatiwakala sa lungsod na Bacolod sa loob ng isang linggo. Naganap ang unang insidente sa barangay 28 sa lungsod ng Bacolod kung saan isang lalaki ang nagtangkang tumalon sa tulay Lunes ng hapon Hulyo 27. Namataan ito ng mga motorista at nagkataon din na dumaan ang isang fire truck sa lugar at dito na ipinagbigay alam ng mga concerned citizen ang insidente. Mabilis na nagtungo ang mga bumbero sa tulay at kinausap ang lalaki hanggang sa kumalma ito at nagdesisyong sumama sa mga bumbero. Isinailalim sa medical assessment ang lalaki at tinulungang makabalik sa kanyang pamilya. Makalipas ang isang araw, isang lalaki na naman na nakasakay sa motorsiklo ang namataan ng mga motorista na tumigil sa gitna ng flyover at biglang tumalon. Nasaksihan ito ng mga pumapasadang tricycle driver sa lugar kung kaya't agad na naisugod sa paggamutan ng lalaki. Ayon sa mga rescuers, conscious ang lalaki ngunit may malaking sugat sa ulo. Nanawagan na mga otoridad sa mga pamilya na may kaanak na nawawala dahil posible umanong ang lalaki na nakasakay sa kulay puti na motorsiklo at tumalon sa flyover ang kanilang hinahanap. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
15: Gayun din, 50 years old na lalaki sa Aklana, patay matapos saksakin habang natutulog. Balitang hatid sa atin, Nega K5, Leonard Veray.
4: Patay ang isang padre de pamilya matapos na tinadtad ng saksak habang natutulog kagabi sa loob ng kanyang bahay sa may barangay Daasur, Bangaklane. Kinilala ang biktima na si alias Richel, 50 anyos, habang ang suspect naman ay si alias Ronelo, 40 anyos, na parehong residente ng nasabing barangay. Sinisan ang investigasyon ng motoridad. Pasado alas 11 ng gabi, habang natutulog ang biktima ay bigla na lang pinasok ng suspect ang bahay nito. Gamit ang kutsilyo, walang awang pinagsasaksak ni Ronelo ang biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nagawa pa ng biktima na makaganti dahilan para masugatan ang suspect sa kanyang kamay, ngunit kalaunan ay binawian rin ito ng buhay. Agad namang sumuko ang suspect sa kapitan ng barangay matapos ang insidente. Dahil sa laki ng sugat na tinamo ng suspect ay dinala rin ito sa Aklan Provincial Hospital para sa umailalim sa operasyon. Sa ngayon ay naka-hospital arrest na si Ronelo, habang patuloy naman na inaalam ng Banga PNP ang tunay na motibo ng suspect sa nasabing krimen. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
15: At lalaking pawi mula sa trabaho, nasawi sa banggaan ng motorsiklo sa barangay Bakungan, Puerto Princesa. Kabuan detalye ng balita, hatid ka K5 Grace Belostrino.
6: Patay ang isang 40 anyos na lalaki matapos masangkot sa banggaan ng dalawang motorsiklo pasado alas 12 ng madaling araw nitong July 28 sa sitio Maranat, barangay Bakungan, Puerto Princesa City. Kinilala ang nasawi na si Helbert Montialco, residente ng Aborlan, Palawan. Batay sa nakalagay alap na impormasyon ng K5 News FM, pauwi na umano siya sa kanilang bayan mula sa isang construction site sa Nagtabon nang maganapang aksidente. Dahil sa lakas ng banggaan, nagtamo si Montialco ng matinding pinsala sa ulo at nabalian ng paa. Idiniklara siyang dead on the spot ng mga rumisponding otoridad. Ang nakabanggaan ng biktima ay sinasabing nasa impluensya ng alak. Sinugod ito sa isang pribadong ospital matapos magtamo ng bali sa paa at kamay. Samantala, dinala naman sa Aborlan ang labi ng biktima habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi at iba pang detalye ng insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
15: Samantalang mag-ama huli sa hiwalay na search warrant operation sa Tuaw, Cagayan, armas at mga bala kumpiskado. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Don Chavez.
25: Pagsak sa kulungan ang isang mag-ama matapos salakayin ng mga autoridad ang kanilang mga tahanan at makatuklas ng serye ng mga ilegal na baril at bala sa magkahiwalay na search warrant operations sa barangay Alabiao, Tuaw, Cagayan. mabilis at walang pasubaling isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Cagayan Police Provincial Office o CPPO at iba pang unit ng Philippine National Police o PNP ang pagsalakay upang sugpuin ang banta ng loose firearms sa lalawigan. Target ng operasyon ang hayag na paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na naglalayong tiyakin ang kaligtasan ng komunidad laban sa mga hindi lisensyadong mga baril. Isang matinding banta sa seguridad ang naagapan sa tahanan ng 63 anyos na amang si alias Benny kung saan nadiskubre ng mga pulis ang dalawang revolver na kinabibilangan ng caliber 38 at Magnum 357, dalawang 12-gauge shotgun, kabilang ang isang homemade at iba't ibang uri pa ng live ammunitions. Samantala, hindi rin nakaligtas ang kanyang 34 anyos na anak na si alias Ray matapos ma-recover sa sarili nitong bahay ang tatlong bala ng caliber 9mm na baril. Kasalukuyan ang nakapiit sa Tuwaw Police Station ang mag-ama habang inihahanda ang mga formal na sakdal laban sa kanila. Kasabay ng matagumpay na huli, ipinapaabot ni Police Regional Office o Proto Regional Director Police Brigadier General Mariano C. Rodriguez ang mariing babala sa publiko na isuko ng kusa ang anumang hindi lisensyadong armas bago pa humantong sa rehas at mabibigat na asunto.
0: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
5: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
15: At source ng ilegal na droga sa San Jose Antique, hinihikayat ng pulisya na sumuko. Balita hatid sa atin ni K5 Joe Jan Morillo.
8: Hinihikayat ng pulisya ang isang source ng mga ilegal na droga sa bayan ng San Jose de Bellavista Antique na itigil ang kanilang mga ilegal na gawain at sumuko sa mga otoridad. Sa isang panayam kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, Acting Chief of Police ng San Jose Municipal Police Station at Head ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Antique, kasalukuyan nilang binavalidate ang pagkakakilanlan ng nasabing individual. Ayon kay Police Major Magbanwa na siya ay residente ng Barangay 4 at ang kanyang live-in partner ay naaresto rin sa isang drug buy-bust operation sa Barangay Maybato, San Jose. Idinagdag niya na isa rin siya sa mga koneksyon o pinagkukunan ng ilegal na droga ng ilan sa mga naaresto sa San Jose. Napag-alaman ay nililipat ang nasabing source ang ilegal na droga gamit ang mga paupahang sasakyan, pampublikong sasakyan o mga bus at patuloy din nilang tinitiyak kung may mga dumadaang barko o bangka. Para sa MyTC Network News, kay K5 Joe Jen, Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
5: The Network News.
7: MyTC Network News.
15: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nababahalang United Nations sa Migration Agency sa pagdami ng mga biktima ng human trafficking na napipilitang magtrabaho sa mga illegal na online scam centers sa Asia. Ayon mismo sa International Organization for Migration o IOM, libo-libong katao mula sa mahigit 80 bansa ang nalinlang sa pamamagitan ng peking job offers sa social media na nangangang kung mas mataas ang sahod. Kabilang sa mga lugar na may malalaking scam compounds ang Myanmar, Cambodia at Laos, kung saan maraming manggagawa ang napipilitang magsagawa ng online fraud matapos kumpiskahin ang kanilang mga dokumento at pagbantaan. Nananawagan naman ang IOM sa pamahalaan sa Asia na paigtingin pa ang kampanya laban sa human trafficking at online scam syndicates.
5: YTC Network News.
7: YTC Network News.
15: Mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Cagayan de Oro at K5 News FM Rojas, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jonathan Sabana at K5 Alan Catalana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
5: K5 News FM.
9: K5 News FM.
5: News FM.

0: 18 minutos makaligad sa takna'ng alas 12 sang udto. Balik na ta sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, inyo anchorman. Mag DTX 500 kadadlaw. Inumungid agod, hindi mag-diabetes, mag-diabetes. Hindi magtaas ang blood sugar levels. Hindi magka-hypertension. Especially sa mga tigulang, inumungid DTX 500 for your good health. Malikawan ta ang mga bukol-bukol, magtubo sa lawas ta. Dako nga bagay. Nga hindi kapag diabeteson. DTX 500 with Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mami Kosmikos ko, shortly, Leonardo Rilos, James Bornales, Marlita Malvas, ara pa sila gyapon, Boss Joe, Ate Jodje Montipio Batadhay, si Mare, Leonardo Rilos, Lisnat Arapa, James Bornales, Romar Duran, chikingon ta si Jong. Jong, chikingon ta ka Jong. May Greyhound operation, kagrandom drug testing, ginpatigayon sa BGMP San Carlos, kanami. Para na si Jong, ang hari ng kababalaghan. Jong, K5 News mo.
1: K5 News FM, police report.
0: Jong?
2: K5 GP, breaking lang kita kadali.
0: Nga aman?
2: Ang mga estudyante kay Nadiri si Saka Bruto Andres sa Sudan San Carlos, nagkinarankaran, magod nga may nagabinaho, pulbura, magulangid.
0: Hoy!
2: No.
0: Sa sulod no, sang eskwilahan, gabaho, pulbura?
2: Hindi, dogid na piyas ang hangin na muna K5GP o pakanto sa sunod sa iskulahan.
0: Siguro, dogid nga pulbura. Sino naka-sure nga pulbura?
2: Kaya muna ang inusisa na ito rin sa may division office, ang hambal sa ito na off-tape, bali kwanta nila. Usisa kwanta nila.
0: Basi may nangutot. Basi may nangutot. Basi may nangutot lang, Jong.
2: Grabe, man nangutot mo, pulbura.
0: No, hindi mo bala matiyagan, kung bala hindi mo kilala si Bob. Aha, hindi ayan, hindi ayan nga nangutot lang to, hindi nagpuog, hindi nga daw pulburaw.
2: Hindi man, kaya yung kwan sila gani, kaya na mo, based on information, yung tapok na rin temporaryo ang mga estudyante sa sulod sa ground, dito sa may Tandang Sora Elementary School.
0: Mayo man nga fast reaction na. Better safe than sorry. Mga amo ni blang mga balita. Jong ginakurdam na si Mayor. ginakurdam na sa idom dumama na sunog blabalay to ni Lali ay sunog sang adik.
3: Ah, grabe po.
0: Duman mo.
2: Ay. Di sa buong, wala man sa may na-harm ka K5GP, wala man sa may nahalitan.
0: Oo. Galikiti, manerbius ka lang eh. Kay siyempre,
2: baho. Makatimpok kayo mo yung pulbura.
0: Magambal ka bla pulbura, bla bong duwala na diyong padulungan mo. At tatlong padulungan mo sa pulbura. Una, either masigabong or masigrab. O hindi maglupok kay basa kag umido. Tatlo lang pa sila duan mo da pang. Hambal ni Romar Duran.
2: Daw duwa man lang to.
0: Tatlo. Si Gabong, si Grab, o Umido. Nan, abi mo bala Jong, may mga utot mabla ko kun si Romar Duran pa do 5 star. May utot man Jong daw puitis bal ang pinaka anong baho nga utot Jong. Ayos, wali ang mga otot, yung nga daw super lolo, ga. Gamon na blok. Do, hindi na yan, May harap man nga daw mga gagmay, nga ribintador, blok.
2: Kaya
0: mo,
2: kanal.
0: Na, hindi ba na. Ang baho, gijang nga otot, yung blok ang ano, Jong? Ang gamon ni Jong, ang daw puitis, gamon niyo. Ang daw gahungaw, ang daw hunga lang blay mo no. Kita na mo ko tot kagis ang duga hungaw lang. Wala bala tingog gamulaw.
2: Gasiyok. Gasiyok.
0: Gamulaw. No! Puwerte!
2: Tingagbiyok nga rin.
0: Baho na iya. Inabala nga kung ikaw ang kautop na duga init ang libo mo. Duga init ang libo mo. Na, ayan mo na to. Ay. Puwerte kina. Pero, tindi man ko na utot, Jong. Bulburagi dyan.
2: Bulburagi dyan kina dito. Hmm. Iban nga maginikanan, pinanguha nila gani, mga kabataan nila mo.
0: Ah? Ang kuha nila? Oo. Ti so, pagabot nila ga binaho gyapon pulburaw.
2: Pagabot na namon kay na ni Ma'am Jezebel, so wala man kay daw back to normal naman gani ang sitwasyon. Pero amo na ang kuan
0: pero ang ating ila katilingala jong no. Nga pulbura.
2: May allegation nga may nagpalupok fireworks.
0: Tapos nagdapyada, may lupok fireworks, way kamo kabalo.
2: Gani ti ikaw ka lang alang kung man subong ipalupok fireworks eh. Kwan man, yun ang adlaw.
0: Kumpurmi si Heidi. O si Heidi? Si Heidi, kumpurmi pala. Utot ko ni Guru si Heidi mo. Abal ni Heidi o. Ya, kung wala, kung may huni ang utot, kung wala huni ang utot, buo baho na. Karilate siya, karilate. Karilate. Oo. Si Efren Calixto, nakahabol sa discussion about utot.
2: Hindi kito guro kita
0: dito. Hindi to otot.
2: Inaimbestigahan sa bungsang division office.
0: Ano
2: ang rason nga may baho at alleged sang.
0: So nagpanik ang tanan, nagpanik.
2: Yeah, so. Tapos medyo okay naman kita dito.
0: Okay. Ti tapos na ta sa breaking mo, tapos na sa breaking, rikta na ta to sa report mo nga isa.
2: Diri na ta o, diri na ta sining
0: nanimaho. Nanimaho ang mga ido. Pinanimahuan sang mga ido. Greyhound mo.
2: Ginkadkad lang kay Ma'am ZP, ginbulis kay.
0: Ang ido gali this time niya tawo, nangabukay.
2: Oo, ginpangbukay.
0: Tinga nga mahilig po ta magambal greyhound, no? Magamba ka greyhound, abipang. Klase na sang ido nga grabe manimhot, bla. Pang pangitaon ang mga mamamo ng ido sa mga brief sa mga priso. Sa mga ulunan. Na tanan panim pang simutan asang priso to. Asang ido ti greyhound ti subong yelain. Tawo gali ang pangabusga pang baluskay.
2: Kaya mo na mas pala may mga kontramando ng FMCP. Kaya mo na maski mga
0: tiwala sila sa may nakita nga kontrabando.
2: Why man ba sila sininga?
0: Wala sang mga talas, wala talas, hinagiban, pichikurno, tinidor nga gintalom, wala.
2: Why?
0: Wala. Very good. Very good. Mga cellphones wala man.
2: Nilan ko kasyor.
0: Na, muna ang cellphone kay Basi, may mga cellphone. Basi, may cellphone ang Supri. May cellphone ang Supri. Ano yun? Inaya literal gina nga cellphone?
2: Ati, oo.
0: Balo ka nga, ha? Nga, ha?
2: Nga.
0: Phone sa cell. Chakto ko? Inaya literal na nga cellphone?
2: Gusto.
0: Di bala? Literal na nga cellphone kay nga, ha? Phone sa cell.
3: Alright!
0: Nan, oo. Ti, wala sila may nakita. Ti, pwede ta na mambal. Pwede ta na mambal. Nga nagkapoy-kapoy lang sila. Nga nagpakapoy-kapoy lang kamo.
2: Hindi man, mas mayo man ganun nga may amo sa LK5GP. Parang at least bala. Mabalaan kung ano ang status ng piitan diri sa siyudad sa
0: Sinan. Bobo, piitan! Piitan! Sa sino ka lang nagpa-Manila? Prisuhan! Mga piitan, manang imo niya, piitan! Dumutsagan ko, ang wag mo akong i-challenge sa Tagalog, Diyong ha! Ako ay babato sa'yo, ha? Wag mo akong i-challenge sa Tagalog. Papiitan-piitan ka dyan. Pwede lang naman karsel. wala silang minakita sa karsel. Ikaw ya, wala silang minakita sa piitan. Lilampusan, nakakaroon diyong pagtagatong Tagalog mo diyong. Dumatsaga ko si Mudo, timbaling nga nakapamanila lang isa kasimana, pagpuli si Negros, Tagalog na.
2: Nagsala lang kita sa
0: mga. Anyway, ikaw ay nagkamali, nagkamali lang. Ay, mali ka naman palagi. May nala na nagkamali, may nala na nagkamali, isa nga nagkatama. Ang kilala ko doon nagkatama din. Parang tinamaan. May tama.
3: Ito.
0: May tama. Okay. Ti ano na tong report to? Sige na, ano na to? Ikutsukutsu na to ang sa greyhound to. Nagpakapoy-kapoy sila.
2: Anyway, kama po ninigin pati ngayon sa aga kay Sir GP. Upo din eh, ang Philippine Drug Enforcement Agency, ang Bureau of Fire Protection Unit, ang San Carlos City Anti-Drug Abuse Council,
0: okay.
2: LGU San Carlos. Di, ang din eh, may ara, may 8 or 30 ka mga PDL nga gintay laloman sa drug testing.
0: Okay.
2: Ini siya ang ginlakipan sa 28 ka mga lalaki kag duha ka mga babae. Pati man ining 27 ka mga BGM kag kusaliin ang ining nalakip diri sa ining 23 ka mga lalaki kag 4 ka mga babae. Tanan sila nag negatibo man kay 50.
0: Okay.
2: Wala
0: okay.
2: Kamay na positibo. Okay. Ang pinaka sole purpose kay monthly ni gali ginapatigayon pero siyempre, wala gila ko balong.
0: What if Tagalogin mo? Kasi may na nakikinig din na iba.
2: Hmm.
0: O sige, Tagalogin mo nga.
2: Ano?
0: Magtagalog ka nga.
2: Ang alin ba yung tatagalogin natin?
0: Yung iyong report.
2: Okay. Nako. Hindi pa naman ako sanay magsalita.
0: Para ipakita ta kay Bobby na Tagalog tayo. Hindi tayo Bisaya. Dito mo malalaman, Bobby, na kami ay Tagalog, hindi Bisaya. Iyan pala ay ginagawa. Iyan pala ay ginagawa bulan-bulan.
2: Buwan-buwan pala itong ginagawa.
0: Oo, bulan-bulan pala.
2: Para patunayan kay K5GP na...
0: Na sila ay... Hindi! Hindi! Hindi!
2: Ano?
0: Iyan ay ginagawa bulan-bulan para patunayan na hindi sila nasasaligan. Kasi kailangan pa i-check. Yan ay ginagawa bulan-bulan. Oo, para sila ay para papatunayan na sila ay hindi masasaligan. Kasi kailangan pa i-check bulan-bulanan. Bang? Para pala silang menstruation dumadating buwan-buwan.
3: Tinunto ito.
2: Kinakalagkad ba naman buwan-buwan ay grabe.
0: So, yan ay pahirap talaga. Pahirap talaga sa mga priso. Yan, imagine mo, yung buwan-buwan eh aayusin mo ang iyong kabinet at mga sanina. Kasi lalaptahin nila ang iyong mga napiod na sa na bayo. Yung mga napiod mo na ba na pantalon at saka shorts. Hahalukayin.
2: Tapos tutupiin mo na naman ulit. Oh.
0: Siyempre, hindi yung BGMP magtutupi, yung priso. Kung ako sa kanila, ayoko na magtupi. Kasi hahalukayin nyo pa rin. Oh. Okay.
2: So, para mo na ganyan yung BGMP. Ay, Tagalog galing, no?
0: Ha? Oh, Tagalog nga eh. Oo. So, tanungin natin sila, ang lagay eh.
2: Ano?
0: Ang lagay eh.
2: Wala.
3: Tinunto.
0: Ah, wala. Walang ganyanan. Oo.
2: Walang ganun.
0: Oo, walang ganyanan. So, talagang mababait ang mga priso dyan.
2: Oo, disiplinado. Oh. At saka malinis kahit sa GP, ganun.
0: Malinis?
2: Oo.
0: Malinis ang ano? Malinis ang budhi? Malinis ang budhi?
2: Hindi mga devils.
0: Uy, grabe ka naman ha. Pagsabi palang priso, devil.

0: Hindi, sa pagkakalam natin kay Kipa MVP, lahat naman daw ng mga BGMP facility ay...
1: What if ito naman ang gawin natin? Ang mga preso naman ang mag-rehound sa BGMP, halukayin din ang kilang mga gamit dyan. Preso naman ang mag-check.
0: Actually, yep. Lahat na yata ang K-5GP kasi pinaya naman yung nag-i-initiate. Oh.
1: Ah, okay. Sige. Ang galing, ang galing.
0: Hindi naman yung mismo...
1: Pidiya yung nag-i-initiate.
0: Oh.
1: Yun na talaga siguro kasi wala nang mahuli sa kalye. Mag-i-rehound na lang para may trabaho.
0: Ay, hindi naman. Hindi naman.
1: Sige ah. Okay na ko, Jung ah. Oo.
0: Sige ah. Awas ka pa doon, log natin report sa nga unto para sa 11 Lilibes program. Tanulog sa ato sa Vitri, Valitex, Samadid, Kag, Maipis. Ako naman si Kipa Zong Bersales para sa kampiyon ng mabalita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Nagros, Kipa News. Kata.
1: Mayo ah, kada bulan gili gina... kada bulan sila gina-check. So, amo nang butsilingon nga pamatutan hindi sila masaligan da. Kaya kita checki bulan-bulan. Eh kung masaligan ka lang niya, talagsa ka na lang niya, chikun. Talagsa ka lang chikingon. Ay, ambot. Ang balita ni Jong Gindulong sang DTX Coffee Mix. Mga muna yung mga inuras na ginatuyo ka. Mag DTX Coffee Mix ka. After Panyaga, i-DTX Coffee Mix na. Gakapi ka na. Daw gabulong ka pa.
2: Alright! Grabe po ito.
1: Luluwa man kuno si Melita Malba sa kanila. Ay, kabalilis. Not kapag kayong dalawa ang nag-uusap-usap, bagay kasi parehong mga kalog. Ang sakit mo namang magsalita, Lisnat. Pareho pala kaming kalog. Ang baho nga ng kalog. Jong, si Lisnat Jong, oh. Pareho daw tayong kalog. Buti na lang, hindi parehong imburnal. Kalog lang. Sige ah, check natin si Wilson kasi may nagbabandal-bandal na naman doon sa Bakulod. Nahuli, nahuli. Nandito na si Wilson. Wilson, K5 News mo.
3: K5 News FM Police Report.
1: Son?
4: K5G, day na po ang inosan na video. Ininduwa ka mga lalaki na nagbabandalay sa bahin sa barangay Mandalaga, no? Dirisira sa Bakulod, talan lang doon, to be specific. So, i-play na ito. Wala may kita dito para may context kita sa nga aton ginagawa na ito, balita. So, makita dira sa inang video na nag-tinta. Nakabalok ako anong isulat nila kita dito. Mga kanda, anong isulat nila? Baha kulot.
1: Gani? Baha kulot? Ari ang video, blalang taon tabla. Abi, Itan, i-play ta video. Itan, ararararar. Kinaguna-una na si Itan, no? Nag-gambal. Pag kung karun lang. Sige, go ah. Aryo, ang video ipakita ta, paano na huli? Paano na huli? Nahuli? Paano dakpan? Nag-spray paint.
4: Tagalog pala tayo, Tagalog.
1: Tagalog tayo. Saan banda to ng Lacson?
4: Malapit dun sa ano, sa isang mall sa Baku, sa harap ng, sabihin na natin.
1: Malapit sa isang mall, doon sa, ano?
4: Sarap mismo ng mall sa ano, sa Barangay Mandalagan.
1: Ah, SM.
4: Layo-layo.
1: Anyway, sige. So, anong oras ito nakuha?
4: Mga pasado alas 8 na ng gabi yan, kita GP, nadaanan ng isang, ano, nipisit, o, nakuha na ng
1: video yan. Okay, sige. Sige, tingnan natin ang kanyang iguguhit. Sige. Play na tan. Okay. With audio tan ah. Yan. Nagsusulat siya oh. B. A. Ba. Baha. Okay, baha.

0: Si Baja Ko Lod. Ay, in fairness na, misa gipang. Di ano man tawag mo na papang handwriting? Manami ang iya penmanship. Ano pa nawag mo na sa agi ya? Ano sa English?
1: Aerial ako rocket sa city. Ano po?
0: Tingnan ni ano tawag mo na siya kaysa gad sa magsulat na ano tawag mo? Penmanship o handwriting? Na muna da. Basta hindi mo mamatawag nga nami sa penmanship kay hindi man pen. Hindi mo mambal nga nami sa handwriting kay wala siya sulat by hand. Amo na nga hindi na ka musagay English. Riktahan na lang agi ah. Nami sa agi. Hmm?
1: Kaya nung sinasabi ko, nahihirapan na talaga ako sa kalisod.
0: Amo na nga, hindi ka musagay English. Kiti lang tawa bala. Kabudlay, hindi mo man ballpenmanship. Hindi man handwriting. Wan lang, agi. Pero, may punto man siya bala pang. Di ka nga itong pangaki kitang bakulod.
1: Actually, ang kwan nga rin ni Greggy Fajiki, why pa siya problema? Nga ma-expression
0: niya. Kaya daw expression ni isang kwan eh. Daw expression of sentiment ni eh. Why man na siya nagbandal sa mga kung ano-ano nga mga grupo nga signs, mga pangbandal nga mga pang hip-hopper, mga pangbandal sa mga gang. Ang iyayo, baha, kulod. Na do ginabutang yung sentimento lang mo ning bakulod subong gabi na ha. O, ti daw ka-expression niya lang ya. May freedom sa daw mo na.
1: Expression niya gina kasi mm-hmm.
0: Kaya basi ang balay, yan ablapang kapila na bahaan, yung takaan na siya.
1: Amo na delikado sa kita jeep kasi may tinanghuhugutan sa turo. Amo na ba ni Mayor Greg di way man ang problema kasi sa jeep dahil nasasakto do lang ng agi kasi private property ina siya. Kasi ko magreklamo ya karon ang tag-iya.
0: Ah, do way man aguro reklamo ang tag-iya da kay pinta man na. Di ba saan di matuktukan ang sin?
1: Kasi may jeep kasi ato matiyan sa kalaang bahaya ni Mayor Greg kita kasi di ongoing subok ang tracing nila sa duwan at sa mga persona gusto identify.
0: Tina-identify na gali nila?
1: Wala pa kita GP.
0: Paano magduwa kay daw siya lang man na isa?
1: Hindi upo di pa nang isa kalalaki kita GP nga nauna sa iya.
0: Ah, okay.
1: Upo di na pala duwa ina sila ang identify sa karon.
0: Okay. Okay.
1: So, pamatian ta pala kita GP.
0: Sige bi. Pamatian ta ang paglalain ni paglalain ni Mayor. Sige go.
2: Sa mayor
3: here
2: in Bacolod.
3: Kumusta mayor
2: nato sa investigation niya at
3: the
2: statement
3: with regards to this incident? I forwarded it last night kay CD Rebadomia kag sa aton nga enforcement ordinance enforcement unit under the city legal to check to investigate as to ang possible identification sang mga naghimo sa ini. Then din pareview pa namon ang mga CCTV sa city no dara nga area. So nag-commit naman si CD last night kag aton ordinance enforcement unit that we will look into that matter. Although we do understand nga ang ining pag express sang mga pamatanon or yung mga tao has been this has been happening for so many years diri sa aton sa Bacolod. So this is not something new but ang aton malandri is as much as possible ang mga ang pag-express nimo sa imo pagalingon sa imo kinamatarong sa pagpalambot sa imo balatyagon nagauntat on kinamatarong naman sa ibang na tao ang apektuhan. So definitely they will look into that matter.
0: Okay.
4: Let's be clear to this mayor, may arrestan nga penalty na pagkatukangan if ever ka ma-identify in individual na nag-vandalize sa specific area na inamirin.
3: Well, there's an existing ordinance. Mm-hmm. I think this is an old ordinance na yes, I should have.
0: Mm. Sige. Aha, ti so ti son, ano ko na yun son?
1: Yes, si Pajit, ito mo na sana ko sa lang ma identify ini nila si Pajit na gano'ng ang sanction o kung na penalidad niya ila sa mga pag-obrang ang sato sinisang ka duwa ka mga
0: ah, dapat, dapat ti Kwan Gid dapat pailan gina reklamo kay Basi Maanad Blapang, Basi Maanad.
1: Sige, si Sir JP, amo na ganang ato, sila nga balita, siguro na bigyan dili sa Bacolod City Government Center nga ginadunong sa inyo sa Kalwan sa Mike C. D3Bio kang DTX 500. Po nato si K5 Vincent Coralde, sila naman si K5 Wilson Juliana para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 Houston.
0: Ay, nano. Kadlaw mo to yung akon nga tumukan. Salamat gid Wilson sa imong balita gidulong sa inyo sa ang kaalwan sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C nami para sa immune system kag nami para sa health sa inyong blood vessels hindi kadali ma stroke hindi kadali magka hypertension kay ang vitamin C nga alkaline the best for your blood vessel health. Habal ni Ibon Diusana niya good noon Paul. Siguro gina-express niya lang through writing ang iyang sentiment about sa pagbaha sa Bacolod kaso vandalism abi. Yeah, of course. Mga siling ko dapat tultulon gito kag filean kaso. Eh kon pa bayan mo ni basi madudla bla. Dudla bla. Naka-standby si Chester. May 22 ka mga barangay sa Cadiz in profiling na kuno nga apektado sang RSSI para nga mahatagan ayuda. Chester, i-K5 News mo.
5: K5 News FM Live Report.
0: Yes.
6: Yes, ka K5JP kay ang siyudad sang Cadiz ikaduwa ni suno sa anapanhat sa SRA isa or ikaduwa ini sa pinakadamo nga or pinakalapad nga napiktuhan sang RSSI in terms of hektarya ka K5JP masobra 300 ka hektarya na iya ang nagpa-record ng sa SRA. Wala labot ang mga wala nakapadulong sa SRA or sa Department of Agriculture. Sa karon ka K5JP ang 22 ka mga barangay diri sa siyudad sang Cadiz padayon ang profiling sa mga affected sining RSSI tungod nga sa rebaluan sa K5JP tatlo ini ka ahensya or duwa ka ahensya ining Department of Agriculture under ang SRA kag ang DSWD ka K5JP. So kun may ara ikaw sa mga requirements kag kwalipikado ka ang requirements ni ka K5JP dapat di ara may titulo ka nga ikaw nagapanag-iya sang duta
0: or hey, what if bikon why ka biya titulo ya kag nagarindo ka lang.
6: Amo nga ang kay ang requirements kay K5JP dapat ikaw diya.
0: Tigani papang. Oh, okay, ti ari papang. Kadamo man bisubong nga may duta pero why igasto? Way gasto. So, yes. Ginobra nila para yung duha nila sa may magasto. Oh. Income man agyapon para sa self nila. Okay? Now, ti ako karon wala ko duta. May duta ko gamay lang abi. Ang duta ko abi, 2 hectares lang. Naka-aryendo ko 10 hectares. Okay? Pinangbayran ko tong tagiyas ang duta. So, ako na nasubong ang 10 hectares. For example, nagpatanom ko. Nagasto ko pila ka hundreds of thousands na. Ginatake sang RSSI. Siyempre, wala ko titulo. Hindi ko yung pag-ayudahan. Nga dako-dako, Kuya Kwan. Dako-dako, Kuya Perde.
6: Ang gakatabo ka K5JP as of this moment sa profiling, kung sino ang nakangalan sang PLOA or titulo.
0: Tigani ang akon bala. Ma-defeat ang purpose nga ayudahan ta ang iban nga naka tanom pero hindi ila duta. Kay whether you like it or not, damo niya cases yung sister nga garindo. Kabalo ka gina, kabalo ka gina. Tibot silingon ako ng partiality ni. Ang tagaan lang nato niya, may tagiyas ang duta. What if ko niya duta, to ko niya ginpatamnan sa iban, kinagaryendo. Do kita bla matyagan ko, blab chister. Do, why tiya kabalo nga may aryenduhan ay? Tani naman sila, kay kabalo sila nga uso ang aryenduhan ay. Tani gaan man to nila pamaagi. Ang ilang ang ila tani nga pagkuha sang requirements hindi lamang kay valid lang nga tagya sang duta nga kundi i-allow nyo man nga may certification from barangay nga bisan hindi iya duta garkilada siya. Kag nagasto siya. Na ano nga utok kung ila naman?
6: Nami gid ka kay JP nga session kag pamangkot isa ini karon sa ipamangkot naton sa taga department.
0: Kay lang tawa pala sister. Matyagan ko bla sa ila. Mahatag magit lang kamo ayuda, hindi pa para sa tanan. Ang atagan nyo lang ya, ang may titulo sang duta or kluwa. Pero, fact remains, kay mga taga-agriculture man kamo, kabalo kamo nga diri sa Pilipinas, uso ang aryenduhanay.
6: Oh,
0: especially, sa mga tag-iya sang kluwa, nga sang una, tapasiro. Karon ginatagan sang gobyerno duta. Di kay why sila ibakal abono? Why sila ibakal? Igasto para magtanom. Siyempre parkilahan nila, paryenduhan nila. O di kay gin aryenduhan, ako karon small time farmer, may isa na ko kay hektarya. Kay why naman ko baklan duta? Pero ang tupad sang nga duta, oh, ang tupad sang duta ko ka 1 hektar, ginaparkilahan which is aryendo.
6: Oh.
0: Di karon ginarkilahan ko ang pulo ka hektarya. Pulo ka hektarya, naggasto ko da patanom, nagbayad ko aryendo, ginkaon sang RSSI, siyempre perdi ko. Di ang bayaran nyo sa ako ng 1 hektar ko lang agasto, ang ginaryendo ko yan sa 10 hektars. Ang punto ko amuni, nga ipiliton tagid, nga kluwa kag title sang land ang aton nga pangitaon. Nga may ara iban nga aryendo, hindi pwede mga presentar lang sila certification from barangay nga nag-aryendo sila duta. Kundi tani, patas. Kay ang sapat, mamati sila, ang sapat nga RSSI, kung mag-atake sa tubo, why nagapili sang tubo sa iya sa tag-iya sang duta? Mamati ka mo! Mamati ka mo! Ang RSSI nga tige kung mag-atake, why naga-atake sa mga tubo lang nga tag-iya ang duta? Tag-iya sang duta ang nagtanom. Pati na aryendo nga duta, gina-atake nila kaya wani sila pili. Di karon ng tagaan, takaroon niya. Ito lang niya ang kwan? Ito lang niya ang ano ni? Ang may titulo? Unfair? Unfair na niya papang. Dapat tagaan tatanan. Ang inyo na nga requirements, i-adjust nyo para nga mag-align sa mga wala titulo pero nag-aryendo, kag nag-gasto, kag na-mierde. Na-mierde. Oh. Di blasers? Gakapahaos ko sang report mo, na-stress ko.
6: Correct ka, Kipa JP. May ara naman yung mga senaryo kasi may ara ka kloa or titulo pero wala ka naman sang reproduction nga record alin sa sentral. Kaya ang ilan nga requirements, wala labot yung may klowa or...
0: Balo ka nung kapabudlay, sister, balo ka nung kapabudlay sa sistema sa ang gobyerno sa Pilipinas? Ang bureaucracy. Ang bureaucracy nga, ah. Bisa na lang magatag ayuda. Pinsarabla magatag sila ayuda sa bagyong Tino. Bangod sa kadamo, nga requirements, nga requirements, nga requirements, mahatag lang yung yawa sa inyong kwartang, hindi man na inyo. Iyan sa pumuloyo, ihatag nyo gilang ayuda, pabudlayan nyo pang tawo. Ano pa sang sagay nila ka-requirements, ka-requirements? Sang 2024 pa tong Tino, 2026 na subong, huwag yapo ng ayuda ng abot. Hindi pwede nga pahapuson nyo na ang inyong mga requirements. Nga kung mga awat ka mo sa gobyerno, kapos lang man. Nga kung kawaton yung kwarta, kapos lang. Himo-himuan nyo lang project-project na flag control. Nga, kapos lang man sa inyo, mga awat. Kapos lang, mga awat. Kapos lang magbutang kwarta sa malita. Wala accountability. Pero kung magbalik ka gani ayuda sa tao nga nahulaan, pagdugayon nyo pa, kadamo pa yung style. Tapway na kuras pang...
6: Hindi ka pakakwa, dali-dali.
0: Di mo gani na. Naano na yako, no? Ang kapabudlay sa Pilipinas, ang wala pulos kisa nga mga requirements, nga kapabudlay sa tawo, mahatag na gila kamusang sangkanahot nga bulig, pabudlayan nyo pa. Pangway na kuras.
6: Di ba, sa takwa na, may inom tanay di text 500, ah. O, may parangay dito sa kagadugtas, kag isa na no. Ka kasi di ba sa Japan ka doon kayo mataklo wow ay manta
0: ate mo na ta amo pwede man to guro sa Adventist nga mga akig pang no. Hindi ba ko to hindi ba ko to pang makuan hindi ba ko to ma ano ni ma disiplina. Hindi ah for the good na isang tanan ah. Pang wala ta uras pang balda kita niya niya disiplina gini niya maglapaw to 55 no.
6: Wala na gini requirements
0: Rikta Iban bye bye. Okay na sa bye bye. Alas 12:55. Salamat sa pag-upod. Subong nga ano ni. Nga 11 Mbps. Kita kita sa same time same station. Alas 12:55 na gid. Bye bye.
5: Bye bye. Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka pala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Kan pigaw ang imo immune system. D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nagaugtas kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang madasig nga pagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigon, malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila yung isang nagligad. Sikisaki, hindi ka tama. Kaya basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa ngapon. Tugunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
13: Duha ka klase ang asthma, allergic, nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic, nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
14: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kay ginayon niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
13: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatean.
15: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
17: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: tempo! Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops. Ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my love.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5, ang aton oras, alauna 13 na sa hapon. Welcome sa Miyerkules nga edisyon sa ngatang program, It's Your Time to Shine. Today, mangin kaupod ninyo Sunshine Lacson, and of course, Kuya Kenneth. Maanggaanay na naman kita until

0: Sa mga KSS members sa Southern Negros, kag sa mga nagamonitor right now sa norte nga bahin sa Negros Occidental, good afternoon sa inyo tanan. Siyempre, gina-welcome naton dari sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Ang aton nga mga suki nga mga drivers, ang mga suki naton nga mga vendors, kag sa tanan-tanan nga mga nagapamati sa mga sari-sari stores, sa mga grocery stores, sa tatlo ka merkado dari sa syudad sa Bacolod. Salamat gid sa inyo nga pag-monitor, pag-subaybay, pag-suporta sa K5 News FM.
1: Di ko hahayaan na sa amin ay may hala.
0: Mga ka-K5, malikawan ang cancer kung adlaw-adlaw nagatumar kita sa mga suplemento nga manggaranon sa antioxidant. Ano nga mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga magaranon sa antioxidant? DTX 500 Capsule. Ang DTX mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mabakal man sa mga klinika branches. Kag sa klinika branch dara sa Sibalay, kag sa syudad sang Cadiz. Salamat gid sa mga nagapamati sa aton in Sipalay City, sa mga nagamonitor right now, dira man sa Banwa sang Hinumaan. Good afternoon sa inyo tanan.

1:19 PM. Ang aton oras mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa Clinica Spore Biotics. Kaginadulong man sa inyo sa My Disease Zero. Ang kabataan dali maapektuhan sang infeksyon kay hindi pa fully developed ang ila immune system. So kinahanglan mahatagan sila sang My Disease Syrup kag para mag-alam pagid sila dapat mahatagan sila sang Memory Plus adlaw-adlaw. Ini nga mga produkto mabakal sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Thank you sa kay Mami Lily Inting Balinas nga nag-monitor right now sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko man tamyawon sang maayong hapon ang mga kaupod ni Ma'am Rowena Villaran Erbido dira sa Barangay Felisa. Aralan dira sila sa eskwelahan sa Barangay Felisa. Nag-monitor adlaw-adlaw from Monday to Friday. Thank you, Ma'am Wen. Salamat gid sa kay Ma'am Cecilia Banzoy. Sa mga nag-celebrate sang ila birthday today. Happy, happy, happy birthday sa inyo. Let's check a nine. Before natong tamyawon ang anton nga mga suki nga nag-celebrate sang ila birthday today. I-check nato na ang lakad sang panahon diri sa Pungsod, Pilipinas.

0: Kuya, good news. Kundi may LPA, subungagi na monitor ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Amo na siya ang pag-asa ang aton ng Weather Bureau diri sa Pilipinas. Ang siling sang pag-asa may LPA subong sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Pero hindi apektado ang Negros Occidental. Dito ni siya nag-aapekto subong sa mga lugar sa Luzon area. Ang pinakamanami nga balita dere kay hindi naman ni siya magbaskog ang siling sang pag-asa. Hindi na siya mangin isa ka tropical depression or mangin isa ka mahina nga bagyo. Pero sa masunod nga bulan or sa bulan sang Agosto, posible nga duha tubtob apat ka mga bagyo ang maporma or magsulod sa teritoryo sang Pilipinas. So next month, kuya, kuha naman kita sini. Ma-ready na naman kita. E base kung pagbunok sang ulan, magsulod na naman ang tubig baha sa amon dito sa balay. Si kuya yan, tiwain niya, hindi niya masudlan sa baha ang mansyon niya.
1: Kita shine kapon pala, kita shine. May, di ba, may baha pala sa may titor, nagsulod dito shine.
0: Grabe kapon, no? Gulpi lang yun dyan nagbunok ang ulan. Amo nang delikado, kuya.
1: Mga alas 4 sa hapon, tita Shine.
0: Oo, basta ang ulan, gulpi lang magbunok. Dasig lang gidya magbaha sa Bacolod. Ang delikado, abi, ang leptospirosis. Eh. Ang kagaw, ang bacteria, ng leptospira, ng halin sa ihi sang ilaga. Pwede na siya mag-upod sa tubig.
1: Tapos pagsulod ko sa baha. Pagsulod ko sa salakyan, tita Shine, na
0: basa imo, TL.
1: Nabasa ako ng sapatos.
0: Dapat kwange. Dapat manghugas gidayon, kuya. 1:24 PM mga ito na oras, mga kag-K5. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, July 29, 2026, happy birthday sa inyo. Halin sa amon, dari sa It's Your Time to Shine program sa K5 News FM.

0: Once again, sa mga nag-celebrate sa nila birthday today, July 29, 2026. Happy, happy, happy birthday sa inyo. Kuya, unahon, tagid niya. Kay upod, tani sa K5. No, nag-celebrate sa nila birthday today ka K5 Michelle Patinio. Happy birthday sa imo, Inday Michelle. Kabay pa na magmalipayon ikaw kaupod sa imong family today. Kabay pa nga magpabilin ikaw nga healthy, yes, kag active sa imo nga trabaho. Kabay pa nga hatagan ikaw sa ginuosang malawig pagin nga kabuhi.
1: Good health.
0: Oo, good health, malawig nga kabuhi, more love. In love niya si Inday Michelle, wow. Adlaw-adlaw. Once again, happy birthday sa amon nga kaupo diri sa K5 News FM Bacolod ka K5 Michelle Patinio.

May isa pa gid ko yan. For sure nagapamati gid siya. No, si Mrs. Magdalena Kalawod sang Purok Gonzaga Barangay Mansilingan is also celebrating her birthday today, July 29, 2026. Ma'am Magdalena Kalawod sang Purok Gonzaga Barangay Mansilingan, si Ma'am Maggie. Do amo ni ba lang iya nga ayo mo Maggie. Oh, happy birthday sa imo, ma'am. And ang manghod pagid kuya ni Ma'am Cecilia Banzon, nag-celebrate man sang iya birthday today, July 29, 2026. Happy birthday sa imo, Sir Antonio Canio Jr. Sir Antonio Canio Jr., happy birthday sa imo, sir. Halin sa kay Ma'am Cecilia Banzon ang imo magulang. Halin sa iya ang pagpanamyaw. And of course, halin man sa amon diri sa K5 News FM. Sa tanan-tanan, once again, nga nag-celebrate, nag-saulog sa ila kaadlawan, happy, happy birthday sa inyo. 1:27 p.m. ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio.

0: kadansig sang oras, kuya. It's 1:30 p.m. Ang oras ginadulong sa inyo sang Clinica D3 Bio. E ginadulong man sa inyo sang DTX Herbal Salt. Kung nakahubog ka mo sa baha, kinahanglan bunlawan nyo ginadayon ang inyong mga tiin. Kinahanglan limpyuhan gidayon ang mga tiin. Gamit ang DTX Herbal Salt para makakas ang tanan-tanan nga kagaw nga nagatapik dira sa inyo nga banyo. May nalipatan ko, kuya. Nag-celebrate man siya sa iyang birthday today. Actually, hinablo siya ni Ma'am Annabelle Alonzo, ang anak ni Nanay Uday. Good afternoon sa inyo tanandara, sa mga nagapamati sa ato sa Barangay Punta Taytay. Good afternoon. Thank you gid sa inyo nga support. Happy, happy birthday sa kay Ma'am Mylene Arroz Siblao. Ara dara subong sa Barangay Punta Taytay, celebrating her 41st birthday today. Happy birthday to you, Ma'am Mylene Arroz Siblao. Salamat gid sa inyo. Happy birthday, Ma'am Mylene. Nanay Utay, kumusta ikaw dara? Ang amiga ko nga adlaw-adlaw naga-good morning gid sa ako. Wala gid sang absent.
1: So, mag- all good morning.
0: Magbugtaw na siya bala, kuya, tag alas 3, alas 4,
1: alas 5.
0: Oo. Temprano pag ina siya actually, kuya, nagabugtaw. Inday jingle tikar.
1: Wow.
0: Si Inday jingle tikar. Adlaw-adlaw may good bells. Morning gid ko na iya sa iya. Siguro kon hindi maka good morning sa akon si Inday jingle, matingala gid ko. Masilingid ko siguro guba gurong cellphone Inday jingle tikar. Anyway, pila na lang kuya kaadlaw. Bulan sang Agosto na kuya. Kakadula ko. After sang August kuya, syempre maumpisa na ang Berman. Ang tawag ko kay Inday Jingle Tikar si Jingle Bells na naman ni kuya kay dali na lang Christmas.
1: Pasko.
0: O dali na lang Pasko pag umpisa na sang September. Ber month na nati, ber na nati, jingle bells na nang tawag ko sa iyo. Thank you, Inday Jingle Tikar. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Barangay Granada, good afternoon sa inyo. Drivers, sa mga amigo namon ng mga drivers, kung luya na, park anay ang salakyan. Kag-mag-inom sang DTX coffee mix. Yes, pwede ah. Bisan tapos, nakamong panyaga. Bisan bagulang katapos panyaga. Kung gusto mo yung mag-coffee-coffee, pwede gina.
1: Pwede gina.
0: Sa kay Nanay Terry Ariego, dara sa Kling Kling Store sa Barangay Tangog. Mabakalman ang DTX coffee mix. Safe ini sa mga drivers nga nagasaka ang ilang blood sugar level. Kay steady lang ang inyong blood sugar, hindi magsaka. Normal man ang inyong tulog sa gabi. Basta ang inyo ginainom nga kape, DTX coffee mix. Alauna, 33 ang aton oras, mga ka-K5. Stay tuned, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend!
11: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
11: Extend! Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Happy! Everybody is happy!
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
4: OT!

Salamat gid sa mga nagapamati sa aton all the way from Kawayan, dire sa Southern Negros. Good afternoon sa inyo. 1:46 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Magbisita sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall para sa mga alternative products. Kung gusto ninyo healthy snacks para sa inyo kabataan, para sa bilog ng family, kangkong chips, available man sa Maze Wellness. Thank you sa mga nag-monitor dira sa downtown area. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Gusto ko man tamyaon sang maayong hapon ang aton nga mga suki, especially ang mga KSS members, kag KSS officers dira sa Banwasang Ilog. Nga kabalugid ko nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. To all the members of Magdoles family, good afternoon sa inyo. Sila ni Ma'am Nelia Barsaga, nagapamati gid sila sa It's Your Time to Shine program. Si Ma'am Veronica Delgado Recto, nagamonitor man. Sila ni Ma'am Jocelyn Aure, sila ni Ma'am Malu, sila ni Ma'am Fe. Good afternoon sa inyo. May ibos queen na dara sa ila. Thank you very much. Belated happy birthday kay Tatay Wilfredo Guanzon, ang KSS Federation Officer dara sa Tabo, Ilog. San o gani, Ma'am Veron, ang kwan birthday ni Tatay Wilfredo? Ang mga mabuot ginibanan sa mga KSS members dira, kag officers dira sa may Banwasang Ilog. Promise. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. 1:48 p.m. ang aton oras, mga ka-K5.

0: sa mga suki naton dana sa Barangay Sumag. Good afternoon sa inyo tanan. Sa kay Mama Lilia Alpetre. Dira ko no sa may urban. Kay permigi na siya nagapamati kay Tita Shine. Sa It's Your Time to Shine per girl. Thank you, Gid Mama Lilia. Si Sir Ruel Alpetre ang nagpabalo sa ako. Salamat, Gid, sa mga taga-Barangay Sumag. Thank you also kay Sir Eric Sapitona. Sa kay Astar Hero. Dira sa may Purok Dos sa Kawayanan, Barangay San Jose, Binalbaga. Salamat, Gid, sa inyo. Alauna 52 mga kagayfang. Nadula ko, kuya. 1:52 p.m. Ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 Capsule. Mga kagayfang, ang pagpalangluya, isa sa mga sintomas ang diabetes. Ginaupdan ini sa masaming pagbatsag sang pagkauhaw, kagpagkagutom. Likawan ng diabetes kay amo ni makapabuslot sa aton nga bulsa, kuya. Bangod sa mga maintenance drugs kag pabalik-balik sa ospital, bangod sang infection. Amo nang mabudlay sa diabetes. Magtumaro sang mga clinical products, mag-exercise, magkaon sang insakto nga kadamuon sang pagkaon para iwas diabetes. Iwas diabetes, iwas gastos. Kuya, sinong tamyawon mo dira sa imo before kita mag-commercial?
1: Yes, mayong hapon sa kay Ma'am Annabel Santisteban nga nagapamati Subong. Monitor lang kami diri sa may kabakungan. So, kuya, salamat. I love you, Kuya Kenneth and Miss Shine. Nagapamati Subong. Good afternoon man sa kay Ma'am Yasha Milan. Mabugna ka panahon sa inyo doon ni Tita Shine, Kuya Kenneth. Always lang kami kapamati sa inyo program na binagid sa Pinanid sang Gugma diri sa Purok, Lionville, Barangay Mansilingan. Thank you sa pagbasa, Kuya Kenneth, and more power sa station. Good afternoon. Good afternoon man sa kay Ma'am Veronica Delgado Recto, kay Sir Leonard Rilos.
0: Ara kay patuyuhon tapagid ka.
1: Hi!
0: 1:53 p.m. Again, for the audience.

0: Hello, Sunshine Lacson. Good PM, ma'am. Salamat sa kay Ma'am Leia May Pansinsoy. Nag-monitor right now. Say it's your time to shine program. Let's pause for a break, mga ka-K5.
1: Ngayong hapon man sa kay Tita Grace Bacalco, nagapamati subong. Nag si Ma'am Lady Diane Sanchez Lanario, sila niya. Hook up lang kami diri sa Hinigkaraan. Good afternoon sa imo, Ma'am Lady Diane Sanchez Lanario.
0: Thank you, K5 News FM, Hinigkaraan, and K5 News FM, Kabanggalan. Let's pause for a break. Balik kami ni Kuya Kenneth pagkatapos ini.

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Katsota sa mga dugang mga extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Kung kainom ka klinika D3 Bio food supplement, ng mga natural ng ingredients ni, may ara siya anti- asthmatic properties, no? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, kung adlaw-adlaw kayo inom D3 Bio, dako, giniya mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid, nga dabo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sining mga combinations ang fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro, katama, kag-epektibo. Nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma-related symptoms. Mm-hmm. And furthermore, kung gainom ka klinika D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Isa sina, ang itawag nila nga, gallic acid, nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma. Or hapo.
3: Ana nang parmasya no ginambal nila pati asthma makabulig apon si D3 Bio. Dok Sam,
4: yes, budlay bol ngon sir boy ang Parkinson's mo, no? Kabudlay ko miari kasi ni pero kung naka klinika D3 Bio ka malikawan mo ni nga sakit tungod sang iyang gallic acid, isa ka antioxidant nga makabato-batok sa free radical sa aton nga brain, no? So ang ginatawag substansya nigra sir boy kun nami ang function sina malikawan mo ni ginatawag Parkinson's disease ang substansya nigra,
2: no?
4: Aguro ka?
3: Why ka na-control sa ang imo motor neuron, wala na control. It's your motor neuron nga gapugong si imo kamot nga magiyo. Para hindi lang magpagiyo, gli ka papugong, no? So kung may Parkinson's ka na, may damage ng imo substansya negra, why ka na
2: amo na nga kami ni Sir Boy, gainom gimme D3 Bio, kaya gali kami si na nga balatian. Kabudlay kung amaya mo ka ng abalatian, Sir Boy, no?
5: Gakurug-kurug ka, Permi.
4: No? Gakurug ka, hindi makontrol ang imong...
2: Gusto naman nga mag-abot mi 80, gaisil pa kami din.
5: Oo.
3: Lecture pa.
5: Amen. Oh. Amen.
4: Ito sa mga substansya ni Gra, mabuligan, hindi ko nakatumar ka sa ang natuwag. Kadadlaw, ha? Klinika D3 Bio, tungo sa iyang gallic acid, Sir Boy.
6: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
5: Sa mga naka-experience, Sir Boy, ang brain fog, bla? Ano ng brain fog? Iniblang daw, hindi ka kabalo ko nung pinsaron mo. Nga doga ka black kakwan ka mental black
3: cloudy decisions
5: mo cloudy doga hindi mayong function sang utok mo sa mga estudyante da oy mag D3 Bio kamo because science ina ang mental fog sang tawag naton nga our brain fog science ina sang poor metabolism ang D3 Bio food supplement contains extra virgin coconut oil nga nagabulig increase ang imong metabolic rate. Makabulig ini para nga ang mga nutrina makatos imong utok and then well-nourished ang imong brain makafunction mayo kung kinanglan ka sa mga critical decision hapos sa imo maminsar especially sa mga estudyante. Mag D3 Bio kadadlaw.
7: Lain na gid ang mga masakit subong, no? May mga diseases na nga ginapa-weak ang imo immune system or ginapa-overreact ang imo immune system. By doing so, ang imo baba ang imo lawas helpless gid, but by taking D3 Bio that does not depends on your immune system in defending your body, sigurado kaya may maamlig gid si imo nga lawas, no? Even though you have a weakened immune system, kay diabetic ka, hypertensive ka, may cancer ka, even though nga hindi ka lanlan mag-boost ang imo immune system, kay basi lain man, basi makalabot mag what do you call this, mag cytokine storm, mag D3 Bio ka. Kaya D3 Bio is the most potent natural antimicrobial, no? Coming from cold pressed extra virgin coconut oil nga maamligid maprotekta sa imo pamilya kontra sa mga harmful microorganism.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita,

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Aba, Papa, tama na. Sakit na katama nga baga ko sumbak mo.
1: Puro na kitlang kaway, ana lang ginhatag mo sa mo ni baba mo. Latawin niyong mga grits mo. Wala ka man na huya sila.
0: Papa!
1: Kung mag-amo mo na ng obra mo, mag-untat ka lang. Ha? Kasalawa yung klase si mga bata.
2: To? Ha? Ano ka man to, man?
1: Ay! Pamagkutang bata mo ngayon eh. Puro na lang kawayana na ginatag niya sa aton. Istoryang bata mo ngayon ah!
2: Andro! Diyos ko, Andro. Ma. Ano pala natabo? Dali ka lang. Ano naman ka mo ni papa mo? Naanagahibi ka? Ha?
3: Ma, I'm so sorry.
2: Anak, sano ka pa pala mabago man? Nga wala ka nagapaninguha sa pagtuon mo. Di buenas ka gani kay ang tanan mga gusto nga hatag na mo ni papa mo. Pero nakindi pag-uyang ni. Tungod para ini sa imo tanan.
3: Ma, nagapaninguha man ako ha. Katagas ang grades ko. Pero hindi pa kontento gid si papa.
2: Saan siya lang si papa mo, anak? Kaya balo ka ganyan gusto niya nga mangan parehas ka man sa iya.
3: Bisan pa, ma. Ginatinghuan ko man. Pero hindi pa ginhap sa iya. Amho, gali. May competition ko po sa school. Base kung hindi ka mo busy ni papa.
2: Kuan, anak. May meeting kami, boss ni papa mo eh.
3: Nan, dira ka mo permi mayo ni papa. Wala nagit ka mo time sa akon.
2: Oh, Christian.
3: Amo na kisang ha. Nagkakadulahan na lang ko sang gana. Tungod ginaunan niyo pa mga obra niyo kaysa sa akon.
2: Christian! Christian!

0: Rich Chan. At tapos lang ang TV reporting competition. Wala ginagadto ang imong parents, no mo?
1: Oo, man baladay. Busy naman sila, ha?
2: Hindi na ako matingala. Pero, okay lang. Naanadaman ako eh.
1: Kung sa bagay. Hala? Ano na sa baga mo, Chan?
0: Itumbag ka naman ni Papa mo, ay.
2: Mamiga.
0: Amo na lang ni Dayho. Para madulang ang sakit mo na nabatsagan mo, malagaw na lang tabala karon sa balay nila ni Regine. Birthday ya bala subong, di bala day?
1: Ay. Oo, Chan. Birthday ko subong. So, go ta.

0: Jean. Happy birthday. Kasada na sa lugar niyo, no?
1: Uy, kabalo ka naman sa squatter. Hi. Hi. Kabalo ko daw. Na mag-uhan kagit sa lugar namon. Kay ti dito sinyo ya, subdivision to ya.
2: Correct, Giday. Ano, Christian? Okay lang sa imo?
3: Oh, okay lang, ah. Wala na sang problema sa akon, ah.
2: Para man ang gali. Tishata.
3: Ha?
2: Oh, aray mo tagayo.
3: Opo, upuan. Wala ako nagainom, eh.
1: Ay, ano, Christian? Wala ka gainom? Beer lang gid na. Hindi na yung isog yay, try bala.
3: Ate, sige. Ako, ang kapait.
1: Amo ginaya. Ano, abi kay naanad kayo sa gatas, eh.
2: Oo, gali, Christian. Oo, gali, Christian. Tapos na kalun shot, may patilaw pagid kami sa imo.
3: Ano balay na? Haday?

0: espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbaginis ako nabuto nung ako natritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluternamax Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupos ako arthritis.
9: Gluternamax! Gluternamax Capsule and Gluternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
10: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako, ang linya ko,
13: isang kapsula ka na.
12: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
13: Extend!
12: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
12: Extend Supplement for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Glaucoma, eye care gold capsule, bacterial conjunctivitis, or pink eye, eye care gold capsule, eye allergy, eye care gold capsule, cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras sa routine, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang eye care gold, kaupot ang pagbutang sang eye care drops, adlaw-adlaw. Eye care gold capsule, mabakala sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
22: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go!
0: go with the flow.
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
0: go with the flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
0: Charmy!
22: Charmy, let's go with the flow.
23: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tubtob 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
25: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
24: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: It's the best part of the day.

Ano palang natabo sa akon, man? Alas tres ang kaagaho, no? Pero wala pa gihapon ako ginatuyo. Kag-matcha ko. Do ka mag-ans ang lawas ko. Kaglaw ginapangita kong ginigup-higup namon kaina. Atong nakasulod sa gamay nga daw tubo-tubo kag ginasindihan. Kanamit kilit siyang sabor. Ay, daw na dimat gid ako.

0: Hai. Oh. Dawa lagi sila ni Regen kag Gino, hao. Ah, nag-absent sila? Ang maayo pa? Tawagan ko si Regen. Cellphone ko. Ah. Oh. Ah. Nagaring.
1: Hello? Christian? Katawag ka man.
0: Kadayaon sa inyo, ha? Nag-absinig ka mo, ya? Ah, hogali. Laga ko na karon sa inyo, ha?
1: Ano? Ate, sige, pwede kita. Anytime.
0: Sige, pabuta ko, dira. Bye. Kagtawagin man si Gino nga mag-go ko, da. Hindi na ako magsulod, ha? Katalaka. Amo man ni Japon.

0: sige pa. Hindi mo lang pag-ibuga ang aso. Kanugod. Tundla mo lang.
1: Okay. Pasensya na lang. Ano, abigay? Newbie pa eh.
2: Oh. Yung, Gino. Papayin na pala si Christian, bala. Makabaluyagin na siya sa teknik yan, no?
0: Ati, ayos ah. O, oh, ikaw naman, Regina?
2: Bebe, dati ba? Mga weak man si new one.
1: Hala, grabe ka man, Regina ba? Gayupok ginang guya mo.
2: Siyempre, amugid na. Ay. O, gali. Christian, amo ni sikreto na amo ni Gino kung may exam.
1: Bah, aba to on?
0: Oo, Christian. Nagpaalam niya.
2: Yes, baladay. Isa lang yun namon kabasa. Ay, gasulod na yun sa utok namon niya. Uy, by the way, Christian, dasang semana, exam ta. Try ni bala hits, oh. 1-5 lang.

0: Christian?
1: Wawi?
0: Abi mo? Ginauyangan mo lang kabuhi mo sa wala pulos.
1: Ano? Anong bot mo silingon?
0: Wala mo na kita? Nagupunupod ka man sa mga adik? Kag hindi mo ka-level?
1: Wow! Sino ka nga maghambal sa akon sa amo sina? Wala ganin nagasawa yung mga parents ko. Ikaw pa?
0: Bisan pariyos tanga lalaki, pero palangga ta ka. Pariyog lang. Unta tinang ginabuhat mo nga wala sang pulos.

0: Mommy.
1: Huh? Ah! Mommy! Nga kinam kitang pamo ko!
2: Ano ini? Huh? Ano ini? Sang-sano ka nag-entra sa amo sininga butang? Ha, Christian? Nagagamit ka sang ilegal na droga?
1: Maha ko, kuhin.
2: May eskwela ka na mo sa matarong. Amo kalisin ang ginahima mo? Amo sining ibalos mo sa amo ni papa mo? Ang magbisyo ka magbarkada sa mga adik? Wala mo kikinapaminsar ang kaugalingon mo. Ha, Christian?
1: Tungo din na sa inyo, ma.
2: Ma...
1: Wala na ka ba sa jimpo sa akon? Kag hindi ko mapatsagad nga, may pamilya ako. Wala ko man lang napatsagad ang pagpalangga ninyo ni Papa sa akon. Puro na lang ka mo, work, work, work! Kung nga nakasunod ako sa bisyo ngayon eh, inatungod sa inyo. Kamu ang may salat sinitanan.
2: Christian?
1: May pang mga barkada ko. Palangga nila ako. Pero kamu, mga kaugaligo dyan ang kinapaminsan ninyo.
2: Nagsala ka!
1: Mas may pang malayas na lang ako, Dre. Malayas na lang ako!
2: Christian! Christian!

0: Wawi.
1: Ginpalayas ka sa inyo?
0: Juan. Gusto ka sa mga ginapanghambal mo, pero hindi mo maintindihan ang sitwasyon eh.
1: Christian?
0: Ang mga parents ko, obra na nilang ginapaminsan nila.
1: Christian, hindi lang ikaw nagasubong sina.
0: Wawi.
1: Madamo ka mo. I'm sure, love ka sa mga parents mo. O galing, sako sila sa ilang obra eh. Inatungod para sa future mo. Paminsara bala. Sa din pa may makadtong pangabudlay nila. Hindi bala sa'yo mo?
0: Wawi.
1: Christian, magubod ka sakon. Ipakilala ko sa'yo mo ang mga tao nga makapabag-usay mo.
0: Wawi.

Wala gid ako maghuna-huna nga si Wawi may balatsyagon gali para sa akon. Ginpakilala niya ako kaginpasulod sa isa ka-organization. Didto ko na batyagan ang akon ka-importante. Sa subong, naintindihan ko na akon nga atuman ka-estrikto sa mga parents ko. Kag naghinulsol gid ako sa ginhimo ko, sa subong graduating na ako, kag mag-on na kami ni Christian. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Christian.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Check your clocks, everybody. Alas 2:32 na ang ato na oras. Kag ang oras ginadulong sa inyo sa Mighty C Capsule. Kung may Mighty C Zero para sa mga kabataan nga nagaedad 15 years old below, may Mighty C Zero, I mean, kung may Mighty C Zero para sa mga kabataan nga nagaedad 15 years old below, may Mighty C Capsule man kita. Para sa mga active men and women, para sa mga senior citizens na mahina, masyado kahina ang resistensya, kinahanglan adlaw-adlaw, mahatagan gid sila sang Mighty C Capsule. Mayong hapon sa mga guard dara sa Gold Crest, sa Gold Crest, amuning magbasa no, Gold Crest sa tinigani Sir Rolando Balayo, sa Mandalaga ni Sir no, sa Barangay Bata. Confused ako daw sa kuan ini siya sa Barangay Bata. Mayong hapon once again sa kay Sir Rolando Balayo. Thank you gid sa mga security guards mo, sila gina mga suki naton adlaw-adlaw diri sa aton nga program It's Your Time to Shine. Aside from the jeepney drivers, taxi drivers, sa mga konduktor, sa mga bus drivers nga nagapamati, tricycle drivers, ara man ang aton mga amigo nga mga security guards. Sila ni mga suki nato na everyday. I'd like to greet also CJ Hadulos. Si CJ is from Caban, Calan, right? Pa-shout out kami Tita Shine diri sa Central Philippine State University, CPSU office. CPSU, no, Office of the Board Secretary, nga nagapamati gid bisan nagatalambak ang ulo brahon. Thank you very much, CJ, and to everybody who's listening right now dira sa Central Philippine State University sa CPSU. Salamat, salamat, salamat gid sa inyo. God bless you all. Thank you sa mga taga-Kaban Calan. And salamat man sa kay Ma'am Estela Tayang nga nagapamati man right now dira sa Hacienda Fatima sa Cadiz. Mayong hapon man sa imo Ma'am Estela Tayang. Ang mga suki man dira namon sa Sagay City. Tag sa Escalante, good afternoon man sa inyo. Thank you, thank you, thank you very much gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Balikan ko lang ang yes, kuya?
1: Yes, mayong hapon sa mga taga-pamati sa may mansion. Good afternoon. Siding ni Sir Moore. Good PM, sir. Lipatan mo na kami sa mansion mo.

0: This is Sir Moore. Good afternoon. Good afternoon man sa kay Tita Leia Iturralde kag ang bata iya nga si Hans Iturralde kag si Sheena Iturralde. Good afternoon sa inyo tanan.
1: Kuya, ang aton mga amigo nga mga construction workers dira sa mansyon, di subong very busy no maginatukod sila yes. Nga house ni Kuya Ken. Nag-monitor na sila sa It's Your Time to Shine program. Dali na lang, Kuya, matapos?
0: Yes.
1: Okay, thank you. Thank you din sa inyo.
0: Ay, tito rin nga Arso, wag ka pamati, subong.
1: Oo. Tapos sa mga tricycle drivers, diri o, sa Barangay Takuling, mga yes. Amigo, tagi na.
0: May hapo tayo
1: na tanan. Mga members ang RBMCI, pasang una. Radyo Bandera Motorcycle Club. Good afternoon sa inyo. Thank you,
0: guys. Ang bali, Tita Nene, kompleto ba? Siyempre, Tita Nene, kamo pa ba?
1: Kompleto na lang na para wala na ni Kwan.
0: Wala na ni utang.
1: Why utang-utang. Balikan ko lang ang istorya sa kaina, no, sa drama Pinanid sa Gugma or The Pages of Love. Kaina nagapulo pa minsar ko. Ginapanumdum ko ng balakuya sa gamay ko. Siling ko, kung bata ka pa, pinakauna-una, gin nga makita mo adlaw-adlaw kung matubuan ka na sa buot. Ang imo gin nga ginikanan. Pagbugtaw mo sa aga, sila gin na una-una makita mo ya. Si mama mo, si papa mo. Jim kami yan, tawag na mo nanay, tatay. Tapos kung mag-apat ka na katuig, mag-school ka na sa kinder, dara mo na makilala ang iba naman ng mga kabataan. Pero pagkatapos ang klase, di siyempre puli ka naman. Puli ka naman kay nanay mo, kay tatay mo eh. Sila naman ang updon mo. Sila naman ang istoryahon mo. Sila nag-prepare sa pagkaon mo. Sila okay. Nag-aasikaso sa imo. No, tanan-tanan, no? Sila ang nag-protect sa imo. Sila ang nag-dapit bala sa imo, kuya, magtabok sa dalan. Uya, tanin mo kamo. Amo na sila ka-caring hasta nga maglabuot ka na pila ka tuig nga makilala mo na mga classmates mo no mga sa high school hasta sa kolehiyo hasta makatapos ka sa imong pag-eskwela oo kun elementary ka gani kuya pagkahapon na idulong
0: isugat
1: oh isugaton si mama mo manggihapon nga si papa mo makita mo magka-college mo kung hindi ka makapauli gabi na ako kung hindi ko makapauli gabi na sila man gyapon nagabantay sa akong sa dalan oo kuya amo na ka close no mas stay ka sa eskwelahan halin sa aga pero pagkabuhi mo sapon puli kagidya sa balay mo upod mo na naman sila.
0: Kami gidya ko ano ya kung upod mo imo nga ginikanan dito
1: yes,
0: siya, sa balay.
1: Kalain bala kuya kung nagadako ka na, wala na sila time sa imo. Na balang gusto, doon na anad ka na bala nga halin sa gamay ka, ara sila.
0: Yes, correct.
1: Tapos anay nagdako ka na, wala na sila time sa imo. Hindi na sila makadungan sa imo pagkaon. Why na sila hindi ka na makaupod sa hindi na sila makaupod sa imo sa mga outings. Kaya ara na sila permi sa trabaho, busy na sila permi sa
0: hindi
1: trabaho.
0: Hindi na sila maka-worship.
1: O, may mga anak ginaya kuya nga nagasilingbaw nami tani kun gakadtuman si mama kag si papa sa school ba. Di bilang anak kung magsiling sila nga busy sila, hindi sila makakadto sa eskwelahan. Wala ka man sang may mahimo kay siyempre siling nila may ginaasikaso sila nga negosyo, busy sila sa trabaho, kay para man kuno ina sa imo, pero wala sila makahibalo nga ang importante para sa imo ang ila man ko tani nga oras, hindi ang ila lang nga kwarta, kay kun makatapos ka, ti hindi ka naman na mangayo sa ila kun may ara ka, ikaw man niya ang ma-provide para sa imo kaugalingon, kun may trabaho ka nang kag nagabaton ka na sang sweldo mahuya ka naman na magsigi pangayo sa imo nga ginikanan. Ang nami kun tani kuya bala wish ko lang nga kun nagaeskwela ka si nanay mo or si tatay mo maka-attend man sa mga PTA meeting, makakadto man sila kun may honor ka, maka-istorya man sila sa mga maestra, makita man sila sa mga classmates mo. No, doon mo na bala kuya. Yung feeling mo na yan, siling mo kung nagakadto

0: O si nanay mo sa eskwelahan or si tatay mo sa
1: si
0: eskwelahan,
1: papa, si mama.
0: Ang feeling mo na balang do, nami. Wala kaya balagi na pabayaan niya, ara, gidya mama, kag papa, kuya, gaatipan, gidya sa ako niya. Lodo ka nami, bala kuya.
1: Nami sa feeling.
0: Oo. Amo na gani siling ko sa mga ginikanan, bala, mintras masarangan pa ninyo ang mag-upod-upod sa inyo nga kabataan, kiti wala pa kamo arthritis. Way pa man nagahubag ang inyo nga mga tuhod. Mentras makatindog pa kamo, ihatag nyo man ang inyo nga panahon pagbanding-banding bala upod sa inyo nga mga kabataan. Hindi kay puro lang trabaho.
1: Puro lang obra.
0: Oo. Kagang pinaka-importante sa tanan, kung may mga activities ang kabataan sa eskulahan, kadto man kamo kag magtanaw-tanaw. Oo, kay proud na sila yar. Si mama kag si papa gatanaw. Ara si nanay kag si tatay gatanaw. Namiun ko gid lang saot ko bala.
1: Mapalampak na sila
0: dahil. Well, ina ang mga bagay, gamay lang ang mga bagay sa mga busy ng mga parents, sa mga masako ng mga parents sa pagpangita sa mga kinawala. Pero dako-dako na nga bagay para sa mga kabataan, sa mga estudyante. Dako-dako na nga bagay para sa mga anak. Kay gusto na nila nga makita man kamo bala, visible man kamo sa school, makilala man kamo sa mga classmates, kag sa mga barkada, kag sa mga teachers nila. Kay kung wala sang ginikanan nga nagakadto sa eskwelahan, ang feelings ng bata, as I've said kaina, do mga pinabayaan sila. Pero kung may parents nga nagakadto man sa eskwelahan, nagahatag ini sa ila sang inspirasyon kag kalibay. Nga do proud na proud gid sila. Galing, kuya, wala sang ginikanan nga perfect. Wala man sang anak nga perfect. So, hindi kita makasiling nga...
1: Perfecto kita.
0: Oo, nga inaba lang mga gusto natun, ihatagin nila. Ang mga wish natun, ihatagin nila. Kasi siyempre may mga obligasyon man sila nga para sa ila, importante man. Nga para sa ila, kuan man bala may ano ni ganing tawag sini nang do may value gid sa ila, na? So ano lang ha, let's accept this nga ang mga ginikanan may mga kakulangan man, na hindi man na sila perfect, may mga priorities man na sila just like us, no? Nga mga kabataan, may mga priorities man kita. May mga gusto man kita, unahon sila, amo mana. No? Amo ginaiya sa tagsa kapamilya. May mga pagtilaw gid nga nagaabot. Ini nga mga pagtilaw, malampasan tagid ina. Na? Isa lang ang mahambal ko sa mga kabataan, hindi gid maggamit sang illegal nga droga. Kaya ang illegal nga droga, hindi inisabat sa problema. Kagtandaan nyo gid, ang problema hindi masolusyonan pinaagi sa pag-create sang isa pagid ka-problema. 2:44 PM ang aton oras, mga ka-K5. My name is Sunshine Laksan.

0: maswerte ka lang, kuya, kung if you have a friend nga matuytoy sa imo sa insakto nga dalan.
1: Alright.
2: I know this is how it's gonna be.
0: Nagdayunay kita sila, kuya, no?

2:47 PM ang aton oras. Take your Clinica D3 Bio para maproteksyonan ang inyong atay against infection. Kay may certain types of cancer nga nag-develop pero nag-aumpisa anay sa infection. Maumpisa siya sa hepatitis, hasta nga maguba ang imong atay, matubo ang mga cancer cells sa imong atay, hasta nga hindi ka na makasurvive. So, take your Clinica D3 Bio, adlaw-adlaw, para protektado kita against infection, against viral infection, bacterial infection, and fungal infection. I'd like to greet Jay Tong. Jay Tong, thank you very much, Gil. I'd like to greet also Ma'am Jennifer Gumbandroa. Sa mga nagapamati sa aton sa phase 1 and phase 2 sa Barangay Paraiso sa Sagay. Thank you so much, Gid, sa inyo. Ara sila sa mong nagamonitor, Ma'am Jennifer Gumbandroa. Salamat, Gid, for monitoring. Sa kay Ma'am Florenda. Good afternoon, Ma'am Anna. Thank you, Gid. Sa kay Aubrey, kag sa kay Aubrey Lee. Ang mga apo ni Ma'am Jennifer.

Ginapasalamatan natin kuya ng aton nga mga suki dira sa Banwasang Bursa nga naga-monitor man right now sa It's Your Time to Shine program.

0: Diyos mio, kuya, may nabukaran ko dere. 2025 pa, kuya. December 2025. Sir Sunny Rico Tipagad. Kadako, gids ang sala ko kay Sir Sunny. Thank you, gids, sa mga nagapamati sa aton dara sa inyong lugar. Sir Sunny Rico Tipagad, I think he is from Victoria City.
1: Yes.
0: Gusto ko man tamyawon si Ma'am Joy Francisco. Nagapamati kami diri sa imo sa Mansalanaw, La Castellana, patamyaw sa Family Francisco, sa Barangay Baliwagan, San Enrique, kag sa Family Bastida. Imagine, kuya, last February 12 niya paging padala sa akon, Ma'am Joy Francisco. Kabay pa nga mapasensyahan mugid ko. Salamat, gid, sa mga taga-Mansalanaw. Las 2:52 ang ato na oras, mga ka-K5. Seryosuhan na ang imo nga pag-diet. Kung gusto mo nga mabuhinan ang imo kabug-aton, kinahanglan piliun mo ang imo nga ginakaon. Kag kinahanglan kontrolado kung ano lang kadamo, dapat amo lang na, hindi na magpasobra. Disiplina ang importante. Kag tandaan mo gina ang pagkaon, hindi dapat nga mangin pala utwasan sang imo nga emosyon. Kay kung nasubuan kagani, dayon mo kakaon nga kaon, tiara na, galalabo ka na. Para mabuligan ka sa imong diet. Aside from exercise, kuya, take your Clinica products adlaw-adlaw. Take your DTX 500 capsule, your Mighty C, your D3 Bio. Para mas magnami pagidang digestion. Take Clinica Spore Biotics. Kaya kung nag-coffee ka, DTX Coffee Mix. Got a burning
2: love. Yes, mayang hapon sa kay Alcantara family sa may barangay Mansilingan. Good afternoon sa kay Tita Jenna Alcantara. Good afternoon, Tito Larry Alcantara, kag si Precious Alcantara. Good afternoon man sa Estrella family, sila ni Brother Carlos Estrella Jr., Tita Jillian Taktas Estrella, kag si Brother John Ray Iscanilan. Good afternoon.
0: Ang imo nga mga handom, Leo, amat-amat na ina nga malabot. Leo, July 23 to August 22. Ang imo kuno nga ang imo nga mga handom, amat-amat mo na ina nga malabot. Virgo, August 23 to September 23. Makabaton ikaw sa good news sa negosyo. Good for you. Libra, September 24 to October 23. Siguro ang imo nga ESP mabaskog ay extra sensory perception ang imo nga panagupno. Ti mapuslan mo ginasubong. Scorpio, October 24 to November 22. May mga delays sa imo nga biyahe. Sagittarius, November 23 to December 21. Bao, matakos gid ang imo nga pasensya. But you need to stay humble para daw okay-okay lang. Last 2:55 ang aton oras. Ini si Sunshine Lacson.
2: Yes, good afternoon. Ini namas Kuya Kenneth. Uy, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingan Montenegros, K5 News FM.
3: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, ara mismo. DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon. Ano ba lang rason ka ang bayi masami mahulugan? Recurrent pregnancy loss. Kaupod to sinakaron si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO, Dr. Ramil.
5: Ang paghimo sang baby sir GP ang ginakabig nga highly efficient biological
1: process.
4: Correct.
1: Halin sa conception, pakadto sa first, second, kag third trimesters. Dapat tanan nga hormones and body processes ang nanay ang nagafunction sang husto. Agod, mapasigurado nga wala sang problema ang pagbusong. Kung loaded ka sang antioxidants, like for example, palakaon ka gulay, oh, palakaon ka prutas, no? Nagainom ka DTX 500, nagainom ka Mighty C, wala labot nga protected ang imong selula batok sa oxidative stress, efficient pa ang function sang mga hormon sa kababayenan.
4: Correct. Mm. Ang recurrent pregnancy loss o kung sulit-sulit ba lang ang pagkahulog sa imo ginabusong, the weak ba lang kapit sang bata, 30% to 50% sina nagakatabo sa first trimester sang pagbusong, no? Ining nagakahulog. Amo nambal nila sa every first 3 months, no? Delikado. Kaya man hindi pa nakaayogid kapyot ang bata.
1: Ang iba niya na kinanglan bed rest.
4: Oo, pahuwi kasi ka bleeding, no? So dapat pahuwi gid amo na nga time. Amo man na ang ginasiling nila nga medyo delikado ang una nga 3 ka bulan. Nagagamay ang chance nga mahulog ang ginabusong samtang nagadugay ang binulan bangod sang mas nagabakod ang kapyot sang bata sa imong uterus.
1: May mga studies sir JP nga nagapakita nga ang placental oxidative stress ang may dako nga kaangtanan sa pathophysiology sang spontaneous abortion kag recurrent pregnancy loss o pagkahulog sa bata. Budlay gid kung gusto mo magbata taposan gakahulog man lang.
4: Oh.
1: Ang oxidative stress nagatuhaw lang man kung kulang ka sang antioxidant. Permi na mabalik-balik, kaon damo utan, kaon damo prutas, no? Hindi lang dra, inom DTX 500, inom Mighty C. Amo na ang rason sir JP nga permi ginahambal sa mga obigay ni nga dapat gid damo ang prutas ka kung nagabusog ka.
4: Husto, ano? Amo na ba sa doktor permi?
1: Kung ako yang bana sir JP, paimnon ko ako asawa sang ano, sang damo nga mga prutas. Mga juices na bala.
4: Juices.
1: Vegetable juices.
4: Laswahan permi?
1: Paimnon ko may tisi. Samtang wala pa nagabusong, paimnon mo may tisi kag DTX 500. Agod nga no, bakod na daan ang selula sang iya nga reproductive system.
4: Correct, no?
3: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
5: Garantisado.
3: DTX 500.
4: Isa man sa mga kabangdanan sa pagkahulog sang ginabusong, amo ang pagkadamid sang endothelium. Nag-impaired placental vascularization. Bangod sang oxidative stress. Sa nasiling na ni Dr. Mil, ang pagbusong ang nag-require sang efficiency sa functions sang tanan nga mga hormones. Dapat ang tanan nga mga cells sang lawas ang yara sa tip-top condition kag ini ang ma-achieve lamang kung healthy ka kag loaded ka sang antioxidants halin sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang may pinakamataas nga antioxidants in the market.
1: Yes, so kung gusto kaya nami protektado ka naami mga selula mo bakod again sa mga oxidative stress, mga free radicals, importante ang kombinasyon gid sa DTX 500 kag Mighty C. Ang role sang antioxidant para sa primary prevention sang oxidative stress induced pathologies ang tuman gid kadako sir JP. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makahatag sang tuman gid kataas nga antioxidant sa lawas. Amo man lang target naton mo, dapat damo ka deposito nga antioxidant. Minilyon pa kantos binilyon nga antioxidant. Bagay nga kinahanglanon para ma-achieve ang mabakod nga lawas o maayo nga kahimsog sang imo nga lawas. Kung damo ka na inom DTX 500 kag Mighty C,
4: may reserba. Damo ka reserba.
1: Damo ka reserba. Layo ang balatian.
3: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo,
5: happy kanunay,
3: DTX 500.
5: Masaligan,
3: epektibo,
5: DTX 500.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1.5 K5 News.
6: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this here is gonna be called Caiocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale.

Oras natin mga ka K5 alas 3:04 ng hapon at ang oras na yan ay hindi daw sa inyo ng ating Super Trio TDX500, Mighty C at ang ating D3 Bio. Tandaan ho ninyo parate kapag kaubos si Pondag na trangkaso mag D3 Bio ho tayo araw-araw. Mas maganda ho kapag itong tatlong suplemento ho natin ay tritake ho natin ito religiously. Magandang hapon once again, Agent Jack, The Big Mix right here on K5 News FM.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics, makabulig sa pag-

0: dugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
3: Ga, mag-joyride man tabi ka?
4: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
5: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men.
5: Gawa sa maca,
6: isang herb
5: na nagpapataas ng ating energy
6: at stamina.

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salonpas. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salonpas. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salonpas. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Number 1.5. K5.

Hey, music lovers, we got 45 minutes after 3. Final 15 minutes for the Big Mix. Well, obviously, it's a wrap. Maraming salamat talaga sa pagtutukuran nyo. At kita-kita lang muli, ha? Bukas para sa ating pribagong Big Hits para sa inyo mga K5. Huwag yung kakaligtaan, always. Alagaan mo natin ang kalinga kalusugan na mag-D3 Bio, DTX 500 at Mighty C araw-araw. Pagkape naman, DTX Coffee Mix. Adios for now.

0: FM. News FM. D3, Bio. Yali ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.

0: Beauty Soap, magaspang mapanit. DTX Beauty Soap, dala o magputi. DTX Beauty Soap, puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
0: bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Oxygen gidlang ang pinaka vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na gayon.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics!
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh, available now.
8: Dry eye, pirmigan katul, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
11: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagmalamati. Panayunong natong sumo sa pagsipan-sipan ang matahong makasumbun sa atong drama sa kahanginan. Ngayogid makuhaan sang leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Ako ang tag-iya!

0: Grabe siya. Wala gid siya nag-upo sa naglisensya kasi iya nga maupod ka sa akon. Ano na siya man? Wala na siya gana sa akon? Ha, Avery?
1: Ay,
0: taniambal siya. Para kapangita ko sa tao nga gusto na mag-settle down upod sa akon. Gusto ko na mag-build sang long-term relationship eh.
1: Ay, Ja, istorya yun yun ang ina. Hindi ako gusto nga ako pa ang maging rasunsang breakup ninyo ni Cory.
0: You know what? Nagalipugin ang ulo ko. Anong pagidang nagapugong sa iya nga akoon sa mga parents niya nga we're in a romantic relationship? Kung tuod nga love niya ako, hindi niya ako pag-ikahuya sa mga parents niya. Ikaw, Babe, kung ikaw sa lugar ni Cory, ikahuya mo man ko? Ha?
1: God! No! Ipabugal tagid kaya. Basi ako pang sako pang hagad nga mag-settle down for good.
0: Tani, ikaw na lang si Cory.
1: Ja, lain si Cory. Kaglain man ko. But I can be your secret lover.
0: Oh. Avery, anong buot mo silingon? Ha? Ano?
1: Ay. Ja. I like you.
0: Oh.
1: I want you so badly.
0: Shit, ang kamot mo, Avery. Aara sa paa ako. Wait. Hindi ako paghikapatid, ha? Nag-drive ako.
1: So, dala ako sa lugar nga wala sang istorbo dya. Sa lugar nga ikaw lang kag ako. Please.
0: Please. Avery. Avery.

Sa dinayan sila nagkadungadwa ni Avery kag ni Janine man. Nakakalaing kiti sa kubakubas ang dughan ko, ha? Kagin-message ko siya. Wala ka siya nag-reply. Please. Please, man, Lord, ay. Kabay pa hindi lang matunang ari sa pinsar ko nga. Nga ba si may... May lain na nga nagapatunga sila ni Janine kag ni Avery? No. No. No, no, no. Hindi na may mausa ko ni Janine. Nagalain lang ang buot niya sa akon. Hindi niya na may mausa ko. Pero hindi matabo ang mag-cheat siya sa akon kag sa friend pa namon. No, no. Nag-overthink lang ako. I-message ko liwat si Janine. Hambalon ko siyang umistoryanay kami nga duwa. Nga hindi ako magtulog kung hindi niya ko pagtawgan.

0: rin na kita sa balay niyo, Avery.
1: Thank you kid sa pagdulong mo sa akon. Kag thank you for making me happy. Pangitaon ko gid niyang kanamit sang mga halok mo sa bilog kong alawas, cha. Most especially ang mga halok mo down there.
0: Avery, thank you, man. Kag sorry, kid. Sorry, kid, nga natalagin ako. Please, let's keep it just between you and me.
1: Don't worry. Masaligan mo ako sa mga sikreto mo. Kag-ari lang ako kung kinahanglan mo. Always ready for you. Bye-bye. See you tomorrow.
0: Avery. Oh, shit. Wala gid ako mag-expect na maglabot sa amo sa itong tanan. Wala gid ako makapugong sa kaugalingon ko. Well, in fairness, the best sa kama si Avery. The best siya sa kama.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
3: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
1: K5. News FM.

0: Wala gid siya gapon na, gapon nagareply pa. Masibrikan ako ni Janine. Hindi ko man siya mabasol. Kadugay niya sa hulat niya nga ipakilala ko siya sila ni Mama kag ni Papa as my girlfriend. Tani maintindihan man niya ako. Pero this time, kung atagan niya ako sang chance, ipakilala ko na gid siya sa ila ni Mama kag ni Papa. Ipakilala ko na gid siya iya. Ay, Diyos ko nalagin. Janine man, reply man, please. May kag ginag-respond ma. Si Janine? Oh, God! Oh, God! Thank you! Thank you! Ang tawag siya. Sabtan ko. Hello, sweet! Hello, sweet! Oh, sweet!
1: Na-realize mo na ako na ano ka-importante sa ako niya makilala ako sa mga parents mo. Hindi bilang friend mo, kundi ka-relasyon mo, lover mo. Pakilala pa kagaling sila ni Mommy kag Daddy, sa mga cousins ko, sa mga family ko. Ikaw yun yung ginakahuya mong git ko.
0: Sweet, sorry na, sweet. Sorry na. You know what, Buwas? Buwas ha? Dili ka ma-dinner sa balay, ha? Kay sugiran ko na sila ni Mama kag ni Papa about sa atong duwa. Sweet. Sorry, kid, sweet. I'm really so sorry kung ma-hurt ka.
1: It's okay. Okay na. Ang importante gina ako mga salap mo. Sweet. Sige na. Good night. See you tomorrow. Bye-bye.
0: Sweet, I love... Gin-end call niya. Wala gin siya nag-I love you sa akin. Ay, Diyos ko. Akig pa siguro siya sa akin. Amo na nga wala siya nag-I love you sa akin. Basta, ang importante nga okay na kami. Okay na kami, Janine. Kagbahala na kung anong mga reaction po sila ni Mama kag ni Papa. Ay, nakulabot sa reaction nila sa ihambal ko sa ilang party sa hapon ni Janine. Kung hindi nila mabaton, pues bahala sila. Bahala sila!

0: my box of donuts dere sa table ko. Kag may note. Basahon ko. Have a wonderful day.
1: Wow, ha? May pa-donuts ka, ha?
0: Avery?
1: Pwede ba kayo?
0: Sure. Kwa lang.
1: Ay, wow. Ari lang ako ng Bavarian cream filling.
0: Sige, kwa lang.
1: It reminds me of something. Thank you, Ja. Cory, donut? Oh, gusto mo? May secret admirer siguro si Janine. Kaginpadalan siya sang donut.
0: Avery.
1: Wow. May secret admirer kagali, Ja? Ka-very sweet, ha? Kag-donut gidanggin pa-deliver diadre si mo sa office. Cory, get one, oh. Anong gusto mong flavor?
2: No, thank you. Wala akong nagkakaon sina eh.
1: Off na sa work. Mauna lang ko sa inyo, ha? Cory, Ja. My day, Fabia Queen.
0: My date ko no si Avery.
2: Sweet. Ti ano? Sabalay ka ma-dinner, ha? Sweet? Krapi kitang sunod sa panulok mo kay Avery, ah.
0: Ha? Kwan, inang... Yes. Madayon kita sa inyo. Mahapit lang kita sang beef broccoli kag Chinese fried rice sa Apoho restaurant. Kabalo ka kun sinong ka-date ni Avery? Ha? Cory? Kabalo ka?
2: Ha? Nadugol bilang nagsubo ang tsura ni Janine sa magtalikod si Avery, ha? Kag naghampal ng ika-date siya. May buot pala silingon ng paglain sa reaksyon kag hulag ni Janine? May ara ayan?

0: Kanamit sang panyapon tawa.
1: Ay, gani man. Kanamit sang ginbakal ninyo nga sudan, Janine. Ay, thank you, Giday, ha?
2: No problem, tita.
1: Ay, kung tapos nagali ka mo kaon, saylo ka mo dito sa sala, ha? Kahimuson ko di ang lamisa.
3: Ma? Pa?
0: Oh.
3: Daligid lang. May ihambal ako sa inyo.
1: Hmm?
0: Ha? Ano, ina?
1: Ay, oo man.
0: Kaya nga daw kaseryoso gid sa itsura mo, kag daw ginakulbaan ka, haw?
3: Kun, ma, pa, gusto ko lang kamo pahibalon nga may relasyon kami ni Janine. Kag gusto na namon mag-live-in.
0: Oh, ba? Ano?
1: Ano?
3: Sugot bala ka mo, ma? Pa? Sugot bala ka mo?

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kun sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasumpay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasin.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang extend.
8: Supplement for men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano bang inayahan ng mata mo sa kagayunan na ito? Mga abyan, sunagin ninyo sa papamati ang makahalawat hawat niya kasumpun sa ato drama sa kanginan. Ngayon yung makuhaan sang pagtunuan niya ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako ang tag-iya. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Potenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
9: Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Number 101.5 K5 News.
11: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: El Castigador!
15: El Castigador!
14: Ang tinig ng bawat mamamayan.
15: El Castigador!
14: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
15: El Castigador!
14: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
15: El Castigador!
14: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Santos. May panitugan kak biyak si Pia!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 29, katakaroon sa bulan naman sang Hulyo, sininga tuwig 2026. Magpangalaga naman, Miyerkules nga edisyon, ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, nantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kakipaib sa aton sing palatuntunan. Palatuntunan nga ginabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga kadalagahan. Welcome na mga suki naton nga matag palamali sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa tong pagpangalagad. Susur nga bayan sang Negros nakapangot naman ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radyo Mascovado Sweat FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Sagay City. Kagda rin naman sa siyudad sa Bacolod sa numero nung estasyon nga may resibo. K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number one radio station sa bilog nga siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Sarang magkita nga balanta via YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5. Pwede man kita malantaw via TikTok Live at K5 News FM Bacolod. Sarang man kita mabatian, pinagi naman sa pag-download kapag install sang application nga K5 News FM Philippines. Kagsarang man kita nga makita via Facebook Live at K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. And of course, ginaupdan ako sa akong sigamahangkilan nga mga sparring partner sa technical side. Opod sa kay ka K5 Raymual the Master Pugi Alcantara, kag si ka K5 Adrian Gantalaw, ang Loyloy 4, ang Butchog Uchog! Ako naman yung si Kubos Ngalagad, si K5.
2: Rhodes Palma.
3: Rhodes Palma.
2: El Castigador.
1: May lang ang pagpamati sa ato si ka mga suki nga mga tricycle drivers, e-bike drivers, modernized bus drivers, POJ drivers, kag sa mga ataga sa rest bus nga nagamaniyo karon sa si mga salakyan. Kung ikaw nagamaniyo pang publiko kung privado man, importante nagkaungot sa 101.5 kag nagapamati sa palatuntunan nga El Castigador. Madamo kita karong nga mabalita kapag katutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. And of course, check naman karon dalagan sa panahon. Kumusta na ton kay Kagina bago lagi nagbubo na naman ang ulan. Oh, medyo nagtuloterha naman kadali. Pero ti ipulo pa nilag tabay kay K5 kay Basi Gulpiada lang nga mangilat na naman. Oh, halong-halong kamo ha, especially kung ara kamo sa mga talamnan. Oh, kag magpulo pa silong kumubla sa mga kahoy, kag magkilatan ba, oh my goodness, oh. Muni nga mga panahon, mga kagipay, malong halong gig kita, ha? Kay nagligan ka tuig, may mga pipilag ka mga

0: naman kay Vice President Sara Duterte. I-check na karon kay ining masiling naton mga K5 nga si Ma'am Ninita Campuzano, no? Naghambal man siya sa mga tinaga kagina. Tigin na monitor naton kag medyo daw may gindapi di batihan lang sila nga mga tinaga, which is usual and unusual. Ba grabe, no? Isin nyo, mga kakipay, ba sinong kita unusual? Anong inyong pag-inchin? Didira? Ti guli-guli na. Pero lang daon ko na ibig, talagang sa panahon, iba na unta kung may mga LPA or may ara naman nga tropical depression nga ginamonitor ang pag-asa. We'll check, no? Opo, sa kay Kakipay, Shine Lacson. And of course, mga pipila ka mga balitang nasyonal. Aras ka, K5 Shine, sa line number 1.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, i-check one na ibing dalagan sa panahon. Kumusta ang aton panahon subong K5 Shine?
2: Gintumod mo gid kaina, si Rods, na nagbuo ng itigulbi ang ulan.
0: Oh.
2: Sa ang Western Visayas, sa mga lugar na gintumod sa pag-asa na maapektuhan sa LPA. No, 3 p.m. ng forecast sa pag-asa hasta karon sa kagahon alas 3, maapektuhan ang Western Visayas sa mga pagpanaguob, sa mga pag-ulan, and magal-umon na kalangitan, bangod ina sa low pressure area.
0: Mm-hmm.
2: Now, in-check na to ng location sa LPA nga inisirod, base sa datos, naging release sa pag-asa. So, 3 p.m., ara na siya sa vicinity sa Quezon. No, Makalilon, Quezon.
0: Uy.
2: May mga, aside from LPA, no, may mga lugar man sa Pilipinas na apektado sa easterlies, kag-localized thunderstorms. I think na kwan kita, nadalahin kita sa LPA because sang una part kita sa Western Visayas, subong din NIR, but gidya sa mapa do makuan kita, no, mahagit kita sining LPA. Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet La Union kag Pangasinan. Amo ning mga lugar, si Rods, nga apektado sang LPA sining hapon.
0: So meaning pasaka-saka iya subong ang apektado sa Luzon area gid.
2: Yes.
0: Mm.
2: And isa dira ang Western Visayas.
0: Uy.
2: Bali daw
0: ikog-ikog na lang aton, guro. Wisik-wisik na lang ni.
2: Oh, kalabanan gid Luzon area.
0: Mm-hmm.
2: Pero nadala diri ang Western Visayas. Amo lang ginayang isa ka rehiyon sa Visayas nga naapektuhan sa LPA. So
0: aside sa LPA, isa lang kabilog na monitor sa pag-asa, way naman sa may masunod.
2: Why naman, Sir Rod?
0: Ay, salamat.
2: Ang forecast, actually, sining ko ganito, nalipay man kita.
0: Uh-huh.
2: Kaya ang forecast, ang LPA nga ini, hindi na siya magbaskog.
0: Okay.
2: Hindi na siya maging tropical depression.
0: Very good.
2: Kaya ang next to LPA, kung magbaskog, pag siya tropical depression,
0: uh-huh,
2: sa mo.
0: Mm-hmm.
2: So, siling sang pag-asang forecast, hindi na siya magbaskog pa.
0: Mm-hmm.
2: So, malusaw ni siya, pero matabok siya sa Luzon area. Mo ng forecast sa pag-asa. So, apektado kita subong sa LPA, Western Visayas area. Ang paandam sa pag-asa, siyempre, halong kita sa mga pagbaha, sa landslides. Kaya ma-experiencehan na to ng kasarangan, tubtob, panalagsa na pagbukbo.
0: Kag sa mga utod na to, kag-ipabshine ng mga mangingisda, bla, nga ti kinanglan Manila mangisda kay para may inupapliter sa mga kabataan nila, pagkaon nila. So ulo aligmat kag monitor lang gid sa K5 ba para at least matagaan sila warning just in case kag K5 Shine.
2: Yes, Rods. Ilakit ko na lang, no, kaina bala sa aga may forecast ang pag-asa nga hindi na sila nila nga very strong El Nino.
0: Aha.
2: Posibleng mag-develop sa tunga-tunga sa Oktubre.
0: Uy, hala.
2: Tugtog Enero 2027.
0: Mm.
2: So, sa sina mga binulan, nag-expect kita nga medyo kwa na siguro. Hindi, nag-idya sila nga permi, nag-idya bala mag-ulan. o diri sa aton sa Pilipinas because of this very strong El Niño.

0: na forecast sang pag-asa na posibleng mag-develop, no, sa tunga-tunga sang Oktubre tungtong Enero 2027. But there will be super typhoons, may mga posibilidad sa gihapon nga may mga maporma nga mga mabaskog nga mga bagyo, no, nga posibleng magsulod sa teritoryo sang Pilipinas sa sini nga mga binulan, no. Apisar nga amo nang ilang forecast, there will be a very strong El Niño nga ma-experiencehan sa masunod nga mga binulan diri sa aton sa Pilipinas. Ang forecast pagani si Rod sang pag-asa nga malabot tubtob apat ka mga bagyo, no, ang posible nga maporma or magsulod sa Pilipinas sa masunod nga bulan, no, sa bulan sang Agosto, kay tipatapos naman ang kwan mo ang bulan sang Hulyo, Sir Rods. And kwan ka, interesado ka sa barangay election?
1: Oo, eh. Interesado ko in the sense nga ti oo, may mga abyan ko nga daan nga ti masuportahan ko gidya, no? Suportahan ko gidya sa pagpapili nila sa pagkakapitan kag G5 Shine. Oo.
0: Ikaw ya.
1: Ati Akuya, supporter lang ko kaysa tutuod lang, wagi kuya tuod gana nga magsulod sa politika. Diri lang ta sa panghigaron nga pag gusto ta bombardiyo, bisan abyan ta sila ko magdalaog sa kung makita nato nga may kapaltahan sila, ay bumbahon naman sila Japon sa radyo. Di ba? Oh, diri lang tiya sa kilid-kilid kay para wala iyasang ano, wala tayo sang problema
0: para makaservisyo kasi maayo sa K5, no?
1: Yes, tutok din sa K5.
0: Ang plano sa Commission on Elections kundi November 1 kwan undas piyesta minatay.
1: All Saints Day. Piyesta sa mga buhi. Mga buhi.
0: Galing kay ti sa kinaandan, do amo na lang na iyang pagbisita sa Patso Gidzabala, November 1. So sa November 1, ang mga taga Metro Manila, makadto na sa ilang probinsya.
1: Correct, masindi
0: para
1: na.
0: Para bisita sa mga minatay.
1: Mm-hmm.
0: Pagka November 2, amo na ang schedule sang barangay kag SK election sa Pilipinas.
1: Gatingala ko na blaka kipeb siya, why gid sang kumelek gid plastar mayad, no? No. Kay ti tradisyon sang Pinoy kag Kipeb Shine, 70% sang Pilipino sa Pilipinas is mga Katoliko kag Kipeb Shine. So why gid nila gin plastar, no?
0: Ang matabo is amoni. Kung November 1, piyesta minatay, mabisita sila sa minatay, mapauli sila sa probinsya, pagka November 2, hindi na na sila makabuto, si Rods.
1: Kung matravel pa?
0: Kung sa November 3, balik na sila sa trabaho or sa klase.
1: Mm-hmm.
0: So laban-laban, ang November 2 ni, masacrifice ni siya. Do ang matabo ni, pagpauli nila, November 1, masindi sila. Pagka November 2, pauli sila. Balik sila sa syudad.
1: Mm-hmm.
0: Balik sila sa Metro Manila. Kahit pagka November 3, balik trabaho, kag balik klase mo. Kamo nang matabo.
1: Hindi ay han amo nang ginalantaw naton do. Kita piyag palibog nga duwa, no? Kita piyag palibog. kung paano ta mapaigo sa November 2 ko Nobyembre 2 ining election. Balaan ko nang rason. Ay hindi gali kay karon makiganta di karon sa kumelek. Balaan ko na basi ang isa ka rason. Kun basi lang opinion ko ha. At hagun ni nga daan sa publiko kag Kipeb Shine. This is my personal opinion. Ano gani ang November 2? Piyesta sang mga amo ninyo tawag atig kalalag, di ba?
0: Oo.
1: Basi may mga kalag na mabanhaw? Ha?
0: Kag magboto.
1: O magboto. Away mangguro ah. Way mangguro ah.
0: Ariyo.
1: Oo.
0: Ang matabo sini amo ni. Presbi sa akon, ari ko din nagatrabaho sa Bacolod.
1: Aha.
0: Mapauli ko abi sa Sipalay. Kung taga Sipalay ko, pauli ko sa Sipalay November 1.
1: Aha.
0: November 2, masiling ko nga hindi na ko magboto kay magagaw ko anay balik sa Bacolod. Aha. Day November 3,
1: duty
0: trabaho.
1: Aha.
0: So ang plano subong sang Commission on Elections para hindi ko magdali-dali balik sa Bacolod sa November 2, ang plano nila, i-propose nila kay Presidente Marcos na i-declare ang work suspension kag class suspension sa November 3.
1: Oo, pwede. Pwede.
0: O, kung magpasugot karon ang Pangulo nga sa November 3, wala klase, wala trabaho, masiling ko nga hindi ko anay magpauli.
1: Kay mabuto ka? Oo.
0: Mabuto ko anay sa amon sa Sipalay pagka November 3 na lang ko mapauli. Mm. Amo na lang ng schedule sa biyahe ko. Kay anyway, sa November 4 pa man ang balik sa trabaho.
1: Ting, okay. Ang gina problemahan kung giniblak ka kay Pab Shine, tsakto na, amo nang ilang ang mga leeway, mga pinaagi, pero sa primero pa lang tani, para hindi ka natusagi simba sa presidente, nga mag-ayo, nga himuon niya, himuon niya na iya ang November 3 nga non-working holiday, para naman sa tagaan sa BSKA, primero pa lang tapat, tani ginibutan niyo November 3, di ba? Anong punto nga maayo kapabi ka kay Pab Shine? Ari ha, aaway ko, aliwat, personal opinion ko naman iliwat ka kay Pab Shine, kay budlay ko ron mamalisyahan tadi. Ang ato ginalantaw tani B, let's have example, ikaw, kontrahan na ita, may ginaayo ka sa akon nga pabor, oh, may ginaayo ka sa akon, ti, ako as station manager, hindi ta ka magpasugtan, oh, ay, dalgalain buot mo eh. Oh, ti karon may bagay karon nga kinanglan ko maglabi ang grupo ko kay mapasponsor ko kay makagto kami sa resort ng ginapanagiyahan nyo. Ti ubrahon ko bisan lain buot lai gina hindi mayuhay hindi tanga duwa mayuhay kinanglan ko Japon magkagto simo kag mag oh saludo
0: siro
1: oh Ma'am Shine pwede kami kaayo nga maggamit sang resort mo di ti ang punto mo ni kag Pab Shine kinagayo ko sa imo anong balik. Di may ayo ka man sa akon, sugtan taman kay. Di ba? Mambal ka man si Rods, ma-absent ko na lima kadlaw kay malagaw ko sa Antique, kay naidlaw na ko sa pamilya ko. Tibisan tatlo lang kadlaw ang pwede. Tiling ko sige ah, o sugot, kay ginpa sugtan mo man ko to sa ayo kung magamit sa resort. Dumaha mo na ba ka kay Pab Shine?
0: Oo, na ganyan na dapat. Hindi ni ma kun ako ah. Oo. Hindi di makadlaw ayoon ko sa imo ya.
1: Oo.
0: Isa ka bulan.
1: Ah, tama. Ayo, okay may ano kagali no? May date kag la na lang ah.
0: Hindi na wala pagtandog.
1: Pero anyway, kay Pab Shine, balik ta di sa Comelec. In that, di ba, in that particular date, as pag-plaster nila dapat na naibaluan na nila nga that would be komplikado sa mga Pinoy magbutar sa November 2. Kagkalaw, ay part na ya sang tradisyon tayo nga iban ka puli pa na kay Pab Shine nga magbisita. Di ba?
0: Sir Rod, pakinaandan ko ni November 1 and 2 doa mo na siya ang kwan ang oras or ang adlaw nga ginahatag tanid sa pamilya November 1 and 2 ting matabo si May November 1 bisita ta sa Patso. Uh-huh. November 2 kadto ta sa presinto para magboto ti.
1: Ti ang guwa mo na karon.
0: Lawig ang hulatan ay pangitabay sa ngalan ta.
1: Ti aside sina nga daan kay Pab Shine ang mapuli yan not just only nga magbutar malang mo. Malagaw-lagaw pa na magbisita sa pamilya kay nidlaw mo na magpuli. So dapat may allotted time lang.
0: Ang point ko tani hindi lang November 2 ang schedule sang election.
1: Ah, pareho ta nga duwa. Pareho ta. Tingala ko nag-isa ko may like nga dragon amo ginailang butang tapos may plano mas lang nga maayos presidente. Anong rason da nga? Anong punto nga maayo ka pas presidente biaw? Nga in the first place pwede nyo malang natani ma-ignore ina nga mga ayo-ayo na kay ginbutang nyo bi sa November 3 or November 4 da bi?
0: Ambot sa kanting nga wala bang?
1: Ang aton bi ginabulubi nagbinag ta para sa kayuhan kay dibla na anad ko di nga daan niya napiaran mo man ko di SK5. No, sakon niya nga kwan why kuya gahimo komplikado nga mga bagay kasi lingko hindi ta paghimuon ang mga bagay as komplikado nga pwede ta malang matagaan sang solusyon nga sulhay smooth sailing kumbaga bla.
0: Kapanami bla sa tingog mo subong sirod.
1: Ay tuod.
0: Pasang nga daw ka bugnaw, nga daw ka, but hindi ko ka insinyo.
1: Ara ka naman. Siguro, matiyag ko may, may live form ka naman yung preparar ay.
0: Sugtan mo ko mag-date ko tag
1: kabulan. Ay, basta, klala ko, okay na. O, blima, sako niya.
0: Hindi ko na inaabi.
1: Ay, hindi. Hindi na lang. Hindi. Iway, siyempre. Ex. Alright! Sige. Anyway, kag-give up shine. Salamat, Gid. No? Ang importante, dari may baluan naton. Nga ti preparado, nagkita mo. And damo-damo naman ng mga barangay, mga aspirant naton na magpadalagan bilang barangay kapitan, kag-barangay kagawad, ng SK. And we're hoping for the best, no? Ginaayo ko lang sa mga kampanya sang nami sulhay bla wala lang sang below the belt da although nga ti may ara gimana below the belt ko kakipep hindi mo na malikawan mo
0: report gikan sa news center hindi na sa namuro may dugang po ka tayo mga ka-intense hindi na kaigo. Pasing mga
1: ut-ut
0: naman kung karoon ng 5-1. Salamat, Mr. Rods. Report ni Kansanong Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko kagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM. Live report.
1: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson. Karami sa nga mong diskasyon. No? May mga punto mo. Kay pwede mo malang tuod yung malikawan nga mag-ayo-ayo pas presidente nga ibutang mo pa na iabi sa November 2. Ayo, base hindi ni Guro Katoliko ang naghimos ni ang nagplastar sang pizza. Aha. Niero Monidara kag Cecilia Usano, Orlin Vega Resoli niningkat habagat Papang Eduardo Jujo Galuna sa Barangay Vista Alegre, ubispo da may hapon da ang radyo ko pang way pa. Si Maricris Navarro, si Papang Erning Poderoso nagpamati man. Rosin Licana, Jun Ramos Lidia William. Nagatutok sa ito kapag panglagat. Mabuhay ko na yung commercial. Pagbalik ko, damo pa kami ng mga balita lokal nga pag tagaan sa nagkaigo nga inog talapangod. Pagkatapos, sining pipilag ka mga importante ng mga pahanumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-TTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-TTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-TTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! TTX 500! TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! TTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon. Anong balang rason ka ang bayi masami mahulugan? Recurrent pregnancy loss. Kaupod to sinakaroon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO, Dr. Ramil.
4: Ang paghimos ng baby sir GP ang ginakabig nga highly efficient biological process.
3: Correct.
4: Halin sa conception pakadto sa first, second, kag third trimesters. Dapat tanan nga hormones and body processes ang nanay ang naga-function sang husto. Agod, mapasigurado nga wala sang problema ang pagbusong. Kung loaded ka sang antioxidants, like for example, palakaon ka gulay, palakaon ka prutas, no? Nagainom ka DTX 500, nagainom ka Mighty C, wala labot nga protected ang imong selula batok sa oxidative stress, efficient pa ang function sang mga hormone sa kababayenan.
3: Correct. Mm. Ang recurrent pregnancy loss o kung sulit-sulit ba lang ang pagkahulog sa imo ginabusong, the weak ba lang kapit sang bata, 30% to 50% sina nagakatabo sa first trimester sang pagbusong, no? Ining nagakahulog. Amo nambal nila sa every first 3 months, no? Delikado. Kaya man hindi pa nakaayogid kapyot ang bata.
4: Ang iba niya na kinanglan bed rest.
3: Oo, pahuwi kasi ka bleeding, no? So dapat pahuwi gid amo na nga time. Amo man na ang ginasiling nila nga medyo delikado ang una nga 3 ka bulan. Nagagamay ang chance nga mahulog ang ginabusong samtang nagadugay ang binulan bangod sang mas nagabakod ang kapyot sang bata sa imo uterus.
4: May mga studies sir JP nga nagapakita nga ang placental oxidative stress ang may dako nga kaangtanan sa pathophysiology sang spontaneous abortion kag recurrent pregnancy loss o pagkahulog sa bata. Budlay gid kung gusto mo magbata tapusan gakahulog man lang.
3: Oh.
4: Ang oxidative stress nagatuhaw lang man kung kulang ka sang antioxidant. Permina mo balik-balik kaon damo utan, kaon damo prutas, no? Hindi lang dra, inom DTX 500, inom Mighty C. Amo na ang rason Sir JP nga permi ginahambal sa mga obigay ni nga dapat gid damo ang prutas ka kung nagabusog ka.
3: Husto ano? Amo na ba sa doktor permi?
4: Kung ako yang bana Sir JP, paimnon ko ako asawa sang ano, sang damo nga mga prutas. Mga juices na
3: juices,
4: bala. Vegetable juices.
3: Laswahan, permi?
4: Paimnon ko may tisi. Samtang wala pa nagabusong, paimnon mo may tisi. Kag DTX 500. Agod nga no, bakod na daan ang cellula sang iya nga reproductive system.
3: Correct, no?
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubok.
5: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
5: Garantisado.
2: DTX 500.
3: Isa man sa mga kabangdanan sa pagkahulog sang ginabusong, amo ang pagkadamid sang endothelium. Kag impaired placental vascularization. Bangod sang oxidative stress. Sa nasiling na ni Dr. Mil, ang pagbusong ang nag-require sang efficiency sa functions sang tanan nga mga hormones. Dapat ang tanan nga mga cells sang lawas ang yara sa tip-top condition kag ini ang ma-achieve lamang kung healthy ka kag loaded ka sang antioxidants halin sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang may pinakamataas nga antioxidants in the market.
4: Yes, so kung gusto kaya nami protektado ka nami mga selula mo bakod again sa mga oxidative stress, mga free radicals, importante ang kombinasyon gid sa DTX 500 kag Mighty C. Ang role sang antioxidant para sa primary prevention sang oxidative stress induced pathologies ang tuman gid kadako Sir JP. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makahatag sang tuman gid kataas nga antioxidant sa lawas. Amo man lang target naton mo, dapat damo ka deposito nga antioxidant. Minilyon pa kadtos binilyon nga antioxidant. Bagay nga kinahanglanon para ma-achieve ang mabakod nga lawas o maayo nga kahimsog sang imo nga lawas. Kung damo ka na inom DTX 500 kag Mighty C,
3: may reserba. Damo ka reserba.
4: Damo ka reserba. Layo ang balatian.
2: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay,
2: DTX 500.
5: Masaligan,
2: epektibo,
5: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: D3 Bio.
5: Problema sa pangkaso,
2: hinana,
5: sipon, kagubo,
2: tugasong virus, kagbikrobyo.
5: Ang D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio,
5: puno sang lauric acid,
2: na ginahimo
5: monolaurin sang atong lawas,
2: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
5: Mag D3 Bio,
2: adlaw-adlaw.
5: D3 Bio.
2: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
2: Ang VCO,
5: yung may D3,
2: mga butika,
5: DTX, coffee mix.
8: Ako si Rina, permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX, coffee mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX, coffee mix.
5: DTX, coffee mix.
2: Mabakas, mga butika,
5: DTX, coffee mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, coffee mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid drip lang.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C Available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Sport Biotics. Makabulik sa

0: Tiatugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
3: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
4: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
3: Di nakabalo manusik?
5: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
3: Di pre, musta po lang agabi pre?
4: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin! Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salunpas. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult a doctor.
3: Salunpas. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: 101.5 K5 News. Welcome back mga K5 sa patatuntunan nga El Castigador. Alas 5.08 na sa hapon. I-check na mga K5 ang mga pipila na ton ka mga balitang lokal. And of course, ang balita ang inyong mabalian. Ang ginadulumas kalamuan sang Mighty C, the alkaline base sa vitamin C, nagapabakod ka nagapabtik sa aton sininga immune system. Namigid mga K5 nga mag-tumar kita sang suplemento para at least no may ara kita panguntra sa mga bad bacteria nga nagasulod sa lawas naton and ang aton sing mga free radicals nga ra nangadaan sa lawas naton mapagwa naton by taking up sining Clinica DTX 500 mga kakipad. Kabalo ka mong DTX 500 not just only nga ginapanormalize na aton sing blood sugar no. Aside sina mga kakipay, may harap pa siya anti-diabetic properties nga muni ang makabulig sa itong singalawas. Oh, kay may charantin, may visin, kag may polypeptide siya. So, nagasiling kita nga daw kadasig sa itong mag-shoot up ang itong singa blood sugar. Ti magamuna yun yung batsyag mo, why ka pa diabetes, dapat inom ka na. Dita pagulaton nga daw very ano nagid no delikado nagid gado diabetiko ka nagid samtang way kapabalatian tumar ka na para at least ma-prevent mapunggan nga matapikan ka sang balatian kag traidor nga diabetes. Check ta si ka K5 Wilson Villana. Hibalaon taning balita, nagligad nga may nadlaw, may nag-ara kag K5 diren i-plasta na dang video. Nagligad nga may nadlaw, naglapta ka nag-trending sa social media. Ining isa ka lalaki nga nag-vandalize, ginpintahan niya ang laway pa kay Baha Kulod ang ngalan nga ginbutang niya. Baha Kulod. Do hindi manami sa syudad, tibisan ako nga nagalantaw, luway ko na namian. Kung gusto ka nga maghatag sa imo sining suhisyon sa syudad, pwede ka gidkapalapit sa syudad da. Hindi lang lang paghigko kag igabandal ang mga pader dis bakulod. Kay ginahimo mo yung klaway. Hindi manami nga hilikoton dre. And I am hoping nga tani madakpan ni. Kag mapasabat la sa kapulisan sa syudad, ipa-explicar siya nga ginahimo niya ining mga bagay. Check na si K5 Wilson Villana sa line number 2.
5: K5 News FM Live Report.
4: K5 Wilson, ibalita mo.
6: Wala problema nga mag-express ka kay Five Rods, no? Pero sa itsakto man nga pamaagi, so mo ini ang pahayag ni Mayor Greg Asataya matapos hindi makuhaan sa video ang duha ka mga persona no, nga nag-vandalize sa party. Actually, ay badri ini nga portion sa may tubang sa isa ka mall sa may barangay Mandalagan, to be specific, sa Dalan Lacson man ka kay Five Rods. So makita nato dira sa video no ang pag-vandalize ini sa duha ka mga persona kaginpintahan nila gamit ang spray paint nga puti. Ang isa ka butang naton siguro ni K5 Rolls ni Dingding Haligi o wall pala.
4: Sa nakita ko dre daw isa ang mga maybe cover ni may gina-repair, may gina-kayo dira sa tubangan nga mo ni ginahimo sa mga construction workers naton nga mautod nga himo on fence no kon Dingding. Kuha ni siya galvanized iron o kung sin lang tawag na ton.
6: Sin.
4: Nga may pinta nga pula tapos binutangan nila yan sa Baha Kulod kagi Five Wilson. Oo.
6: Yes, Baha Kulod kagi Five Wilson. Sa mga ini ang kuha na nakabutang. Di nakalabot na ini sa opisina ni Mayor Greg Asataya kagi Five Wilson. Actually nagpahayag sa gani nga why gina yung problema kagi Five Wilson kasi freedom of expression man na pwede man na gani na pumagi kagi Five Wilson na ma-print ka na kagi gusto mo pibutang sa City Hall. Basta hindi na kaya sinasang vandalism kasi private property.
4: Ang duwa ni puro babae ni
6: lalaki, ina sa initial info nga nakuha nato sa Bros, lalaki.
4: Ilaba buhok eh.
6: Mga lalaki na kay
4: Fabros. Ah, lalaki.
6: Oo, mga lalaki. Buti, amuna ginapakitain sila karoon niya papa sa ato pagi sinisab ako sa CCTV office no sa mando naman ni Mayor Greg Kasataya gina-check ang darang mga CCTV footage malapit sa area ang good ma-identify kay Kevin Rhodes ang ining mga persona nga ini. So balikon magdani ni Mayor Greg Kasataya ang city ordinance tuhoy na mas vandalism kay Kevin Rhodes agud mas mapasanyog pa ini kag ipahugton ining city ordinance kay Kevin Rhodes kay makita naton sa siyudad sa Bacolod hindi lang na amunang area ang may vandalized kay Kevin Rhodes. So humalin ka sa Lacson pakadto sa may downtown area kadamo gidaya sa mga signages, mga balaligyaan kay Kevin Rhodes, mga digdig, mga haligi, mga concrete pa ina mga haligi kay Kevin Rhodes ang gitpang vandalized man. So if ever gid man pahugton ini ang city ordinance o may amendment pa nga pag-aobrahon, but at the same time madugang mas ang police visibility man sa Gyapon kay Kevin Rhodes no. Agod miski pa paano ano man malikawan man ini vandalism kay ginatawag kay Kevin Rhodes. Pero ginapasiguro ni Mayor Greg sa Taiwan sa ma-identify ini mga persona mapanabat gi sila ya o kung may salapton gi sila sa dalong naman sa city ordinance sa Kevin Rhodes.
4: Kaya daw matiyag ko ka normal lang siya nga mag pinta dire kay nami sagad actually sa maminta no
6: nami i-handwrite
4: pero mo nagadik may mga tion bla ang tanan nga mga bagay kay Kevin Wilson. May tion nga pwede mo ma-express sa imong nga gusto nga ipaibalo nga mensahe sa intsakto nga panahon, intsakto nga tion kag intsakto nga lugar kag Kevin Wilson.
6: Intsakto gina kay Kevin Rhodes kag sinilang gid nga adlaw at hay kaluoy ba sa ato sila nga mga taga-city engineers office kay mga staff kay tigin pintahan ini nila kay Kevin Rhodes para lang gid nga maulian lang ini kay private property ini kay Kevin Rhodes eh. So agin pintahan ini sa city engineers office ang gamit pa ng color nga makita dira agud pa sa mga tabunan ini ang mga ang vandalism ko nang vandalize no sina sa sinda kay Kevin Rhodes.
4: Oho, kay ti ya to di privados ni pero ti ang ginayo ta lang sa mga utod naton higko ni be and Dalan Lacson is a primary highway nga ginalabayan sang kadamaanda from Talisay rikta-rikta na sa sentro sa Bacolod. Oh, kadamo-damo ta sa mga bisita nga kun makita ina kay Kevin Wilson naganubo ang paglantaw sa aton kay Kevin Wilson.
6: Oo, entrada gina sa kadaan kay Kevin Rhodes nga dalan na kuno ka sa airport kung maghapit-hapit ka sa mga malls dira ka gid maagi. So kung rikta sa south ka na ya kay Kevin Rhodes siya, kay sa conferential, if kung mahapit ka pa sa Bacolod, dira gina ya gagi kay Kevin Rhodes ini mga salakyan. So makita mo gid if ever, kalabay ka sa ina nga dalan kay kadako-dako, gid lasang ang litra kay Kevin Rhodes, taas pa sa akon.
4: Oo, oh, kayo taas o ka, dako ka. Ang pader, siguro madlagan ni Grot ni ba si Otso ni yung padero?
6: Otso. Otso, kay Kevin Rhodes, samuha na siya kataas.
4: So, kaya ang normal height of Pinoy, ito butang tabi 5'6", sila bi mga 5'6", 5'7", ito ilang taon ko ang distansya, ito yung mga utsogid. More or less, ang akong sininga pag estimate kay Kevin Wilson. So anyway, mayroon ang kinapadangat na kay Mayor Greg, hindi siya magpagwa sa ano ni, sa price nga, oy, sino makatudlo, sino makatag impormasyon, mayara ka mo 10,000, kaya para dasig na dayon.
6: Ado wala man kay Kevin Rhodes.
4: Away.
6: Ang ipahayag na sa ano, sinang reward kiti damo na sa mga CCTV footage sa area damo kiti damo man sa establishment sa palibot bala. So mahulat na lang kita sa updates kung ma-identify any one of these days kay Kevin Rhodes ini mga persona na responsable sa pag-vandalize sa ina nga lugar kay Kevin Rhodes.
4: Kay kun may mga talento nila mapahimo maibalik kun mang gurong mural contest ay para at least may mga dira nila ipautuas sing sing kwan nga kabalo ka very ano ni sila mo expressive when it comes sa ila sing mind di labi kag Kevin Wilson mga artist ni mo so pwede nila mapabutyag in a proper venue kag proper time kag Kevin Wilson na.
6: Yes, kay Kevin Rhodes. So sige lang, hultod na lang updates kay Kevin Rhodes sa City Mayor's Office but and also sa Bacolod City Police Office sa pagpanguna ni Police Colonel Eugene Ribadomia kung may updates na sa identity sinisang duha ka individual kag ano bala mga penalidad niya ila sininga pagatubangon sa ila pag-vandalize kay Kevin
4: Rhodes. This is not just only ha? This is not yun, this is not only vandalism kay Kevin Wilson. It's a ang message ba? Ang baha kulod? negative word nga ginagamit mo sa sudad. So anong masays ni Mayor Greg Kakipabuson?
6: Actually gani Kakipabuson do ano man sa way man na siling amigin kwansa sa may word na nga ginagamit pero ang iya man lang yung apunto Kakipabuson sa aton siling nga pag-interview sa iya nga ano man bala inang mga responsable gani kay hindi siya Kakipabuson ang freedom of expression nga ginatawag way gid siya problema way sa sugudan dira o kun ano nga sistema ang iya lang nga sasakto lang nga pamaagi nga hindi mabla makaha ang imong ubra hindi man makahalit sa iban Kakipabuson sa munang iya nga punto da gusto ipalabot man.
4: Ati sige ah, isalig ko na niya sa siya, ilaman niya kung anong take dira ni Mayor Greg, di okay man na. Ang aton man lang niya is ginabuligan tabing syudad. Kita mo ginabantala na to ng syudad nga nami ang syudad because diri kita nag-i-star di dapat maging proud mo ta sa syudad sa Bakulod sige ah
6: sige Pebron so muna tanay ato sa nga balita no gikan sa Bakulod City Government Center nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty C D3 Mayo DTX 500 kag DTX Coffee Mix so po na to si K5 Vincent Coralde yun naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita servisyo publiko hagkilingawan sa Negros K5 News FM
5: Live report.
4: Maraming salamat kay Kipa Wilson Villana ng hapon na nagpamati subong Sanday Angel Umbion Angela Angel Umbion Mil John si Papang Ismael kag si Mamila Perez sa sitio Mantamilok Barangay Isyu. Siya banu naman sang kawayan. Maraming pamati salamat gid man nagpadala siya talong. Kaya namig ginturta ko sa pagkatamis ang ano basta bagong okon preskabla nami siya kanon. Salamat kay may ano pa may arnibal bao sa pagkanami. Thank you gina si Niero Mondera, Monidera nagpamati man si Cecilia Usano, Orlin Vega Rainsole, Hensuli no niningkat habagat nagpamati man. Check basic ang G5 obre suspenye. Kay may lalaki nga pilason nga nakit-an dito sa may kabankalan. Tigin pabulong to. Ara nang kuno sa mayo nga kahimtangan. Ano iyan ang rason tuman? I-check tabi ang pinakauling update. Gika naman sa kay K5 Obre Suspenye.
5: K5 News FM Live Report.
4: K5 Obre, ibalita mo.
7: K5 Rose, mayong hapon no sa tanan nato nga tagpalamati, nakit-an sang isa ka individual ang pilason nga lalaki. Diri ni siya ka K5 Road sa likod sang Pereco at ubang ni siya ka K5 Road sang City Mall JY Perez sa street na Barangay Talubangi Kabankalan City. So nagahamyangon ini kag duguon kag unconscious ni sa ang biktima sang nasapuan ka K5 Road. So din kilala ini siya kay Jerwin Dulia, 32 anyos, parking boy ni siya ka K5 Road sa City Mall. So, kag ginaaligar, pangayaw ini siya ka K5 Road.
4: Uh-huh.
7: No, sa impormasyon, ang Kabankalan Component City Police Station na kabaton sa tawagikan sa DRRM. Kag ginpabalo, kaina ni siya ka K5 Road sang aga mga alas 8. Ginpabalo nga may isa kapilason nga lalaki sa nasambit nga lugar. So, gilayon man ini nga gin nag-proceed sa area kag dito nakita. Actually, ka K5 Road sa iya sining nga ginatulugan, kumbaga temporaryo. Do abandonado ni siya ka K5 Road sa likod din siya sa Pereco. So, kay wala ni siya sang balay ka K5 Road mo. Hindi man siya magambal kung taga-diin din siya. Wala ni siya sang pamilya. So, dito siya nagahigda. Karton lang ini nga iya nga ginahigdaan ka K5 Road. So, gindala siya sa ospital. Agud matagaan ni siya sang pagbulong.
4: Ano ko nang pilasaw? Agis ang buno, lutang, gunting, butilya, nanuman?
7: Wala ba ka K5 Road sang madalong git nga investigasyon ining kapulisan kay do wala man sang kooperasyon gikan ini sa lalaki ka K5 Road.
4: Diin ko na yung mga pilas. Ano mga pilas yas ni ka K5 Obre?
7: Kaya siya ka sang pilas sa ulo ka K5 Road.
4: Okay.
7: Madamo niya sang dugo sa iya sining nga ginahigdaan. Kag sa base sa investigasyon niya sang kapulisan.
4: Basigin lang pusan bla niyaw.
7: Ginpahayag sang biktima nga mayara siya sang nakainuman kagabi nga si Uy. Alias Lacono. So, dito sila nag-inom sa tupad lang sang Jollibee sa Agiles Zyco Avenue, Barangay 1.
4: Mm-hmm.
7: So pag sang ilang pag-inumay kay K5 Road, nagpuli na ni siya sa ginatulugan niya. Nagkanto siya sa temporaryo ang ginatulugan sa likod sa pireko.
4: Mm-hmm.
7: And wala na siya nakahibalo after that sa K5 Roads kung ano ang natapo.
4: Uy!
7: Umiyara siya sa pila sa ulo kag base sa kapulisan, wala siya nakahinumdum kung ano natapo sa iya ka K5 Roads. So, based sa rason, wala pa investigasyon ang kapulisan kung ano gitbala ka K5 Roads ang natapo sa ining lalaki kay K5 Roads.
4: Oho. Ti ilang taon ta na kay ti kondi sa magambal, hindi na karoon may balaan sa polis, pero ti mabalaan niya sa mga doktor kung anong agis ang pilas na. Is that a blatant force? Nga ginlampusan siya sang batuda, butilya sa ulo, or na naman. But anyway, ipa-update na lang sa polis kay makakuha ginang police update sa doktor kay K5 Aubrey?
7: Yes, kay K5 Roads kag tasi sa aton nga latest update, yara naman sa maayong kahimtangan ining biktima kay K5 Roads.
4: Sige. Salamat kay K5 Aubrey.
7: Thank you so much kay K5 Roads. Report gikan diri sa Kabantilan City, ini si K5 Arvis Espanya para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: K5 News FM. Live report.
4: Ahay ti, hindi siya may istorya. Way kay balong ang pulis naton. Pero kagina, patos ang aga. Unless otherwise, kung ang pulis ta, kisa lang nagkagto sa biktima. Ay nablang kung investigaran mo nga ti for compliance only, ti hindi ka nakakwa blita, hindi ka nakakwa sa nagkakaigo ng update. Pero kung tanda ka nga investigador para sa maklala ko, yung pagkagto na dugay, balikan na. May mga pasunod ta. But anyway, taga-antas na time para buwasa. Kabalok ka, basi kung sako man ang mga investigador na ton. Sige, i-check ta. Ay nga pipila pa ka mga balita. Agi ka naman sa kay K5 Red Salgado. Ang balita ni K5 Red, Dulo Mascal 1 sa ang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio mga K5 by ara inisang antiviral, antifungal, kagantay bacterial properties nga sarang naman makapatay sa magkagaw-kagaw. Sa nga nagasulod sa lawas naton nga kung gisa amuning hinungdan nga ginahilanat ikaw ginatrangkaso ikaw kag nagasakit ginabarukoy ka damo-damo naglibang nga bad bacteria nga hindi kaya sang immune system naton. That's why nga power trio yung tawag naton sa ila kay para tingbon no tingob puwersa mangin isa sila ang mighty C papabaskog sa immune system para hindi dali-dali masudlan ang depensa sang lawas naton. Kag ang Klinika DTX 500 siya nang magapagwa sa mga free radicals. Kag magapamatay naman, killer ginibingkuan mo. Ang Klinika D3 Bio, killer sa mga bad bacteria. Sige, ara si K5 Red, sa line number 1, ang duha ka mga minor ni idado nga biktima sang online sexual abuse. Bo, grabe. Expectation sa Bacolod na salbar sang WCPD. Check na to na, mangin sensitibo kita subong hapon na sa balita ni K5 Red Salgado.
8: K5 News FM Live Report.
4: K5 Red, ibalita mo.
9: Yes, K5 Red, duwa iya ka minor ni edad na rescue sa nagligad iya gasimana, ini siya angot iya sa online sexual abuse and exploitation diri sa misyonan sa Bacolod at K5 Roads na salbar sa BCPO WCPD kay K5 Roads. Sa impormasyon na nakuha natin sa kay Police Captain Liberty Jack at ang sinigang Pangulo sa WCPD diri sa Bacolod at K5 Roads, may ara sa adult na kaupo din ang mga minoridad sa impormasyon na nakuha natin doon dira sa mga 13-14 anyos ni K5 Roads. Initial pag-imulasyon ang kuha natin, doon kinabaligya ni Balag Kitim Rods, kinakuhaan inisang video ang ating siguro sa mga website, bala natin for adults, bala? Posible kinabaligya, kagti kung mag-tanaw ka sa mga video nila, labi na po mga Pilipina, Kitim Rods, ang views na gakauli. Kag ang abi natin sa una, ini mga videos lang malaka makita natin sa mga nami, ng mga one destinations, diri sa atong diri yung pungsyon, ang mula na ginabakal. Ang mga pagkaon ng mga pictures na abi natin ang mula na ginabakal. Patigali ang mga videos mong kitimod sa mga minor de edad, ang ginabakal naman gali kami ara, ginsang mga foreigner nga may like magbakal kitimod, stick ko may ara sa may mga 40, abay, nuradahan kitimod, dollars eh. or iban pa ka mga currencies ba, tinako-dako na yung value, ti ang himuho lang na isa, inisalang informasyon nga nakuha natin po, baho nining mga minor de edad, kuhaan sang video, kaglitrato, ti amo nang ibaligya, kasi Brods.
10: So, ito hit,
9: pinagiban sa monitoring, siya nga itong sininga WCPD, ini siya ang na-interest kay Fibrods. May ara pa ganig sa kumadumduma natin din na Facebook Live pagit bala.
10: Bawa.
9: Kaya may ara sa mga exclusive na mga mga pages na kung nakakumag-join kasi na
10: actually nag grupo na kagi 5 Red no nga sila lang da makasulod sa sina nga live no kung hindi ka na friends hindi ka na included why nga why ka bala ma-invite. Daw, Zoom bala kagi 5 Red nga style, kag Google Meet. Nawa mo na nga style bala kagi 5 Red, nga ginagamit, Medium, ang social media, nga makita dira ang biktima, plus ang suspect, nagalantaw da. Kag ang naga-video, malaw, ay pa rin ka sakit pa bala tiyagon ko. Kaya bis a ginikanan pa ang naga-video, sumakbataan. Bis a da kagi 5, nadumduman mo itong nadakpan sa either, if tiyakto ko sa Pangasinan, bala nagligad na. Ngang iloy mo duwayak bata, ginahimo niya muni. Tamaran siya mag-ubra, ang iyalang niya, videohan niya mga bata yung gagmay, tido ginabaligya niya kaki 5 Red, pero ang sabat niya to, nalainan pag ko sabat niya, niya ti hindi man matandog mga bata ko, video mo na kag-picture da, kita mo gid lang na.
9: Gani, kag ang kalain dari kay Rods, tinga may tini sila dan, wala pa rin sa ila, tinitsakto ka paminsa mo ito yung mga 12, 13 anos, magani kay Bandre, may reported magani nga as alleged, may mga 10 years old, tingin mo Rods, tinga
10: sa kabataan
9: nga wala wala sa mga kamera na ti masi itakosan sa bayo.
10: Kung
9: galing nga, kung kinabidiwan, ti kumagdalalag ko ng bata, yada ko nga kauyanan, kito
10: mo siya
9: nga, magkapamili na
10: traumatic ni siya nga klase memories kay K5 Red. May mga bagay nga gusto nga balik-balikan naton, di ba? Sang gamay ka nung madumduman mo haw, ginkusi ka. Nung madumduman mo, inang nagkaon ka mo upod sang papa mo. Mga nagmeet lang nga mga ginadumdum mo. Tay karon, ini nga mga kabataan, magdalagko sila madumduman nila mo ni ginhimo ni papa kag ni mama o kag ni tita ni tito do mo na bla. Kalaway.
9: No, I did keep everyone's di mas naging talamak ni ang mga po sinigila sinigang mga transaction kay Rods Kimanti nagginuwa ng mga online payment may mga GCash na titinir man ka bank transfer kay Rods pipiraagi sini makasunod kasi ila sinigang mga live o mga live shows ni nila kung magpadala ka sa GCash Kimanti may ara naman sa mga fan mo online payment miskan pagani nga pigado ka kung may ara ka lang sa smartphone di ka may GCash ka number ka dati nasig magbayad kay Rods.
10: Ang ini nga mga bagay bika kay Fred, it's just like addiction no kasulod na ding addiction sang nagapadaragan sini addiction nga gina satisfied mo ang addiction man sa mga foreigners o sino man ang nagabakal sang video kag addiction man sa tao na nga tamaran magubra gasalig ng na gasalig ng blanga. Way kaso, hindi ko magubra, makakita, mga hindi karoon, nagdugay video naman ni. Ti, sige, sulit. Hasta sa pinakaulihing, nga mangin dependent na siya da. Tanan nga mga bagay, i-depende na lang da. Hasta sa punto, nga magdalom na nga magdalom, magbinaligyaanay na, mambal na nga amun na ning himuon nyo, galain nga galain, balagi na pahimu sa mga kabataan. Ti, kaki 5 Red dapat giniyatap na on, kay hindi niya nami.
9: Yes, correct. So, abun na tabo diri sa Bacolod kay Timrods na rescuing duha sa bulig man sa tipaghatag information ikan sa central office sa WCPD kay Timrods. Hagini karong duha ka minor di na nagyara na karon sa kustudiya sa social or DSWD kay Timrods kag gati gitpahidalom naman sa paano bala, debriefing. Psychological debriefing. Ang gututin mapensyon di sa ila kay Timrods kung nga ang ginkuha ini sila kag ginpalayo. Galing hindi pa rin makumpir para sa police na Kitty Rods kung sino uning ang mga adult nga magiging kaupod sila sing duwa kami doon ng edad kung hindi bala himata o ba si bala ti ginikanan hindi pa ma-confirm Kitty Rods
10: Titi, paano na rescue? Paano na rescue biyaw? Wala sa may nadakpan ng suspect?
9: May as information nga nakuha na itong kibarags, may adult ko na eh.
10: Oo.
9: May adult ko. Hindi pa makumpirmar kung sino na yung mga adult kung parente, ukon ba si Ginikanor ba si Abyan kiti Rods.
10: Pilang edad sa mga kabataan ni?
9: Mga 13, 14.
10: At may mga buot na makatudlo na nga si Tito, si Mr. Amuni, o si Mr. Wang Bo ang nagkwansa. Kung doon mo nabla, makatudlo na na. Itugyan ko na sa mga otoridad natin, most especially sa WCPD, KG5 Red. Ang importante diri, nga matagaan sa nagkaigong atensyon, psychological, ining mga duha ka mga kabataan, and at the same time, mapasabat para matapna na, ginahimo ang illegal sining mga pipila ka mga personalidad, kibasi grupo ni Bla, na organized crime ni, organized group ni KG5 Red, nga ang ila sining mga talento, amuna.
9: Oo. Yes, correct. Tagi na tanaw mo siya ni siya ato, dili nga WCPD, dili si Bacolod Kitim Rods, nga basi may connection man sa ibang mga lugar, bala, like, kung minatabo mo na sa Cebu, or basi dito sa Manuzon area, basi konektado, kaya manti ang transaction Kitim Rods sa muna eh. Kung may recruitment ka mo nara through online, may siniara, nara sa hubinubinda, nga pili mo kung ang video, doon mo na Kitim Rods.
10: May nadumduman ko kagi 5 Red, dugay na to. Hindi ba gidya tamaan, gidya kausong Facebook? May nagpadala bla minsay sa isa ka lalaki nagasilinga hay amoni ipakilala nga lalaki ang babayi gwapa-gwapa ang itsura agpadala iko di Gcash kay tigaan ta ka video ko ti kuan man say padala man sa ting taga man sa video pero hindi ito video ang jinding LGBTQ plus no ya ang nagpadala kilala ko gid no ining lalaki kilala ko gid, hindi ko lang pag-mention siyempre, kaya karoon makalaway naman na karoon. But amun ablang nga mga bagay, ti amun ni ganyang balkong addiction, hindi lang sa isa ka persona. Both parties ni. Addiction, sang nagabaton, kwarta, gabaton sa kwarta mo, wain sa mga budlay, tina-addict na sa, asa sa uli, nga maihatag lang kung anong ina-request ang client niya, i-provide niya for the sake of money. Kaya na-addict na siya mo. Napakahapos na sa. And at the same time, sa piyakabahin, addicto naman sa client nila o kung kliyente, nga kung sino madang palakwan ng mga kliyente, no? Ginasatisfied sa. Once ka nga makaprovide man video or live ang sa piyak, nagakwan man siya, duga ka-excite man siya, na-addict na siya. So, meaning, ut doon ni dapat kay K5 Red?
9: Yes, correct. So, muli kay Rod sa ang bayan sa payag ni Police Captain Liberty Njape, ang atong siling nga pamuno sa WCPD diri sa siyudad sa Bacolod kay Rod. Pero.
11: Inisang last week, no? So, ay ninsang this week yan, nagapadayon kita sa Gyapon sa atong intervention ang itong ambalaton niya sa siningaling na simana. Pero, sa nagligan na simana, ini natin yung conduct. And, sige-sige, every day man ang atong coordination with our social workers para sa sininga mga intervention and actions taken sa atong law enforcement. Sa subong ang mambal natin is diri sa may siyudad sa Bacolod. So sa subong under na ni sila sa custody and care sa atong mga social workers for case management and kami and coordination ng sa ila for more actions taken siguro pa with regard sa aman niya sa aton sa law enforcement. Dira sila sa mga 13 to 14. Sa subong padaya na investigation natin. Kay ang aton nga lead agency sa higher headquarters, so kita nag-assist, kago naghahatag sa mga support sa aton nga mga higher headquarters para sa sining operation. Ang RA 11930 on SAEC na to, no, amoy na nag-taking sa videos and then for consumption and sale sa kaginato internet. Yes. So, padaya na nga ito ng investigation.
10: Oho. Sige, may na kay may mga skema ng aton nga mga otoridad to intercept. That's why gani sa mga kabataan nga nagpamati subong just in case nga may ihibalo kamo or ginikanan nga may nagahimo stupad balay yung amus na ipakigangot kin sa mga otoridad dial lang ang 911 dasig lang na ihambal mong imus nga concern kay may ara nagakaigo nga division o kon departamento sa police o kon otoridad nga magakater sa inyo sing mga reklamo kay K5 Red.
9: Yes, correct, everyone. Kagiging klaro man kagina sa ato ni Police Colonel Eugene Rebadombia at kung sininga DCPO, si Colonel Mark Kirk, Kevin Rods. Yung basin, balang ibandra na galang-alang, kaya basin wala load, hindi makatawag sa 911. Biskan wala sa loob kita bro, yes. Sa makatawag sa Raid 1-1, agot ba pabalo ang ibos din niya concern nga imerin sa kita bro.
10: Sige, salamat. Good kaki, Fred.
9: Salamat kaki, Fred. Sa mga ito sinagabalita ka madulong sa programa nga El Castillo.

0: Santos, K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
2: Check tabi, salamat kay K5 Red. At check tabi si kay K5 Carla Defensor Longgar kay Kagina. Nagpadulong gid si kay K5 Carla sa may Talisay, no? Sa Nature's Village Resort. Kung sa diin nagkwanto, no? Nag-attend, no? Sa kinagabot gin si Secretary Rex Gatchalian. Iwalong tabi ang update sa kay K5 Carla. Aran siya pang? Ang balita ni K5 Carla, doon mas kalawaan sa Glidica DTX Coffee Mixa. Iding kapi ka, may kapi ka na, may pang-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, mga K5, nagpanami ni, no? Nagalimpyo man sa atong singatinai, atay, ay may detoxifying compound maning Klinika DTX Coffee Mix. And of course, sa atong singa mga suki, nga nagpamati, bla, basi maningala ka mong permiga butod chan mo, ang nami mo ginimnon kung gapangapi ka, DTX Coffee Mix, ginapagwa niya ng mga higko o mga latak sa atong singa lawas. K5 Carla, please stand by.
1: K5 News FM live report.
2: K5 Carla, ibalita mo.
3: Yes, K5 Broad, nagdangat sa 11,000 ka mga benepisyaryo sa nga Negros Island Region na makabaton sa 10,325 pesos nga ayuda nga nagikan sa DSWD K5 Broad and total of masobra 113 million nga ayuda o kung budget para sa aton sini nga mga manguhuma nga apektado sa RSSI K5 Broad. So kaina ipatigayon na ang implementation o kon na nasuguran na ang distribusyon na sinisang emergency cash transfer sa aton sini nga mga manguhuma diri sa Negros Island Region. So duwa ka pioneer o kon na yes pioneer city ang ginuna nila nga pagasuguran kay K5 Broad. Amo ang Talisay City,
2: wow,
3: kag ang San Carlos City kay K5 Broad. So duwa ini ka sudad sa Negros ang nauna na ako din suguran ang payout. Hanti masunod-sunod na ang mga payout sa mga LGU sa Negros Island Region. So ang 11,000 nga ni K5 Broad hindi pa ini ang final nga list sa paglilistahan sa aton sininga manguma. Hanti sunod diri kay Secretary Rex Gatchalian, posible nga magnubo pa o kun magtaas ang lista sa ating sini nga mga manguma kay K5 Broad. Kay di ang iban diri may nagadugang ng mga LGU kag mayara sa mga nakabuhin na kay K5 Broad. So apektado gid ang aton sini nga mga kauturan nga mga manguma, especially ini nga mga nagatanon gid sa nga tubo. Sa K5 Broad, no? Kay kumakita nato nagainitom lang gid ya ang mga katubuhan sa aton sini nga mga kauturan nga mga manguma address area sa nga siyudad sa Talisay. Makitaan man diri nato na sa K5 Broad may ara magsang bulong nga ginhatag ang DA pang ara sa gihapon ang ini nga insekto kung sapat-sapat sa mga tubo kay K5 Broad. Kumakita na ito, itom na siya, itom nga nagasaka sa mga dahon. Kagati ang dahon, hindi na bala kakuha sa nutrient from the sun. So that's why nga nagakunol ang pagdako sini nga mga tubo kay K5 Broad. So dako gini nga problema sa atong sini nga mga nagatanom sa tubo. Kasi ang ang juice bala kay K5 Broad, kaya mo nang ginakwaan ginsang sugar. Kumbaga ti nagadnubo man na siya kay K5 Broad, kag ti ibandiri nagakalamatay kung makitaan man naton gani kung kaisa ang mga dahon gay yellow na kay K5 Broad. So it means patay na gid siya. So ang ginahimo diri sa mga mangunguma, ginapangkakas ni nila o ginapangkwa gid mismo sa talamnan agudto nga indi na magsaka ini nga mga sapat K5 Broad ang ginatawag.
2: So kay K5 Carla, sa 113 million pesos nga ginalokar sa ni Secretary Rex Gatchalian nga igabulig sa mga mangunguma na ton, pilakbilo ganing tagaan sini out of pilato
3: 11,000 kay K5 Broad sa bilog na lang ang NIR. Inexact pa lang na kay posible nga ilang nga budget is madugangan pa.
2: Okay.
3: Da coordinate pa ang DSWD sa aton sini nga mga
2: LGU. So meaning sa 113 million nga ginhatag kay ti duwa pa malang yang tagaan San Carlos kag Talisay, correct? So ining 113 iubos is Talisay kag sa San Carlos.
3: Bilog na nga NIR kay K5 Broad.
2: Ati gamay gamay galini kon 100
3: 10,000 it.
2: Ha?
3: 10,300

0: 125 each na mga mangunguma kung farmer.
1: 10,000, dagdag pila sila, ang 113 million divided by, pito, 10,000?
0: 11. 11 million. Yes, ang each kagay per rod, 10,325.
1: Oh, 10,000 plus ang kada mangunguma? Aha.
0: Oo.
1: Sige, at least may ara sila gamay. Buti di ni katrespaser, gamay-gamay na.
0: Kagay per rod, pero ti, dako man ang pagpasalamat sini sa mga mangunguma, kay tungod niya bisan pa paano makabakal ini sila sang buga at the same time makabakal ini sila sa nga kinahanglan no nila sa ini sa ila sini nga talamnan makakultivate.
1: Ipa-update ta bigka kay Pam Carla da Sony, ipa-update ani nga ginatawag naton nga biological kwan lang pamaagi. Oo. Sa spray to kon epektibo or hindi kay ti naginula nagligad nang taon ta kon may epekto gin man. O kung wala, kay base ko nagasto lang tabla sa dako nga kantidad ng jinding, hindi man japon makatusngaw, ginakadlawan ka lang sa RSSI. Gamba lang ang RSSI, gamulan na abla. Oh, may araw na mo. Nga pag-spray mo, kadlawan ka lang, bisag na iwul-iwulan. Kapag kita ka ng bata gamay, nga gamu pa ng kamot sa bibigo. Kundi gamu pa na abla, kagipem ka lang. Ikaw. Di nga to naman guys because ang probinsya nag-alokar sang dako nga pundo. So hindi ta gusto nga maging masayang lang. And I know for sure na pamatud-an naman na nila but we need gidya actual nga resulta. Manglibot ta next week no. Ayuon ko Sir Jules. Yes. Manglibot ta sa mga pipila ka mga katubuhan lang taon ta gidyang resulta kung mapatay o kung nalipong lang. O kon nang nakuan na bla napunuran lang.
0: Amo gani ka kay Fabro, let's see kay Fabro kay mura man kung mahuma nga nagampal nga ang bulong nga ginhatag sa ila para sa pag-spray nila kay Fabro, may harap man epektibo, may harap man wala ka kay Fabro.
1: Oh, amo na da.
0: Kung gid dapat ang mga dahon kag ipalayo dira sa talamnan agud ko nga hindi na magkagto sa ila sini nga mga tubo kag ipagod.
1: Kay may ara nga kun spray mo lang be, let's say ang ako kasulado ko gid ya kag ipeb Carla kay nagdako ko suma ang dahon sang tubo. Oh, nagikit-ikit na mo. Gusto ang mga tigi ara tas dalom. Kun sprayhan mo lang na ang spray ang bulong hindi niya magpanalupsop dito. That's why ang gisang style na ginabukad, ginakuha ng laya nga dahon, kag ginatira gid para maigo ang mga insekto. Pero kung spray mo lang na without doing sang mga daway mo sa balagi na id-id, di para sa kongro, di ba si mabulubudlay?
0: Amo gid ka kifa broad, kaya ang gipanghatag, diri is gagmay lang man eh, gagmay nga butilya sang ina nga bulong ka kifa broad, pero ti hindi iguro ka trespasser kung elekta ang mga ektarya ginang imo si o kung ektarya ginang imo si ni natalamnan kay kifa broad. So sang una kapanguha lang sang mga hilamon subong si patidahon ginakuha nagay kay kifa broad nakita na lang nato ti stem na lang gid sang tubo pero
1: grabe
0: ko sa gihapon sang dahon kay kifa broad. So amo ni ato sini nga pala checkeron agud to mahibaluan tagid ko ano na gid ang status sa mga katubuhan diri sa Negros Occidental agad to nga makita taman ni kung ano pag ginangin nimo sa aton sini nga mga mangunguma kay ti dako na ang ila sini nga kaperdihan kay Kifa Broad kay wala labot nga ginatiloan nila ginapadako nilang ila sini nga mga tubo kinanglan man nila sang abuno kay Kifa Broad.
1: Yes.
0: Nga maka mas nami pagit ang ano ni ang ila sini nga produkto kay Kifa Broad. Imagine pilang hadaan ang sako subong sang abuno no. So amo man ang ginaproblemahan sa aton siniman nga mga mangunguma sa Negros Occidental kay Kifa Broad.
1: Sige. Salamat gid kay Kifa Carla.
0: Yes, kay Kifa Broad report gikan sa patrol ini nga balita nga dulong sa inyong some DDX provided by TCK D3 Bio. Ini si Kifa Carla do sir para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
1: Madaming salamat kay Kifa Carla, Defensor Longa si Musi Balita, Ramon Bernal nagpamati subong. KSS members sa City Village Barangay Kabuga nagpamati subong ng aton nga mga K5 solid supporters. Check tabi si K5 Berto Gakit no. Ang balita ni si kang nami maning ko no. Ang balita ni sige lang si K5 Berto na lang. Okay kon may time pa karon kwaon ton ni si K5 Joseph to. No? Oh. kay dako ni nga kwan mo namin ng istorya. Si Joseph na bitaw ganda be. Joseph na lang be. Kay namin ni balita niya si Kiki Vibe Joseph to. Ining magutod, no? Naluwas sa katalagman. Matapos nga na-rescue sa pagtabok las dalan. Kay ginsugat yun yung mangguna, nagtabok ang magulang, binutang yung bag niya, tapos gitabok yung manghod, ginbalik yung manghod, yung aking kungkong, naanod sang daludo sang tubig. Sobra pila to kamitros ang distansya. Mayo lang mga kakipayb na salbar. Delikado. I-check tabi ang balita, kagdetalye, di ka naman sa kay Kakipayb Joseph Bulhano. Yung yuhom ni Kakipayb Joseph, man yan, natawagan gidman ko for the last time ba? Nami may balita ni Kakipayb Joseph. Lang taon na karoon kung nami ang pagplastar niya.
3: Alright!
1: Tiambal si Berto, perdi ko ka Joseph ba?
4: Oho.
1: Aran siya. Kakipayb Joseph, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
1: Kakipayb Joseph, ibalita mo.
5: May ko to may nga po na Kakipayb Roads kay sa mga nasalamat luwas sa katalagman ang mag-utod matapos gin rescue sang samtang nagakaanod sa suba sa sitio Amilis Barangay Santol dinalbagan takna alas 4 sang hapon Martes Hulyo 28 2026. Tuno sa informasyon nga nakuha tuno sa informasyon sang ang biktima nga si GC Disami si Binya, 20 anos, kag ang iyang upo din niya mga hood na 5 years old, 25 roads,
1: okay.
5: Na ang ginigan sa eskulahan kag naga-panglakaton pauling sa Inabalay, nag-i-tibod sa bangod sa kinahanglan, no? Hindi mag-tabok sa suba, antes mag-makapauli, ginuna sini, doon ang iyang bayo.
1: Dali lagi plaster ko na yung kagipag Joseph ta. Sabdon mo lang ko pang ha. Anong oras ka na inagad? Managpuli na sila, di ba?
5: Yes sir.
1: Okay. Managpuli sila sang hapon. Ang ining suba ang ginapakita naton subong. Amo ning suba nga tabukon nila.
5: Yes sir, yes sir.
1: Why ni sang taytay nga gamay, hanging bridge, or nanuman nga pwede nila maagyan? Dira nga sila galabay perme?
5: Dragi na ilang ang inakasubak kay Fred Dol, samoy na ang ginagyan nila pakatto sa piyak nga purok o na sityo kay Fred Dol para nga makapauwi sila sa ilang balay kay Fred
1: Dol.
5: O nagbaha ila kay Fred Dol, nagapaano na lang sila na para nga mapadungka sa ilang piyak nga sityo kay
1: Fred Dol. Sus, sa pagkadelikado. So di modo, hapon, manugpuli na siya, kay bugat ang bag sang manghud niya, kay siyang nagasugat, kay nagabantay, ginuna niya tabok tong bag niya, binili niya spuntas piyak, and then nagbalik naman siya, kaya ginsugat ng mangod, kaya ginakungkong kagigto sila na nabahaan kay Kipab Joseph?
5: Yes sir, pag-sugat yun na sa iyang mangod niya, 5 years old, pag-kanto na nila sa may tunga sa suba, kagigto na nag-abot ang dalodo sa tubig,
1: at ay
5: babaw sa kabukiran ng Kipab Rose, kagigto mo sila naanod na duwa ka Kipab Rose, kagsuno nga siya nga nahatag informasyon sa aton kay Kipab Rose, kagina ang ini nga magulang nagpangayo pa ini sang bulig para nga makaluwas sila, no, kag nakabati man ang tagbalay nga dito nga inabukid nga bahin sa nga iyang tinog, din luwas siya sa nga nga ni Roger Martinez, no, ang nagbulig sa ila para nga maluwas sila sa pag-anod sa nga
1: pila ka metros ang ginanod nila, kay siyempre naanod sila sa tubig, layo ang ilang ginapukan.
5: Layo ang ilang nga ginapukan kasi 5 roads ang kala ang kilometro, no, mga 300 kilometro.
1: Hindi, nung sumbra 300 kilometro karon sobra na karon ang 300 kilometers kay Kipayb Negro Slope na kay Kipayb Joseph, 300 metros lang guro, ah. Metros lang guro, hindi ya kilometro, ah. Ang halin sa Bakulod nga daan to hinubaan 201 kilometros mo. Di metros guro, 300 mga estimate naton 300 meters halin si ilang gintabukan na anod sila, may lang kay nabuligan sila sa mga pumuloy dira kag nasalbar. May gani kay kabalunis lang maglangoy gali kag G5 Joseph.
5: Yes sir, mamuna no kay bangod nga nangayon isang tabang sa mga lapit dira kag na respondida yon ang aton yung mga barangitan o na makato sa area kag magbilugay para masagit ang naandod yung mga magutod dito sa area sa nga sitio Amilis Barangay Santol Banwas ang Binalbagan sa Kisag Lodge.
1: Sige, okay na, why not be time kag G5 Joseph mo. Salamat gid kag G5 Joseph.
5: Okay, so para maninaw ang aton nga nakuha ng mga balita at informasyon sa Siningadlaw, dito sa may sitio Amilis, Barangay Santol, Banwas, ang Binalbagan. Hindi nga balita, ginadulong sa inyo sa nga klinika D3 Bio, DTS Bamanreka Medici, sa DTX Covimex. Para sa El Castigador, kaupon na ito si Kagifay Broadspan, matanda ko naman si Kagifay Diyos Ibulano para sa gabing nga balita, servisyo pumiko, kagalingawan sa Negros, G5 News FM.
2: G5 News FM, live report!
1: Nami ni nga balita, kay ako na namian ko ni nga balita on how they survive sa sining pagdaludo kay most of the time maanod ka sang baha kung malangalang kakalamatay mo. So siniya na survive and namin ng istorya kay Kipab Diyos kay ginabasa ko din kinang gin forward sa akon sa kita ko kabian nga taga Santol Binalbagan nga way ginbuyan manghod niya samtang nagtabok siya ginakungkong niyang manghod niya nadaludo na against daludo sang tubig ginanod sila for how mga takto to mga 200 to 300 meters ang distansya nga naanod sila. Wala yagid-gidbuyan ang manghod niya. So meaning, ang bisan magkinano, palangga yung manghod niya. So nami ni, sige lang, wanyabi panahon mo, 5-4 na o. Salamat, kiba ka K-5, sinyo sing kapag-upod, kapag pamatay sa aton sing palatuntunan, sa nga lang naman, sang, atong, sang bugos ng pwersa sa K-5 News FM, sa amon sing Chief Executive Officer, Doc Ramil Uy, sa technical side, ka K-5 Raymond, ka K-5 Adrian. Ako naman, si ka K-5 Rod sa Palma, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K-5 News FM.
2: K-5 News FM. K-5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sang akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. D3, yung may VCO, yung may D3.

0: GX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa GX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akon panulukan.
0: GX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang GX Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang GX Coffee Mix.
0: GX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Salit si Jay, una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito!
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: 3 sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, sa 4 sang gabi.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Evening Newscast.
1: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Mayong ukon mayong gabi sa lasang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalay ng D3 Bio Evening Newscast subong nga Miyerkules, Hulyo 29, 2026.
5: Makita kita live sa unofficial Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental.
2: Kag sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, magutod luwas sa katalagman matapos na rescue sang ini ang malunod sa suba sa Banua sang Binalbagan.
5: Kag sa balitang nasyonal, mga hagna may angon naman sa pagkakas sa systems loss kag income tax relief ta prioridad naman sang kamara.
2: Sa balita international, 13 patay bangod sa magnitude 7.1 nga linog sa Japan.
5: Kag sa balitang sports, team Philippines nagdaog bronze medal sa baseball sa Japan.
2: Sa ato naman balita entertainment, ang bago nga Filipina singer amat-amat na nga nagasikat sa Japan. Lasay sa 7.
1: Ulat panahon.
2: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
6: Mangin maulana ng panahon sa sur kag sentro nga bahin sa Luzon kag pila ka mga lugar sa Western Visayas bangod sa epekto sang low pressure area. Suno sa pag-asa ang LPA ang ulihin nakita sa vicinity sang Quezon Province kag nagatuga ini sang magalumon kag maulanon nga panahon sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region kag Western Visayas. Apektado man sang LPA ang probinsya sang Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union kag Pangasinan. Ang nabilin naman nga bahin sang Luzon na maka-experience naman sang magalumon nga panahon nga mayupod nga lapta-lapta nga mga pagulan bangod naman sa epekto sang easterlies. Ang nabilin naman nga bahin sang Visayas kag Mindanao ang maka-experience naman sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga mayupod nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon buwas. Apang sa hapon, posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura sa kagaon ang nangyara sa 26 degrees Celsius kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa KK5, Dominic Cabrel Maniaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkagapi ka na, nagka-detox ka pa.
2: Plus size 8 sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, 169 o kun 67 ka mga kapulisan na promote sa NIR. Oath taking, donating kag pinning of ranks, ginpatigayon Subo nga adlaw. May kampiyon nga balita si kag K5 Carla Defensor Longa.
0: Ginpatigayon sa Police Regional Office Negros Island Region ang simultaneous oath taking, donating kag pinning of ranks para sa mga newly promoted personnel sa Philippine National Police sa rehiyon Subo nga adlaw Miyerkules, Hulyo 29, 2026. Kabahin sa mga na-promote ang Second Level Uniform Personnel Regular Promotion Program para sa first cycle calendar sang 2026. Ginpatigayon ang simultaneous nga programa sa covered court sang Negros Occidental Police Provincial Office sa Camp Alfredo Montilibano Senior Barangay Estefania sa siyudad sang Bacolod. Nagdangat sa 167 ka mga police personnel ang napromote kung sa diin 18 ka police major, 4 ka police captains, 12 ka police lieutenant, 42 ka police chief master sergeant, 5 ka police senior master sergeant, 20 ka police master sergeant, 34 ka police staff sergeant, kag 32 ka police corporal. Sa mensahe ni Police Brigadier General Romano Carlino, Regional Director sa PRONIR, nga ang kada promosyon ang mayara sang mataas nga responsibilidad kung sa diin ginmandoan naman sini ang kapulisan nga dapat mangin madasig sa pagresponde, mangin bukas sa mga kinahanglanon sang pumuluyo, kag mangin modelo para sa tampad kag makatawo nga serbisyo. Ini nga balita nga dulong sa yung sang DDX 500 Mighty Seagull D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast in si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
5: Samtang mag-utod, luwas na sa katalagman. Matapos nga ma-rescue sang ini malunod sa suba sa panuwa naman sang Binalbagan. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
3: Luwas na sa katalagman ang mag-utod matapos gin-rescue samtang nagakaanod sa suba sang Sitio Amiles, Barangay Santul, Binalbagan, takna alas 4 sang hapon Martes, Hulyo 28. Suno sa impormasyon, ang biktima nga si Jessamy Sevilla, 20 anos, kag ang iya 5 katuig nga manghod ang gikan sa eskwelahan kag nagapanglakatong pauli sila balay. Bangod kinahanglan ini magtabok sa suba, antes makapauli, ginuna si ni Dulong sa piyak nga suba ang bag kag ginbalik ang iya manghod. Suno sa ila, kalmado pa ang tubig sang sila nagatabok. Apang paglabot sa tunga, naghinari lang pasko kag dalutos ang tubig, rason nga sila ang ginanod. Nagpangay naman sang tabang samtang wala niya man gibuyan ng iya manghod. Nakabati naman sila pagpangayos ng tabang ay saka pumuluyo nga ginkilala kay Raji Martinez. Yala yun man nga nag-abot ang rescue team kagzabulig sang pumuluyo na luwas sang mag-utod. Pagkatapos ang insidente, gindala ang mga biktima sa Barangay Health Center para sa nagkakaigo nga medikal nga atensyon. Samtang ang mga pumuluyo naman ay nagapangayo sang bulig sa mga otoridad, ilabi na sa alkalde sang Banwa, agud maubrahan sang taytay, bangud madamo sang estudyante ang nagatabok sa mga taytay kada adlaw. Sa karoon, yara na sa maayo nga kahimtangan ang mga biktima. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang pamilya sang soldado nga napatay sa inkwentro kontra NPA, hinatagan sang bulig pinansyal sang probinsya. May kampiyon nga balita si K5 Berto Gakit.
7: Nakabaton sang bulig pinansyal ang pamilya ni Private First Class John Ray Brazil sang 79 IB matapos ang armed encounter kontra sa mga rebelde nga grupo sa Barangay Tamlang, Escalante City sang tinalikdan nga Hunyo 1. Ginbaton sang pamilya sa Kapitolyo ang 30 mil pesos nga bulig pinansyal sa pagpanguna ni Attorney Referendo Diaz II, ang provincial administrator. Naibaluan nga si Brazil ang isa ka tuig pala mga ginkasal sa sining asawa nga 24 anyos. Naibaluan nga nagaedad pa lamang sang 29 anyos si Brazil, kagduwa lamang sila kamag-utod kag siya ang kamaghuran. Dugang pa mga pulo na katuig nga nagaserbisyo si Brazil. Si Brazil ang ginakabig isa kabaganihan kag nagpakita sa sining kaisog kag dedikasyon sa pagserbisyo suno sa probinsya. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ako si K5 Berto Gakit. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Duhag ka mga hepe sa police station sa Sabakulod ang ginpang promote. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
8: Napromote ang duha ka hepe sa duha ka police station sa Bacolod nga sa una police captain subong isa na ka police major. Ini sa day police major Andy Ofalia sa police station 5 kag police major Peter Jan Ramos sa police station 6. Ginsiling ni BCPO City Director Police Colonel Eugene Rebadomia nga magluwas sa duha ka mga hepe sa police stations nga nagtaas ang rango, may 22 pa ka mga police sa Bacolod ang napromote nga naging police corporal, police staff sergeant kag police senior master sergeant. Suno pa sa kay Rebadomia nga may ara pa sa ginapaabot kami ma-promote bukod may ara pa sa nag-a-eskwela ang mga police gikan sa BCPO.
9: Police captain to police major natin, pasalamat itang aplikante natin na promote. And the person of now police major Ovalia and police major Ramos na station commander of station 6 and station 5. So sila na-promote. Ang iba natong officer, nag-schooling pala for promotion. Then damo pang wala na-promote ng mga personal, tingkol sa mga non-commissioned officers natin.
8: Sa subong mayara sa 89 ka mga PNP personnel, mayara sa Basic Internal Security Operations Course o kung BISOC, gikan sa regional office, ang inbutang sa BCPO, agud makabulig sa operasyon sa kapulisan nga magalawig sa duha, tumtum tatlo kabulan. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, tanin sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa katapusan ng balita lokal, PSALGU operated outlet, labing una sa bilog ng Visayas kag Mindanao gin inagurahan sa Kabankalan. May kampiyon ng balita si K5 Rovic Mongkal.
10: China nga gin inagurahan ang labing una ng Philippine Statistic Authority o kon PSALGU operated outlet sa siyudad sa Kabankalan. Ini ang labing una nga PSALGU operated outlet sa bilog ng Visayas kag Mindanao, kag ikaduha naman sa bilog ng Pilipinas. Sunod naman kay Kabankalan City Mayor Benji Miranda nga inidako man nga bulig sa mga pumuluyo hindi lamang sa mga Kabankalanon kundi makabenepisyo man ang mga kaiping nga siyudad kag munisipalidad sa southern part sa Negros. Dugang pasini nga makadugang man ini income generation sa siyudad sa Kabankalan kag makabulig man sa mga negosyante sa siyudad kag ilabi na sa mga tricycle driver nga makadugang sa ilang income sa adlaw-adlaw.
11: Ako, no, mabulig. Una-una, maka-generate man income ang city. Sana. Ikaduha, ang aton mga transports group, ang tricycle naton, ang mga basis naton nga ga-travel o ga-biyahe, no, pagkadto diri sa Kabankalan. Dako gini ni mabulig. Kag of course kay ari na sila diri, makadto sila sa mga malls naton. Makadto sa City Mall, makadto sa Gaisano, makadto sa Merkado, makadto kundi nga mga beauty spots da nga mga or mga skin care. No, kundi sila malagaw-lagaw makadto sa plaza, malagaw libot-libot dito. May nagabaligya dito. Maningaon, mabakal sila kag maningaon.
10: Ang PSA ang yara makitaan mismo sa sulod sa Kabankalan City Hall sa tupad lang sa City Civil Registry Office ng siyudad. Matapos ang cutting of ribbon, ginunahan nila ni Mayor kag Vice Mayor Miranda ang pagproseso sing ilang mga dokumento sa PSA. Yara man sa among inaugurasyon si City Councilor Jan Antolo, Doc Marivic Ramos, Helen Ibanez, ABC President Rico Rigalea, upo ng mga barangay kapitan kag mga personnel sa Philippine Statistic Authority, Negros Island Region. Report gikan diri sa City Hall. Ini naman si K5 Rovic Mongkal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Lasay sa Jesse Shete.
4: Balitang National.
12: Balitang National.
4: Balitang National. Ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: Sa mga detalye na sang aton mga balita, national ginpahayag sang Malacañang subong ang Miyerkules nga ila ginapasiguro sa publiko nga mangin responsable kag safety first ang ila pagduso sa nuclear energy. Matapos ginpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga buhion diwat ang plano nga nuclear power para sa pungsod.
5: Sa pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro, ilang nga naingindihan ang sentimbiyanto sang publiko sa nuclear energy kag iya ginapasigurado nga safety amo ang mangin prioridad sang administrasyon.
2: Pahayag niya bisan mismo si Marcos ang nagpahayag sang among issue sang iya na istorya si Russian President Vladimir Putin.
5: Dugang pa niya siguraduhon sa gobyerno nga magasunod ini sa safety security kag safeguards si requirements sang International Atomic Energy Agency ukon IAEA.
2: Samtang nag-file sa House Speaker Boje D. kag Majority Leader Sandro Marcos ang House Bill number 10-35-345, agod i-implementar ang proposal ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa State of the Nation Address kon SONA nga pataason ang annual tax-free income sa 350,000 pesos gikan sa 250,000 pesos.
5: Nagkasaad diri ang ilakip ang 0% income tax bracket sa 350,000 pesos nga annual taxable income.
2: Mo't silingon may masobra sa 350,000 pesos tubtob 400,000 pesos nga annual income ang magabayad sang 15% nga tax.
5: Samtang gitpahayag naman ni House Speaker Faustino Boje D. III subong nga Miyerkules nga prioridad na sumong sang Kamara, representante ang mapasarig layon ang mga hagna nga nagakakasa si Sims Laws charges kag ang paghatag naman sing income tax relief para naman sa mga Pilipino.
2: Pahayag ni D. handa ang House of Representatives nga imuon nga lagi ang mga reforma ginaduso ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikalimang State of the Nation address agud nga mapanubo ang gasto sa mga pamilya kamadugangan ang take home pay sang mga mamumugon.
5: Sa isyu naman sang Sims Laws gitpahayag naman ni D. nga ang dapat bayaran sa mga konsumidor amo ang mga nausar lang nila nga kuryente kag wala na dapat ginasukot ang Sims Laws nga tugo naman sang inefficiency kag power pilferage.
2: Suportado man niya nga matun-an liwat ang income tax system nga maamyendaran ini agud nga mapahaganhagan ang palas-anon sa mga Pilipino.
5: Sa katapusan ng balitang nasyonal, ginpahayag naman ni Senator Erwin Tulfo kahapon nga daw, Martes, nga pila ka mga miyembro sang minorya ang nagpalapit sa iya kanaghingyo ang mga ini nga hindi na pagdayon ng investigasyon may angot naman sa manumalya nga flood control projects.
2: Madumduman niya si Senator Erwin Tulfo ang nagapungko subong ang chairperson sang Senate Blue Ribbon Committee.
5: Pahayag pa niya, makahalamot ang ginaligar pangabay sa iya bangod nga sila man mismo ang nag-aakusar sa liderato sang Senado nga nagapamalibad nga imbisigaran ang isyo.
2: Sangin pamangkot naman siya kung nga aluyag sa minority nga hindi pa dayuno ng hearing, wala naghatag sa diretso nga sabat si Tulfo apang iyagin pahayag nga posible may kangtanan ini sa personal nga imbisigasyon nga ginapatingayon sa opisina ni Senator Panfilo Lacson sa mga ginaligarga o kung ghost flood kag infra projects sa syudad sang Taguig. Lasay sa 20.
4: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
2: Sa Balita International, 13 patay bangod sa magnitude 7.1 nga linog sa Japan. May kampiyon nga balita si K5 May Okon May Hikilan.
12: Individual ang ibawian sang kabuhi matapos ang nagluntad ng magnitude 7.1 nga linog si Japan kagapon sa Martes, Hulyo 28. Padayon man sa karoon ng pagpangita sa mga rescuers sa mga natrap sa Aeon Mall sa Banwa sang Kashima, kag Nippon Paper Factory sa Yatsushiro. Kasunod sini nagpanugya naman ang otoridad sa mga residente nga mangin alerto sa posibilidad sa mabaskog ng mga aftershocks. Magluwas sa linog, ginakabalaka naman subong sa mga otoridad ang supply sang kuryente. Mangod nga pila sa mga lugar ang wala subong sang koneksyon kag mayara pa sang heatwave sa rehiyon. Gani posible nga magtaas ang kaso sang heatstroke sa lugar.
13: Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita sa Edbisyo Publiko, ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
5: Team Philippines nagdaog sang bronze medal sa baseball sa Japan. May kampiyon kabalita si K5 Marv Aranuel.
14: Nagdaog ang Pilipinas sang bronze medal sa 2026 Under-12 All-Japan Baseball Championship. Nako ini nga bugal bangod dinto sang Pilipinas ang team sang Japan nga ginakabig nga number 1 sa bugos nga kalibutan. Nagpaindi sanay ang duha ka mga team kundi nagresulta ang hampang sa score nga 8-4 pabor sa Pilipinas. Ginpatigayon ang pahampang sa Aoba Nomori Field sa Chiba, Japan.
15: Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranjuez. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko ang Kalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
16: Balitang Entertainment.
17: Balitang Entertainment.
18: Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
2: Kag para naman sa aton balita entertainment, bagong Filipino singer, amat-amat na nga nagasikat sa Japan. May kampiyon nga chika si K5, Lori Gamboa.
19: Bangod sa iyang talento, amat-amat na nga nagasikat ang 32-anyos nga Filipino pop singer nga si Beverly Lumbres Caimen sa pusod sa Japan. Nagsugod ang iyang karera sa Pilipinas sa tung 2015 antes na diskubrihan sa Japanese music producer ang iyang demo tape kag gindala siya sa Japan sa tung 2017. Naka-release si Beverly sang iyang self-titled album sa GMA Records kun sa diin na nominate ini sa Awit Award for Best Performances kag nakaangkon sang Harvest of Honors Award halin sa National Commission for Culture and the Arts. Isa sa bantog ng mga kanta ni Beverly amo ang Coco nga naging theme song sang anime film nga Pokemon the Movie Secrets of the Jungle. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: May ara ginaya ka K5 Rods. Manotis mo mga iban nga wala ga tawag sining ilang career diri sa Pilipinas. Oh. Magwa sila
5: explore sila. Actually damo-damo na. One of them is the tawag ng tanghala to lang lalaki nga nangin superstar man pia sa may ano Gatalan or ani nang
2: America's Got Talent.
5: Ang kanta no. Si Lea Salonga. Why man di siya nagdadirig diyan nagano? Sagwa man siya dito siya sa ano
2: sa Broadway.
5: Broadway.
2: Amo na siya magkatabo na nga kung wala din kapalaran mo sa Pilipinas, may dako nga chance sa iban nga pungso. Di na-discover siya sang Japanese music
5: Di ba sikat na? Masikat na.
2: Kaya naging theme song ang iyang kanta sa isa ka anime, di sikat ang anime sa Japan.
5: Pero nanamian kuya sa balita tanan. Ang balita ni Kakipay Rubik Mungkal. Nagayuhom ko sa balita kay na-mention gid ni Kuya Mayor Benji Miranda na kung magagtong mo sa mangkalan, mag-skincare ka mo, makalibot ka mo. Ang essence, walang gating gusto nga maka-income generating ang PSA mo. Very good.
2: Diba? Ang amat-amal progreso.
5: Ang problema, magalit si Kuya Benji Miranda, kung pamati ka man, huwag ka magapang-invite.
2: Kabudlay. Mga ka-K5 mo yan, itong dalagong mga balita sa mga Miyerkules, Hulyo 29, 2026.
5: Bantay man buwas ng adlaw, pwede bagong edisyon sa D3 Bio Evening Newscast.
2: Sa pangalan sa bukos ng persa, sa numero uno ng istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
5: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska.
10: Epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
12: Number one,
11: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Larga Vista. Larga Vista.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Larga Vista.
1: Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mari Velez.
0: Larga Vista.
1: Ga panugyan ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa nga magulugal-umon, tubtub sa magal-umon nga panahon ang mabatsyagan sa kadam-an nga bayan sang pungsod, Pilipinas, samtang mayara sang lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob nga mabatsyagan bangod man sang local weather systems kag hangin habagat. Wala sang reported nga low pressure area o kon LPA nga ginabantayan kag wala man sang bagyo sa idalom o kunyara sa sulod sang Philippine Area of Responsibility.
0: Larga Vista.
1: Una nga istorya karon nga gabi, diri sa inyo para tuntunan kamusta hunta ang pagpanalasa sang peste nga red striped soft scale insect o kon RSSI. Ang malatigi nga insekto nga amo karon ang nagalapta sang halit sa mga katubuhan diri sa Negros Occidental kag iban nga bayan sang pungsod Pilipinas. Ginapaabot nga magadrop o kon maganubo ang sugar production karon nga tuig kag tuman nga kahalitan ang ginapaabot mabatsyagan sang mga mangunguma sang aton sini nga mga sugar cane producers halin sa magagmay tubtob sa dalagko nga mga asyendero ang masubo diri ugaling kay ti kadam-an sang aton nga mga sugarcane producers amo ang mga agrarian reform beneficiaries nga ginaburbanta naga-comprise o kung nagabugos sang 80-90% sang sugarcane producers.
0: Larga,
1: pero ti ang Negros Occidental amo karon ang tuman nga nahalitan sining RSSI nga nabatsyagan taho malin sang nagligad pa nga mga binulan sa pagsugod sang gera dito sa Iran dire sa aton nagsugod sa pagpanalasa ang RSSI. Una hunta at least may gamay nga relief today ang pila ka mga mangunguma linibo dire sa Negros Occidental ang nakabaton ayuda gikan sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD. And let's have K5 Carla Longa sa iya sining report sa ginpatigan kaina nga press briefing ni Secretary Gatchalian and more details. Parte sining pagpanghatag ayuda sang gobyerno sa sugarcane farmers. Carla, good evening. Please come in.
2: Makabaton sang tig 10,325 pesos nga bulig pinansyal ang 11,000 ka mga individual sa Negros Island region nga apektado sang RSSI gikan sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Ginpatigayon ang emergency cash transfer sa Talisay City, New Market sang Negros Occidental. Ginagkabig ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian bilang Santa Claus bangod sa bulig nga ginadala sa probinsya. Suno kay Lacson, madasig ang paghatag sang bulig sang DSWD sa probinsya kung may ginaatubang nga mga pagpanghangkat. Ginkalipay naman ni Talisay City Mayor Weng Lazares nga sila ang napili bilang pioneer city nga patigayunan sang emergency cash transfer payout para sa mga mangungumang apektado sang RSSI. Ipasalamatan naman sa mga mangunguma ang nabaton niya cash aid bagod niya dako gin nga bulig ini sa ila kag para sa ila talamnan. Suno naman kay Secretary Rex Gatchalian nga ginasiguro sang DSWD nga mabuligan pinansyal ang mga apektado sang RSSI. Dugang pa nga nagakoordinar ini sa mga LGUs agud nga mapadasig ang pagkuha sa mga listahan sa mga mangunguma sa NIR. Ginasiguro naman ni President Ferdinand Marcos Jr. nga mahatagan sang bulig ang mga nagakinahanglan nga mga mangunguma nga apektado sang RSSI.
3: Ini si K5 Carla de Fasor para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros.
0: K5 Busa Fam. Larga
1: Vista. Pila na gid lamang kasimana ang nabilin antes kita mag-transition o kung magalito na halin sa tiempo muerto o kung tigkriwi diri sa Negros Occidental magasaylo na kita sa tiempo suerte o kung tiun sang galing dire sa probinsya. Ginapaabot nga mangin mahamungaya na at least in time for the start of the Christmas season ang Negros Occidental. Apang kun amuni ang pagpanalasa sang RSSI, may posibilidad bala nga medyo malulas ay ang aton sinikalamay o kun ang aton siniparaabuton nga tig-alani.
0: Lorga Vista.
1: And we have Mr. Dave Sanson, ang sugarcane planters representative sa SRA. Sir Dave, good evening.
4: Good evening, classmate. Good evening sa mga taga-Pamalate.
1: Classmate, salamat gid. Mayang gabi. Sir, ano do may paabuton ta nga kaayuhan subong do na anta ng RSSI kun wala pa?

0: Ang reported is galabot na sa 90,000 reported.
1: Oh. 90,000 hectares. Pila ka probinsya ni Sir Dave? Ano ang major sugarcane producing provinces tagani?
0: Ini ang number ko si mo, iya pa lang sa NIR. So ang mga Luzon kag mga Mindanao hindi pa gid siya amo na ka kadako.
1: Diyos ko.
0: Kumpara, no.
1: So meaning ang sa 90,000, 25,000 aton.
0: Yes, 25 bilang ang kwan siya, ang affected sa aton niya sa kabilugan ta is 33% ta mo.
1: Bawa.
0: Ang sa Luzon niya, mga wala pa gani 1%, kag sa Mindanao wala pa 1%.
1: Diyos
0: ko. So kita gid ang natam-an.
1: So do kita gid to natam-an sini. All right. Now I'll go more on that later, pero mangkot ko anay sa tong pagpanghatag sang DSWD, ang pwede lang makabaton sang ayuda, sir. Sino ang pwede matagan ng mga landowners or sugarcane producers?
0: Sugarcane farmers, ang mga kwan, registered sa RSBSA, sang kwan, sang DA.
1: Aha.
0: Amun na siya ang makakwan, maka-avail sina from DSWD.
1: Pero kung ikaw bisan nag-aariendo sang duta, nga nagatanom ka tubo, makabaton ka na hindi?
0: As long as registered ka sa RSBSA, makabaton ka, basta registered ka lang.
1: Mm. And ang ang need mo nga to be certified nga nag-aariendo ka sa isa ka lugar, ano ning kadtuan nila? A barangay kapitan lang.
0: Usually sa municipal pwede kada ang SRA pwede man kabulig sa inyo sa pag-processing sa mga mga district officers. Barangay pwede man makakuan sa barangay.
1: So it doesn't have to be nga may ara ka titulo gid nga imong duta nga ginatamnan.
0: So sa RSBSA ga require na sila sang imo kwan CLOA or sang title sang mulan.
1: Okay. Pero iniya ang mga farmer beneficiaries, even if wala pa sila nakatapos bayad, pwede sila ka-avail.
0: Yes, oo, pwede na sila ka-avail. Usually gani ang inina programa nila for the farmer beneficiaries din ganyan.
1: Okay. It's good, no? At least na-clarify, Sir Dave, no? Now, balik ko, RSSA, yung pamangkot, karon amo sini. May mga LGU na nga nagsugot nga makwa sang crop duster para dasig?
0: So far, sa crop duster, wala pa. Pero ara na sila sa drones, nakakuan na sila, iba naka-order na. Tapos, sa manual spraying, though, mga iba na kwan nagasigi naman sila subong spraying man kagang mayari man sila subong mga fire trucks na utilize man nila ang fire trucks ang ila mga banwa ginan utilize man nila.
1: Okay, so ano na ang nakasugod gamit sang fire truck, sir?
0: I think sagay nakasugod na, wala kung sagay nakasugod na sila gamit. Do Cadiz to dumiara naman to plants do nakita ko man sa kwan Bacolod dumiara man sila sa nag-fun, halin kay Gov, do Talisay, nakabutang man sila.
1: And is it effective? Butang ta fire truck lang gamiton, dasig ni ang application sa pesticide, sir?
0: Dasig siya, pero it's not that effective. Kaya ang analysis ay ara sa dalom sang dahon mo.
1: Uh-huh.
0: So kung i-shower mo siya sa babaw, kung kanya lang ang pagka-systemic sang bulong, pero hindi siya directly hit. Mm-hmm. Kung iguon mo naman siya sa fire truck ang tubo mo, makalautod naman niya, kaya grabe man ang pressure sa fire
1: truck. Okay. So, hindi siya, in this case, hindi pagid siya amuna ka kinahanglanon nga fire truck gamiton.
0: Oo, pero ti amuna guro sa ila, panano, mas dasig, be. Kasi ang volume of water, kagang isa kapag timpla, mas dasig na application. Pero, laingid niya kung ang mga dog kung posi sa drone kag sa mga gagmay na eroplano ginalabugay bla ang kwan ang dahon kumagagi so do may opening siya bla kwan siya
1: amo
0: na siya kag ang pinaka-effective is manual spraying pero tiyos lang dugay
1: kung
0: amo gina siyang pinakamayo.
1: Pero would you be recommending na i-discontinue na ang paggamit sang fire trucks?
0: So far kiti galagasta eh. Galagasta simpo, galagasta sang kwan. Maka-kwan man na siya. Maka-bulig man siya, pero it's not that effective.
1: Parar
0: mo sa iban din na paagi.
1: So ang gwa, subong sir, wala na ginman kamuya gaduso sang isa ka-specific nga

0: application method. Sa muun na lang tanan, kay Firetrack, kay John o Crap Duster.
1: We leave it na lang to the LGU to decide kung ano ang gusto nila sa ila mga lugar.
0: Okay.
1: So, kami as SRA, continuous niyang yagyapon ang amon niya, drone and manual spray.
0: Yes, yes, yes. Pero ari, sir, ang pamangkot, bala mo ni, ang biological control, ang paggamit ta sang fungus, nagligad, I know, nga ginhambal ni mo nga medyo hinay ini siya. Pero proven nga effective na gid man siya, Sir Dave, no?
1: Yes, oh, makapatay man na siya sa kwan lang, though, ang percentage siya compared mo sa chemical gamay-gamay lang percentage, pero makapatay siya. And amo na, tapos you invite the beneficial insects.
0: Mm-hmm.
1: So, kunara na ang mga beneficial insects, ang mga predators, te, dako pag-inbulig niya man sa ila, kwan pagkaon, bisang mga RSSI.
0: So,
1: it'll take time.
0: Yes. Take time. Sa inyong field test, sa mga ano kalawig before ang Boveria basiana kag ano ganin ning isa ang anisio play bala I forgot ano anyway pero
1: ang klase sa fungus
0: oo ang Boveria basiana kag ano ganin isa
1: Boveria penicillium kag isa Metarhizium
0: anisio play no mga ano sila kalawig before mag take effect nga ang fungus makapatay na gid sang RSSI.
1: Contact man siya eh. Once makakontakt ni sila ang sa RSSI, masugod na siya din niya kaon. Okay, putson niya na eh. Putson niya na.
0: Okay.
1: Ang RSSI.
0: Oo. But again, ang inyo ginare... Yes, sir. Pero ang inyo ginarecommend nga una gidyaan na pesticide.
1: Yes, so because severe na ang mga igo.
0: Ooh.
1: But unless kung ang igo si mo, mga 10% lang, low bin igo, na pwede ka na yan.
0: Yeah, uh-huh.
1: Diretso ka na lang yan sa mga fungus, mga 10%. Purpose niya sa makakita mo sa kadala no, nag-brown na, ga-itom na. So kailan lang na chemicals gina yan para mauna, mapagamay mo ginang population sa nga resume.
0: Uh-huh. Based sa inyong study, ang pagtuon subong sir, mga... Ano nakalala ang infestation sang RSSI? Mga pila na kaporsyento masami ang ila sininghalit?
1: So ang kay ang mga severe ta na mga igo. So siguro mga pila pa man lang gid ka percent ang severe gid mo ang gailito mang ang wala gid kaagi bala spray. Pero sa aton, so I don't know, maka 20-30% of our total na RSSI infection sa mga amo na. Pero ang mga mild taya kag mga kwan, makwan pa na, magapan ta pa na, malagas ta pa na sila. Makaspray lang gid taya sa ila.
0: Mm-hmm. But again, te ang kinanglan, gid nga hingagawon ta na.
1: Yes, nga gawon ta gid kag buligan na gid tanan na ma-spray da yon. Wala sang kampo na hindi ma-sprayan.
0: Kay oh.
1: Ma-spray ka to spyak ng kakuan ng imo da ang imo da pa RSSI makadto magyapon sa nag-spray.
0: Interesting. Anyway, pero I don't know kung ang tanan nga LGUs nakamobilize na sang ila sining nga bulig, sir.
1: Hindi pa manggid tanan pero arga kwan gid sila sang willing sila pag meeting to namon with the DA Secretary Laurel willing gid sila na implement na sang para sa ila RSSI kagti buligan man to sila ni DA download down man to sila ni DA sang kwan sang kwarta para bulig sa ila man na pag bakal mga bulong
0: equipments. Ate sige it's good no anyway. Sir Dave, sir, salamat kita tiyempo. Mulang niya na in the meantime, ha?
1: Sige, thank you, good classmate. Thank you.
0: Thank you, classmate. Good night. Good luck. Lorga Vista. Si Mr. Dave Sanson, ang sugarcane planters representative sa Sugar Regulatory Administration, o kun SRA.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! magadala sa pag-awig at madapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ini ang inyo bago nga telemanan sa balita, iba dokumentaryo kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko.
2: Larga Vista!
0: Diri sa kung bago nga puluyan sa kahanginan.

0: Lorgo Visto.
1: Sige po, nupod sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sang iban ngayong aniban sa kahanginan kundi kamaturan. Wala sang iban nga ginaharad sa imo kundi ang akon katampad. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Lorgo Fisto.
1: Ang inyo mabatian nga pambukas ng mga balita ng komentaryo tonight diri sa inyo para tuntunan dala sa inyo sa kalwan sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Sa gihapon masaligan ng mga tagdala sang libre nga balita ihibalo kag kinaalam every night diri sa Larga Vista. Masaligan man nga tagpangapin sang inyo karawasan kontra sa balatian.
2: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
3: They don't know what the hell hit them, right?
4: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel.
5: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power.
4: Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat imuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibalwa. Kung nga ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: karon, yari ang latest. Karon nga gabi, Lorga Vista.
1: Antes kita magkato sa pila ka madalom nga talakayan kay karon ha, ang aton nga Mid-East updates, may ari ini sang laktod nga sugilanon. Aton dumugon ang toro karon nga gabi. Uyatan ta ang sungay sang toro kag aton talakayon ang pamangkot. Ano ang matabo kon mainaway ang China kag Amerika? Because whether we like it or not, ining inaway sa tunga sang Amerika kag Iran, may ari ini sang kaangtanan sa ginatawag nga geopolitical conflict sa tunga sang Amerika kag China. And tonight, aton atubangon ang pamangkot in kaso ginman mag-away ang Amerika kag China, sino ang mas kapable militarily? Ang aton istoryan palang militar. Sinong mas damo soldado? Sinong mas damo barko? Sinong mas damo eroplano? Sino ang may tsansa magdaog sa ano nga aspeto? Hindi ini paglibod sang nerbios, kundi isa ini kaprangka nga pag-istorya sang kahimtangan sa kalibutan. Hindi ini sugar coating. Wala ko ginatago-tago sa maayo nga mga tinaga ang kahimtangan. Saluyag ta sa indi, may ara paindis-indis, may ara gera nga nagaluntad sa tunga sang dalagko nga mga nasyon. And subong, tatlo malang ina, Amerika, China, kag Russia. And of course, subong, ang aplastada sa Middle East, amo ini ang Israel. Now, kahapon ang balita ta nga base maistoryahanay naman uli ang Amerika kag Iran. Pero tiway takabalo kung istoryahanay nga pinaagi sa lain nga nasyon na lang may ginatawag intermediary. May kapatunga kung sa bukid pa may dakong tawo bala. Di bala may amo nang gakatabo sa ligwin nga mga lugar, may dakong tawo. Halimbawa, kung ako mga luyag sa isa kababaye, hindi ko rikta makaistorya sa sinang babaye. Ipaagi ko sa dakong tawo. Anyway, ang pamangkot karon amo sini, nano ang possibility karon? Samtang nga nagasiling si Presidente Trump, nga siling niya, okay lang na, istoryahan na ita. Pero, ang Amerika, nagaplano nga hulagon ang isa ka importante nga bomber nila, amo ni ang B1 nga bomber Lancer ang isa ka tawag sa iya. Ang tawag man sang iban bone tulan bla bone nga ah. Kay ang B1 kun spell mo O-N-E ang 1 B nga litra B1, so isugpon ang duwa ka tinaga mahimo bone o kuntulan. Pero hindi niya tulan nga nagalupad ha. B1 Lancer iniya nga bomber. Yari, pamatian ta ang video nga plano hulagon ang B1 bombers.
2: Imagine a machine that combines the speed of a supersonic hustler with the devastating punch of the heavyweight buff. A marvel of military engineering that skirts the edge of legend and reality. An airplane that's like the F-14 Tomcat's big brother they never warned you about. Welcome to the world of the B-1 Lancer, affectionately known as the Bone. This isn't just the story of any bomber. It's a tale of resilience, a blend of power and speed that has defied the odds. Outperforming the legendary B-52 in bomb load, the Bone struck fear into the hearts of its adversaries, so much so that it was deliberately restrained by international treaties. But there's a twist. It was canceled not once, but twice. And yet, it soared back, stronger than ever, while obtaining over 60 world records.
1: Okay, pause kadali. Ang B-1 Lancer nga bomber, amo ni ang kampiyon, tungod number 1 madasig, Number 2, damo bomba nga madala. Sunod sa sini nga video, ang B1 Lancer Banwa may ara tatlo ka bomb base. Magambal ka bay, ti may bay man nga bye-bye. May ara man bay nga kadagatan, hindi ya mo na. Hindi nga nagadala siya dagat, hindi. Ang bay sa simple kaglaktod nga pulong, kalargahan o suludlan sang bomba sa aton padubudiga abe sang bomba. May ara siya tatlo ka bomb base. Tanong bot siningon sina. Ang isa ka kalargahan pwede nga ang ibutang amuning ginatawag bunker buster nga bomba. Kay man sa Iran ang problema, ang target sang Amerika ara sa idalom sang duta. So very very ideal o konsampaton gid ang B1 Lancer kay pwede kargahan sang lain-lain klase bomba. Yari pamatian ta dugang.
2: Secrets of this iconic aircraft, the last of the American swing wings. From its unexpected origins to its crucial role in modern conflicts, the B-1 Lancer's story is more than just metal and machinery. So fasten your seatbelts, hit that subscribe button, and join me on a high-octane journey to uncover why the Bone is an indispensable titan of the skies, is stealthier than you think, and is needed now more than ever.
0: Larga Vista!
1: All right, portion lang ito, aparte sining B-1 Lancer. Kiti, hindi ito naman kinanglan, gidya tunan ko nano ining B-1 Lancer. Kundi ginapakita ko lang sa inyo, patikim lang ah. Amuna siya ka-importante, kag ang luyag sang Amerika subong, pinadala na ang mga B-1 Lancer nga bomber sa iban nga lugar sa mga US bases dito sa Middle East. May ara sila sa Jordan, may ara sila sa Qatar, may ara sila sa Oman. So ginalapta nila nga paano? Para ano? Tungod kun in kaso mag-decide ang Amerika si Presidente Trump abe nga pasudlan gid sang mga soldado kundi hapos na lang bumbahon anay ang mga military facilities sang Iran nga ginapatihan ara sa idalom sang duta.
0: Larga Vista.
1: Pero te balikan ta na karon ha, dugangan ta ning istorya ta. Gera sa tunga sang Iran kag Amerika, and of course you have Israel, and karon istoryahan ta China kontra Amerika in kaso nga magaluntad ang gera. Sino ang mas preparado? Daydayon ta na karon dugay. Magabalik ang inyo para tuntunan pagkaligad lamang sa pinaka-importante nga mga pahibalo.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang pala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Supplement for men.
10: Gawa sa maca.
9: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flabawaska.
10: Epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma,
14: Eye Care Gold Capsule,
13: Bacterial Conjunctivitis,
14: or Pink Eye,
13: Eye Care Gold Capsule,
14: Eye Allergy,
13: Eye Care Gold Capsule,
14: Cataracts,
13: Eye Care Gold Capsule.
14: Ang Eye Care Gold Capsule
13: may aras ang lutein,
14: Vitamin A,
13: Vitamin E,
14: Vitamin C,
13: Zinc,
14: kag Bilberry Extract.
13: Eye Care Gold Capsule
14: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
13: para sa eye health.
14: Mag-inom sang Eye Care Gold.
13: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: Adlaw-adlaw,
13: Eye Care Gold Capsule.
14: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
15: 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
16: Mabatian man ang inyo para tuntunan Larga Vista sa Norte nga bahin sang probinsya sa pinaagi sa aton simulcast sa Fabulous Radio Click FM sa Banwa sang Toboso. Mayong gabi sa atong mga tagpaminaw sa lungsod sang Toboso kag mayong gabi iman sa aton mga tagpaminaw diha sa Banwa sang Mabinay, Negros Oriental nga nagapamati pinaagi sa hookup sang CPSU Radio Mascovado.
15: Larga Vista!
16: Maingabiman kay Marilu Manaay, kay Ma'am Choli Nunez Culado, sa kay Edwin Cagfe Santibanez, dira sa Barangay Felisa. Salamat, salamat gid sa inyo nga pagsuporta sa Larga Vista. Mayang gabi man kay Kumare Joyce, kag sa kay Pando, dira sa Vista Alegre.
0: Larga
16: Vista. Standby na sa report ni K5 Red Salgado karon nga gabi. May tawo nag-ala Dante Verona imbis ugaling nga San Juanico Bridge ang iyagin luksuhan, dire siya wala suba ang iya tupa dalan dire sa Magsaysay Street sa Singkang Airport. Samtang may trapiko, sige sinibay-sibay sa mga salakyan lumumpat na nung kabangdanan. Mayo lang kay nasalbar ini sang mga katapos ang Bureau of Fire Protection o kung BFP. Tigaylo nga nangin bombero, nangin guidance counselor, they were able to talk out of his plan to commit whatever it is, no? Pero te, ang investigasyon sang kapulisan, problema pamilya Bonano man yaman. Let's have Chief Fred Salgado sa iya balita. Chief, good evening. Please come in.
17: Yes, may gabi. Kanisa ni Julius, kay sa ato sila mga tagpalamati sa programa Galarga Vista, nakibot ang pumuluyo ang inasang aga, narangin mga na siyete sa Dalan Araneta. Actually, kay five, Julius, kuha na siya, flyover, dira sa may Magsaysay.
16: Oo.
17: Hindi siya ang nagpatuloy.
16: Chef!
17: Sa, yes, K5, Julius.
16: First time ni Kabate, kung nga diri sa Bacolod, may naglukso sa flyover.
17: Gani, man niya
16: kay man naman.
17: Ang mga nagliligan itong mga balita na ito, nagligan ka tuig, mga mall, sa mall gito natabo ni kay Pan Julius eh.
16: Mm-hmm.
17: Then matapos ang natabo sa mall, abo na nakita na ito, no? Sa babaw, ginsang flyover kay K5 Julius.
18: Oh, Diyos ko.
17: So, dere, kagina, nalabot na ito si Police Major Ron Del Tapa, nga ito siya nga pamuno, iya siyang Police Station 8. Diragin pa nga lang 7, siyang aga, kagina, kay K5 Julius eh. Ini siya ang nagpadulong dira, kagini siya ang nagtaklas, dira ang lumumpat kay K5 Julius. Di ang katason malang niya sa flyover sa estimate ni Sir Tapang kagaina, kwargin masubra isa kapuste sa kuryente.
16: At yung mga 50 metros, abe.
17: Oo, oh, dira-dira, yun sila kay K5 Julius. Pero galing kiti, kung maglumpad ka dira, siguro basiga alang-alang kasi mo sinigay na imo ka desisyon, basira tupon mo dira imo sinigay kamot
16: o okay.
17: Na ukwan-mukwan. Balik ka gini ang K5 Julius, ya?
16: Oo.
17: Ang imo sinigay si Kong, joints mo sila, magkalauslo na, magkod
16: ka pati
17: isang pagkadagdag mo na sa idalom. So, dira kay K5 Julius, pagkadagdag niya sila, isunok kay Sir Tapang, nakaangkod din siya sa pila sa iya sinig ang ulo kang ibang pangaparte sinitang lawas. May kabundahan tigingin na kamagkuha informasyon sa Sir Tapang Mount Kitty Hospital na kitang Julius eh. Ang init paradaan, privado ng hospital, Dres Bacolod. So, dito...
16: Chief, yes, clarify ko lang bali nakalumpat gid siya.
17: Oo, nakakuha gid siya. Attempted suicide gid na kitang
16: Julius. Uy, hala! Bali, ang natabo, ang Bureau of Fire, amo lang yung nagdala siya sa ospital.
17: Actually, nagpanulong dito ang Amity Bacolod, ang good to ti mag-responder kay K5 Julius eh. Ang good to ti ini siya ang dapatan sa first aid. Kagati kung ibaluan pa darang nabiara pa sa signs of life, wala K5 Julius.
16: Pero, ano lang yung ginimo sa Bureau of Fire? Nag-attempt pa ang Bureau of Fire personnel nga istoryahon siya?
17: Well, actually, during that time, gina-transport sa Kona Evangelist, gina-istorya siya eh.
16: Ah.
17: Dito, may mga promosyon itangakwa na dito na natulo. Kono iya, sinigaluha.
16: Okay.
17: Kono ano, ning ang madalong nga rason si Nicky Evangelist. Pero, dalik itang gininagaw, siya dala dito sa may informasyon ta, Riverside Medical Center. Ang buto tingin siya masalbar, Nicky Evangelist.
16: Okay.
17: Sa informasyon nga nakuha mo na itong kaserta pag pangiakuan problema sa pamilya
16: ay.
17: Ang nangin kabangdanan kung nga ang tiin siya ang nakadesisyon nga maglumpat dito
16: sa
17: kay K5 Julius.
16: So,
17: Direct,
16: Chief,
17: yes,
16: taga diin siya gani?
17: Dream lang sa masyadad sa Bacolod at Kinergeryo.
16: Ah, okay.
17: Nag-ini siya driver.
16: So, bali, nagpadulong na siya puli o kung naghungod gid siya kad toto?
17: So, wala pa makuha karoon na siya tapang Kinergeryo. But siguro ito'y masing iagin guro maliging plano Kinergeryo.
16: Okay.
17: Kaya hindi pa nga actually makakuha impormasyon na and up to now, daw, hindi pa ganyan mga istorya ni Kinergeryo. Sini nga mga ginakontakt pa mga pamilya man eh. Tungkol sa natabu man. Kaya wala ganila ginalaw man ang Kinergeryo. So, dari, karunti, getting up pa si Sir Tapang, kung ano ang manalong pag-ibulay ka mga kamagdala ng Kinergeryo. Pero di ba, may ara, balas sa isang bata, kag iban pa Kinergeryo. Pero, tayo, ari, nalapot na ito kung si Police Major Ron Del Tapang, ay yari ay kaya kay Kinergeryos.
0: Isang operator din siya sang ano sang heavy equipments. Na I'm not been mentioning sa pangalan ng company. Allegedly that was a attempted suicide, no? Kasi may family problem lang. So, hopefully maayos man din. Tagaan sang interventions para hindi na ma as on the record sa Police Station 8 daw, karon pa lang man, karon pa man na siya na record sa AMON. But hopefully kung mag-story rin sa personal lead ng Kevin, kanina limited lang AMON git sa hospital. Ang edad sa atong biktima ay 45-year-old.
16: Ay, 45?
0: Kamuna na sa nabanggit nga Barangay 40. Nagatrabaho sa... May araman nga ano, nag-examine, pero ang morang ginapipasitis ka, nagyalang ulo na.
16: Oy. Kala intiyamak.
17: Sa muna kay Kinergeryos, kung di pa city scan mo ni, may ara pa siguro dira ka mga litik ba lang o pa, palayo lang sa mga taas sa gidagdagan ng Kinergeryos eh.
16: Pagkadagdag niya, ano ang una tumupa?
17: Ginacheck pa karon sa mga CCTV ng Kinergeryos, proti laban-laban, hindi rin pagtupa, masing malang daw likod, kagtapos nag-segunda, ining iya, sining ang ulo ng Kinergeryos.
16: Agay! Kete budla medyo budlay man ang possibility nga una ulo kete ang gwa sina ma-assume ka sang diving position mo para sa swimming. So why ta kabalo kun una atiil ang iya paglumpat kag kun ano ang iya position pagtupa niya sa semento to sa idalom.
17: Yes, kag ako mag-amuni daan niya gawalan ng ulan ng panahon, Kinergeryos, pwede nanlog ang railings na dahi.
16: Ay, grabe. Hindi
17: ko magsaka ka nila, posibleng basi manlog ka nila, o basi managalabay nila ka mga salakyan, naging saway ka.
16: Ay, grabe. Ang
17: gati, basi nakabalikin pa, wala kita kabulok ni Kinergeryos, nang jack, kung hindi ka natabu, sila sa iya.
16: Pero, pero ano ni siya, driver, sang heavy equipment, ano ang balita, bulldozer, pison, crane, anong gina-drive yun daw?
17: Well, actually, kwan mo lang, heavy equipment. Malang
16: heavy equipment? Okay. So, alin sa bulldozer, pati pison, pwede galing eh?
17: Pwede, yes. Pwede ka kita, Julius.
16: Ay na, anong problema ni Toto man?
17: Wala kita kamulok, kasi sa unahan, dira, isa dira kamulga isa, no? Magina construct na lang Kinergeryos eh. Posible, nga basit dito siya.
16: Kaway, takabalo.
17: O may ginakorek pa, maginakorek. Kaya hindi man maglayo Kinergeryos eh. Gaisa, no? Nira ka bol, pagpakato, nira sa may ibang site, may flyover. Lapit-lapit lang yun.
16: Gani? Siguro,
17: basit nira sa halin, o basit iba, panigang kumpanya Kinergeryos
16: eh. Ay, Diyos ko.
17: Pero ginapangabuyo, get it sa tapang, niya kamay kundani, ini siya. Maka-recover din siya, sininga ginapangatubang, karoon nga ito isakit siya, sininga lawas, magmasalbar man, Kinergeryos, ang ila sininga problema pamilya.
16: Pero ano gidbi ka grave ang problema, no? Nga it would drive someone to commit suicide?
17: Gani man, Kinergeryos, abal pa ganyan sa Tapang, nag-ilan doon, naging pastor sa Tapang, kaya abal niya, tanan nga problema, may solusyon eh.
16: Correct.
17: Kag hindi naging madulaan pag-asya, kag kung hindi ginto naman sa langan ang problema, Kinergeryos, magpangita sa nag-exacted nga tao na maputwasan mo, like mga pari, pastor.
16: May pangamuyo pa man ah. Pwede ka man karikta pangamuyo na lang? Eba?
17: Dali ka, bali sir, Tapang, ginalang hindi ko nung kumipa istorya.
16: I-discuss tala na further, kiti, daw na notice, ta may mga instances na subong chief, no? Oo. Damo ang nabatian, tabala, or ang gin-report ng mga cases like this. Although wala pa gid sang ligon nga statistical basis as of now kung nagsaka o kung wala, but we're trying to check, no? Pero ang last before this, atong napatay gid yamo tong sa SM City.
17: Yes.
16: Oo. Yes, correct. Atong estudyante.
17: Oo. Amo na kita Julius.
16: Ay, oo.
17: So, amo na karoon na atong sininga, kuan, ginapangabay man sa mga pupuyo, man sa Bacolod, amo na balik sa tapang na magpalapit in sa mga tao ng posible kita Julius, kasi ma-share ang problema. So, iduga ko talaga kita Julius, ang atong sininga mga hepe, iya sa Police Station 5, kag Police Station 6, gikan sa Police Captain, hindi sila nagkala-promote na. Kagini sila starting simong gadlaw kita ng Julius according kay Police Colonel Eugene Rimadobia, ang atong sininga City Director Andreas and DCPO. So, ini sila si Police Major Andy Ofalia.
16: Okay.
17: Police Station 5, kagini si Police Captain Peter John Ramos, nga karoon yung Police Major na kita ng Julius, duwagin sila. Si Sir Ramos naman niya, hepe naman siya sa Police Station 6 kay K5 Julius. Kari sa aton sa may barangay Takuling. May ara pangin sa mga 22, pangin ka mga kapulisan aton rin sa Bacolod, sa DCPO, kung alaga kalailain ka mga estasyon nila naton niya sa Bacolod, may mga nagka-promote nga ti Police Corporal na, may ara man sa mga Police Staff Sergeant, kung may ara man kay K5 Julius, sa Police Master Sergeant. Kari niya sa sudan iya sa Bacolod ng K5 Julius. So, malipayo naman na katon, sininga dua kay hepe sa police stations, magtitin naman ko na ti sir, mag-aserve ni siyang motivation sa aton sa pagsangkaso. Ti isa ba tila kay Julius ni pagiging motivation, gid, pagiging inspirasyon ginila na panamiyon pagiging nilang ilang sininga servisyo kay Julius. Kaya ba tibi ara pagiging sa mga unsolved cases, pero pagatingwaan nila kay Julius, kagati magluwas sila sa ilang adwa, posible sa pagganik kay Sir Rimadumbia kagina nga posible madugangan pagin kay Kevin Julius kay mati may ara pa sa mga nagkuluha sa ngayon siya ama gina-applyan ni gina kay Kevin Julius eh. So, may nag-apply pa pero galing kay ti wala pag-uro di pag-uro tingaw nila kay Kevin Julius posible kati sa mga masunod pagin niya mga inadlaw nga may ara pagin na promote ka mga polis na itong Rias sa may sudan na pakol ni Kevin Julius.
16: Although in preparation mani sa ilang paghandol sang bigger responsibility siguro, di ba? Kung major ka, eligible ka na nga mangin chief of police, no? Sang isa ka banwa? Pwede na.
17: Actually, police captain gani nga.
16: Pwede na.
17: Police gani.
16: Oo.
17: Like sa kay Sir Navarro, Hadil Navarro, sa mga banwa sa police, siya, police captain. Di ginatanaw ko na natin nga mangin police major, magpilakad lang, kita ng Julius. Ito mo sige si may mga performance kag ti amo ni Kevin Julius kay ini sila pag maayo pag agila sila ng performance kay Kevin Julius.
16: Sige. Kabay pa. Pero congratulations ha sa ila ng Dime Major Ramos and Major Ofalia.
17: Yes,
16: wow.
17: Major Ramos and Police Major Ofalia.
16: Sino ning younger sa ilang duha?
17: Ang younger si Sir Palya, garo kay Kevin Julius.
16: Si Ramos ang muning sa aton din, no?
17: Oo, yes.
16: Size?
17: Medyo ni Wangon, kagpirong wapo ah. Do alam, diksoto mo ni Kevin Julius.
16: Ay, tood ka?
17: Oo.
16: Ti, do mga dua kapaligo lang abansiya sa imo?
17: Ang wapo din si Ramos, si Kevin Julius.
16: Hindi, Chief, malalis ko da iya. Oh, ikaw ya ang ano ni ang tall, dark and handsome version ni Vic Soto. Oo.
17: Dulag ubo.
16: Hindi ikaw ya ang mulato nga Vic Soto.
17: Abo.
16: Oh, mulato. Inang mailom-ilumon bala. Oo. Pero tingala ko gani nga si Lucio ko wala ikaginkwa, no? Galing ang endorse mo galing chief hindi iya ang pure gold. Prime water. Mapasayod ka prime water?
17: No,
16: dalapan sa balda na guro.
17: May mga reklamo, hindi kay Fem Julius.
16: Oo.
17: Ay, kamudlay. Pero, pero dari sa aton yung pulisan, kay Fem Julius, may ari kita ganin padala dari sa aton, dari nga Pronair or PRONIR, mga 98 sila ka mga pulis, ganit nga pinalong pala sa Bisok, dina sila nga Kuruso, ini sila ang iga-assign ni Sir Rimano Biadra sa aton sila nga mga merkado eh. Ang mga dalagpo ka mga eskwilahan ang guntuti makarisigla yun eh, kaso nga may ara na naman sa mga pagpamahog sa mga blutuan at Tonkitem Julius. So, ang mga merkado kung ang isa ni ara na sa mga kinawatay pero inikunari ni ang mga 98 na kumilong makaresponder gila Julius sa ilang sining mga one area of responsibility. Pero what? Ginapanawagan ba ni Sir Manomia hindi gid paghampangan ang hotline 911 kay bang dako ni sa TikTok kita Julius ni kaso gid man ga may ara ni sa tuntuod gid mga bang insidente
16: na may gampangaw
17: o ato na tabo to nagligad sa may pahanukoy sa dira ka eskwelahan ti prank call to gintawag pa sa hotline 911 nga may ara sa kabamtret
16: kag atong kwan man chief atong nagtawag man sa amite.
17: Yes. Oo. Sa batong kayong Julius, kaya nabot na sila. Wala man ito sunog. Wala man ito sunog. Tapos yung taugan pa sa isa ka delivery rider. Ito tabot. Ito kung ano pa mga delivery rider.
16: Gani. Tiario, kung ang pinalidad, why ka baluguro ang gapangalit nga pwede ka mapriso sini. Oo.
17: Yes.
16: May mga penalties ini, may illegal ini mo. Pero ako gani, Chief, magluwas sa penalties or sa silot under the law, may ara ko i-propose. Oo. Nga kung madakpan ka, butang tabi, may bomb joke ka o may mga prank call ka nga may bomba, ang sunod, idaloon ka sang EOD, sang bomb disposal unit, bala? Nga ikaw, kung may ara gani bomb threat, kag may makitaan nga bomba, kundi sa iban nga nasyon, ang gapulot niya sang bumba, robot.
17: Oh,
16: inaya, ikaw papuluton sang bumba. Inang wala pa na diffuse, bala? Oo, na. Velang taon tabi ko ni isog kagid. Oo.
17: Na, may gito si Dalon sa may barangay batang ato, tong bumba nga nag-asok.
16: Na, oo.
17: Sigurado, siguro nga dito sa kiwat-kiwat.
16: Hindi kayo remember, may ara gani chief kon ang curfew for minors, may ara community service, hindi bla?
17: Oh, yes, sir.
16: Tiyan mo man eh, community service, ikaw pulot bumba. Oo, kahit tinunto na eh nga ma-prank call ka imo ya. Kung ang imo sinihalitan, bumbiro, magluwas nga prisuhon ka, may ara pagid ko gina-propose. Nga pina. Ihigot ka sa atubang sang fire truck, chief. Ikaw ang mauwang.
17: Huwag ka na pao.
16: Diba? Kaya man, ang opisyon nila ni Red Panghalit mo.
17: Yes, correct. Yes,
16: di kundi kung madakpan sila, halitan taman sila. Na, para wala sa may maliwat, bla, tiyamak mo sa iban nga nasyon niya ang bomb disposal unit. Robot. Diriya, butangan ka lang higot. Dason baklan ka kwan bala inang tukon nga itulod ka kung hindi ka magabante na lantawon ta kung masulit ka
17: duradumduman ko ng story sa may banwas ng Magalion kay 5 Julius
16: nga ah
17: no may ara na isa ka lalaki isang una ko nung ano ginguyod sa kamayo mo tutuon na kay 5 Julius
16: ah si Moises Padilian ang ginamin mo. Oo.
17: Yes, sir.
16: Gintorture to siya kaginpatay eh. Amo to ang rason, Chief, nga ang governor sang Negros Occidental, sa to nga tiyempo, si Governor Lacson. Hindi yung Lacson nga si Bong Lacson, ha? Lain nga Lacson. Napamatbatan, kag napriso, gito siya bala. Tungod sa to, kay allegedly, ang nagpapatay sa iya, ang gobernador. Oo. Kadumdum ka nga nagbantog si antes to naglagan si Ramon Magsaysay. O bilang presidente. Diyan ay pa daw ginabot mo silingon nga buhi na kusad to nga chimpo. Hindi pa ha? Hindi pa. Siyempre nabasihan, basahan ta ni sa history books.
17: Yes.
16: Pero tungod sa tong kaso ni Moises Padilla, isa ato sa mga rason nga nagdaog si Magsaysay. Kiti ang ginapagwa nga pagkabati yasad to, nagkadto siya diri sa Negros Occidental kag ginalay ay ang bangkay ni sino ni Moises Padilla. Kay man sad to nga tiempo, kun hindi ko magsala, DND secretary siya eh. Oo, so amo na. Danay nagliko ta history ba?
17: Gali,
16: madagi pa yun. Oo. Pero
17: nami, no?
16: Ina ba lang, chief, inang higtan kaya bala sa atubang sang fire truck? Nga ang gaatubang kaya bala, chief? Gaatubang. Meaning, ang kamot mo ara sa likod, ang imuguya ara sa atubang.
17: Abaw.
16: Oo. Nga gasinggit ka. Oo, oh, ikaw ang imuon siren sang patrol asang fire truck. Dason ina balang kulba mo hindi ha makiti basi mabungguan ka mo bala sang salakyan. Na. Testingan ta kon maliwat sila. Na.
17: Ay. Ang atong sila ka pulisya daga pandaman. Kamati magluwas sa NTC kino abunin ko na report nila eh. Sa NTC and then magluwas sila may arap pagin sa regional anti-cyber crime unit o RACO na ito sa PRONIR kikita engineers.
16: Tani madakpan na ma-identify na na. Oo. Dason kung ma-identify kag may ara proof ayu abi si Colonel Ribadumya ang blatter hindi ta na pagbutangan alias. Oo. Para mabalaan ta kung sino manugalit ni. Di ba?
17: Yes, correct.
16: Nato ng mga alias na nga, sir, kung kami lang madakpan. Diba? Diba? Ayo. Anyway. Sige, chef, ah. Sige, sige. Oh, follow up on ta ni Buas, ah.
17: Yes, sir. Sama kami sini sa atin sa kamalita ng badulong sa programa Galarga Vista, gradulong sa atin sa Power Trio, agatong sa DTX 500 by DC, kag D3 Bio, magatong ba sa DTX episode, kag DTX Copinage, nakakapika na, nakadintop na pa. Kapun sa patrol, kag 5 months hindi maisip, ako naman sa 5 Red Salgado. Para sa kapun ng balita, serviso publiko, magtalingamon sa Negros, K5
18: Vista. Galarga Vista.
16: Salamat kay K5 Red Salgado sa iya balita. Angot sa isa kalalaki nga naglukso sa flyover dira sa dalan Magsaysay kag Araneta. Ti ang ending nga ini siya ang nagtupa sa semento sa idalom sa dalan and gindala sa ospital. Ang investigasyon sa kapulisan nagasiling family problem. Of course hindi naman kita ya mag-usisa gid kung ano kadalom kay ti again problema pamilya ang reportedly gintunaan sang iya sini tuyo nga paghikog suno sa kapulisan.
18: Galarga Vista.
16: Buasta ni padayunon ang talakayan nga abala ang problema panimalay problema pamilya nagatulod sa isa ka tawo to commit suicide.
18: Galarga Vista.
16: Kag sa aton nga pagpanumbalik ariyo may problema sa dalan dira sa Vista Alegre. May ara pagidugang nga pundo para sa Bacolod Hospital dira man sa Vista Alegre. Kag may nagapangaboy tornilyo dira man sa Vista Alegre. Nano ini ang istorya. Kag may ara ta istorya gera China kag Amerika kun inkaso magbungguan ay sino ang may ara avance. Istoryanta pagkaligad lamang sini.
18: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
21: Tatota sa mga dugang pa na extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Kung kainom ka Klinika D3 Bio Food Supplement, ng mga natural ng ingredients ni, may ara siya anti-asthmatic properties. No? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, kung adlaw-adlaw kayo inom D3 Bio, dako, gini yung mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid, nga damo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sininga mga combination sang fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro, katama, kag-epektibo. Nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma-related symptoms. Mm-hmm. And furthermore, kung gainom ka Klinika D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Kag-isa sina, ang itawag nila nga, gallic acid, nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma.
22: Asthma.
21: Or hapo.
22: Ala nang parmasya, no? Ginambal nila pati asthma makabulig akon si D3 Bio. Dok Sam.
23: Yes, budlay bolngon sir boy ang Parkinson's mo. No kabudlay kun miari kasi ni pero kun naka Klinika D3 Bio ka malikawan mo ni nga sakit tungod sang iyang gallic acid isa ka antioxidant nga makabato-batok sa free radical sa aton nga brain, no? So ang ginatawag substansya ni Gra sir boy kun nami ang function sina malikawan mo ni ginatawag Parkinson's disease ang budlay substansya ni Gra.
21: No?
22: Ka? Why ka na control sang imo motor neuron wala na control. It's your motor neuron nga gapugong si imo kamot nga magiyo. Para mag hindi lang magpagiyo, li ka papugong, no? So kung may Parkinson's ka na, may damage ng imo substansya negra, why ka na
21: amo na nga kami ni Sir Boy gayon gimi D3 Bio kay galikaw mi sina nga balatian. Kabudlay kong amaya mo ka ng abalatian, Sir Boy, no?
24: Gakurug-kurug ka pa, no?
23: Gakurug ka, hindi makontrol lang
21: gusto yung mga... Gusto naman nga mag-abot may 80, gaisil pa kami din.
24: Oo. Lecture pa.
25: Oo.
24: Lecture.
25: Amen. Amen.
23: Ito no. Yung substansya ni Gra, mabuligang hindi ko nakatumar ka sang natuwag. Kadadlaw, ha? Klinika D3 Bio tungo sa yung gallic acid, Sir Boy.
26: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
20: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
20: Yung may Visio.
27: Ang Visio.
20: Yung may D3. Mabakat
27: sa mga butika.
25: Sa mga naka-experience, Sir Boy, sang brain fog bla? Ano ning brain fog? Iniblang daw, hindi ka kabalo ko noong pincharon mo. Nga doga ka black kakuan ka mental black
24: cloudy decision
25: mo cloudy doka hindi mayung function sang utok mo sa mga estudyante da oy mag D3 Bio ka because signs ina ang mental fog sang tawag naton nga our brain fog signs ina sang poor metabolism ang D3 Bio food supplement contains extra virgin coconut oil nga nagabulig increase ang imong metabolic rate makabulig ini para nga ang mga nutrina makatos imong utok. And then, well-nourished ang imong brain, maka-function mayo, kung kinanglan ka sa mga critical decision, hapos sa imo maminsar, especially sa mga estudyante. Mag-D3 Bio, kadadlaw.
28: Nainagid ang mga masakit subong, no? May mga diseases na nga ginapawik ang imo immune system or ginapa-overreact ang imo immune system. By doing so, ang imo baba, ang imo lawas, helpless gid. But by taking D3 Bio that does not depends on your immune system in defending your body, sigurado kaya may maamlig gid si imo nga lawas, no? Even though you have a weakened immune system, kay diabetic ka, hypertensive ka, may cancer ka, even though nga hindi ka lanlan mag-boost ang imo immune system, kay basi lain man, basi makalabot, mag-cytokine storm, mag D3 Bio kakin. D3 Bio is the most potent natural antimicrobial, no? Coming from cold pressed extra virgin coconut oil nga maamligid maprotekta sa imo pamilya kontra sa mga harmful microorganism.
29: Ako si Maria. Mas taas gid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
20: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
20: Yung may Visio.
27: Ang Visio.
20: Yung may D3.
27: Mabakas mga butika.
20: D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Number 101.5 K5 News.
2: Lorga Vista.
3: Mayong gabi lang sa kay Bob dira sa Vista Alegre, sa kay Inday Marilu Manaay. Salamat, salamat kid. Mayong gabi sa inyo, si Inday Marilu. Kunwa ay ni kang grupo abi ni J.

0: Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500. Ari anay, may pispis nga kakululbaan sang tsura. Ay, oh, ari bla, pispis? Nano ganingalan mo?
1: Its mouth opens into a massive gape, helping it snatch flying insects straight up. The Potu bird has an absolutely gigantic mouth, with huge, dark black eyes that make it look terrifying. Its mouth opens into a massive gape, helping it snatch flying insects straight out of the air. And its haunting, mournful call has inspired ghost stories and eerie legends across South America.
0: The ghost bird. The ghost bird. Ang Potu bird nga ginatawag. Ganga lang siya, parang nga ang insekto, masulod siya ba? Bagay yung kaon niya mo. Tipro kung amutong sugata mo sa iskinita, abi nga nag-tambay sa imo nga pinsa nga kawayan, ti, ambot kun kakululbaan. Anong iya sound kakululbaan man? Poto bird. Amuto. Ari pagid, pispis gyapon. Nanong makatalanhaga nga ihibalo parte sining pispis. Hindi lang niya pispis, ha? Nga isa, ang ginatawag migratory birds. Nano ang makatalanaga sa ila? Migratory birds, nano ini?
2: The bird that can see Earth's magnetic field.
3: Grabe.
2: What if I told you some birds can see something humans
3: Grabe.
2: Never will? Not with superpowers, but with their own eyes.
3: Ulo.
2: Scientists believe migratory birds can detect Earth's magnetic field, helping them travel thousands of kilometers. Even when there are no roads, no signs, and no GPS.
3: Oh, yun lo.
2: Which means the sky itself may be giving birds directions that Hello. Humans can't see.
0: Tood, no? Are, sa simple kaglaktod nga pulong banwa, ang istorya to, amuning ginatawag migratory birds. Na nung bot silingon sini. When you say migratory, amu ining mga pispis katulad sang ining mga heron. Kag mga egrets, inanggap, biyahe sila, galupad sila sang layo nga distansya, katulad sini. Kapyar ka mo nga kada tuig, may makitaan ka mga tulabong, ari di sila sa Sipalay, may ara man gakadto diri San Enrique, Valladolid. Ina sila nga mga pispis, gapangita sang lugar nga mainit kay man dito sa China gasno magpakadto bala paglampas December tingod ni may snow na sa China ti ini nga mga pispis nagapangita sang lugar nga mainit-init. That is why ang tawag sa ila migratory birds, nagasaylo lugar, nagabiyahe layo. Ti wala kamo kapyar. Samtang ara sila sa babaw, may ara sa kahawaan ao, sang street signs, wala. Wala. Ang pamangkot, paano katultol ang pispis, halimbawa ang tulabong, gikan sa China, nga diri pakadto sa Sipalay, sinong gatudlo sa iya? May ara sila sang pamaagi, nga makatultol sila sang ila kaladtuan. Ang ginalantaw sang scientists, may ara sang duna nga pamaagi ang pispis nga makatultol sang ila luparon. May ara sila posible sang pamaagi nga mabatsyagan ang magnetic field sang kalibutan. Ang kalibutan, isa kahigante nga magnet. Tikabalo ang pispis magbatsyag bala. Bisan ang mga balyena, kapyar ka mo, paano sila makatultol sang lagpad nga kadagatan? Magbiyahe sila. Tiway takabalo patubtub karon. Pero ang mga scientist nagapati nga initungod man sang ila duna o natural nga abilidad inang homing instinct nila or ang ila sini nga migratory skills. Wala na sila GPS. Wala man na sila sang Google Map. Di, kitaya kung mag, ang iban gani mag-drive subong may Google Map eh. May tingog pa. In 300 meters, turn left. onto LaSalle Avenue.

0: Pero kun Ilunggo abi nga direksyon sa Google Map Riniel, no? Rimwell, pwede man na pagkatapos ang duwa ka puste, may duwa ka idu ga kastahanay sa kilid sang dalan. May amo na bino. Amo na bing Google Map, no? Anyway, but seriously, Banwa, makatananaga, no? Ang abilidad sang migratory birds sa pagpangita sang direksyon kag sang ila kaladtuan kun ini sila ang maglupad. Amuyad to ang tinipik sang kinaalam. Makatalanaga nga ibalo dire sa Larga Vista. Gindala sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee. Amo niya sigurado ko ang kape nga indi digulpe. Kape nga indi ka magmurarat, indi ka masalan tarsier sang imo asawa kun gabi, bangod bisan mga peka sa gabi, indi ka pagpapulawon sine. Husto lang ang iya unod o sangkap nga kape, medium roast, meaning wala ini ginbatok ang coffee beans. Importante sa tanan, syempre ang sangkap sa DTX 500, ara man ina sa DTX Premium Coffee, pero may ara pa na pangtamis ini ang ginatawag stevia, plant-based sweetener nga makabulig, regulate or stabilize ang imo blood sugar sa lawas. Type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko. Importante pagid, may ari ini siya sang milagrosong uhong nga makabulig sa imo lawas away sa kagaw. Antimicrobial. Ining ginatawag nga Ganoderma ang milagrosong uhong. Tanan sa isa ka kape, indi na digulpe, makabulig pa sa imo ikaayong lawas.
1: Larga Vista.
0: Siyempre, ginaupod ko na sila. Ginapadalundon ko ang DTX 500, amo ining kargado sang antioxidants. Magabaransi sang free radicals, ukon ang gapatuktok sa lawas mo. Kumo ang iya sini antioxidants gikan gid sa duha ka tanom, sugar cane o kuntubo sa desugared sugar cane extract. Ang pait nga parte sang tubo indi na mapait kun matilawan nyo sa DTX 500. May ara pagid gikan sa dahon sang amargoso. Gani kun gusto mo duro nga antioxidants pangontra sa pagtuktok sang imo cellula, ang akon ginarekomendar DTX 500. Sa akon nga pagpanumbalik, ipakilala ko pagid ang ikatatlo nila nga partner, ang D3 Bio.
1: Larga Vista.
0: Magabalik ang inyo para tuntunan, may balita pa si K5 Wilson kag may ara kita talakayan. Pananglit, maggera ang Amerika kag China, sino ang may ara na sang bintaha? Pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. 101.5

kaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga pungkot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang mapanit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut. Not oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Nga a importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
6: Ako isa man nga nag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule dahil 3 years ago na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayo nga pag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsusta ko nga nagnubong ako nga cholesterol levels manikang.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ng UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Klinika Spore Biotics!
9: Gah! Matchoy ride man tabi ga!
10: Wala sa kondisyon ang makina ko ga!
11: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
12: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tika, ma-joyride na ta.
10: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
9: Sakay ka kidiya!
10: Siyempre! Naka-extend ko ya!
9: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
12: Extend Supplement for Men!
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
14: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
13: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Traffic sa pagbiyahe. Namo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod. Salon pass. Metal salicylate. Menthol. Tocopherol acetate. Camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paghawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
19: Antes kita magkato sa dugang mga balita, mayang gabi lang sa akon pinalangga nga manghod kay Richard Meriveles. Bauti amunay ang Tech Gremlin sang DNX News. Mayang gabi lang kay Toto Richard. Kag sa iya sining mga kabataan kay Toto Lau. Kag sa kay Inday Jami, bawang akon pinalangga nga mga hinablos. Mayang gabi man sa kay Christine De La Cruz and family. Salamat, salamat gid ha sa inyong pag-upod sa Larga Vista kada gabi.

0: Yari ang aton masunod nga report, parte balita gikan sa Bacolod City Hall. Kung may dong abay ang Manila, ang Yano, may ara man kami sang amon singer sa Yano. Ambot kunya, anong iya ni banda? Ti Yano mo ang kay dong abay sang una. Ay niya, si Toto Wilson Villena, ang iya kanta, pwerte mo dabi mo si dong abay ang ara sa stage. Oo, pwerte pa kantaon niya bata. Ang iya ginkanta, banal na doggy, santo na horsey. Aring iya balita tonight. Wilson, dong, good evening, please come in.
1: Okay, Pai Diyos, additional nga 100 million pesos, no?
0: Ang rikta ba? Amo na ito nga pasakalye ko sa imo. Pwerte kanta mo, noy. Pwerte kanta mo.
1: Dosi,
0: abi ko Yano, ganing inapamatian ko eh.
1: Ano, hihihihi.
0: Pwerte mo pa, kita mo si Dong Abay?
1: Wala pa.
0: Si Dong Abay ang nagkanta, bala? Sang banal na doggy, santo na horsey? Si Dong Abay na, oo. Oo.
1: Pwede na ka banda, kay Pwede Diyos, pwede tanahon
0: ka. At huwag ka?
1: Oo, ay nako nakabot.
0: Bali, sa simpleng istorya, ang hambal mo nga tigulang lagid ko ya.
1: Oo,
0: do hindi na Mayo Wilson now. Hindi na lang mag-report ah.
1: Ay, pwede. Sige. Sana mention talaga ni no, may additional nga 100 million pesos nga ipadadugang no si Senator Juan Miguel Subiri
0: para
1: sa ato Bacolod City General Hospital ini matapos no kada sang coordination meeting with Mayor Greg Gasataya and DPWH. So nagpasalamat gani ini si Mayor Greg Gasataya sa additional nga 100 million pesos pero problema sa nakipadyos kay hindi niya pwede gamiton nga i-procure sa mga gamit sa sulod ng hospital.
0: Mm-hmm.
1: This is only for the additional nga mga kinahanglanon sa building kit mismo. So wala niya sang gamiton sa ininga kwarta nga ipagagamiton pagpaka sa mga mga equipment sa sulod sa hospital.
0: Uh-oh.
1: Pero balikan tayo
0: si Padyos. So bali, kay man ang may item description na wells eh. May construction. Diba? Construction of so and so. May ara man for the finishing. Completion. May ara pa na. So, ini, structure lang gidya. Meaning, pwede mabakal, bato, semento, hollow blocks, etc. Pero kung siling hospital beds, scalpel, o nano, da, hindi pwede. Or x-ray, hindi pwede.
1: Pero Sir Juan Miguel Subiri ini nga si Bacolod na lang niya ang ma-procure sa mga kinahanglan ng mga gamit sa sulod sa hospital kay Pedro. So looking back inibalag yung sugudan ang Bacolod City General Hospital. So sa idalom sa Republica 11564 no okay na muna ang pag-establish ng Bacolod City General Hospital nagsugod ini sa proposal sa House Bill number 6731 nga tiigin sponsoran ini niya sang ano pa nay congressman pa no nga mayor ta nasubong Greg Gasataya at sigundahan naman ini isang Senate sponsor naman ni Juan Miguel Subiri.
0: Correct.
1: Ang House Bill number 1647 kaga finally June 24, 2021 nangin formal na ini siyang Republic Act no ang 11564 nga gipirmahan naman ni former President Rodrigo Duterte. So sa idalong sang ining layi kay Fajus no sa pagpatindog sini sa Bacolod City General Hospital may initial ining allocated nga fund no nga 600 million sa Department of Health kag Health Facilities Enhancement Program sang DOH. So sa karon at amo ni ang kwan sini ang target ining matapos si Kipal Diyos no 2027. So next year na ang target sini. Kag ang total nga bed nga bed tertiary health care niya structure featuring an emergency room, intensive care unit, operating theater and diagnostic lab siya ra sa 127 na bed capacity. So amo ini kadako niya sa ano sa mga theater sini nga mga pasyente no kag ang total land area sini nga nasakop kay Father Jos dira ini kon sa mga hindi pa familiar sang lugar kun diin na locate ang Bacolod City General Hospital dira ini sa nasakop sang Barangay Vista Alegre with 4 hectares lot Okay. Ang total niya nga ano nga duta ka kay Fred Jones. Kuti amo ni gani ang coordination meeting wala man sang hesitation si Mayor Greg Kasatayan no kay kinahanglan man gid sang suporta kay dako-dako na ang budget ni kay Fred Jones nga nabuyan sa idalom sa office ni Senator Juan Miguel Zubiri. So it's their jurisdiction na lang nga magpamakal sa mga nagkakaigo nga mga kinahanglanon para sa sulod naman niya sa hospital kay Kifay Jones. Actually, mag-usit kita dito sa Kwan, sa Vista Alegre, makitaan-kitaan ta naman gani ini ang Bacolod City General Hospital.
0: Okay. Kasi
1: ang ingas na pasadya ako sa sagwa. Kamantanaw do, totally finished. Nag-isaya sa sagwa and may ara na gani. May mga street lights man kada muna mo so street lights sagwa niya kaga may concrete naman nga dalan no nga pakadto sini sa hospital. Na makita man nato.
0: So bali ang kulang na lang ang finishing sa sulod.
1: Yes, may mga finishing kasi wala pa kita kabalo sa sulod, no, sa sulod ni sa sulod ni kay Fredius kasi sa sagwa gani na pintahan ni may tinta na nga puti ini ang building.
0: Kuti, pero may nakasulod ko da bala Wells, naka-interview ko da kay sadto Congressman Greg. Samtang ginakayo pa sa sulod, may lain sila lang nga materials. May mga prefab bala nga daw, do concrete slab ya bala, siminto, nga hindi ka na yung magbutang hollow blocks. Iplastar mo na lang, isetting mo na lang, nalipat ko sang exact. Kay damo sa mong bago nga building materials eh. May ara AAC, A-rated air, A-rated concrete blocks or whatever, I forgot, ano? Dira may ara man lain kag bag-o nga material nga ginagamit. But then again, ti ang importante dire at least sa aton lifetime as a reporter nakita tanga for the first time ang Bacolod may ara sang iya kaugalingon nga ospital. Pananglit madayon.
1: Amo ini pinaka first man kasi City Run nga public general.
0: Nice. Wow.
1: Sa RA-111.
0: Grabe no.
1: So,
0: di paminsara bala kung si now Mayor Greg Gasataya kung hindi siya visionary, tiwag gininda yun.
1: Yes, kay Kipa Jus.
0: Diba?
1: Tugang ko na lang man gani ni kay Kipa Jus. No, I don't know kung this is so timely o kung natabuan lang yun. Kiti naka-interview, makita to kagina sa kay punong barangay Lindy ni ang ato, silingan punong barangay sa may barangay Vista Alegre. May idugang man gani, no? They're planning man nga magbutang sa dugang ng mga biyahe sa jeep, mapahamtang na sa jeep o ano to, ng vehicle ng mga biyahe. Halin, Vista Alegre, padulong sa ano man sa may Libertad Public Market.
0: Di pero sang time ni Mayor Albe, may ara na da rota, hindi ba? May ginbuksan nga bago. Ang akwa na da eh, Egypt lane na, hindi ba?
1: Yes,
0: part na sang Egypt lane. Oo, ati good.
1: Ang isa ina Bacolod City General Hospital nga pag-aagyan sa Nika Kipadyos ng Vista Alegre nga jeep.
0: So, pero when you say nga agyan sang jeep, masulod gid siya. Kay subong, ang jeep niya sa kwan gid sa main road lang niya pagkadto Vista Alegre.
1: Yes, kaya pa Diyos maagig siya sa balik kapitan.
0: So maliko gid siya pa wala pa sulod sa ospital.
1: Yes.
0: Kay medyo layo ang lakton mo kung naling ka sa main road eh.
1: Yes.
0: Diba? Ay kanami.
1: Amogit plano namin na sa kumadayon na tani
0: pero
1: siguro mas pabalikap na madayon ini ang amo nga plano kinabang plastar lang ang mga dalan dito kay Fajus nga nagresolta naman ang mga problema konektado kay Fajus kita mo makonekto na naman ang problema
0: ang ikaduwa ang problema Vista Alegre man Japan ano na.
1: Yes, kay Kipa Jones, Vista Alegre, man gyapon ang problema. Gipadulungan na ito dito kagina ang barangay, no? Kung na-interview ito si Kap, yan isang hambalta na kaya pila ka mga residente nga nagalalabay sa ongoing construction sa talan. Kay Kipa Jones, ang nagareklamo, no? Kaya aside pa sa lubak-lubak kay given na manaibig kaya ito ongoing ang construction, may pipila ka mga individual nga ginaaligar na kapang lapta sa mga crew kay Kipa Jones o mga crew na blakang gamit sa pagkatakod sang atop kag nagresulta ini sa pagkabuslot sang pila naman niya ka mga salakyan kay mga motorsiklo nga nagalalabay sa ini nga dala kay Kipa Jones. So ginatutukan gani ini sang barangay naman sa karon kay Kipa Jones do kag actually sa aton pa sila nakabalo nga may amo sila nga mga insidente kay wala na formal complaint nga naglabot sa ila nga may amo na nagalit ka grabe nga mga insidente.
0: At least is separate ko well sa ang sa dalan, ang reklamo, ang lubak-lubak. That's one. Number two, may ara nagapang itsa sang talom nga tornilyo.
1: Yes.
0: Oo. Pila na ka mga salakyan nga nalusbutan sang guma, Wells?
1: Base sa ato, sila nga pag-collect sa data ng kifa Diyos sa mga reklamo, hindi magdubo na sa pulo ka mga salakyan ng motor.
0: Oo.
1: Nga nag-rapot din ka kifa Diyos.
0: Nagkanto sila sa pulis.
1: Wala sa uy report sa police, iba yung barangay, wala man sa report, pero kasi mga pictures, ara man din sa ato, no, collected taman ini nga mga pictures kay Kifa Juice. Kasi ang ginatan, auman gani ni kapitan, mabutang masasandugang, actually may security guard na mada Kifa Juice, magaling niya, hasta lang alam juicy.
0: Danay, security guard sa ano?
1: Sa dalan kay Kifa Juice.
0: Sa construction sa dalan? Okay.
1: Sa dalan.
0: Kay sino na security guard?
1: Iya ka tawag sini gani ka na contractor kay Kifa Juice.
0: Ti pwede na nga manakop da saya sa dalan kay iya man ay ka publiko. Security guard man, sa contractor na saya eh.
1: Pero amo na ang ilang ano gani nga may security man dira nga nagabantay but until 12 midnight na saya Kifa Juice.
0: Oh. Tag hindi man na siya golo authorized nga manakop da. Kay hindi manugbantay saya sang gamit sang construction company.
1: No, dalan gidak ni Sir Jose sakop kidit kay iya ang iyang ang guard house niya
0: para
1: gid mismo sa ikad sang dalan.
0: Hindi makita, pero ang man, nag-hire sa iya ay construction company, private company na iya. So dapat tanod gid siguro Wilson.
1: Amo na sa
0: or police.
1: Mapamtang sang tanod duga ng mga tanod dito sa lugar. Agud malikawan kay gakabalakan ni Sir Jose ko na ginakahangawan ini kay may saguda ko na malikapitan ni insidente na nga nagapangbalabag man sang sang barbed wire bala ka kay Pedro
0: sa nanuna ya ha
1: ining obra sa before pa niya before sa construction na insidente dira sa may Vista Alegre nga may mga nagapangbalabag sang barbed wire kag nagapang hold up so ginatanaw man ini nga base amo man kay Pedro sa rason kung nga nagapang laptop sa tulyo kag mag hold up man bala kay Pedro
0: pero katunto no
1: allegation naman ina sa kapitan ni Kifa Juice pero ang ginatan-aw naman sa mga residente ya pang Sasko gidya ka Kifa Juice ang ila sining obra kay hindi na gani magdubo sa pulo ang nagkalabos do ta kining pulo way man mahuldapan kay Kifa Juice kon nano nga sistema o lang gid no nga nagkarabuslot kag di problema gid sa tunga sandalan noon kung magbiyahe sila na mabuslutan sila sang guma kay Kifa Juice
0: tila in bewills what if ko nang imo ginadala pasyente. Dason na buslutan ka, ti kundi hassle na ya.
1: Hassle gid kaayo ka kay.
0: Ti namin ni guro pang tipunon ni ang tornilyo ipagaling ta kag ipa chaser ta ni guro sa mga haslo nga nagaobra sina.
1: Gabandam nga si kapitan niya, umandam lang kamo matakpan, taka mo kaya ako gil mismo ma-file kaso sa inyo, mo nang balik.
0: Dapat lang, oo.
1: Kaya gabandam sa inyo, mo hindi lang sila magpatakop ni Kifa Diyos. Kuti, amo na, at least miskin pa paano, naibaluhan sa mga metikang, mga obrahon,
0: nice.
1: Ang barangay.
0: Kanamian ko na ibalaman na Wilson sa kay Kapitan Lindy De Leon, namian ko sinisaya.
1: Tabuot ka, very approachable ka Kifa Diyos.
0: Di ka, may ara man siya bala achievement sa iya barangay, balo man magdumala ah. Oo.
1: Kaya mo, gani ka Kifa Diyos na sa mga dalan, dira na napangkayo sa Vista Alegre.
0: Ay, nice.
1: Ang reklamo, hindi malikawan, especially sa mga, ano ba na, inconvenience na ginatawag, kundi ginapainsindi, manikap, na ano, inis na kanong Kifa Diyos. For the meantime, lang
0: makakas. Kaglain na gidya, lain na ginman bewells ang Vista Alegre subong, kumpara sa una. Balo ka, ang Vista Alegre sang una, daw pareha sa Don Salvador Benedicto, bla, nga antes ka magkadto, mga muyo ka anay nga ubayan ka, kung malakat ka o kung hindi. Oo, subong niya makalabay ka pag gusto ka. Balo ka nga, ha? May ara ko nakilala sang una, nga pangaluyagan ko kung tani. O, taga Vista Alegre, mo galing ka Budlay, gidkadtoon nga lugar. Di amo to nga nalaya, nalaya akong gugma Wilson.
1: Kifa Diyos?
0: Ha?
1: Kifa Diyos?
0: Oh!
1: Misana?
0: Hindi ah, balo na siya. Oo, di pro amo na, both ko silingon, amo na ka difficult i-access ang Vista Alegre sa una. Oo, pero tahom na subong ang lugar. Oo.
1: Yes, Kifa Diyos, kaga actually, ara, pabadamo, pagani siyang road construction, man nga pag-aubrahon, dira, Kifa Diyos, supposedly, ining dalan niya ginareklamo, Kifa Diyos, matapos, ini sa tani, sininga December.
0: Ahay.
1: Pero, ginating ko, ni Kapitan, nga mapa-early sa, ano, I don't know, hindi ko familiar, Kifa Diyos, kung saan, o, gakatabo ang harvest sa mga tubo.
0: tikwan na sa ano na September, October na.
1: Na so amo nang target nga si Produce nga matapos
0: ina nice.
1: Ang instead of December nga original plan sa contract na si before mag ano before mag harvest matapos na ina kay nga.
0: Aso timing on nya tiempo swerte. Wow.
1: Okay damo tapos na nagalalabay nga track kag kadamo isa katubuan sa palibot kay Fred Jones.
0: Correct. Access correct. Road,
1: ang shortcutan kay kay Fred Jones nga ginapagyan sa mga residente subong duta ay nasa kiti away man mahimo ang barangay sa nakatigin paggamit man sa tag-iya sa duta anay para may shortcut lang ang mga galabay dira kag
0: nice.
1: Man lapihan sa track kay Fred Jones ko no if ever ginman mag-harvest nakiti malunang kag makos naman aksidente na madasa sa lugar. That's why ginapahingagaw nga matapos ina ang concrete road sa lugar before mag ano mag-harvest season sa nga tubo kay Fred Jones. So,
0: amo na yang nami kay ti gagam kapitan nga gagamit una una bala mo na yang nami
1: nakibot gani kay Fred Jones sa pag-interview ko kay ang victory nga ginatawag black sa Jose. Kasi sa una ko nang interview gani sa iya parte man dira sa reklamo sa dalan kay inang dalan niya ginamin niya kay Fred Jose nga shortcutan may ara na nga nagamotor siklo bala nga ano kinikanan kag bata nakadanlo kag kay Fred Jose. So, kasi ang bata way kanabot sa eskulahan kay napuno sang lutak.
0: Uh-huh.
1: Kasi munti nakibot naman ko nga ti instead of ang una yang hamba sa akin to December ta matapos na mo puti
0: okay.
1: After sa pila ka bulan nato pagbalik nato nang banya after kinang na matapos na ginasaya before mag-harvest para hindi maliwat to ang problema naman to nga nagtuha uligad ng pagkadanlog bala.
0: Uh-huh.
1: So amo nang iyas nga pahayag sa aton.
0: Sige.
1: So kay Fred Jose amo na nadaling ato sa nga balita oh. Ng gikan sa Bacolod City Government Center kag diray sa may barangay Vista Alegre na ginadulong sa inyo sa kaluwan sa May PC D3 Bayo kag GTX
0: 700 Ario Wells Ario
1: yes kay Fred Jose mata niya ay
0: nakapikit Amo ning kanta mo hindi bla? Sa baba lang po sabi ng chuper. Na.

0: Te, ayos! Larga!
1: Sige, K5 Diyos, upod na ito si K5 Vincent Corral, din na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko, kakilingawan sa Negros, K5 News at
2: Larga Vista!
0: Ati ma, yun ang Vista Alegre karon, ti magluwas kang ginakaayo ang dalan, dali na lang, mga isa ka tuig na lang, magabukas na ang labing una nga Bacolod General Hospital. Ti whatever it is, kung ano man niya nga kampo sang politika ikaw, ako ya tuod, wala ko ga-mind eh. Ang importante ya for me, ano bala ang pwede makabulig sa Bacolod noon? Kung achievement ni Mayor Greg, I don't care. Kung achievement ni Mayor Bing Santo, I don't care. Kung achievement ni Congressman Albi, I don't care. Kung achievement ni Monico Puentevilla, ni sino pa? El Cid Familiar, ako, I don't care. Ang importante, ang ila ginahimo, mapuslan sang pumuluyo.
2: Larga!
0: Amo ginang ipasulod ta sa ulo ta. Ari bala? Kung panginmatyan mo ang imo nahamutan nga politiko, imo na ya. But at the end of the day, amune, ang eleksyon only lasts 45 days or 90 days, whichever is longer. Pagkatapos sina, mabalik ka sa imo pamilya. Mabalik ka sa imo kaingod. Ang ginaupod mo kapisad to, kaginaasikan sang laway mo, kay ti hindi ka mo pariyo kandidato, pagkapirdi sang imo kandidato o pagkapirdi sang iya kandidato, kamo man agyapon makitanay sa kapihan. Atong inyo politiko nga ginpanginmatyan, hindi nyo na makitan. I assure you. Ti sino ang imo hatagan bili? Ang politiko? Ukon ang imo kaingod, imo pamilya. At the end of the day, we are all Filipinos. We are all Negrenses. We are all Bacoleños. Tidipindi na sa value. Ano ba lang ginatagan bili sang isa katao? Ti may ara manginmatay sa politiko. Ti ariyo, bahala kada. It's up to you. Kung makatulog ka kada gabi sa sina nga panimuot, bahala ka.
2: Larga Vista!
0: Amo na kunong ginatag sang Ginoo, duha ka bagay. Free will, hilway nga balatsyagon, kag ikaduwa, intellect, utok. Hindi ta ginapakalimtan. Kwani, why ko memehimo? May utok ka, may kinaalam ka ginatag sang Ginoo. Ti, mambal kay mo iyang wala ka memehimo at tinunto ina.
2: Larga Vista!
0: Ari sa iluanta. Pero antes ko magsaylo sa sining sunod tanga presentasyon, una palang ining gabi sa talakayan, gera, China kontra Amerika, sinubala ang may bintaha. Pero hindi gid pagkalimtan ang may bintaha, D3 Bio gid nga tungod ang D3 Bio amoni ang John Wick sang lawas mo. Kumo ang D3 Bio magluwas nga may D3, may ara extra virgin coconut oil amoning superstar. Superstar! Amuni! Ang D3 Bio o ang extra virgin coconut oil. Ginkuha sa gata pinagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, kargado sang elemento ang medium chain fatty acids nga ginahimo sang lawas bilang pamatay sang kagaw. Virus, fungus o kon bakterya. Garantisado. Basta ara ang D3 Bio, ang John Wick sang lawas mo, sila tanan, baldado.
2: Larga Vista!
0: Ari sa iluanta. Pananglit mag-away ang China kag Amerika. Ano ayan ang matabo? Nga talakayon ta ini. Una, hindi tungod nga gusto ko latnan ka sang nervyos, kundi para kita tanan, muklat ang mata. Kabalo kita kung anong gakatabo sa aton palibot. Ti okay man lang na iya. Nga ang ginalantaw mo da, ang nagachibog sang buhi nga kasag, why ko na elabot? Kung ang imo na ginalantaw, ang puti nga dughan sang blagger, nga gusto mo, imo na iya. Ang hita, imo na iya. Pero ariya, kung larga vista, ang aton ginaistoryan mga bagay nga mahimo makaapekto sa aton o kung nagaapekto sa imo. Mga bagay nga mahimo makaapekto sa imo kanon kagsudan. Ari, kadtuan ta ang video. China kag Amerika, anong matabo? Hindi na, atong isa. Okay, di na to siya. Nadula siya, dilanggid.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa maghawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ari sa nabilin nga 6 minutos, patikim lang ini sang aton talakayon. Roll tape.
3: Down the great avenue through the heart of Beijing, the missiles roll past the cameras. Hypersonic weapons, carrier killer missiles built to sink American warships, an intercontinental missile that can reach any city in the United States. Stealth drones with no one inside. Rank after rank, China showing the world the arsenal it spent 20 years building in the dark. And it isn't only the parade. A tailless sixth generation jet climbs over Chengdu. A brand new submarine slips quietly out to sea. A missile fired from deep in the desert reportedly strikes a moving ship 1,000 miles away. So here is the question this episode exists to answer. Is this real? A military that has quietly caught, maybe even passed, the United States? Or is it theater? Polished steel rolling past the cameras, hiding a force that has never fought a modern war? And if it's real, is China now climbing toward the one title America has held unchallenged for 80 years? The most powerful military
0: Are!
3: On earth.
0: Pause makadali! Ang pamangkot karon na musine. Ang China sang nagligad, puwerte ang show of force nagparada sa Beijing. Ginpakita ang ila hypersonic missiles na no ini. Explicar ta na eventually. May ara man sila sang sixth generation fighter. Ining ginatawag nila karon White Emperor. Kag may ara man sila sang bag-o nga submarino. May ara man sila madamo nga stealth fighters o madamo nga drones. Tiyang pamangkot karon na mo sini. Ayhan bala ini palagwaon lang hungod nga ginpakita sang China sa kalibutan ukon sa sulod sang masubra 40 anyos nalapawan na ginman bala sang China ang Amerika to claim the title of the world's top military after 80 years nga 80 anyos nga ginuyatan sang Amerika. Balikan ta.
3: How strong has it actually become? Where has it pulled ahead? And where is it still bluffing? Where is it putting its forces, its money, its entire bet? This is Future War Tech. Stay with us to the end, and you'll walk away with the real answer across the sea, the sky, the fire, and the shield. Plus, the single date Beijing appears to be quietly counting down to. Look away, and all you'll ever have is the parade.
0: Wala!
3: The scale. Before we go arena by arena, you need to feel the size of the thing. The People's Liberation Army is the largest active military force on Earth. Roughly 2 million men and women in uniform. But raw size was never China's problem. For most of its history, the PLA was a huge, heavy land army. Millions of soldiers, not much reach. What changed is what Xi Jinping did to it.
0: Ala!
3: In 2016,
0: he tore... Ang People's Liberation Army, wala duda, amugin man ng pinakadamo nga standing army nga 2 milyones kasoldado. Dako ang PLA, Land-Based Army, armado nga ara sa duta sa aton pa hukbong katihan amuning Philippine Army ta. Now, ang makatalanaga ginano ni Xi Jinping sugod sa tong 2016 ang PLA. Yari.
3: Up the old structure and rebuilt the force around 5 theater commands, regional war headquarters, each aimed at a different threat. Remember one of them, the Eastern Theater Command, run out of Nanjing, staring straight across the water at Taiwan.
0: Allah!
3: Then, in 2024, he reorganized again, standing up dedicated forces for space,
0: just
3: for cyberspace, for information warfare.
0: Are! And he are! China. Si Xi Jinping, sa tong 2016, may ara siya gin-organize, gin-buka ya ang PLA. May ara siya Eastern Theater, may Northern Theater, may Southern Theater, may ara Western Theater. Hindi niya parehas ang Ira Theater, ha? Ang Ira Theater sinihan na ya. Ang ginabuot tayo silingon, may ara lain-lain nga mga lugar nga ginpamtangan. Ang isa, Eastern Theater. Balo ka mo kung diin gato bang sa Taiwan. 2016 ina, meaning dugay na nila ginamalisyahan ang Taiwan. That was in 2016. Sang 2024, binungkag yan naman. Nag-ubra pagid siya sang cyberspace command. Meaning, cyberspace internet o information warfare na nung buot silingon sini. I'm sorry, pero buwas ko na ini padayunon ang istorya.
2: Larga Vista.
0: Pero dire kita makakita nga interesting na ini. Tungod ang China kag Amerika diin gid bala ang mas dako nga arma o nga armadong kusog. Tion na bala nga makwa ka na Adrian Rimuel sang inyo inchik nga ngalan? Oo. May mga kilala ko may Chinese names na sila eh. Pero buwas ko na sugpunan, ha? Very, very interesting. Diri lang sa Larga Vista. In the meantime, sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, Julius Maraveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon. Sa Negros, K5 News FM.
2: Larga Vista. K5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kag gantinloman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX
7: DTX Beauty Soap.
8: Mamakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: pwede magid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
8: Mamakang sa mga butika.
11: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Kinabatiyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Muternamax, Max Epektibo.
14: Ako galing si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Tubong nga, nakainom ko sang Muterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
15: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
16: Mapakal sa malapit na butika.
17: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
18: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
18: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
20: K5 News.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
22: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
23: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka.
24: After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
25: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
26: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
27: Hindi lang gani-carots.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
28: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin tayon ang ako nulos.
29: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
29: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
30: Fast.
29: Ano tayong interval?
21: Maedukar ka pa.
29: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa B-complex, layo ka sa depression.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
31: Mga suki natol nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sina kadiskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil.
32: Sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa nga nainom niyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Extend.
21: Informasyon sa ikaayong lawas.
31: Istoryanta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayara sang systemic inflammation. Paano bala, Doc, gina-check ang inflammation sa lawas?
32: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, prone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sang kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo nga palatandaan nga mayara ka sang gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatsyagan. That's why sa imo question, Sir GP, kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Isa ka blood test, Sir GP, agod nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka tani sang DTX 500 kag may tisi kadadlaw, layo ka sa mga amunang problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers amo ni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
0: Hala. Ano dok ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
32: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test kag ESR o ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test. Ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
0: Ano ang kinalain, Dok, sa isa kay isa?
32: Kung CRP, Sir GP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas.
0: Bawa.
32: Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka dito X500 kagmaitis, matap na ining mga inflammation sa imo kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX500, Mighty C, or pure si bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube. Samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation, Sir GP, sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalom.
0: Ang arthritis, siya, Dok, isa man ika inflammatory issue. Gasinakit ang mga joints. Paano niya, Dok, ginawalantaw ang prognosis ng blatian?
32: Same lang, Sir GP. Ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot silingon, Sir GP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sang imo lawas by mistake. No? Nagamango.
0: Nagakudita.
32: Nagakudita. No, mga soldado sang lawas mo kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kung ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. So, ano agani, Sir GP, ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permitad rin ginabalik-balik? Permi na mo ginabalik-balik. Nga kung palainong tani ka sang DTX500, Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw, layo ka sining mga rheumatoid arthritis. Ang Mighty C, isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango mo na nga immune system. Ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imo lawas. Ginatudloan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX500? Ang D-sugar, sugarcane extracts ang DTX500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX500 kag Mighty C. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. Inom na adlaw-adlaw sang DTX500, Mighty C, kag Pure C, adlaw-adlaw.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX500.
1: Ang DTX500.
2: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sang imo blood sugar.
2: DTX500.
1: Masal rikan.
2: Epektibo.
1: DTX500.
2: DTX500.
3: Yan na mag-aso.
0: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
0: Kanus ama ka nag-start o DTX500?
3: Bagduha pa kasi man na.
0: Yun, sabi niyong pag-inom?
3: Muntag o happy eh.
0: Kailan naman yung sugar ni Moron?
3: 126 na lang.
2: DTX500.
4: Informasyon sa ikaayong lawa.
0: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga itong makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan. Bo Diyos ko dumdamo. Kag sa mga nagkalamatay sa kanser, nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe, ito mo ito nagpa-Pilipinas ko. Uso to kanser. Amuna sa taas ang incidence ng kanser sa Amerika. Ang rason, simple lang. Palakaon sila karne. Kag, ang ila to diet kalabanan, mga highly processed foods.
32: Nakatry ko to?
0: Oh, mapatay na to.
32: Puro gigwa niya.
0: Hindi na to pagbalik. Canned foods, bacon, hot dogs, sausages. Talagsa, kag mahal dito ang utan. Amun akong dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement. Kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C kada adlaw.
32: Ako yan, hadlok ko cancer. That's why nga vegetarian ko. Kamo, kabalo ko, hadlok man mo cancer.
0: Siyempre.
32: Pero hindi mo vegetarian. ko yan, hadlok ko cancer, gainom ko DTX 500 kag may TC. Kamu na hadlok, pero why mo gainom? Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magkakancer? Kaya actually, laban sa ginahimo nyo, wala ka prevent cancer, kundi nagapakancer. Hadlok ka tuwad, pero gapakancer, imo nga ginakaon. Wala ka gakaon utan, wala ka gakaon prutas, permi kaon tamis, permi inom alkohol, permi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. To kadamo lang, wala exercise. Hadlog ka magka-cancer pero daw ga-breeding ka imo ya sang cancer. Te mag-DTX 500 kan lang kag mag-MyTC. Ang DSE sang DTX 500, ang D-sugar sugar cane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang may pinakataas ang gituag urak balyo nga may ara 1.3 million antioxidant units amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga cancer, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kung gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw kag may TC, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
5: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences. Lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina. So, dasig ka lang matapikan sang virus kag bakterya. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang MyTC para ma-boost ang imo nga immune system. Kapin pa kung imo nga trabaho is graveyard shift.
0: Pulaw.
5: Pulaw ka. Para sa mga ano no?
0: Call centers.
5: Mga call center agents nato, no? Mga security guard nato nga nagabantay sa tulpan ni Malay. So, kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas

0: tawag naton nga DTX 500 kag Mighty C, no? Ang Charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara inisang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa desugared sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
1: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason kung nga mainom gita dapat sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
2: DTX 500!
3: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na!
3: Masamihinig ka palatian?
2: I-DTX 500 muna!
3: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
2: Mag-DTX 500!
3: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura!
2: DTX 500!
3: DTX 500!
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
6: mapalit sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
10: Iloilo City.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Roa City,
8: atubang sa PLDT McKinley Street.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo,
10: Reventor Building,
8: Osmeña Avenue.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique,
10: Wantiong Building,
8: Barangay 8 Bagumbayan,
10: fronting kay Sano Mall.
8: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
10: Kulasi,
8: National Highway,
10: kilid sang LBC.
8: Clinica de Alternativo Medicina,
10: Kabangkalan Branch,
8: located at ACM Building,
10: Texas Street,
8: Corner Bread Box,
10: Kabangkalan Public Market.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Sagay City,
8: Radyo Bandera Compound,
10: likod sang Pag-ibig Office,
8: and
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City,
10: Ernai Street,
8: fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang powerful combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon Kikay Kit, mm-hmm, ang Clinica de Fresh kag
1: siyempre
0: DTX
11: Beauty Soap,
1: pinaka hindi madula sa imong CR kag palaliguan sa shower room mo, no? DTX Beauty Soap.
11: Wow, champion.
1: Mas pinanami nga habon.
11: Gina-upgrade nga
1: habon. Gina-upgrade ang habon, wala na mito yaga endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki.
0: So ang
1: dugay pigio naman nila Sir Kevin ang DTX Beauty Soap. Ay nako.
0: So ipapiki lang sila, Doc, kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no. Ang DTX Beauty Soap, amo ni siya ang dati naton nga soap, no, nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi kag mas naga tinlo sang inyo lawas kag take note, ha? Mas hamot, no. Mas hamot siya. Kaga nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no, sa
1: after sila maligo, Sir Kevin, mm-hmm, importante gid ya nga naka swipe
11: oy mga swipe, yes, sandot ka swipe, okay na.
0: Kay nakalagaw-lagaw man ta sa
1: laksa, may na English gamito swipe alaala Ilonggobi, nakanusnos na ko. Nakagamit ta ka mo Clinica Dio Fresh.
0: Yeah, Clinica Dio Fresh. So nakalagaw-lagaw to sa Lacson Ligad, nakabalik man na to yung home. Kung kita kong ibang gayam,
1: damo ba akong ilog yapon? Ti, kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap, kag siyempre Clinica Dio Fresh.
0: Clinica Dio Fresh. No? So, ang Clinica Dio Fresh namon is very effective kag namigid sa imong ilok, no? Gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol-ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amo ning ginasuguran sa pag itom sang imong ilok. Mm-hmm. Kag syempre no, sige mo kalot may infection ang kagaw da sa imong ilok makasulod kag matugaman sang indi manami nga baho sa imong ilok. So magklinika Dio Fresh.

0: kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imong ilok kag ginapaputi pa ang imo nga ilok.
1: Hmm. So kadaga Sir Kevin, gapang apigi ko Sir Kevin, no? Mm-hmm. Gamit ang DTX sa coffee mix, no? Amo ning kaping
2: ginugasan. The healthy coffee.
1: Yes, ginugasan ng aton yung mga cellula sa aton yung lawas. Gina detox Sir Kevin. Ah.
0: Mm. Yes, namit gidya dok sam ang DTX coffee mix, no? Namit sabor, namit ang iyang aroma, kag syempre, nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton. Kag hindi siya makapasulab sa aton chan, no? Sa mga gusto magpaniwang, kampiyon gid ang DTX coffee mix.
2: Oh, hindi naman magkaon-kaon-kaon, DTX coffee mix na lang.
0: Kay may chia seeds,
2: sigurado,
0: no?
2: Sigurado maniwang kag
0: usok ka mo, may chia seeds. Kag syempre, no?
2: May kape. Kape para sa mga may diabetes, kape para sa may mga cancer, kape para sa may mga degenerative stage. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay, nga halin sa gituwag white or brown sugar, halin sa natural nga kalamay, stevia. No?
0: Stevia.
2: Oh, mayara pa siya Ganoderma mushroom. Wala na sang iban. DTX Premium. DTX ang DTX Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag syempre, anti-cancer ha. May tungod sa gito, Ganoderma Mushroom as Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang D3Bio kay kadlag sa soft gel, pwede nyo ipuga,
1: ipuga na lang
2: dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapin nyo na ang pag-inom sang D3Bio or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para ng ano, kampiyon, nagainom ka, nagahubin ka, nagainom ka, bulletproof kaya. Hindi kaya basta-basta madutlan sa mga iban yung mga kagaw. Kung may kagaw gidman ang sulod sa lawas, amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara, D3Bio.
0: Yes, D3Bio is very effective, no? May ara ini sa nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka mo ya bulo budget, pugain nyo lang duwa ka D3Bio ang inyong DTX coffee mix.
1: Pero
0: premium.
1: Pero kung general Sir Kevin, ginapuga niya, ang ginabubod niya, extend. Ginabubod sa extend ng iya kape.
2: Nagpamasad si engineer gamit ang, syempre, ang bago, epektibo, ginpanami, syempre, DTX liniment.
1: Wow, DTX liniment.
0: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na.
1: Ang palangapo nyo, mga
0: kakas na. DTX liniment, no?
2: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
3: Bahamot pa bala.
2: Oh. So, try nyo, ha? DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer. Inom siya, extend, para nami ang sirkulasyon sa iya nga dugo. Kag, grabe, hindi gin siya kuno mahuyaan sa iya nga partner.
4: D3Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio, D3Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
4: D3Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3Bio.
3: Istoryanta, paano makabulig si D3Bio sa inyo? Ang ginatawag natin nga, The Pharmacy in a Capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
0: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3Bio.
2: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar wala sang manugtinlo. May housekeeping ginaya, may manog tinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko amo ang aton nga tinai. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo. Das kanan, ratanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka D3Bio, ang D3Bio, may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria. Kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinai, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higko, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami ang namian ang nako sa klinika D3Bio Sir Kevin. Tungod sa iya nga medium chain triglycerides, maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga-produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria ining gitawag serotonin nga hormone. Nga kun bastante kasi ni ning panami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang ditribayo para nga matinluan ang mga higko sa tinai. Kag ang imo nga mga good bacteria ga-produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinai.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang palainom ditribayo ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka ditribayo, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay tungod sa pyrolic acid kag gallic acid nga maguhan inhan sining vitamin E kag glutathione. Tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag ditribayo. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney tighaboy sa mga higko naton
0: o
2: tigsala para maprotektahan ang imo nga kidney. Hindi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, mineral salts, no? O ini mga asin, no, sa imo nga kuan sa nga kinanglanon sa imo nga kidney, ang medium chain triglycerides sig antioxidant nga makita mo sa ditribayo, kinakaya niya nga protektahan ang imo nga kidney nga hindi ma-damage, hindi maghubag, no, especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imo kidney tungod sa kagaw, pero kung palainom kaya ano, palainom ka ditribayo, patay ng kagaw nga among rason nga ang gakaguba ang imo nga kidney.
0: So diri nyo makita, no, kung ano gid ka nami ang klinika ditribayo. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas, no, from head to toe gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika ditribayo ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula. Makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika ditribayo. Basta ubo trangkaso ilanat kag sipon, indi gid pagkalimtan, i ditribayo mo na.
4: D3Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Ga sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C, alkaline vitamin C. Kag subong ka namin sa akong paminsari.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisita halan
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
4: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom ditribayo. Ari ang mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gininom ditribayo kag damuon. Ti siyempre permi na mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang ditribayo kag itinermo sa pila ka mga minuto sa imong baba makabulig para nga ano, malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis, kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imo nga mga unto. Pero may mga paagi, Sir Kevin, para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kung mantika mo.
0: Okay, ban daw na luudan.
2: Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi, especially ang imo kapi D3 Bio ano, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Look, Sam?
1: So, sakto na, no? D3 Bio, makabulig. Dako gid ang makabulig sa nasa aton mga kauturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bio, makabulig man sa mapagtuo na nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy, no? Para sa community acquired pneumonia o kung na cup, no? Ining pneumonia makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas ini, no? Hilanat kag ubo man, no? Kag kun ini mapabayan nga balatian, pwede nga magkasipsis ka o kun infection sa imong dugo, no? So kun agot nga malikawan naton ini nga balatian, ini nga tawag acquired community pneumonia, no? Mag D3 Bio kada adlaw.
2: Adlaw-adlaw agi.
0: So ang bintahan naman niya, Doc Sam, no? Kung magtumar ka sang D3 Bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una, no? Pag let's say begin kagat mong D3 Bio, no? Gin imo pa gin swish-swish sa imong ba kag palabay mo sa imo tutunlan, kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio, ang mga kagaw dira nga iyagin agyan mapatay ina kay nga at ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no? Antibiotic, natural antibiotic, ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sa imo nga chan, no? So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo chan is dasig ka mabusog, Duksam, no? So let's say bis aga wala ka pa kapamahaw,
2: okay, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon,
0: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
2: kag so, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon.
0: Oh, ang imo nga buyon.
2: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa mono laurin nga ara sa D3 Bio, ang tiang function sina Sir Kevin is antiviral. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus. Tiga, kuhaan sila? Nakaputos ang mantika. Grabe, no? Alam na yung mga viruses mo. Pero, kung adlaw-adlaw kagayon ng klinika di Trabayo, ang monolaurin, siya na ang gapang target. Ah, ari ka ha? Ha? Panago ka ha? Ah, may suksok ka nga, ano, mga mantika man. Ang pagtuo, nagapakita nga ining monolaurin nga makita mo sa di Trabayo, kaya niya nga matamaton, patay ang mga kagaw. Especially kung may ara
9: ka. D3 Bio, ID? Gusto mo ba na? Dami imong buhok, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapatamo sa imong good bacteria o probiotics sa mga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga buhok. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matsyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
9: ko. Bio, ang D3, may physio, ang physio, may D3.
0: Virus, fungi, or
2: parasite.
0: So, kung way takabalo sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bacteria gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungal. Di, ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio, is 4-in-1. Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
2: Mabakterya man, mapunjay man, mabirus man, maparasites man, kaya nga pat yun sa klinika D3 Bio.
9: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang lauric kag monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
11: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3 Bio. Tatlo kami sis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO, ang PCO, D3.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantoxilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghagan-hagan na ang akon nga ginabatyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga kotoran, mga kapamilya, tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon ginang Diyos nga nagpakamayo sa aton nga tanan, sining nga kiyon. Kaya kita iya ginatipan sa bilong adlaw, ginpakamayo, kag sa sining at kabihon, padayon kita sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kabay pa nga kamu sa gihapon, yara asman sa mayong kemtangan sa inyong lawas. Kag hindi tagid pagkalipatan na ito na ginaliwat di repirme sa ito na platuntunan na hindi ito pagkalipatan na dayawan ang Diyos kagpasalamatan sa tanan niya ng mga pagkamaayo. Physical, mental, spiritual, financial, protection, tanan, manggaranon ka man o bigado, kita tanan may ara blessing salin sa iya. Kabalo na kita nga ang Diyos. Huwag siya nga ginapili, kundi ang tanan, iya gin pagkamaayo, matarong man o malaot sa sini ng mga tiyon. Muna nga dalayaw na siya at ang paslamatan. Kasi gihapon, kamusta ka mo tanan? Kamu nga nagapamati sa aton nga palatuntunan dari sa K5 News FM Philippines. Kamay pa, kasi gihapon, padayon ka mo kag aton himuon nga guide ang aton nga ginatunan, pulong sa Ginoo. Kung ano man nabatian ninyo, mga pulong sa Ginoo, makabulig na siya kung aton himuon nga guide sa aton kabuhi espiritual. Sang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, sige hapon, mga muya anay kita. Mapagpala at mabagid naming Panginoong Diyos, muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gamay sa buong maghapon. Kami po inyong iningatan sa mga sandali pong ito, kami pinarito, muling dumunulog sa inyo at nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay makapagpatuloy sa pag-aral sa banal ng salita. Pagpalain mo ang nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. At higit sa lahat ang CEO Roque Miloy at pamilya, napatuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Gayon din sa aming lahat na mga kawani at mga kawani sa impilan kong ito. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. At pagpalain mo man yung manalang mga salita na nawa sa pangitan ng tulong ni Malalang Espiritu, ito'y makintal ng malalim sa aming puso't isipan upang ito ay maging gamay sa aming paglingkod sa inyo habang kami po'y naghihintay sa pagparito ng inyong bungtong na anak. Itong lahat ang samot na langin sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesos. Amen. Nawa katuran makabiyanan, ang atong tunan subong is isa naman ka nami nga topiko. Kay isan nga permi nato ni nabatian pero may dako siya nga bulig. Simple nga mga bersikulo na tanan ang aton makitaan sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 13 kag 14. Kay diri gintuloy-tuyan kita, gintuloan kita, ginmanduan kita sa Ginoo ni Kristo mismo. Na siling niya, sulod kamo sa gawang nga makitin. Kay masangkad ang gawang kag malapad ang dalan nga nagapadulong sa kalaglagan kag madamo ang mga nagasulod sa sini. Kay makitid ang gawang kag masipot ang dalan nga nagapadulong sa kabuhi kag pila lamang ang nakatutod sa sini. Dire makitanta nga klaro na nga yotay lang gid gali. Yotay lang ang makatutod sa makitid nga dalan, makitid nga gawang. Nga nga gin siling sini ni Kristo dire nga amuning halimbawa niya sa iya nga paanggid. Sa piyak naman nga parte magutoran, kung imo basahon, matingala kita nga, padayon kita sa Kapitulo 7, Gyapon, 13 man to siya ka-14, kung dali na kita sa amuyapon ng Kapitulo sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21, kag-hatas 23, nagasiling naman siya dali, hindi ang tagsa-tagsa nga nagasiling sa akon, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sang langit, kundi ang nagahimo sang kaubuton sang akon amay, niyara sa langit. Madamo ang magasiling sa akon sa tungadlaw. Ginoo, Ginoo, wala bala kami magapanagna sa imong ngalan? Kag sa imong ngalan, magsubol sang mga yawa? Kag sa imong ngalan, maghimo sing madamo ng mga buha? Nga gamahanan? Sa versikulo 23, kag niyan, pagpahayagan ko sila, wala gid ako makakilala sa inyo. Palayo sa akon, kamo nga mga manog buhat sang kalautan. So, matingala kita diri ha? Nga nagapanawag sila sa pangalan sa Ginoo, nagasubol sila sa mga yawa gamit ang pangalan sa Ginoo, dayon ingamit ang pangalan sa Ginoo, himo sang madamo ng mga gamhanan ng mga buhat,
Pero nga angagin si Kway sa Ginoo, amo ni ang dapat ta siya nga intindihon maayo, binagbinagon. Simple lang. Kung ba yun ta ang mga pulong ni Kristo, gamit niya po niya ang panggit or parable sa mga kriptologiya po sa Matthew City, mga versikulo 24 hasta sa 25, amo naman niya nga tumabasa. Busa ang tagsa-tagsa nga nagapamati sining mga pulong ko kag nagatuman sa ila, ipaangay ko sa taong may inandamon na nagtukod sang iabalayan sa ibabaw sang igang. Kag nagulan, kag nagbaha, kag nagahuyok ang kanginan, kag nagsampi sa tumulay, kag wala ini mapukan kay natukod ini sa ibabaw sang igang. Kag ang tagsa-tagsa nga nagapamati sining mga pulong ko kag wala nagatuman sang ila, ipaangay sa taong buang-buang nga nagatukod sang iabalay sa ibabaw sang balas. Now, kung aton isuma total ang tatlo ka mga paanggin ni Kristo diri. Pero una sa tanan, hambal na dito nga hindi ang tanan nagatawag siya Ginoo-Ginoo makasulod sang harian sa langit, kundi ang nagatuman lamang. Dayon, sa padayon to dito sa 13:14, kay hambal nito may duha gali kadalan, makitid kag malapad. Nga man nga kabig siya nga makitid, bangod kay gusto gid sang Ginoo nga ipatuman ang iya nga kabuton, ang iya nga kasuguan. Kagani, diri sa aton ginbasa na 24 hasta 26 hasta 27 pa, gin panggin na dito dayon sang ginalimbawa na nga nagpatindog sang balay, ang isa katao nga maalam nagpatindog siya sa balay, pero dito na sa isa ka sansaran, isa ka pundasyon nga bakod naman. Siyempre, alam mo, bangon sa iya nga alam, pero kay nga anangin alam siya. Kay nagapamati siya sa pulong sa Ginoo, pero nagatuman. Dumdumunta na magotoran. Kay ang nagapamati sa pulong sa Ginoo, bisan hindi ka nagabasa, nagapamati ka lang, pero ay ka nagtuman, laway dari ang pulong ginagamit ang aton Ginoo naghambal. Ginpaangay sang tao nga buang-buang, nagtukod siya balay, babaw sang balas. O normal naman, umbutang mo na sa balas ang wala na sansara, umbut lang. Alam mo na nga, pag labot sa pagsulay, pagtilaw, pag labot sa makalisdanan, kabulayan, mga tentasyon, atong badayon. Kaghambal sa aton Ginoo, dako ang iya nga pagkapukan. Alam mo na nga, may duha lamang kita kagatuan. Kabalo na kita. Biskan mga utoran tang Katoliko, nagpating may ara impyerno. May iban lang mga grupo sa reliyon, wala daw impyerno. Ila man na. Bahala sila. Pero kadamaan nagtuo, nagpating may ara impyerno. Kaya si Kristo mismo nanghambal. Muna kung nagtuo ka sa langit, niyan, dapat ka magtuo sa impyerno. Kung nagtuo ka nga may langit, dapat tuuhan naman nga may ara impyerno. Luya sang Dios nga ang tanan niya nga magatawhan mangin kaupod niya sa walay katubtuban. Ginplano na niya ina ahalin sa ginsuguran kag naghanda pagani sang mas madamo pa nga mga lugar, ang hambal ng mansyon. Matahong sang sabisan ano nga mahinabo matabo ang pag-ipit nga mahimo naton. Gintawag namon ina nga duog nga langit. Inang duog itawag tang langit kag pahiran sang Dios ang tagsa kaluha sa ila mga mata, wala na sing kamatayon ukon kasubo ukon nagahibi, wala na sing kasakit kay ang mga butang una nagtaliwa na suno sa bugna 21:4. Mangini sa ini ka mahimayaon nga duog para sa Dios kag si Jesus pareho na kadito. Kung nagapati ka sa langit, niyan, ikaw dapat magtuo sa impyerno. Ang kasulatan, naghambal, mahanungod sa duha kadoog, dapat mo man kilalahon ang malain subong man ang maayo. Siyempre, may maayo, may malain. Kangilang nasa dalan gaya na, may makitid, may malapad. Muna nga, ang impyerno ginlaragway subong isa kadoog nga nagadabdab ang sangkalayo kagasupri. Bugna 21:8 na kag isa ka lugar nga wala ang Dios kag si Jesus.
Sa impirno, mga kautoran, wala ang Diyos kay Jesus. Sino nga dito? Si Satanas, kagaya nga mga anghel nga nag-apin siya. Amo na, kinalain. Kagkon, nagapati ka sa ngaluyag sang Diyos nga ang tanan niya nga mga katawhan magkadto sa langit. Niyan, dapat mo may baluan nga pagi sa ila mga pagpili kag mga buhat, ang iban hindi mangin sa langit kundi magkadto sa impyerno. Ha? Klaro, di ba? Kung nagapati ka sa kabuhi sa sining haduta, niyan, dapat magpati ka man sa kabuhi. Pagkatapos ang kamatayon, bangod sa kasulatan, nagahambal na hanungod sa duta. Kinahanglan mo nga piliyon para sa imong kagulingon ang langit o kon impyerno. Pero sa totoo lang, ang langit, ang impyerno di naman kinahanglan piliyon pa. Kaya kung hindi kita magkatos langit, 100% impyerno eh. Huwag naman lain na katuan. Nga man. Kaya ang tanan gani nga nagpati pa nga may ara purgatorio, hindi gani kontento nga hasta lang sa purgatorio, kundi makalabot pagin sa langit. Nagsige pa nga mayok. Di ba la? Madamo ang nagbaton sang teorya, sang kamatuoran nga wala siyang matuon nga pagkakonvertar. Amon man yung problema. Naibaluan ta kung ano ang ginahambal ta. Kung anong ginahambal ta diri, tuod na, ginahambal na sa Biblia eh. Diyo tayo lamang ang nagbatyang siyang matuon nga kasubo sa sala nga may madalong matalom nga mga konviksyon sa pagpakamalaot sang wala mabag-o nga kinaugali. Kay damo naghambal Kristohanon pero walang taon mong kinaugali. Di ba lang? Ang tagipusoon nga batok hindi mabailuan sa tagipusoon nga unod. Diyo tayo lamang ang naghanda nga mahulog sa batok kag mabali or madugmok. Muta malong diri nga ang bato amo si Kristo kung mahambal, halimbawa nga kita mahulog sa ibabaw sang bato, mahulog kita kay Kristo, ang aton laway nga mga pamatasan, ang aton laway nga kabuhi, ang malaot nga kabuhi, madula siya. Sa ano nang ginatunan, nga mangin kaangay kay Kristo ang aton kinaugali, ang aton batasan, kag ang aton kabuhi in general. Bisan sino ka or okon anuman ang imo kabuhi, anuman ang imo tinapos, anuman imo kahimtangan sa kalibutan, manggaranon ka man, bilyonaryo ka man, maluwas kalamang sa gintalana nga paagi sang Dios. Dapat kita maginulsol, dapat mahulog sa ibabaw sang bato nga mo si Kristo, dayon mabag-o ang kabuhi. Dapat mo mabatigan ang imo kinanglanon sang isa ka manugbulong kag ang isa lamang kabulong sa sala, ang dugo ni Kristo. Ini nga bulong, matigayon lamang paagi sa paghinulsol nga sa Dios kag pagtuo sa aton ginoong Kristo. So nga aton pinulsol nga aton kilalahon aton kalingon nga kita makasala dayon magkato sa Ginoo, magkato kay Kristo, mangayo patawad kag itay sugid man ni Kristo sa yamay. Diri ang hilikoton dapat pamasugdan sang madamo nga nagaangkon nga mga Kristiyano kag bisan pa nga mga ministro ni Kristo. Kaangay sa mga parisyo sang una, madamo sa inyo ang nagabatyag nga wala. Madamo sa aton nga nagabatyag nga wala na kinanglan sang isa ka manuluwas. Kita may kaugalingon nga nagahuna-huna nga bastante na nagabayaw sa kaugalingon. Si Kristo nagsiling, wala ako magkari sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga magkasala sa Panginoon. Kaya mga parisyo ka iskriba sang una, ginkabig nila ila kaugalingon nga sila mga matarong. Dayon ang mga hindi man mga Hudyo labi na kay wala man sila magpati sa Dios nga sila makasala kag mga mahigpo. Ano ni Kristo hindi makabulig sa bisan sino kundi sa mga nagabatyag sang ila kag kinanglanon sang gahom sini nga pagtinlo. Daw ano kalabaw nga gugma kag pagpakanubo nga sang wala kita sing pag-angkon sa Dios noon nga kaluoy si Kristo na handa sa paghimo sang aton pagtubos. Apang ang aton dako nga manugbulong nagkinahanglan sa tagsa kakalag sing walay duha-duha sa nga pagpasakop. Indi gid kita dapat magresita para sa aton kaugalingon nga kaso. Si Kristo dapat may bug-os nga pagdumala sang kabuton kag aksyon. Anong butamalon? Ang manugbulong diring gamit naman na si Kristo ang doktor, kita ang pasyente. So indi kita magpresita ni bisan sino kay bisan sino. Kaya nga aman, si Satanas pwede man siya magresita. Di ba?
Oh, dayon may mga ahente man sa tanas. Damo nga rin sa kalibutan nga malingaw kita, mahalipatan tayong Ginoo. Muna nga, delikado ka tama. Madamo ang hindi makibalo, sang ila kahimtangan, kag sang ila katalagman. Kag may madamo sa kinaugali, kag paagi sang buluhaton ni Kristo, nga nagapamatok sa tagsa kakalibutanon nga prinsipyo, kag nagapamatok sa bugal sang tawahanon nga tagipusoon. Jesus, nagakinahanglan sa aton nga magsalig sang aton kagulingon, singbungos sa iya mga kamot kag magsalig sa igbugma kag kaalam. Amo ta malon, sa tanang kinahanglan ta, isalig tang lahang nato ng tanan sa iya. Ini sa aton kagulingon. Kaya nga man, labi na kong magtuhaw na ang bugal. Mahimo naton nga pagdayaw-dayaw ang aton kagulingon. Subong sang ginhimo ni Nicodemo, nga ang aton moral nga kinaiya ng inhusto, kag hindi naton kinahanglan nga magpaubos sang aton kagulingon sa tubang sang Dios, kaangay sang kinaandan nga mga makasasala. Apang dapat kita mangin kontento sa pagsulod sa kabuhi, sa umuman nga paagi subong sang Pangulo sang mga makasasala. Dapat naton isikway ang aton kagulingon nga pagkamatarong kag magpangabay nga ang pagkamatarong ni Kristo ipatungod sa aton. Dapat kita magsalig sing bugos kay Kristo para sa aton kusog. Ang kagulingon dapat mapatay. Dapat naton batunon nga ang tanan nga yara sa aton naghalin sa tuman nga manggad sang Dios noon nga grasya. Himuay ni nga mangin lingwahe sang amon sa imon o sa aton nga mga tigipusoon. Hindi sa amon o Ginoo, hindi sa amon kundi sa imo ngalan maghatag sing himaya tungod sang imo kaluoy kag tungod sang imo kamatuoran. Ang matuon nga pagtuo ginasundan sang gugma, kag ang gugma ginasundan sang pagtuman. Ang tanan nga mga gahom kag ang mga kalibgon sang nakonberter nga tao ginapaydalom sa pagkontrol ni Kristo. Ang iya espiritu isa ka nagapabag-o nga gahom nga nagabag-o sa Dios noon nga larawan sang tanan nga magabaton sini. Nasubuan ako nga magasiling nga ini nga eksperyensya nahangpan sang apang pila lamang ang nagapahayag sang kamatuoran. Tuod gina siya, amo na nga ako nung bansyagan kung kisa. Madamo gid ang nagasunod sa ila kagulingon nga mga dalanon kag nagapatuyang sang ila makasala nga mga kaligon kag sa gihapon nagapangangkon nga mga disipulo ni Kristo. Wala gid nila ginpasakop ang ila tagipusoon sa Dios. Kaangay sang buang-buang nga mga birhen, ginpabayaan nila ang pagkuha sang lana sang grasya sa ila mga sulodlan upod ang ila mga suga. Kinisiling ko sa inyo, magotoran, nga ang isa ka dako nga numero nga nagapangangkon nga nagapati sa bisan sa pagtudlo sang kamatuoran na yara si dalom sang pagkaulipon sang sala. Kita tanan ulipon magkita sala, pero lain ang mga ginhungod gid bala nga paglapas kaysa mga biktima. Kung kisa kita tanan biktima man kita sa tanas, biktima kita sa pagpagkasala. Pero kung ginhungod mo na himo ng sala, labi na kung maghambal nga wala na kasuguan, sige, padayon, pagkasala. Amo na yung punto dali sa atong mapagtuon. Ang malain nga mga kailibgon, nagadagta sa unahuna kag nagabuma sa kalag. Ang iban, ngayara sa pagpakamalaot ng kalautan, naghulam sing libre sang langit. Agod na sila makaalagad kas tanas sing mas epektibo. O, di bala? Adaw na magpa-kuno-kuno, pero di, gani. Grabe man. Ang bisan sino na anak sang Dios wala naghimo sing sala. Inabatyag niya nga siya ang ginbakal sang dugo ni Kristo nga ginabugos sang labing solemne nga mga panaad sa paghimaya sa Dios sa ilalawas kag sa iya espiritu nga iya sang Dios. Ang gugma sang sala kag ang gugma sa kagulingon ginapasakop sa iya. Adlaw-adlaw siya nagapamangkot. Ano ang akon ihatag sa Ginoo sa tanan niya nga mga kayuhan sa akon? Ginoo, ano ang luyag mo nga himuon ko? Ang matuod nga Kristohanon or matuod nga Kristiyano indi gid magreklamo nga ang gota ni Kristo nagapatig-a sa liog. Pinakabig niya ang pag-alagad kay Jesus subong nga pinakamatuod nga kahilwayan ang kasuguan sa Dios amo ang iya kalipay. Sa baylo nga magtinguha sa pagdula sang Dios nun nga mga sugo sa pag-ugyon sa iya mga kakulangan, siya padayon nga nagatinguha sa pagsaka sa lebel sang ila kaimpitan.
ang amo nga inagihan dapat naton kung kita manginhanda sa pagtindog sa adlaw sang Dios. Karon samtang ang pagdilaw nagadugay, samtang ang tingog sang kalooy mabatian pa, amo ang tiyon para sa aton nga dulaon ang aton mga sala. Samtang ang moral nga kadurulman, nagatabon sa duta, kaangay sang isa katabon sa lubong, ang kapawa sang mga manuglumala sang talaksan sang Dios, dapat magsilaksing masanag nga nagapakita sang kinatuhayan sa ulot sang kapawa sang langit kag sang kadurulman ni Satanas. Ang Dios naghimo sing bastante nga provision agud nga kita makatindog sing hingpit sa grasya nga wala sing kulang sa bisan ano nga naghulat sang pagpakita sang aton Ginoo. Handa ka na bala? Amo niya pamangkot mga otoran. May panapton ka bala sa kasal? Rin ang panapton hindi gid makatabon sang pagdaya, kaykuan, pagkadunot, o kon pagkasalimpapaw. Ang mata sang Dios ara sa aton. Isa ini ka manughantop sang mga pangunahuna kag ang tinutuyo sang tagipusoon. May mo naton taguon ang aton mga sala gikan sa mga mata sang mga tao, apang wala kita sing matago gikan sa aton manunuga. Walay ginluwas ang Dios. Wala ginluwas ang Dios ang iya kaugalingon nga anak kundi gintugyan siya sa kamatayon tungod sang aton mga sala kag ginbanhaw siya agud pagkamatarungon kita. Pagi kay Kristo, makapresentar kita sang aton mga pangabay sa trono sang bugay. Pagi sa iya, bisan indi kita takos, mahimo naton maangkon ang tanan nga espirituhanon nga mga bugay. Nagapalpit bala kita sa iya, agud makaangkon kita sang kabuhi? Paano naton may baluan para sa aton kagulingon ang kaayo sang Dios kag ang iagugma? Ang salimista nagasugid sa aton, indi magpamati kag makahibalo, magbasa kag makahibalo, o kon magpati kag makahibalo, apang talawi kag tanawa nga ang Ginoo maayo. Sa baylo, nga magsalig sa pulong sang iban, tilawi ang imo kagulingon. Ang eksperyensya amo ang ihibalo nga nakuha gikan sa eksperimento. Ang eksperimento nga reliyon amo ang kinahanglanon subong. Tilawi kag tanawa nga maayo ang Ginoo. Ang iban huo, isa kadagko nga kadamuon mayara sang theoretical nga ihibalo sang reliyon nga kamatuoran, apang wala gid makabatyag sang nagapabag-o nga gahom sang Dios noon nga bugay sa ila kagulingon nga mga tagipusoon. Ining mga tao mahinay gid sa pagpamati sa mga pinaksihon or panaksihon sang pandam, pagsabdong kag instruksyon nga gitudlo sang balaan nga espiritu. Nagapati sila sa kaaking sang Dios, apang wala sila nagahimo sing hanuot nga ma panikasog sa pagpalagyo sini. Nagapati sila sa langit, apang wala sila nagahimo sing sakripisyo agud matigayon ini. Nagapati sila sa balor sang kalag kag nga sa wala pa ang pagtubos sini nagauntat sing daya dayon, apang ginapabayaan nila ang labing hamili nga mga kaygayonan sa paghimo sang ila paghidayat sa Dios. Mahimo nga ginabasa nila ang Biblia, apang ang mga pamahog sini wala nagapakulba, o kun ang mga saad sini nagadaog sa ila. Kinakamutan nila ang mga butang nga labing maayo, pero ginasunod nila ang dalanon nga ginadumilian sa Dios nga ila laktan. Nabaluan nila ang isa kadalangpan, apan wala nila ini ginagamit. Nabaluan nila ang bulong sang sala, apang wala nila ini ginagamit. Nabaluan nila ang husto, apang wala sila sing kalipay sa sini. Ang tanan nila nga ihibalo, apang duggangi ang ila pagpakamalaot. Wala pa sila makatilaw kag makatuon paagi sa inagihan nga ang Ginoo maayo. Ang mangin isa ka disipulo ni Kristo, amo ang pagsikway sa kagulingon kag pagsunod kay Jesus paagi sa malaot subong man sa maayo nga report. Pila lang ang naghimo sini subong. Madamo ang nagapanagna sing tubig. Nagapanagna sing butig. Kag ang mga tao na namian nga mangin amo sini. Apang ano ang himuon sang katapusan sini?
ano ang mga desisyon ko ng ila buluhaton unod. Upod ang tanan ng mga resulta sini. Pag-usisahon sa tubang sang Diyos. Ang kabuhi ng Kristiyano isa ka inaway. Si Apostol Pablo naghambal na nungod sa pagpagig-away batok sa mga prinsipyo nga prinsipado kag mga gahom samtang nagapagig-away siya sa maayo nga pagpagig-away sa pagtuo. Sa liwat, nagapayag siya. Wala pa ka mo makabato tub-tub sa dugo nga nagapagig-away batok sa sala. Ah, hindi. Sa karon ang sala, ginapakabahandi kag ginapasaylo. Ang matalo ng espada sa Espiritu, ang pulong sa Diyos, wala nagautod sa kalag. Nagbago, nabala ang relihiyon. Nabuhi na nabala ang kawayon ni Satanas kag sa Diyos. Ang reliyoso nga kabuhi, naghatag anay sing mga kabudlayan kag nagakinahanglan sing magpagdumili sa kawalingon. Ang tanan ginhimo nga mahapos gid karon. Kag nga amo sini. Ang nagapangangkon nga katawhan sa Diyos, nagkompromiso sa gahom sang kadudulman. Amo na nga importante katama makuturan kabiyanan nga aton isa maintindihan bilang mga Kristuanon. Lamang ang aton gali nga tempo ay natapos na, naubos na ang aton mga minuto, tapos unta anay sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at nasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan muli kaming nakapagbulay-bulay sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa radyo, pagpalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM, pagpalain mo ang ginagamit na mga kasangkapan. At higit sa lahat, siyuro kami looy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Pagpalain mo man ang lahat ng mga kawani na nawa kami ay maging tapat sa inyo upang kami ay karapat-dapat sa inyong proteksyon at bendisyon. Itong lahat ng isamot na langin, kasamang pagpatawad sa lahat ng mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo sa isip, salita at gawa sa pamamagitan ng namis ng pangalan ng Pinesos. Amen.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, up na nakita till 12 midnight tonight. Sa aming mga problema, gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga naghatagin bugat sa inyong balat-tiyago.

0: Kang nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong agabi, text yun na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263 kay sa ating Globe number 0927-7448940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot. Sa liwat, i-text lang ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa liwat sa ating Globe number 0927-7448940. July 29, 2026, it's a Wednesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya, ang ginahulat natin every night, J. Lolo. Good evening, Lolo.
1: Mayo. Mayong gabi, Shimo, K5, Jirili.
0: Kamusta nga dila mo, Lolo?
1: Well, still the same. Still, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si J. Lolo. Kamusta? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Arte Mayo. Mayo, Mayo. Mayo, kagin. Mga ka-K5 aton sa liwad, remind sa aton tanan, gaibutang tagid sa mas mataas nga prioridad ang aton ikayong lawas. Ngahinway kita sa sakit o kung ano man nga mga balatian. Aton gid pasulabihon ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Likawan ang mga mamantikaon, maasin, matamis nga mga pagkaon kag mga ilimnon. Mga pagkaon nga may mga artificial flavoring, may mga chemicals kag may mga preservatiba. Ang pag-exercise maayogin nga klase nga inisyatibo para mamintinar naton nga limpyo kag hilwa kita sa mga toxins. Kay ang toxins isa gid ka mayor nga ginatudlo mga ka-K5 nga mo ini nagahalit sa aton sistema kag nagaresulta sa kunano nga masakit kag balatian. Toxins o kung mga higo sa lawas nga nagahatag hilo sa aton sistema. Sa kada pabalhas naton mga ka-K5, nagailig upod ang mga toxins. So kinanglan talang ni pisanan, nagaan talang siyang importansya kag panahon nga makapabalhas kita kay inip tanan, makabulig sa aton igayong lawas. Ang mga kagaw, isa man nga ginatudlong nga kabangdanan kung nga nagamasakit ka nagamalatian ang aton miyembro sa panimalay. Ang aton ginhimoon is maglimpyo. Limpyohan ang aton palibot, ang aton ogsaran, ilabinagin ang aton sulod panimalay. Subong agami, dugay-dugay matulog na ta. Por sa aton katulogon mga ka-K5, may nagahari sa aton balay. Sinoning nagahari samtang nagakatulog kita. Ining mga ilaga, mga tanga, mga tiki, toko, mga damang, naghukbo ang duha katanga sa sulod sang baso. Nagpalakpak ang tatlo katiki samtang nagatungtong sa imo kutsara kag tinidor. Nagligid sa kalipay ang duwa kailaga sa imo pinggan. Samtang sa liwat nga nagaukbo, nagaibag ang duwa katanga sa sulod sang baso. Gakamang sila, kundiin silang gakalabot eh. Di kong gakatulog kita, nagagulwa ni sila tanan. Nagapangita sa ilang nga makaon magagakipay. Kagkalabanan, nagakanto sila sa aton kusina. Di ara man lang mga cooking kag eating utensils naton. Kutsara, tinidor, yahong, platito. Ara man lang mga luwang naton na mga kaldiro kalaha. So ginakamangan nila pagabwas aga gamito naton. Kundiin sila gakalamot ang ilang atiil kaglawas nila puno siyang bakterya. Puno siyang kagaw mga kakifive, no? So gani sumong agami, sikiran nyo ganyan na natabunan nyo, safety ang inyong ginagamit pagkaon. Mga pinggan, kutsara, tinidor, kagbasyo. Kay buwas niya mito nyo na huwag kagali kabalo. Naging kamangan na sang tanga, naging kamangan sa ilaga, sang tiki, toko, damang, kang iban pang nga nagkakamang-kamang. So limpyong palibot, limpyo ang sulod balay, huwag kagaw, hilway sa sakit kagbalatian ang bilog nga pamilya. Sumbong man ang stroke, ang ining tawag naton nga heart attack, cancer, ang paggulpi, pagsaka sa aton nga blood pressure, halungan tagid. Kay isa ka mga rason mga kakipay tungod sa aton nga stress. Stress palibog tungod sa kay Judith. Mao mag-abot gani si Judith mga kakipay, nag-aalsa din yung dugo mo. Nagapalibog ka, ilabi na gid kung huwag ka siyang kuot-kuoton. Huwag ka siyang inugbayad sa mga due dates ni mo. Due date sa balaran sa suga, due date sa balaran sa tubig, due date sa balaran sa balay, due date balaran sa torko, due date balaran sa eskwilahan, kag iban pa. Nagasaka ang imo blood pressure, nga ka-stress ka. Isa na dirang sample ang ginatawag naton nga Judith. Judith sa mga balayran. Likawan ang mga bagay, ang mga butang, bantayan gin naton nga hindi kita ma-stress, ha? Kag hindi gin makalipad sa pag-inom adlaw-adlaw sa nga DTX 500. Ang DTX 500 mga ka-K5, nagahatagin sa aton sang oportunidad nga mabuligan ang aton sistema nga maglimpyo, nga hilway sa masakit kag balatian. Subong man ginapangita ya kag ginauso ya ang mga toxins nga nagapalanago kag ginaeliminarya pagwa sa aton sistema. DTX 500 mga ka-K5 ginarepair ya man ang mga damage nga mga cellular kag tissues. Kag ginaproteksyonan niya nga hindi mahalita ng aton sistema. DTX 500 nagabantay sa aton blood sugar nga hindi maglapaw sa aton level. Kung inkasyo ginman maglapaw sa aton level, ginapanubo siyang DTX 500 kag maipekto siya nga parihas gid sa insulin. Ang insulin mga ka-K5 naga mulig proseso sa aton nga blood sugar nga ma-convert into energy. Karon ang aton nga pagiho, ang aton pagpangilay, may nag-agi na karon lipot shorts na nagbalikid ka. You are consuming energy mga ka-K5. Bisan nga katulog, ikaw nga konsumo ka sang energy. Ang imo pagginhawa, ang imo pagubo, pangatsi, pagpamisok, pag-exercise mo, tanan energy na. So ang aton sistema may natural nga insulin. But it so happened nga hindi sufisyente o kung may diferensya, ang aton sistema nga hindi makahatag sang sufisyente nga insulin nga para mabuligan proseso ang aton blood sugar nga ma-convert into energy. That's why nagasupport lang aton nga blood sugar kay nagataas. Ang DTX 500 may epekto siya nga parihas gid sa insulin. That's why chance ta na ni mga ka-K5 nga may-ari kita sa aton panahon subong. Isa ka natural nga suplemento himo sa Amargoso kag super antioxidant nga halin sa tubo nga pwede naton mainom adlaw-adlaw as our daily food supplement. Ang D3 ba yun na inom na? Isa pagkid ka delikado nga dapat naton tagaan gid siyang itilupangon ang virus. Man, why pili ang virus mo? Mangranon ka man, kung pigado ka man, hubin ka man o kung may edad, ano man ang profesyon ni mo, kung iguon ka siyang virus, mabaro-ro kagid. Magabat siyang kagid, kag posible kamatay sa isa katawo. Dumduman ko mga ka-K5 sang pandemic, COVID-19, mabatian sa mga balita diri sa K5, may isa ka pulis nga napatay ini tungod sa tiruhay kundi virus na igo siyang COVID-19. Di imagina mala, may pusyel na ginang pulis, ha? Patay pa siya sa virus. Karon may pare, may kunano na lang, may ara doktor na ginili. Patay tungod siyang COVID-19, tungod siyang virus. Nurse, di kita no ti abiman. Ordinaryo mala kita, kakinanglan tagid siyang pag-andam. Kung sila gani mga nakatuon kag maibalong party sa virus, mga ka-K5, sa nga muto nga tiyempo, nagakalaigo, gani gakalamatay, how much more kita? Now, ang aton lang himuon, tungod ang virus, ara na sa aton, gaupod adlaw-adlaw sa aton pagpangabuhi. Ang aton lang himuon is depensa lang ginya mo. So, limpyong palibot, palayo kita kung may nagapangatsi daw. May nagaubo-ubo, palayo ta. Sa damo tawo kinanglan, medyo distansya gamay lang ah. Kagong posible, face mask kita ha. Kag ang pinaka-the-best gejerile, kay ang away ato sa sulod sang lawas na mo. Buligan tang aton sistema nga madipensahan batok sa virus. Ang sikreto, inom kita adlaw-adlaw sang D3 Bio. Ang D3 Bio may extra virgin coconut oil kag dira makuha ang monolaurin. Nga mong ini nagahapin, nagaputos sang aton selula. Kaya ang selula unagid pangitaon sang virus eh. Nga para padayon sila nga magabuhi sa aton sulod sang lawas. So kung may monolaurin tungod sa extra virgin coconut oil, nga mo ining main ingredient sa D3 Bio, hindi siya makahalit sa silula. Kag sa dalayon lang, maluya siya nirili. Kag tungod ang D3 Bio may vitamin D3 upod sa extra virgin coconut oil, ang vitamin D3 maghatag supply sa kabakod kag kakusog sa aton immune system, ang soldado sa aton lawas. Sa dalayon nga hindi siya makahalit sa aton na cellular, magaluyang virus. Kagda na mag-eksena ang aton nga immune system nga kargado sa vitamin D3, kag sa potiho niya tudo, dinili hasta magdililiwal. Hasta magkalapatay mga virus. Mga kakifay, madamo pagin ang benepisyo nga makuha naton sa panginom adlaw-adlaw sang D3 Bio. Kag hindi lang ginainom, kag pwede mo man siya magamit dili sa mga emergencies. Katulad nga kung mapasyo ikaw. Kung ikaw nagaluto, kag nagakusina, kaw adlaw-adlaw, tig, siyempre luwag kag kalaha, gina-espada mo na. Gina-eskrima mo ang imong lulutoan. Hindi gin maibitar nga may chimpo gin mapasyo ka mo. So hindi pagbutang ito, beg, kay budlay na, mapasyo lang na, kamahabok lang na. Kuha ka D3 Bio kay soft gel maning kapsula. Gisi alang o kon kanta, lakag patulo irik ta, kon kwa ka siyang limpyo nga, algodon, kag basasang di tribayo kag inusnosan mo ang kutob nga areas, bahin siyang imo panit nga may paso. Pabayaan mo lang, huluman mo lang, hasta buwasa. Kag hindi na siya mag, mag-blister mo kung mag-habok lang nga daw may tubig sa sulod. Pero ang una mo gin mabatsagan, makuha yung tawag naton nga daw nagangot-ngot bla. Inang daw nagapitik-pitik nga daw nga matsagan mong init nga nagapaso, una mo gin mabatsagan, madula na dayon. Kag tapos hindi siya mag-inflame o kung magbanog. Kag makita mo lang nga wala siyang paghabok dinili. Ha? Wala ya siyang ikaw siyang problema hon nga mapilas ka kung mag-blister siya. Gakato lang imo? Mr. Pedina? Gakato lang imo? Tutunlan? Kung gakato lang imo, tutunlan, mga kakay-five, kuha ka siyang isa kung duwa ka D3 bayo, kagkanta lang mula. Kag iligon-ligonon mo lang kadali, no? Kag tapos amat-amat mo itulon. Kag ipauyon mo, Gid, sa imo tutunlan, kung dinto ayon nga nagakatol, ah, dula na yun. Inom kita ni Tribayo, DTX500, Mighty C, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, saragin mabakal sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Available man sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Sa inyo na nga gusto nga mag-order sa online, available sa TikTok, sa Shopee kag Lazada. Kag kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantula kamurikta sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, libre, wala siyang bayad. Mayong nga binanda sa aton abyan nga gwapo dirili. Nga perte kapisan. Ang manager sang BCS, Bacolod Car Seller. Sa inyo na sa Sipalay, sa Inubaan, sa Cadiz, sa Sagay, sa Escalante, sa Murcia. Kaplano ka mo magbakal second hand ka salakyan. Inang salakyan blayang segunda mano, pero good as brand nyo. Tanan ara gid sa Bacolod Car Seller. Ang ginahandom ninyo nga Toyota Hilux nga pickup 4x4, 4x2 nga low mileage. Anong color gusto mo, puti? Ano gusto mo, color itom? Pili ka lang ah. Ara sa Bacolod Car Seller. Ang imo nga ginahandom nga Fortuner nga puti, ara man da siya Bacolod Car Seller. Kung gusto mo ining mga pick-up auto, kung gusto mo nga second hand ang slightly used, good as brand new, kompletong papeles, barato kag dasig ang pagproseso, katula ka mo siya Bacolod Car Seller, ha? Kay manager Richie Pudena. Kabaton man sila trade-in. Kung ang imo salakyan, ibahilo mo sa gusto mo nga salakyan nga baklon sa ila, parte siyang imo ibayad ang imo salakyan. Trade-in nga ginatawag. Karon may ara sila nga transaksyon nga cash basis. May ara man sila nga trade-in. Kag may ara man sila sa ining loan o control financing. So, nubo ang tawag nato ning rates nila, dasig ang proseso, kag libre ang transfer sa mga dokumento sa salakyan para sa imo. So i-type lang Bacolod Car Seller mga kaka-K5 o kon BCS Bacolod Car Seller sa ilang nga Facebook page. Pili ka na ka-message. Ara na si Sir Richie Pudena. O kung taugan mo siya kay nagasabat man siya 24 hours. 0920-973-1403 ha? 0920-973-1403. The best good second hand, slightly used, good as brand new nga salakyan, tanang nga klase. Kanto ka mo sa Bacolod Car Seller. Okay na, sir. Okay na, sir. Ma-release na. Ara na guru, Jirili. Nag-text na si Sir Richie Pudina eh. Ara na guru. Let's go to work, mga kaka-K5, ha? Tawag na kamo sa aton nga hotline, 0928-611-2263. O kung sa aton nga globe number, ha, 0927-448-940. Storya kita. We can talk anything and everything. Under the moon, with clouds, and many clouds tonight. May kulir ta. At alaon tabi. Hello? Hello?
2: Hello, Josh! Hello, Lolo!
1: Ay, ari na siya. Ari na si Jiri. Ari na siya, Jiri Leo.
2: Hello, Jay! Good evening!
1: Mayong gabi na si mo, Lucifer. Lucifer? Lucifer?
2: Lucy Arnaiz ko,
1: Jay. Lucy Arnaiz, pasensya lang nag-slide ang dila ko. Lucy Per na yun ako na. Lucy Arnaiz, Jirile. Nga ang tsura ni Lucy, Jirile. Kamulo ka, katsila ning tsura yan mo. No, ang gin kay Pilita Corrales, naging kumban kay Yoyoy Bilamib.
2: Hello, Jay?
1: Yes, mayong gabi na... Nainom mo na?
2: Ay, nainom ko na. He takes my bandwidth and my percentage to rebio.
1: Ati, very good.
2: Ikaw, nainom mo na?
1: Aha, nainom ko na. Yes, ano malagad na? Oo.
2: Why ka ka pa, Lord? Di nga, pi-out ako buha sa senior citizen dito sa gym, sa Gonzaga.
1: Mano ka?
2: Mapi-out
1: ka, boss. Mali. Ate, ano
2: ko?
1: Kung mapi-out ka sa senior citizen, ano na first time mo?
2: Ay, ikatatlo namin kuha na kon.
1: Ah, okay. Ti, ano matabo? Anong matabo ko mapi-out ka, boss? Anong matabo, be? Mahaw si Jirili.
2: Oo na, Jay.
1: Anong maylo? Anong maylo sa yung pamahaw, Jalibina? Masi kong halukan mo ko, hindi ko.
2: Lahir lang, Jay. Inantagaan mo ko kung kapi nga ZPX Cosmex.
1: Galing malaway ko ang kaon niya libis mo. Ang kinaw ka sakit unto ko.
2: Uy, lain na maya. Uy. Mga kuwan na ka. May mga...
1: Ha?
2: May kuwan na may mga spaghetti. Depende yung kung anong order on.
1: Ah, gali ka? Ay, shit. Gaya sakit galing unto ko. Doon hindi ko kaon spaghetti.
2: Pwede kin niyo yung
1: Naamo maginay, gasakit maginunto ko.
2: Burger!
1: Burger? Ah, gasakit. Naginunto ko tapay kung kaong kong burger. Ari na lang ho. Convert to cash na lang na bla. Bali, ang katunga sa makuha mo nga ba sa bus abe, sa pay out mo, Ay, patago mo na lang na siya ko na. Di ano, sugot ka? Kaya kung masugot ka, di mando ko na yun ah.
2: Ikaw pala kamungkuranan pala si mo, Jay.
1: Mapahalo ko na yun si mo ah.
2: Oo,
1: basta pilang imo, piat, basta itong nga ginangakon, yung iatag mo sa akon, patago mo, kay makahalo ka, basta
2: sa... Oh, basta sa... Basta makato ko sa bongga, sa kwan, ipa,
1: yung sipa, informe ko makato na. Ay, hindi na, hindi na yung makato, hindi na yung makato, eh, pagkagani ka, tag.
2: Siguro ako ka man ba?
1: Diyan ay kamala, atik mayo nagbalita kay may payout ka ba sa damo kwarta si Lucy ba?
2: Damo kami kay local ko mo.
1: Ati ano natawag, social pension mo na?
2: Oo.
1: Ah, okay. Ti ang pilang social pension, Trismel?
2: Di pa na, di pa nakauan naman ni Marco subo.
1: Ah, ba tuon ka?
2: Di pa nakauan mo kay naluay sa mga senior.
1: Gali ka, aging panakuan niya. Tipila na sumong imong social pension, sumong 3,500, 4,000?
2: Ay, nangakor, buro eh. Kaya panakuan mo niya.
1: Ah, ti wala lamot
2: sa...
1: Wala lamot sa social pension mo. May SSS pension kapag ed?
2: Wala, may ara ko kuan. Alvi Benitez ka payout man.
1: Baka grabe, hindi may payout mo sa kay Alvi, oh. Di pila naman na yung payout mo sa KLB, Abi?
2: Trismel, malamag yatag niya, financial assistant.
1: Ah, financial assistant. Trismel ka na bulan?
2: So ngayon, di itawagong ka lang niya kung magpa-gano'n na sila ng payout
1: na. Ah, okay. Pero ano-ano, yan may ara kagin niya siyang ganar niya, paagi sa imo yung... Manicure ka, gano'n eh. Masahe pag-head? Ha?
2: Gamasahe na ko.
1: Di mapamasahe ko, babe. Pila bayad?
2: Walay bayad ah. Difference ta.
1: Wala bayad? Di din mo ko hasta masahe on. Masi kong labuton mo gandang ginatago ko, bula.
2: Ay, babe. Ano ako? Matunaw kagin kong labuton ko?
1: Ah, jirilinit lang ko mamasahe ah. Moonlight kay Lucia. Okay, what's your share?
2: Oh, kinatami ako na una-una si Jerry Ligag, labi na si Kage.
1: Thank you.
2: Kasi Dukram Mil, kasi Tutok Init, ay kakirmi kami na kita na sa simbahan.
1: Okay.
2: Reformo ng Adventist na makusubong.
1: Okay, very good. Okay. Sige, sino ba?
2: Nathaniel Carinderia dito sa Mandalagan. Ang gwapo nga tag-iya, Nathaniel Carinderia, kasi iya, labi na gising asawa ka. Labi na gising asawa ka, ginamanikiran ko.
1: Ba siguro ba? Schedule mo guru, schedule mo guru bas makanto kay Nathaniel Carinderia ay.
2: Hindi ata
1: Ina,
2: seafoods.
1: Ah,
2: ba?
1: Oh, eh, the best ang Ginas. Number one na yan sa Milongan Negros mong Ginas Seafood Restaurant. Oh,
2: kita na ito po, Jay.
1: Oh,
2: kita na ito.
1: Kita na ito. Una ito, ah. Kikita na ito. Una lang kayo para dungan ta.
2: Hindi, kita na ito. Kaya dito sa Manyaga.
1: Oo, ah, boss, boss, gusto mo?
2: Okay. Abi mo, ay, taga nakita ka na ka sa Facebook. Abi mo.
1: Ti ano, ti nga alam
2: mo. Type ako.
1: Ha?
2: Type pa ka?
1: Type mo, ha? Type mo ko?
2: Oo.
1: Nga, na type mo ko, ha? Masi, mariusip niya, masi matuyawan. Dali. Okay, thank you, Lucia. Okay, salamat yun, ah.
2: Oh, bye-bye. Thank you, Jay.
1: Bye-bye. Gulpi ko nung naglain, matiyag ko, type ko nung. Pero in fairness, si Lucy Jirile, isa katalented nga babae, bisan senior na siya, daw ay siya kapahuway bla, kapisan, kakapasek nga babae, kakadamo siya sa ngabiyan bla, kabalo mo na siya magmanicure, massage, kagabi pa kantahon, Jirile. Nami tingog, guwapa pa, may edad lang galing. Okay, dali lang, may cooler kita. Hello, mayong gabi. Medyo ga-off ang imo tingog, sir. Abi, clear abi ang imo posisyon na mayo. Lihog ko na ibi katin-katin.
3: Oo, kila.
1: Oo, hindi mo matami kung masi kung maigo ang lingganay sa bato. mayong gabi da, sino ni?
3: Si Henry lang.
1: Ah, si Henry. Taga din si Henry, gani?
3: Taga-Alihis lang.
1: Sa?
3: Alihis.
1: Ah, sa Alihis. Oh. Henry, may yung gabi na inom mo na.
3: Ano na mo na lang? It's 200 sa Gipin Bayo.
1: Ati, very good. Ah. Pilan lang edad mo si mong Toto, Henry?
3: 46 lang.
1: Anong trabaho mo?
3: Why, hello.
1: Ang huwag kayo sa trabaho, nga nanon tabo, naguntat ka?
3: Driver
1: ako ng bata. Ang driver siya ano, siya marino, ano?
3: Sa truck.
1: Sa ano?
3: Sa truck.
1: Ah, sa truck, oo. Di siya bong, naguntad ka na drive? Sa anong rasyon nga naguntad ka na drive? Why ka nakarinyo lisensya mo? Ah, okay. So, duwagin ka mata mo na bulag?
3: Nangibulag ba? Nangibulag ko ng balalo.
1: Ah, okay. Ito delikado na mag-drive. Masi kong buluton na skalog. Pero katarata ng glaucoma, di duwagin ka mata, pre.
3: Oh, no?
1: Di ano na ang mayo sinadang, ano, mapadoktor ka, islan ang mata mo, koreng, ano?
3: Yeah.
1: Ano ko noon na, may tsansa pa na nga mabulong na?
3: Yeah, ano, no, kay, ano na ko sa nakamagastos ng mama sa reverse side. Actually, nakapamanila ako ulit pag sit-up ko, sikadoktion ko.
1: Oo.
3: Kay, tapos, ano naman ang pahiling pa nga doon sa reverse side, ano naman pahiling ito sa, ito ko rin nagpa-doktor lo sa Holy Family Hospital.
1: Oo, ti ano ko no, sige, laptang glaucoma sa mata mo?
3: Ano nang ano lo, nang galalupok ng ugat lo.
1: Ay, tuod ka? Di ano na daw mabulag ka na? Muna namin?
3: Pero lo, actually, siyang na nagpagulong mo kuda kay Dr. Ramel, ano ba, Latinica, dabla, ang doktora na rin babae, balipat ko sa ngalan.
1: Ah, doktora Machado, bro?
3: Machado, babae.
1: Aha. Na, ti kinaglan, basta matay ya, no? Ti upiragi na yan. Ti ano ka ba sa doktor ko no do, bakanto ko na yan sa mabulag. Kaya ti, ang mga ugat sinada do, mga hilo kagagmay na da yung ugat sa mata mo, budlay na yung magkalatastas da, no, nibla? So, ti anong gusto mo, may ara ga-oper sa mo nga, bisan hindi ka nakikita, operahan nila sa may mabuagtang mula, butangan nila siya kamata, gusto mo?
3: Third eye lang.
1: Ha?
3: Third eye?
1: Hindi na third eye, one eye na lang kay... oh. Kay gusto mo yung daw hindi cellphone noon, kaluan mo lang. Tapos kung gusto mo yung manglingling, tayo kuhaan mo lang kalong. Anyway, lahog lang ha. Anong malagad ko si mo, paring Henry? Anong ato na, Ben? Yan ay ka doon, medyo nung buron ni mo, tingog. Ano, pre, mga yung advice? Ano problema mo, ha? Dulo ang palibot mo, ano?
0: Ano problema, pare?
3: Uy, ayan nga, bangla nga, partner, mga namanaliwat.
0: Nga, ano siya, nag-imbulaga niya ka, ha?
3: Oo, ay, tumulag na tuloy mo.
0: Agin tuloy, agin gali, imbulaga, naging imbulagan pag eh, double murder. Pero may bata, may kasado ka mo, kang may bata ka mo?
3: Oo, pero babae lang.
0: So, pilang edad sa asawa mo?
3: 41,
0: oo. Teddy, ano natambo sa gindi kami, be?
3: Okay, sana. Ikaw ang mata ko doon. Isang kinti sa mga mata ko. Tapos, nang nag-ano ko kay Tiyak, sa nila matinsan ng gulo mo, disability, total disability.
0: Oo.
3: Tapos, wala ko gano'n doon. Ngayon ng 2023, may gata na siya sa ano pa na yun, gulang mo ko nakamalo, ako din mo kita.
0: Oo.
3: Kasi po, sa nabalaan ko na ano, nga, hindi ba siya diyan sa nga, nang ano gano'n, gano'n po rin sa gabi, paglas MC, hindi naman ang sakto nga po, gano'n sa MC, sa gabi, hindi pa sila kamang gula karta, nga, ano pang ita, kaya wala mo, malit yung ikara sa lang, eh.
0: Mau amos lang lusig, le.
3: Tagutari ba lang siya ng boklo?
0: Manicurista siya, oo.
3: Tapos ito pangriban buhok.
0: Napangriban siyang buhok. So kung gabi, gabi na siya makapuli. Yan na kano kagahot, ano naman?
3: Ah, joke lang.
0: Ah, kagahot pare, hindi ko na ma... kalain pa... Ah, kasakit sa dalunggan na, Andre. Henry, tawag lang liwat ba, ha? Willing ko tani mag-intertindal sa imo. Pero daw, daw kagaras, git siya nga imo nga signal. Mayong gabi na sa akon nga kumpari nga gwapo. Nga kampiyon, jirili magbuling, malanig. Tanda-tanda magbuling. Ah? Perme strike dirili mo. Miha boy ay patakilid. Pasintro kon pataliko dirili. Ah, grabe, strike yapon. Basta buling dirili, masaligan mo gin sa grupo. Si Mr. Ray Boy. Si Ray Boy bla. Banabla ni Mirian si Brino. Paring Ray, mayong gabi na si mo. Ah, kamusta tong imo yung bullying sa Manila? Bakit may team ni siya dirili, no? Nagapangayaw ni sila kang mga tournament, ne? Eh. Naga-champion niya si Remo. Eh, papatudlo ko gani siya, yeah. Bullying lang pagkaboy mo bula, nga gapiyong kabla. Mayong gabi na paring Ray, ha? Kamusta na nakisin niyo tang dua? Ha? Di hamot man ang nakuha mga perfume? Ang nakuha mo, ginabakal mo sa VSM boutique na sa Lupois East? Dali lang kay may cooler. Hello, mayong gabi.
3: Mahalong kadula.
0: Mayong gabi, manda. Sino ni Palihog?
3: Ang nadula mo nga cooler lo, sa ang pilakadulang, sa ang araw asito lo.
0: Sino ni gani?
3: Si Joker lo.
0: Ah, Joker, oh. Joker, anong tabo si mo? Susdugay ka man niya kalusot. Ano, abi ko na, kung nagpa-abroad ka na.
3: Ano, tabo ko sa Libanon, lo. Daw, hindi mayo to.
0: Ha?
3: Nagwala ko sa Capiz.
0: Ati, mayo. Te, anong naglakad ka lang kung naglupad ka balik sa Capiz?
3: Anong mas nagplana, lo. Bago mang Capiz, bantog niya aswang. Pwede ka pamangkot lo?
0: Ati laba eh.
3: Ang ako pamangkot lo, bala ko na nakabubasi bala trias mo kita kalaba.
0: Ako guro laba-laba lang gamay.
3: Abaw.
0: Ako anay mamangkot o na, kung nainom mo na, Joker?
3: Buwa lang kami nag-inom lo, kay absent ang iba niya grupo ah.
0: Ano gininom sa grupo na?
3: Ang kape lang lo nga DTS kay naman namin. Ara sa pinakauli, galing mo namin lo.
0: Ah, galing ka? Kaya may chia seeds?
4: nagasulusok para balaro, lalo. At ginakulikot, gidlo siya nga kumalagko, kagina dasok-dasok sa lingag, naglo ah.
1: Ah, nami, nakaido mo na siyang puno siyang protina, ang dugay kagutumon, kag may aral sa antioxidant, manak siya, chia seeds ah. Oh, di sige nung pamangkot mo, be, joker, ah, be?
4: Ang pamangkot, lo, may pagkaswang ka man.
1: Ah, ang lolo ko ya, hindi masyadong tinikal.
4: Oh.
1: Ang lolo ko ya, batian ko ganyan, aktuhan ko ganyan, nga siwang yung... Kay man, isa kabis, nabugtawan ko siya, mga alas dos, alas tres ang kagahon, gahambal ang lula ko mo, niya dali na, dali ada, aswangan ako.
4: Abaw.
1: Oo. Oh.
4: Aswang
1: gidalo. Aswang gie, lulo ko. Aswang sa katre.
4: Ang akong pumangkot ya lo. Ikaw lo. May pag aswang ka man lo.
1: Ah, kung wish ay.
4: Balik tayo na. Kung mga kapdana nila nga nagpamati sa imo. Ya daw na hidla. Mga dagay gilulo. Kung kamusta ko na ton.
1: Ang mga upod mo daw. Ang kladlo. Ang mga tik-tik. Mga tik-tik ka mo.
4: Lima kami dilo
1: ah. Tayari may lima ka tik-tik diri ni ho. Oh, ala ala ala. Oh, may naga kuto-kuto ba?
4: Ay, amo ginalo basta may pagatik-tik. Labaw ko kung makainom sa load DTX nga kapil ho.
1: Oh.
4: Kada bakod-bakod ang iyang katuhuran.
1: Ang iya pagpag sa paglupad.
4: Mahilig na talo manghikap ko na makainom sa balasang DTX ko Pemex.
1: Ah. Okay. Sige. Tabiawan na nai da paring joker sa imong nga mga trupa na me. Go ahead. Go ahead. Tabiawan sila.
4: Yung gabi lang da sa kabilugan nga persa sa nga lipat sa nga barangay Dayaw. Kansi pong man sa kaiting naman nga kabarangayan. Kansi ako mga kapdanan diyo kay Tagli. Kaya diyan po rin kung dyan kay Bernardo Sakarya. San sa amon nga isa ka bugtong nga babae o.
1: Oh.
4: Si Pani Constantino. Subong nga ng ano ah. Sa amon nga kapitan ka gapasalamat. Diyan may kayo daw na iban-ibanan lo amon trabaho lo. Kay daw halos among barangay. Puno naman sa CCTV.
1: About it very good. Oo.
4: Eh dati lo ma'am. Masulatan kami sa K5 nga mga yung sponsor sa CCTV. Magaling way man madayon kay sa amon palang mga kalapit si mga CCTV na.
1: Oo. Di mayo.
4: Kansa bilog na membro sa nga Roa Striker ah, mga grupo sa nga mga tricycle rider, kaga mga panda rider.
1: Ah, kaya, di.
4: Sa tanang nga dapamati sa nga K5 lalo na kay Gilolo, mayong gabi sa imulo, mua-mua, chop-chop.
1: Aho. Okay. Chup-chup mama na. Mga ka-K5 sang kagahapon diri siya makulod o gulpiadang buubos ang ulan late afternoon ha. Do mga alas 5 na to sang hapon. Dito nagbaha-maha diri kaga nagtugas ang traffic kaga mga pagpulis ang iba naton ng mga kauturan. Medyo na delay tungod sa nga pagtaas ang tubig baha, tugas sa nga mabasko kagulpiyada ng ulan. Subong nga hapon mga ka-K5, nagbalik na naman. Do amo magyapon ng mga oras do mga alas 5 magyapon do nagapanultol ang kalangitan. Gag nagabubo naman ang ulan. Pero ang kaginayang, do okay. Do hindi siya balihas ang kagahapon ng sigi-siging buk-buk na grabe gin. Kaginaya do, nagdali man lang siya buk-buk, baskog man siya, pero do wala maging nagtugas ang pagbaha, no? Nakita na din siya mong mga kakifive sa aton satellite image ang pag-asa, ho? Nagaraya, hindi yan nagaraya, nga sumsuman nga naga... Daha? Nagaraya ang low pressure mga kakipal. Subong may ari kita sa aton mismo nga Philippine Area of Responsibility. May ari kita sang low pressure. Rason nga may ara kita sang mga pagulan. lapta-lapta nga pagpaulan, panaguom kag pagpangilat. Kag ina mismo subong arat na siya nagatiner sa bahin sang Mindoro, bahin sang Visayas, kag porsyon sang Luzon. Maulanon subong nga chimpo. Now, ining LPA, kumu arat na siya sa aton nga Philippine Area of Responsibility, amon din eksperyensyahan, tat sige-sige inulan. Kag sagwa sang aton nga Philippine Area of Responsibility, may nagahana mga ka-K5 nga magasulod naman another. Isa na naman ka low pressure. Kag sa unhan si sina nga low pressure, nga gwa sang aton Philippine Area of Responsibility, may isa ka super typhoon mga ka-K5. Gangalan niya sa international si Typhoon Dolphin. Dolphin ang iyang ngalan. Di layo pa man siya, arap pa man siya sa Pacific Ocean, pero ining ginabantayan sa pag-asa subong, ang duwa ka LPA sa sulod kag sagwa sang aton Philippine Area of Responsibility. Ginapanilaga sa masunod nga 24 oras kung anong maging development sini. Ari pa ang dugang weather update mga ka-K5 with Jerry Lee. Yes, lo mga ka-K5, weather update kita na yan. Pangin maulanon ang panahon sa sur nga kag-sentro nga bahin sang Luzon, kagpila ka mga lugar sa western Visayas, bango sa epekto sang low pressure area or LPA. Sunod sa pag-asa ang LPA, ang ulihi nakita sa vicinity sang Quezon province, kag nagatuga ini sang magalumon, kag maulanon nga panahon sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bimaropa, Bicol Region, kag Western Visayas. Apektado ban sang LPA ang mga probinsya sang Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, kag Pangasinan. Ang nabili naman nga bahin sang Luzon ang maka-experyensa naman sang magalumon nga panahon, nga may upon nga lapta-lapta nga mga pagulan na bango naman sa epekto sang Easterlies. Ang nabili naman nga bahin sang Visayas kag Mindanao ang maka-experyensa naman sang partly cloudy to cloudy nga panahon, nga may upon nga mga pagulan kag pagpangilat bango sa epekto sang localized thunderstorms. Diri sa aton probinsya Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon boss. Apang sa hapon, posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura sa kagahon yara sa 26 degrees Celsius kag 32 degrees Celsius naman sa ugto.
5: Maula noon ginman. Pero te, wala siyang, wala pa siyang deklarasyon ang pag-asa ko may bagyo tadri sa subong, no? Amo pa ni Pandayon ang ginabantayan ang duwa ka low pressure. May bagyo ginman po din si Typhoon Dolphin, no? Iyang international name. Pero te pa siya kalayo, ah. Sa arap pa siya tunga-tunga, iya siyang Hawaii kag Pilipinas. Layo pa siya, no? Po super typhoon na siya. Okay, di sige. Super, so good ah. So good, super ah. Okay, tawag na ka mo sa atong telepono 0928-611-2263. Tamyo talang tanan natin ng mga suki nga nag-tune in subong sa K5 News FM. Ilabi na git ang mga suki naton from si Palay kag Hinubaan. May caller kita sa atong linya. Hello. Hello, good evening.
6: Hello, dear love. Jipersyon,
5: no? Jipersyon, sanbay lang Jipersyon. Dali lang yun, ha? Hello, hello. Hello, mayong gabi.
7: Mayong gabi, dilo, no?
5: Ah, sino ni si Banoy?
7: Ah,
5: okay. Dali lang gino ya si Jipersyon na rin, dali lang gina. Jipersyon, ano ino mo na Jipersyon?
7: Oh, no, may kisilang, no?
5: Ah, may tisye. Sige, ano malagad na person?
6: Nang... Ang gigdam ko ba sa isa kagab eh.
5: Ano na na?
6: Nagdamgo ko sa isa kagab eh.
5: Nagdamgo ka?
6: Oo. Oh, ang ambas sa mga angis sa kalangitan, na ambalya, na... nagguluwa puno ang mga demonyo na mga maghahasik sa mga maghahasik sila sa mga kalainan na sa atin nga mga kalangsangan na nga sa sulod sa alas 3 imedya tang kagahon. Alam, mag-apertura ka mo kay hindi ni Lunglaog nga mga misahe. Iyan sa mga angel sa kalangitan.
5: Ah, di person. Nanong siya daan mo sa buong gabi?
6: Ako mong Japon, no?
5: Ah, okay. Ati, okay. Ah. Nang palayo-layo kami dyan tayo sa paradorm, eh.
6: Hindi, nang ako yan, Gino, sila ko, buhay ko di ko, no? Ang ako lang niya, nang...
5: Di person, panamiyaw lang, anay, di person. Hindi tayo mag-prediction, ha? Tamyaw lang na tamyaw.
6: Ah. Malamyaw lang ako, alo?
5: Malamyaw lang na, naso na ng mga prediksyon mo na.
6: Oo, oh, sige. May gabis pa na sa mga STA sa Bago, Victorias, Tumag, sa mga STL bla, talagang mga STL. Pero may atag sila sa mga tip.
5: Ay, hindi lang mag-atag, di mag-compormisyon na na. Muna lang nanay, kaya may corners piyak. Okay, thank you, okay na. Ah, sige. Mudlay ba, Mariusi mo, hindi na lang mag-compormisyon na kay depression. Eh, pasensya gid tuto manoy sa pagulat, ha? Kamustang mata? I mean, kamusta ka na?
7: Okay lang
5: yan po,
7: no problem.
5: At kung ano man, kuya man, kamustang mata? Ang tanihambal, kuya ya, kamusta ka na?
7: Okay lang.
5: Kamusta na inom mo na, Toto Manoy?
7: Nainom po na.
5: Mga kakipipe si Manoy, isa ka masahista, no? Ading ka siya mong halin sa NGC? Aara ka na siya, Gise?
7: Oo.
5: Tiyan na kang kinuha ka feedback, ha? Ano, hindi ko na guro matulira nag-feedback kay masakit ina sa dalunggan sa listeners na ton. Kung pwede lang, patya lang tupad mo. Amin ang internet radio mo.
7: Okay na.
5: Basta wala lang feedback, ha? Kaya hindi na komportable yung listener natin kaya nag-a-eco, ina mo. Tikon, sige, pagkaroon niya feedback, karoon ang imo yung radyo, patya na lang ang tupad mo, ang radyo mo. Sige, nainom mo na, Manoy?
7: Nainom ko na, ang DJ, Sabende, Trebayo.
5: Ati, okay. Di ka mo, stada na nagpangimos na ka mo sa mong mapululi na ka mo?
7: Amat-amat lang. Di pa may damatay. Pati ako, amat-amat na pangimos sa mong.
5: Oo. Tipi nga, mga pila man sa mong namasahi mo sa mong adlaw, Noy?
7: Tatlo.
5: Ati, okay. Tipi lang, abansi man?
7: mga 250 ang matuunan din
5: ako. 250 ang matuunan sa tatlo?
7: Oo.
5: Nga, 250 lang ako?
7: Ah, sige, may kwan matamay. May rinta.
5: Oh. Ah, kay may rinta? Oo. Oh. Si okay, sa tatlo na, bilog na ng adlaw ng tatlo, 250 lang?
7: Lay mo sa adlaw, lay naman sa gabi.
5: Ah, ini sideline lang ni Galia Jiriling gabi.
7: Yeah, ako mo na siya, kung pro lay. Lai masih ini
5: pun saya terjaga
7: sadar.
5: Lai masih
7: ini
5: tunggu dia ginagutihan ya. Okay. Tiga pisan siya. No, ini way panik syawa. Soltiro pa ni. Amo lang na. Damo kertas, Manoy. In kaso yang ah. Magkapangasawa si Manoy Jirile, piparado na niya, ah, established, yeah. Pinansyal niya, okay. May problema. Iyabangko niya si Bongya, puno. Malukbangko yung Central Bank mo.

0: Hindi na lang mag-comment. Nakiara ka na si Nish eh. Kasi nagnigan ang comment mo, parte ito sa mga traffic lights, kag sa mga syuga, daw yung mugod ng problema mo, hindi ka man kakita. So mo, hindi ka lang mag-comment. Anay, kaya mamati si Mayor kasi congressman, no? Pasi palinon ka muna si Nish. Sige, Noy. Tamyawan ang mga grupo. Tada, Noy. Go ahead, Noy.
1: Una-una sa tanong, ginagirit ko ang kay Mo, Dilolo, kag yung mga partner da. Kay Girili.
0: Oo.
1: Sa mga upod ko din na NGC girls, kag sa mga NGC po, na nagamatay ito po.
0: Okay.
1: Kay Dira sa Masilingan, na nakatilala sa akon. Hindi ko nakamamagitin kayo katamang isin nila.
0: Okay, thank you. Good luck si Mo Toto Manoy. Mga grupo ni sila ng mga blind, mga kakifive. Nga naga masahi da sa NGC. No, sa somewhere outside sa area sa NGC, ara na sila ga pwisto. Kag ginapapumko nilang ilang ang mga kliyente, kag ginakarate, ayos na ginamasahe. Kino, I think may taripa sila, no? May ara kung gusto mo yung ano, masayo ng ulo mo, ang abaga mo, ang likod mo, ang kamot, ang tiil mo, pwede gedirili. Pero do I think daw, wala sila nga hiling mahigda kagid, no? Kaya daw, hasta lang sila tawag nila nga sitting, bla. Sitting pungko. Monkey amo. Eat banana. Masitting pungko lang, anay. Pero relax ka man, kaya naming pulungkuan nila. Ang pulungkuan nila is electric chair. Masayo nilang imoy ang ulo, mampawan ka dirili mo. Kung nagangot-ngot ang imoy ang mga abaga, magkalakuha na mo. Kay man ang kalabanan na siya sa mga blind massage niyo, nagtuon ni sila mo. Kaga kalabanan si ila, nakaging siyang training mula. Lawig ng ila yung pagmasahe. Ang ako lang niya request, no? May ara man niya iban nga ginadali-dali. Pero ang mga grupo niya ni Banoy, inang, why sila gadali, ya? Importante, masalamagin nila ang imo request lang kundiin nga bahin sa lawas mong masayon. Ako tani mapamasahe ko sa napadapagaling na kalaman kumla. Kaya daw hindi matapos kay sige lang kuya kadlaw-law. Ang lula ko gani, mamamasahe man tani sa ilok, kaling nakalaman man siya. Masahe lang sa kamot, ano? Di lang nga ilok ang napadapa, kaya daw kakala masayo na. Mayong gabi na sa atong tanay ng mga suking nga mga listeners from K5 News FM Sagay, Kankadi City. Sumong man, K5 News FM Victorias, mga listeners natong da, kay Ma'am Rose Montinola, kay Sir Boy Montinola, mayong gabi na sinyong dua. Sa mga suki natong from K5 News FM Canlaon, mayong gabi. Mga shoki naton from K5 News FM Roha City. Good evening. Siyempre, arad na gid ang aton nga mga listeners from K5 News FM La Carlota City, K5 News FM Hinigaran, kag K5 News FM Kabankalan. Hello.

0: Mayo pa ikaw na lang magpadalagan kay madamo mo pa ang imo na ano na hibalaan. Salamat, Gigi mo. Padalagan, Presidente. Okay, ah. Pero dayon, Jirili. Dayon ang barangay eleksyon, mga Gagay 5. Subong nung na-announce na ni Kong Alvin. Tino na yun git ang barangay eleksyon, mga Gagay 5. Di naga ano na siya, nung nag-hihud-hihud ng kalabanan. Nyay, salamat man na yun git man. Nagahiwod na dyan na nag-stretching ng iban. Nagamat-amat na sako, timpla, kape. Day, kape! Nga siya yung nakalamisa, sako lang ng bayad. Nga taga, eh, sila pandisal daw. Di sako, sumong ang kape, dili, perti ka bakal. Kaysa kape, hanara di raya ang hukmungan sa nga... mga sugilanon mo. Ate, okay ah. Ara na sila, nag-amat-amat na yan ha. Gabuot na silang iban. Nag-sigi na sila yasang pangapi, aga, ugto, hapon, gabi ah. Ate, good luck sa aton tanan ah. Hali naman kay 0503 mayong gabi, J. Lolo and Jerry Lee. Gusto ko gay kamo makita personal. Lorna ni siya sumagbaw, Lorna ho. Gusto mo gay kami makita ni Jerry Lee personal. Ay basi makibot ka. Makibot kaya nga, ay si J. Lolo, galit ka gwapo. Ay ala. Lahog lang na, Lorna. May aragi na panahon, Lord. May aragi na panahon nga magkakita na kita, Lorna. Lorna, si Cervantes sang di ni siya gani man sa sumag, di siya malamo. Sa purok ka brotherhood sumag. Lords, hello lang na si mo. Shout out lang taga Zone 14. Sa mga tanod kag kay Angelo, kag kay Janjan etlog. Hello, good evening, J. Lolo and Jerry Lee. Monitor kami di sa may barangay Daan Banua, Chris Jake Guanzon. Tapos na ang inom ko siyang DTX 500 kag DTX Coffee Mix. Mayong gabi, J. Lolo, na sa inyong duwan ni Jerry Lee, si Aaron Galinia. Ron, ikaw ni Ron. Kamusta ka, Aaron Migo? Mayong pagbiyahe, ah. Di kamusta nga to, ng mga grab, ng mga in-drive driver nga naka-tune in kay George da. Kag sa iba-iba pa nga mga grab driver da. Daw, nagsalalaka naman ang gatong. Do may huring-huring na naman, layo pa gani, mga ka-K5, may posible nga magataas naman ang gatong sa dasun nga simana. Ay kabay pa mag-nubo naman ay. Kay naglaliga do, pipila na. Do, dako ng saka, masi magbalik naman ni ang diesel lang at tag 100 per liter. Baor, aragoy. Hambas ang aton, Presidente niya. Hindi ka mo magkabalaka. Kay damo, tiya supply. Supply siyang ano? Siyang no-no-anay. Supply siyang gasolina kag diesel, Jilolo. May hambas ang aton nga Presidente BBM sa iyang zona. Kita ya damo, tiya supply. Damo tayo gasolina kag krudo. Hindi ka mo magkabalaka nga mga pinalangga ko nga mga Pilipino. Damo ta supply. Okay, Mr. President. Ang amo lang nga gusto, yaya. Mabatian si mo inding supply. Kundi nga ano ang mahimo sang gobyerno sa pagsaka sang presyo sang gasolina kag krudo. Kuro ko naghamba siguro ya nga hindi ka mo magkabalaka kay may napertenisher na ako nga grupo magagiho na ini proteksyon sa pagsaka sang gasolina. Inkaso ginman magsaka ami pulo ka pisos ang subsidize sang gobyerno. Mga 7 pisos gate ang inyo 3 lang. Boti pinalakpak na yun eh. Kumutang tabi. Kung magkanto na sa presyo nga 7 ang litro sang krudo, mambal guro ang presidente nato niya te. Sa 7 nga per liter sang presyo sang krudo, i-subsidize sang gobyerno ang 40 pisos. Sisinta lang inyo may runway. Di, balakpag na yun eh. Galing ang balya, hindi presyo kang subsidize, dirili. O kung pagsalo iya sang saka sang presyo sang gobyerno, abi, pagsalo sang gobyerno, kundi ang supply. No, ati ang supply, hindi man na iya mag... Mariusi mo. Niya sa sining, mga panahon, mga kakifay, maging proud ka mo nga mga Pilipino. Kay magapalupad kita sang racket. Mr. President, please. Stop it. Palihog lang, Mr. President. May inang racket. Ang gusto namon niya nga magmarato ang mga balaklon. Ang gusto namon niya nga magdubo ang presyo sa mga gatong. Ang gusto namon niya nga magdula ang krimen. Ang mga druga. Ang mga racket ay ano, maluparon mo yung kwarta sa Pilipino sa space, di na son ano, madula ang kapigaduhon, mabarato ang malaklon. Mr. President, nag-promise ka na yan may, ano ta, may train kita nga nagasuhot sa dalumduta. Di bla? Tiari na ba no, dahil wala patagani ka malo kung madayon inang train ina, sang last zona, mga kakaifive. Naka-mention ang aton presidente nga mag-himo kita siyang train nga nagadalaga sa dalom sang duta, kuno? Isubong naman niya, rakik nga nagalupan naman, ho? Ay, Mariusip. Daw, hindi ko ka-pati, dirili. Mapalupad di raket din yun. Hindi pagin kontento siyang ibanda iya sa ano ni, sa mga malumalita. Maraket pagin. Yan na siya doing mo, namo pagin ta raket. Nga mga kapitan, mga mayor, vice mayor, mga gobernador, tanay nga mga gobyerno, mga kabinete, may rakit, may rakit naman ang aton nga gobyerno. Mga kakifive, alas 10:54 na mga kakifive. Hindi nga bahin na dulong na sa aton sa DTX Coffee Mix. Di manilag ng tanay. Honeymoon period. Puti kinaglan na wala na hula ni Montanibla. Aksyon agad! Kinaglan na doon kalayo naging sang biya ta. Doon kalayo naging sang sitwasyon na to. Kinaglan na to na less talk, more aksyon na lang tabla. Less talk, more aksyon! Pag ginatawag kita yung smart goal mo, smart mula, S-M-A-R-T. Ang S stands for specific, ang M is measurable, Ang A is attainable. Ang letter R is realistic. Ang letter T is time-bound. Realistic ba lang? Nga magpalupad sa siyang racket sa kawan. Ayan, buhat na lang. Mainom na lang tayo ni TX Coffee Mix. May karealidad pa ni Jirilia. May realidad yung DTX Coffee Mix nga nagapatawhay. Kaya nagapakalma sa sakit kag balatian naton. Ginapagarya mga kakivibe. Ang DTX Coffee Mix nagalimpyo sa aton sistema. Kay higo lang eh. Ang nagahatag sa nga kalitan sa aton sistema kag nagatuga sa masakit kag balatian. DTX Coffee Mix, mag-enjoy ikaw sa iya sabor. Kaya ang binipisyo niya, pertingin ka namin, limpyuhan niyang selulata mo. Tagaan niya sang nutrisyon ang aton sistema. Kaya ara sang tawag naton niyang energetic, kamla. Nami nga riya mo, yaya. Nami pangihi mo. Kaya ginapungga niya pa nga hindi kita mahalitan sang mga fira ni Kastungod, ang DTX Coffee Mix may antioxidant nga halin sa tubo. The next time magkape kita, anuman nga oras, kundin kita, anuman nga panahon, basta kape, DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nagadetox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: lagi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
1: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako galing si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
8: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Max4 Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
11: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
12: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
10: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
11: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasi!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
18: Ano ang himuon ko?
17: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
1: Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
2: K5 News FM, oras natin, we got 13 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahay na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, mga ka-K5, isa kahabon nga dapat ginaton gamiton. Tungod, makahatag isa siyang mayong epekto sa aton eh. Manaming panit naton, malimpyo, kag wala siyang mikrobyo. Kag ang iyagid nga paghimoon, isipidon ang panit na bala. Dulaon ang mga nagamantika, mga punggod, ang ining mga pikas-pikas, mga alap-up. Hindi nahilmo noon ang mga wrinkles, no? That's why hubin tulukon, mga kakifab, ho? Kag ang puti nga panit, aton gid ma-achieve kung adlaw-adlaw kita nagagamit sa nga DTX Beauty Soap. Kag ang epekto sini, mga kakifab, sa mga kamataan, magataas ang ilang self-confidence. Ilabi na gate sa mga kamataan nga nagasinultiro kag nagadinalaga. Mga teenager nga parihas sa akon mla. Kay man sa teenager stage mga ka-K5, nagadevelop ang ilang balatsyagon kag ilang nga pangunahuna. Kay kon imo gid uso yon, no? Ini isa ka transition nga bahin sa kabuhi sa isa ka tawo. Halin sa pagkabata, pagkanto sa adolescent period. So, mga chemicals ang lawas naton, nagabag-o. Ang lalaki, nagakatubuan na bigote, dirili, nagadalom ng tingog, nagatubuan siyang Adam's apple. Ang mga babae, nagahurma ng ilang ang mga lawas. So, teenager na sila mo, dalaga na sila kang sultiro. So, sa sulod siyang lawas naton, may mga chemical changes na dira kag ang kalabanan nga resulta nga nagagawa sa ila panit la. Kung malason sila kabaho sa lawas nila, ang ilok nila daw may mga bayabas. Ang iba naman niya, ang malhas nila, daw ang baho daw panos nga ibos. Well, which is normal inak itungod isa inak sistema nga sa nahambal na naton, transition period sa isa katawo, no? Halin sa pagkabata, pagkanto sa adolescent period. Now, ugaling lang, kung mo nag-upod ang pagtubo sa ilang physical, ang ilang mga mental kag emotional nga aspeto, sensitive, bla? Kung ikaw ang bata mo, baho ya ilalawas, may mga punggod sila nagamantika. Posible nga masuyaan sila kung malibak sila blan. Kag mahuya ang bata ni mo. So instead nga mapagwaya pang iya nga mga hidden talents. Mga talento kagapasidad niya sa iya nga abilidad abe. Doga konol siya blan. Kay damo nagasuya sa iya. Damo nga nagalibak sa iya nga hindi ka na mag-upon. Masimalat ng kamayabas. So, ang chance is ibang nga kabataan nga ka-depress. Nagkakasubuan kag daw may aras ang tendency kung nag-eskwela sila nga hindi sila makapay attention. Kay sensitive ang ilang emosyon mo. Sensitive ang ilang paminsaron. Kay kung ara ka sa teenager stage, kinanglan ka siyang validation, acceptance ang parihas mo. Mabaton kabla nila karon daw ang paglibak si imo kapag suya abi, it's a sign of rejection. So naganubo ang ilang self-confidence. So simple man lang aton nga himoon bilang ginikanan i-provide naton ang mga the best nga pwede naton mahimo sa kabataan. Huligan ta sila nga mag hatag liwat sang kumpiyansa sa ila kong galingon. Dulaon ta mga punggol nila. Dulaon ta nagamantika nila nga guya. Papution ta kag pagapuhon ta mga bata ta kag pagapahon ng mga teenager nga kabataan. Kag dulaon ta ang mga mayabas nga baho. Panos nga ibos. Abi nanay, tatay, bakli si Toto kag sinday, DTX Beauty Shop, ha? Hapos na ni Baklon, DTX Beauty Shop available sa halos tanan ng mga Grace Pharmacy, sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, ha? Subong man ara sa Sincere Drug Store, Generics Pharmacy, kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada kag Shopee, kag kung gusto nyo barato ng DTX Beauty Shop, kag iban pang produkto ni Dr. Ramil Oy, kantulang kamo sa tanan ng Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center, ha? Kaya magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa libre, wala siyang bayan.
2: Okay. Hindi ka bahin man lodo lumad sa aton losang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule naman sa nag-problema gin sang ilang gout arthritis. Kaya man kung may arthritis, kanya li, malaw ay kagin mo. Tungod nga nag-a-coreate ka mula pirmi, kaya kasakit. Tinalayon nga coreate ni mo, maunay ang itsura mo nga nag-a-coreate. Malaw ay kagin mo. Tungod sang uric acid nga grabing pundo na sa aton nga mga joints. No? Inuman mo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang matabo is dulaon niya unagin ang ngot-ngot lang sakit kagkuposo niyang banog nirili kag ang the best gate is tunahon niya amat-amat sa adlaw-adlaw mong pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang uric acid tunahon niya gate maungkong talawon mong uric acid sa microscope do mga buka siya nga kristal mo. Di ina siya, tugas ang aton man niyang malawig na nga panahon nga pundo sa lawas naton nga nagaupod sa aton pagkaon eh. Di dra na siya kasami nga nagapundo sa mga buko-buko ta sa mga joints naton. Tunawon sa Dr. Pinoy ang mga uric acid nga among kabangdanan sa imo penitensya. Yaing imo penitensya sa gout arthritis. Kagsubong man, Dr. Pinoy Squalene Capsule, tinluan niya ang mga barado tanga ugat. Kay man, okay lang niya kung sagwa lang niya mga higko, mga kakifay, mahabunan nato maugasan ta. Pero kung baradong ugat mo, higko na o kung mga tawag naton nga mga bad cholesterol, nagagamay ang alagyan sang imuya nga dugo, no? Kay tungod nagabaras ang imuya nga ugat sang bad cholesterol. Kung inuman ta siya Dr. Pinoy, tunawon niya na matama dinilig pangapara makaligwa agi ang dugo na to. Now, tikon barado siya, hindi siya makaagi mayong dugo, may blood pressure kita. Kang tiyansa, basi kung magkalatastas pa na, magkalabugto pa na, eh, heart attack o kung stroke ang natawag posible matabo kung barado siya. So sa liwan, Dr. Pinoy, ginausoy ang tanan nga kaugatan natin sa bilong nga lawas. Kakundintong mara, ginalimpyuhan niya. Kakundintong may mga banog, may mga inflammations, ginapangkupos ang Dr. Pinoy. Di it so happen kung may ara ka mayuma, pagbanog sa imunang somewhere in your reproductive system sa mga babae, ikupuso niya na. Subong man sa may mga dysmenorrhea, no? Now, Dr. Pinoy, mayuman sa may mga depression. Kay ginapromote siyang aton nga happy hormones nga para nga malibyuhan ang aton depression. Kumpirmi nga kuba-kuba ang imunoghan. Inom ka, Dr. Pinoy, maging matawhay niya nila. May problema ka sa menopausal mo, hormonal imbalance. Inom ka, Dr. Pinoy. Sumong man sa may mga higko gin nga dugo. May mga leukemia, cancer of the blood, ha? Gaaway Dr. Pinoy sa cancer. Especially sa mga early stage sa mga cancer, just like breast cancer. Dr. Pinoy, it's a natural food supplement. Himo ini sa shark liver oil. Wala sang overdose, wala sang side effects. Aprobado sang Bifan. Kag sa dalayo natong inom sa Dr. Pinoy, ang mga asma magkalayo. Ang mga psoriasis nga kalumpawan. Kag kung may ara ka siyang pasyente nga may dengue mga gagay-fay, painuma sila Dr. Pinoy, squaling capsule, 2 capsules every 3 hours. Kay kadasing magpasaka sang blood platelets, ang Dr. Pinoy, squaling capsule, nakoging nga chance nga masalmar sa peligro ang aton pasyente nga may dengue. Available sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store and Generics Pharmacy. Sa mga suki ninyo nga mga butika kang farmasya dira sa Kabangkalan, Binalbagan, Himamaylan, Pontevedra, Valladolid, San Enrique, subong man na Ibi Magalona, Don Salvador Benedicto, Murcia, La Carlota, halos talaga mga banwa. Kagkasundaran din sa Negros Island Region, kagbilong nga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Okay, kaya sa liwat naman sa may mga problema nga gusto gini palabot kay J. Lolo, tawag na ka mo sa ating hotline o kung pwede ka mo ka-text sa ating hotline. 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. Alas 11:24 na lo, kag this time lo is may arat na lo nga pagkabasahon. Isa ka problema nga ginpadala sa aton nga tagpalamati. Lo?
4: Okay, okay. Thank you, Jirilin. aring problema, pwede ka mo katawag ka ron kag makadugang ka mo siyang problema. I mean advice. Okay, Arina. Sugudan to na sa pagbasa. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Hello, good evening. Ako galilo si Christian at taga Bacolod City. Share ko lang problema ko lo sa isa ka babae. Isa ko lo kanas diri sa isa ka hospital sa Bacolod. May ara ako pasyente nga babae lo. She is so pretty. Pretty ha. Ang ato little sender isa ka nurse mga kakipipe nga nag-aubra diri sa isa ka hospital sa Bacolod City. May pasyente siya nga babae. Guwapahon, Jirili. Guwapahon. Ako perme ang gina-assign sa iya mag-monitor sa iya gilolong kondisyon. Sa kadugayon, I'm falling in love sa babae gilolo. Oy, naluyag siya, Jirili. Before siya magguwa sa hospital, nangayo ako sang iya nga cellphone number. Kaginhatag yaman kag nag-thank you sa akon as a nurse, no? Sa pag-atipan abi, nagpasalamat ang pasyente kay nagwa na siya sa ospital. Puno nga, yogi siya numero. In the past few days, naging textmate kami, J. Lolo. Ay, katiksanay sila. 1 month, gulpi na dula ang amon communication sa isa kang isa. I don't know kung ano natabo sa iya, J. Lolo. Hindi ko na siya makontak. Isa kadlaw. Aksidente, nakita ko siya sa isa ka mall, diri sa Bacolod. Kag nakibot gid ako, J. Lolo, she is pregnant. Oh! Uy, ko na yan labot. Yan nagbusaw. Hindi ko ikilala. Nakibotsa ko, no, kay malawig ng ilay ang, hindi nagtiksanay sila. Tapos, nagulpi lang na dulang ilang tiksanay. Paglagaw niya si Sakamol, na di parahan niya ining babayin ni eh, nga pasyente niya bla. Nagabusong niya rili. Iway ko na iya. Nakibot gina ko, she is pregnant. Nag-talk kami kadali dito ko na balaan si Lolo. Wala siya naluyag sa lalaki. Kundi gusto sang parents niya, it's because mayaman ang lalaki. Kag may utang ang parents niya. Ay hala, ginbayad utang. May utang ang parents niya na girl sa pamilya ng lalaki. Nakugid luyag ko sa babae J. Lolo. Anong dapat ko himuon luman? Daw mabuang nagid ko. Gahibi siya permi sa akon while talking about sa parents niya. Please help me, J. Lolo. Now, okay, mga ka-K5, no? Tinitsindihan na naton. Ngayon babae, ginuruyagan sa ang aton nga letter sender nga si Christian. Nagagbusong. Do ang lalaki, may utang na gali ang pamilya sa lalaki. Di para patas. Do siyang pamayad sa utang, gali. Huwag sa luyag, mangranon ko ng lalaki mo. Di naway sa luyag ko, nung permisya nagahibi kay Cristiano. Si Cristiano naman niya, may pitik mingaw mani. May luyag, magali ni siya, iya pasyente ni. Di kinagabusong na niya karon. Huwag man luyag, ti anong plano mo, Cristiano? Akoon mo? Ipalagyo mo? Ipakigalaban mo na kay Miluyag haman. Di konsulon mo na ang sitwasyon, Chris. Di nako na yung palaligban. Ara na yung luyag mo, ara na yung luyag. Pero ang mga bagay-bagay nga posible mong sulayon na nga problema. I don't know kung din asta ang imong determinasyon in kaso ginman mag-decide ka nga maako ka siya, ipalagyo mo siya. Good line na kay Bashi kung ha? Mangakik ang ginikanan, ang ginik ang parents niya kang lalaki man ino. So, hindi ka na lang na mag-ilabot, ha? Pangamuyuan mo na lang siguro na iyayang maging maayo madangtan sinang babae, na. Kay Manti, wala ka naman siyang ano na, wala ka naman na si Mangimuon na, no na i-kontrahon mo ang sitwasyon. Ang sitwasyon niya, ti, siyempre, luyag kasi iya. Pero wala man siya nahambal, luyag niya si Imo. Nagtiksanay mo lang kamo to, na ikaw mo lang gamadya. Karoon, may luyag siya, may ang ginikanan niya siyang, siya naging tulod sa utang, Jirili. Di ba si Pamba, somehow, pilakad lang, matunaan niya man palanggaon ng lalaki? Di ba la? Masi pilakad lang, matunaan niya man niya palanggaon ng lalaki? Wala man siya naghambal nga ikaw ginjabi, kundi ikaw tani, kundi ginihingagaw mo na. Ikaw mo lang yan naghambal yan may luyag kasi yan na-develop ka. Oh, so ang imo lang, guro, as a friend na lang, hindi ka na da mag-interbinar. Kaya kung para si imo ya, mag-aabot na si imo ya nga daw ulan lang yan mo.
3: na lang wala sa vlog kang wala komplikasyon, Blay, ha? Hindi very complicated ang sitwasyon niya. Di maintra ka na. Masi mapiktuhan ang imo yung pangabuhi man o kung ang imo trabaho. Kundi advisean mo na lang siya ng mga muyo kagi. Tunaan mo na lang ang sitwasyon kay ara ka na na. Di okay, di kung salbaron mo siya, kao mo na siya sa sitwasyon na didin mo siya dalon. Pangitaon mo ka mo gyapon. Kundi na kontra mo na ginikanan, pating lalaki nga nagpabusong siya. Oh, di magaranon to, may kwarta to, di ba si kong, ha? Mudlay na kresya. Mahalitan ka ba na? Okay ba na may luya? Kabuti kinanglan na realistic ka lang mula. Ang realidad lang mula, ho? Hindi lang tanan, puro puso ang imo yang ipa-iral. Kundi updano man sa nga pagbinag-binag sa imo yang nga panguna-huna, bla. Kay man kumpatihon mo lang yang luyag, yaya, ate, ha? Kung wala iya sa nga realization kung ano gid ang pwede madangtan mo, sulayon mo, bahala na, ate, kamudlay. Kamudlay si Naya kag nako ginaya nga maging problema. So let it go na lang, ano? The best dang himuon mo guru siya is i-pray mo na lang malampasan niya kag matun-an niya man mabatod ang sitwasyon. We have a caller on the line, mga ka-K5. I think may masim advice, no? Hello, good evening.
5: Good evening. Sino, no?
3: Mo yung gabi, man. Sino ni?
5: Si Mio, isang kwartero kasi.
3: Mio?
5: Mio.
3: Leo?
5: Si Mio, isang kwartero kasi.
3: Mio. Anong malagad na Mio, ma-advice ka?
5: Ang masiling ko lang kay Chris, pabayin lang na siya, ihatag na sa ibang may makautangan. Kay kabaylo, isang babae nga to. Ay, lang siyang kabagay sa imo, Chris. Mangas, ah. Hindi mo lang ginolo?
3: Yes, oo. Correct.
5: Siyempre, nagkabusong siya. Ang baga lang siya eh. Kung magmata siya, ikaw lang ang ninoy eh.
3: Ninoy ta!
5: Ninoy si Chris.
3: Ninoy ta, buling ta kay Chris Maninoy man ta.
5: Kaya mo ganyan, ay hindi ka sa bagay. Babay, nagabusong na daan. Kaya ikaw man ang, hindi ka man ang kagiya. Pangita ka lang sa makaro nga babae, nagkabagay sa imo, Christian. Muna nga hamba sa iya, gilolo.
3: Thank you again, Mio. Thank you again.
5: Salamat.
3: Okay. Thank you, Gina. Kung nakuya kay Chris sabi, no? Kumundar sabi, kung isa kinanglan ta ipaminsaron lang, i-realize ta kung ano ang aton yung maging kamuhi sa palabuton, 5 to 10 years from now, ti ikaw managyapon sa mabod ng panahon mo. Ti ang kanami lang, kaysa mabod ng panahon, future, abi. May ara ka pa yasang chance nga magpili kung ano nga klase nga life o kung pangabuhi nga gusto mo. Di ang mga nagliga, diyaway ka naman na yan may mahimo kay tapos na mo. Porti ang future yan, maabot pa lang. May ara ka pa yasang chance to make a choice what kind of life nga gusto mo, abi. May ara ka pa yasang chance nga magpili kung anong gusto mo nga maging kabuhi mo sa palabuton. Di ko mo nars kaya, Chris, no? Siguro unahon mo ginanay ang imo kong lingon. Manamo kang kanako sa oportunidad ang offer sa iban nga mga kumpanya diri sa aton kag subong man sa abroad. Why not abi ang ituon mo lang anay ang pag-istabilar sa imo kong lingon? Sa pagpangita sa more stable nga oportunidad sa imong profession. Somewhere along the way, may makita ka man na yan nga may sobra pa da.
4: O kung pagbuot sang panahon nga mag-abot na ang tawag naton nga right person, isakto nga babae nga natalana si mo. E kung piliton mo na ang sitwasyon na ay magarot lang imo ya kabuhi. So siguro subong i-prioritize mo lang giguro subong yung imo ganyan nga profession. Okay, another caller sa ating linya. Hello, good evening. Mayong gabi. Okay, sige daw. Kapamati lang siya. So, muna guru ang the best ang imuon na kung may chance na yung makapasaudi ka, bawa ko na kusul do Saudi. Subong ginakulang ang mga nal sa Germany, sa Japan, kang iban mga pungsod, mga kakipa, Australia, amo na ito nga, amo yung Christian ay, unahon mo yan ay ang pagplastan kong galingon mo, pagkapundar ka, kay manakilala ko itong nal subong ho, ahay, ganubo palang panugod ang iyang income, 190 mil lang bulan. Ato sa abroad, te. Dugay-dugay, mabakal naman siya siyang bagong aportunir nga sa lakian. Ay kanami lang, no? Okay man ang gugma, pero kung damo sa vlog nilang pagpilita. Kung isa kinaglantas ang realization, mga kaka-K5, nga para ma-determinar naton kung di gibla nga aton nga prioridad. Kung di gibla ang uyon nga mga bagay nga mas hapos naton, maplastar ang aton gagalingon para sa mas masana nga palabuton. Hello, mayong gabi.
6: Hello, mayong
4: gabi. Yes, sir, mayong gabi man. Sino ni?
6: Si Jake Jordan sa barangay ng Manua.
4: Ah, Jake. Yes, anong matugda mo, Jake?
6: Ang matugda lang ako ni Gurulo. Muna ba lang ulit siya sa aton tanong yung nagigugma. Kaya the world is full of beauty, but the world is full of love. Ang kalibutan ko nung puno sa matatang. Apa nga kalibut mo sa pagigugma. Muna kung nagagugma ka galilo, hindi mo pa.
4: Tunog-tunog kami, Jake. Tingog mo, Jake. Tunog-tunog ka lang. Oo.
6: Lang ba 100%, 50% lang?
4: Oo.
6: Nagbubo siya siguro na love at percent din siguro na layo ang ilaglaigab, baka manikig pa.
4: Guwapa ko ng babae mo, guwapa tahom ko ng babae.
6: Na-excite lang nga sa. Si why man to sa nagsiling naluya, gilsa da, golpe lang man to nga nadulang ila communication. Siya lang man niya ang gwa na mo na gani, ginurot siya ginagay, mamuwaya gigiin sumatong.

0: katanya maluya kita sa Taguapa o ano da. Ang importante ang pamatasan kiti iway pa man maakuan. Iya laman sa pasinti. Dako ko na niya pag-challenge. Ma-problema isa nga 1:10 subong damo ang babae kumpara sa laki.
1: Correct.
0: Napiyar ka di lolo.
1: Okay.
0: 1:10 scouting years subong. Ang babae is mas masubra pa sa lalaki. Ngayon, laki laban juta ng ginigay sa nalo.
1: Ate, sige. Thank you. Thank you, Jack.
0: Okay. Mga muyo lang.
1: Okay, sige.
0: Lolo, okay. Manager lang bilya always.
1: Thank you. Thank you, Jack. Sige. Okay. Kabalo ka kundi, siyempre, kamo na bla, it's a matter of realization agang i-prioritize mo. Kaya mo ginaya ang pinaka-importante, ang future na mo. Kaya ti, makapili ka pa yan mo. Makapili ka pa kayo maabot pa lang yan mo. Pero ikumpara mo sa mga past na nagliga, di mo na yung balik. Kundi only thing is ma-appreciate mo o kung matunaan mo ang mga wrongdoings, mga sala mo to nga mga giho, ka mga desisyon, nga para to improve your present condition sa imo kagalingon, nga para ipiparan mo naman sa palabuton mo. The good thing is the future is coming pala. We have the chance to make a choice what kind of life nga gusto naton. Di, pareasi mo, dako, tiyansagi na yung nurse ka. Bilang ka adlaw ya kung maka-realize ka nga maka-gwa ka be, no? Kung namugin man na ang imo yung direksyon na be, for example. Maka-obra ka sa Australia. Gahulo hamboy man 300 mil ang imo yung bulan. Sigurado, Jake, kaya. Sigurado, Chris. Kung namun na mga sweldo mo na gahulo hamboy 300,000, ay, kadamo, damo, kagin na makita yung nga gwapa, bla. Importante anay pag-istabilara. So kinanglan sa liwan, hindi lang para tanan ni iral ang balatyagon, kinanglan mo tangan gitsang paminsaron, kag dapat may ara kaging tawag nato nga list o kung listahan sang prioridad mo. Sang prioridad mo. Butangan mo da number one, trabaho. Number two, savings. Number three, extra income kung gusto mo pagid. Number four, family. Why number one is job o kung trabaho? Because ang trabaho mo, amo na naghahatag sa daily sustenance mo. Ang imo yung kinanglanon, nagasandig si imo nga ginaganar ti sa obra mo. Ti ang obra mo, may sweldo ka da, may ganar ka, pero kupilagin ang imo yung nga ganar base naman sa gusto mo nga mga hanom sa kabuhi mo. Ti basta pa si mo nurse, no? Gusto mo gid siyempre halos tanan naghahandom gid sang balay. Balay, makaangkon ka sa nga duta, ami, no? May mga talamlan ka da, ami. O kung gusto mo, may salakyan ka nga nami. O kung may savings ka sa bangko, nga. May mga amo sinablang ang mga handom para sa imo nga future security. So number two, savings. Ang savings mo is para sa mga kinanglanon mo pag-implementar sa imo nga mga desired nga mga handom sa kabuhi mo. Number three, extra income. Kung gusto mo pagin mag-extra income, well, the best pagin kay para makadugang pagin sa savings mo. Kaya ang target naton is financial security. Number three, no? Number four is your family. Sinanay mo kasi tatay mo, ti siyempre kung nag-aedad ka, nagagulang ka, mas nagagulang naging ang ginikanan mo eh. Base kung nalipat kang nag-aedad naman sila, so kinaglan is about time nga balik doon mo man eh. Kaya kung ano ang pwede mo da mabulig sa pamilya mo, kung may arak niya sa balatsyagon mo, sa tagipusoon mo nga mabinuligon ka, sa imong mga hinablos, mga utod mo, di ba? So number five is your love life, no? Kung may amulan na bla, may arak ka sang list of priority, butang mo number one, number two, number three,

0: And every number ang munang dapat mo establish. So kung may guide ikaw, mas dali ka makasend sa imo yung right direction sa kabuhi mo towards sa imo happiness sa maabot nga mga panahon. Good luck si mo, Jake. Let it go na lang. Mga kaka-K5, no, alas 11:46 na. May ngagaw tanay commercial break yan. Mga kaka-K5, don't go away. We'll be right back.
1: KK5 News FM. News FM.
2: D3, Bio.
3: Problema sa pangkaso?
2: Hinana, sipon, kagubo.
3: Tugasong virus, kagbiklobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
3: Ang D3 Bio.
2: Puno sang lauric acid.
3: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
2: Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
3: Mag D3 Bio.
2: Adlaw-adlaw.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
2: Ang VCO,
3: yung may D3.
2: Mabagat, mangabuti ka.
3: DTX 500.
2: Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag DTX 500 na.
2: Masamihin ka balatian?
3: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
2: Mag DTX 500.
3: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
2: DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakas mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C,
3: mababaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
14: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
15: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
16: Preton yote, musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
18: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
17: Apat gig kasultada, pre? Biyag si misis,
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasi!
0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Ikaw ba ay nasaktan?
19: Naintuan nila ko sa nobya ko.
12: At di mo alam ang gagawin.
20: Ano ang himuon ko?
12: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung nabalang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotsutan ay kung bala paano mag-work ang awal.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Sultiro pa ko lo.
4: Shabad! Shabad, Chimo! Matunto! Manong into! Nakadalahi kami ng mga mabuod sa imo. Abi pag-untat na. Mga kakaipaiba, para sa inyo mga balita, gid kag para sa inyo update ng mga kunanong kakatabo sa aton palibot, checkiran ninyo ang aton nga Facebook page. Ani magkalipata. K5 News FM Bacolod 101.5, ha? I-like at i-share, ha? Para ma-notify man kamo kung may mga bago nga mga balita. Una kagid permisya, informasyon, ha? Iwata nga ito nga Facebook page, K5 News FM Bacolod 101.5. Ini nga bahin na dulong na sa aton sa nga Gina Seafood Restaurant. Daw gusto ko magkaon kasag bala mo. Mga kakifab, katilaw na ka mo siyang ining kasag bala nga daw sweet and sour nga may kahang. Spicy bala ne. Nga may sarsasa nga pula. Kay kalamanan sa aton kasag ginalunod sa salaswa, sa tambo. Inigani daw ginasteam na lang. Pero this time may sarsasa nga pula. Sa pagka na-meet na-meet mo. No, ma-order ko bas dinili kasag sa Ginas. Ang kadami sa kasag sa Ginas, kay adlaw-adlaw dinili, gabukid ang kasag mo. Kumaganto ko sa mga tindahan na malulong mo mga tindira, dahil tambok ni, tambok na. Pag-abot sa Balasyos, Mariusip, doon magkabamuyayaw ka. Wala magali-aligi. Sa Gina Seafood Restaurant, no? Ang nag-supply na mga master dinili sa kasag lang. Di ang gusto naman ni Ma'am Gina is the best quality nga kasag para sa mga customer. Nga kung mag-supply ka mo lang din kasag mo nga waywaay, hindi lang din pagdulong, ha. That's why mga master na sila. Malaan nila nga kung bayi nga kasag may aligi. Di, para hindi tayo magtalang kung kasag ang gusto ta, sa Gina Seafood Restaurant kita magkanto. Ka-good news, pwede kaya ka bakal hilaw dirili? Nga lutoon mo yung sinyo malay. Pwede ka man kapaluto na sa Ginas, pero kung luyag mo, nga mabakal ka na hilaw nga kasag, kag dalon mo sinyo malay, kag lutoon mo to, pwede lang. Barato lang nga dirili mo. Kag kung gusto mo pagid, bakal ka na siyang ilay ang ulo siyang lapu-lapu dirili, lutoon mo sinyo malay, pwede man. O kung da mo paluto, hulaton mo, take out, pwede man. O kung paluto mo, hulaton mo, kaon ka muna, pwede, ginyaya eh. Mga kakay-fi, bisitahin Gina sa seafood restaurant, ha. Bugali nato nga mga Ilunggo. Kaga, kung may mga bisita ka mo, kanuman nga okasyon, ang direksyon, tati Gina Seafood Restaurant. Tsikiran yung pagin ang iba nila nga mga bestseller sa ilang nga Facebook page, ha. I-type lang sa inyo na nga mga Facebook accounts, Gina Seafood Restaurant, mga kakipay. Salamat gin mga kakipay sa pagpunta sa amo ni J. Lolo sa buong gabi. Kita na kita boss, 9:30 in the evening till 12 midnight, dito lang sa K5 and News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Kung naman si K5J Lolo, don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

0: K5 FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael Shaw.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one. Maraming

0: radio ko.
1: Kampiyon na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganit karot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Saling nga mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano na yung interval?
2: Maitukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Sa tanan natin mga suti ng tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C. Kag siyempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito nga kape. Siyempre Sir Boy, ang ilang paborito nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio.
9: Pre-Bio!
10: Pre-Bio.
9: Kampiyon.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tao amo ang stroke kag heart attack. Apang kabalo bala kamo nga ini ang nagkasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Ramil?
8: Ang atherosclerosis or GP amo ning aton madangtan ta kun palakaon ta sa ano sang tambok panit sang manok bakag baboy tinapay mga tamis kag mga kanon nga puti kag wala gainom DTX 500 kag Mighty C Sir Boy. Ang atherosclerosis ang isa ka chronic progressive disease but silingon padayon nga nagalala samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat man nga nagadamo kag nadako ang build-up sang plaque sa imong arteries. Tub-tub nga mabudlay na para sa heart ang pagpus sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kung paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build-up sang plaque or ining gitawag fatty deposits. Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
4: Paano dok nagasugod ining build up sang fatty deposits sa walls sang arteries?
8: Una gid sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kung damo nga bad cholesterol nga ginatawag man ni LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol ang naga-circulate sang aton dugo kag mayara sang condition nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima halin sa lumen. Bangod may dysfunction sa endothelium, maga-release karon sang gitawag free radicals ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kung bastante ka atandi sang antioxidants, bangod siyempre adlaw-adlaw kagainom DTX 500, adlaw-adlaw kagainom Mighty C, kaya lang tani himuson sang antioxidants ang mga free radicals. Apang kung kulang ka sa antioxidants, bangod wala kaya gainom DTX 500, way kagainom Mighty C, magadamo ang free radicals nga ginarelease sang endothelial cells. Kag ini ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidize nga LDL ang hindi na makagawa sa gitawag tunica intima. Ang himuon karon sang endothelial cells, magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya Sir JP. No, mag-initiate siya sang mga expression nga gitawag adhesion molecules nga nag-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag-abot sa monocyte, sila ang magasulod pakadto sa tunica intima kag mangin macrophages. Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitawag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga-ingest or iga-ingest. Later on, ang macrophages ang mangin foam cells.
4: Ano na dok kung mag-foam cells na?
8: Ang foam cells or GP amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL. Kag bangod sang sagay nila kaon sining LDL, naga-foam yang ilatsura kung lantawon sa powerful microscope. Now, ang foam cells ang naga-promote sa pagdamo sa smooth muscle cells. Kaya ini ang naga-bulto na sa sulod sa imo nga arterial walls. Ang pagdamo sa smooth muscle cells ang naga-stimulate sa gitawag nila collagen synthesis. Bangod damo na collagen, naga-tiga na ang gitawag atherosclerotic plaque.
4: So, anong matabo, Dok, sa foam cells?
8: Bangod sang sagay kaon ni sang macrophage ang oxidized LDL, inisoliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Mm-hmm. Bangod sini, mas nagadamang unod sang mga bukol o plaque. Kag saulihi, ini ang mga rupture bangod man sang gitawag internal pressure. Bangod nga naglupok, magwa na ang contents sini apang may solusyon ng aton lawas. Gilayon nga mga purma sang blood coagulation or maga kinapot ang dugo, agon punggan ang magwa nga mga lapta and contents sang rupture plaque kag magapurma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
4: Mugali nagapurma ang blood clot.
8: Ini ang mangin kabangdanan sa gitawag stroke.
4: Abaw.
8: Te, kaon pa kamuda. Subong man nga naglupok nga content ang mangin thrombus kag may potential nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat. Kag mangin kabangdanan sang gitawag thrombosis. Ini tanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani ga inom sang suplemento nga pinakataas ang gitawag antioxidant. The super duo ang kombinasyon nga pinakataas ang gitawag antioxidant wala sang iban DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
0: Ilay-ilay din La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan nag-inom ka?
1: DTX 500.
4: Dila nalang subong imo sugar.
0: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo kuman 120 over 80. DTX 500
2: DTX 500.
4: Mga dugang pagit nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton super duo or power duo ang kombinasyon sang Mighty C kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
8: Maghambal ka Sir JP nga intestinal and colon inflammation duha ang causative factors. Hmm. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis. Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation. Makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C bangod may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga indi ka mag colon cancer.
4: Mm-hmm.
8: Sa nahibaluan nga ang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ang damage sang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulata nga magka-colon cancer ka. Inom ka gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw agud maluwas ka sa ito ang peligro.
7: How does free radicals causes osteoarthritis, no? Sa sulod sa lawas
8: ang ubuson niya kuan ubuson niya imo cartilage
7: number 1 ginapunggan sang free radicals ang paghimo sang cartilage kag collagen number 1 collagen kid kay kun wala collagen hindi ka himo sang imo cartilage no. So ang paghimo sang collagen ginaapektuhan ni sang ginatawag nga free radicals that causes oxidative stress kung wala kaga DTX 500 kung wala kaga Mighty C no. So kung hindi ni mahimo ni ang mga raw materials for good bones no and for good cartilages in amoning kasugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod sang imo makamot or mga osteoarthritis symptoms no. So kailangan mag DTX 500 kag mag Mighty C para bakod ang tulan kag kaglayo kasi natawag nga arthritis.
8: Lantawab lang first generation sang Bible from Adam to Noah.
4: No?
8: Wala to yung mga arthritis. Yes. Bastante to yung antioxidant. Kaya ang pagkaon, prutas kagulay lang.
4: Mm. Correct.
8: Di, subong niya, damo na pre-radical sa palibot, sa mga ginakaon, importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taas ang antioxidant. Diyan ka pa makakita sa food supplement nga kaangay sa DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. na Sir JP, sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad. Dula ang ang panakit kag ang butod sang tiyan mo, likawan ang pagsinakit sa mga joints mo, nagahubin ang selula mo, way kagatigulang, gani dugay ka magtigulang gid, ti permi na mo balik-balik ini. DTX 500 kag Mighty C nga combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas.
1: DTX 500!
9: Nagatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
9: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 muna!
9: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
1: Mag-DTX 500!
9: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
1: DTX 500!
9: DTX 500!
10: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
11: Imong blood sugar test.
10: Kira tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
11: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX! X500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
12: Ako galing sa Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon, sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
13: Kag subong kanami sa akong paminsaron.
1: Mighty C mapalit
14: sa mga para sa libre nga check-up, bisitahan lang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
17: Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Rojas City,
15: atubang sa PLDT McKinley Street.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Calibo,
17: Reventor Building,
15: Osmeña Avenue.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: San Jose Antique,
17: Wantiong Building,
15: Barangay 8 Bagumbayan,
17: fronting Quezon Mall.
15: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
17: Kulasi,
15: National Highway,
17: kilid sang LBC.
15: Clinica de Alternativo Medicina,
17: Kabangkalan Branch,
15: located at ACM Building,
17: Texas Street,
15: Corner Bread Box,
17: Kabangkalan Public Market.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Sagay City,
15: Radyo Bandera Compound,
17: likod sang Pag-ibig Office,
15: and
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Bacolod City,
17: Ernai Street,
15: fronting Paglaum Sports Complex.
18: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Kanami isang puntri, Dok, no? Kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imulawas. Ariaw? Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
7: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
7: Oh, maligo. Basic.
8: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor.
19: Para maghamot pagit ka, Sir Boy, parisan mo sa nga klinika Dio Fresh.
7: Uy, swipe, no? Swipe.
19: Pahamot kag nakapuputi sa nga ton nga kilik-kilik.
7: Po kung aga na, migit pa nga pidok sa...
19: Yes.
7: Do, hindi ko gin mapunggan
8: pwede
7: mga...
8: Pwede ka makapili sa tatlo namon ka kape.
19: Mm.
8: Pwede kang mag-inom DTX
19: Coffee Mix. Pwede.
8: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Ti, pwede man ka kainom sa amon nga pre-bio coffee. Pili ka lang. Ano ang mga benepisyo sini? Kung mag-pre-bio coffee ka, amoning kape nga may prebiotics kag probiotics, Sir Boy. Mangkot mo, di ba, Dok? Mapatay man ang good bacteria sa init.
7: Kung patay.
8: Baskog ni amon nga baskog ni ang good bacteria nga ara sa prebio coffee. Di na yan patay sa init.
7: Naka-armor niya.
8: Because ang klase nga probiotics nga ara sa aton nga pre-bio coffee is spore for base.
7: Meaning
8: pa, base ka na no kainit.
7: Puslan gyapon sa lawas.
8: Puslan gyapon. Musulod siya. Hindi siya mag-activate not until sa nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
7: Grabe nga technology, no?
8: Kung may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX Premium Coffee nga ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
7: May Ganoderma nga may ergotionine, the herb of immortality.
8: Wow.
7: Amo na ko nang pinaka-campion nga antioxidant.
8: The herb of immortality. Namigali ang kuan ni DTX premium. Dugangan pag hindi mo kuan.
7: DSC.
8: DTX 500 herbal capsule. Pero ang namian din lang ang kape is DTX coffee mix. Ang kape ni Sir Iljan. So pwede na sila kapili. DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio Coffee. Pili lang ka mo. Hindi nang namian nyo. Puro healthy coffee na siya. Kanto ta sa discuss na to ang sikreto ni Engineer Albao. Si Engineer Albao, panago-nago lang na siya. Once ka panago si Engineer Albao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamassage ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi kada Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahe. Gamit ang DTX Herbal Oil. Tapos pamasahe ni Engineer Albao, gainom gina siya sang
20: Extend.
8: Extend. Good soup na yan.
21: Sige. Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: So, let's talk now about D3 Bio. At paano ini makabulig sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
23: Talk ni Doc.
7: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Sport Biotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Sport Biotics Klinika sa ginatawag nga Klinika D3 Bio, Dr. Ramil?
8: Tinabala na to, Sir Boy, nga ang Klinika D3 Bio may medium chain triglycerides. Especially ang iyang lauric acid, no? Ga-protect, kag-enhance sa more than 100 to 300 trillion nga probiotic bacteria. Na kinahanglan nun, gid, sa imo nga lawas. Tingin nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy, ginaprotektahan, kag ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas, kaya nga man, mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinahanglan sa imo lawas. Ang nakadami pagid ining mga probiotics, sila ang ga-create sa gitawag hormones and vitamins nga kinahanglan sa imo nga 10 trillion cells.
22: Wow.
8: Sa aton lawas. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gitawag D3 Bio, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gitawag probiotic strains nga nagapuyo biskan diin sa imulawas. Sa dina, may iba nara sa baba, ang iba nara sa lunggan, ang iban sa imong ilong. Tanan nga buho sa kuana sa lawas. Ang pinakada best din sa mga kababayanan nga dapat damo good bacteria ang inyo nga mga flower.
22: Flowers.
8: Oh. Now, sa ato na balaan nga hindi man coincidence, Sir Boy, nga majority sa gitawag good bacteria ara sa imo tinai, no?
7: Ara gid kay tanan-tanan, Doc, ara tanan-tanan nga mga bakterya gatinya.

0: kung kulang kasi tinatawag niya resident bacteria na probiotics, that's why you need to take Clinicas Probiotics. So, ang therapy di mo ni, inom ka anay sang imos probiotics, tapos mainom sang probiotics mo, imnan mo sang Clinica D3 Bio. Kaya ini-initanan, gapanami sang absorption sang imo mga minerales, that is really good for your brain and your gut. Remember, your gut is your second brain. It, sa science, it is called the enteric brain. Nga agad tawag nila nga second brain ang imo gut, kay ang imo ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain, ahala man na sa imo gut, no? In fact, second to the brain, ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons, which amunin ginausa sa constant communication between the two organs. That's why kung healthy imo gut, most likely healthy man ang imo brain.
1: Tama.
0: That's why kung ikaw ga Clinica D3 Bio, healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may probiotics, sigurado nga ang imo ang probiotics magtiner sa imo lawas, no? Kumbaga, ini maka-epekto gyud sa imo brain abilities, cognitive man, emotionally, tanan-tanan ni apektuhan sang ginatawag nga
1: kombinasyon. Pati utang mo, madumduman mo.
0: Mga utang.
1: Kung mga kontra mo sa una, madumduman mo. Aha. Ang mga ex mo sa una, madumduman mo.
2: Nami, gali-survey sa mga estudyante, ga-review, no?
0: Nami, good, ganyan kombinasyon. Layo ka na sa masakit, pretty pa ang imo cognitive function. That's why it's really essential nga mag-pro-bio tandem na kamo. Clinica D3 Bio plus Clinica Probiotics.
2: Kung si DTX 500 may TC, D3 Bio plus kwa niya, plus
0: Probiotics.
1: Ang pinaka-the best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton mo.
0: None.
1: The combination of D3 Bio and Clinica Probiotics. These probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang imong lawas.
0: Ah, kayang-kaya.
1: Kaya, wala sang iban makapatay. It's your gut bacteria.
0: That's why mga researcher ka mga doctor sa Amerika, they are promoting that probiotics will be the future, no? The future antibiotic nga, because it is a natural enemy of bad bacteria. That's why it's really important nga magtumal ka mo sang Clinica Probiotics together with Clinica D3 Bio.
1: Sa mga Dominikanan, nami ni siya, no? Ang combination sa Clinica D3 Bio kag Clinica Probiotics, especially kung may amoy ba, naga-LBM ang kabataan sa boy. Dako
2: may outbreak lately sang cholera, bla, dok. Damo na nagkalamatay, bla. Kita mo, iban ang water source. Sila lang mag-ininom, pero iban niya, kakaigo, kulira, iban niya, wala.
1: Wala.
2: Bakod yung ilay nga.
1: Nga mga gut bacteria.
2: Gut bacteria.
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3, Bio ka na. Ang D3, Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3, Bio. Adlaw-adlaw. D3, Bio. D3, Bio. With Vizio.
4: Ako si Ana, before problema, kugidang ako regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatags mga butga! May DC! Ang alkaline nga vitamin C!
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Efektibo.
3: May DC!
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
3: Clinica de Alternativo Medicina Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
3: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
2: Alright, para sa dugang pa nga mga health benefits ang aton nga power tandem.
1: Kanto ta sa mga dugang pang health benefits, kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, adlaw-adlaw gainom ka sa Clinica Probiotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic

0: properties nga makabenepisyo kun may ara ka asthma. Di nabaluan na to nga ang lauric acid at capric acid nga damo sa klinika Ditribayo sa Ditribayo, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sini nga fatty acid sa klinika Ditribayo, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang gitawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si klinika Ditribayo kag Clinica Sporbiotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isa dira ang imo nga gallic acid nga gina reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sa ang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica Ditribayo plus Clinica Sporbiotics.
1: Kagapon, no, I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica Ditribayo kag DTX 500 sa isa ka tawo sa Lakalota, no, nga nagbukol ang likod, nagna and everything. Namati siya sa isil. Gintry niya, na-convince siya nga itry niya ang DTX 500.
0: Siya ang nag-combine DTX 500 with Ditribayo. Clinica Ditribayo.
1: Uy, kag-amat.
0: Gininom niya kag-ginpahid kaya bukol sa likod na daw mga ano?
2: Abuswang na.
1: Kadako-dako sa bukol. Dubilog niya likod, dubukol na. Tapos may mata. Amat-amat niya, amat-amat siya inom sa DTX 500 kag-Clinica Ditribayo. Adlaw-adlaw kita yang improvement ay sa kaluoy sa Diyos, subo ang likod ka okay na. No? So that is the power of medium chain triglycerides coupled with a super antioxidant. It will help your body heal itself. You know? It will facilitate the healing process by supporting, no? Para contra infection, may Ditribayo ka. Contra free radicals caused by inflammation, may DTX 500 ka. That's why ang ininga produkto sa Clinica D Alternativo makabulig gid sa inyo, no? Makabulig siya para layo sa gastos ang masakit, para layo sa ginatawag nga damages sa pagmasakit. So kung ako sa inyo, adlaw-adlaw mag Clinica Ditribayo na kamo, mag DTX 500 kag of course to improve overall and brain health, mag Clinica Sporbiotics.
0: Ang iban, Sir Boy, nag ano, trangkaso na. Ako daw matrangkaso na. Galing ay damo ko Ditribayo mo. Damo ko Sporbiotics.
2: Uy, nakadayon na trangkaso.
0: Isa ka box, inom sa kadlaw ah. Uy, kadayon ang hilanat ko. Thank you sa Clinica Probiotics, Sporbiotics, kag Clinica Ditribayo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kagandino man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa marusog na tay, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Pagaling si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. nadulahan na tayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C. Mababaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mababaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga napawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea.
13: Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na.
14: Pretonyo, tay, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
16: Performance mo bala? Maluya na?
17: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
18: May maka, kag-vabuhas ka.
17: Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre, musta bulang kape, pre?
15: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs.
17: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Las Cuatro! Las Cuatro, 37.
22: Balita K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balita K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update! At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
23: Isipo na ang news na marusahan alas 4.38 na. Morning! Morning! Magandang morning!
24: Langga! Buktaw na!
23: Morning na!
24: Morning na! Mama tup-tup!
23: Mama tup-tup! Morning na!
0: Morning, morning.
1: Si Edelberto Fadrigo. Ara naman si Salve Cordoba Opiniola. Damo na sila o, Cynthia Pinias. Olo, grabe, Leonardo Rilos. Ara si Don Luis Gantalao, nakakapi na ni siya. Si Luis Gantalao, nakakapi na ni siya DTX Coffee Mike sa Sugar Valley. Olo, grabe. Ara naman si Jen Montesino Arroyo. Los Biminda Rizala. Si damo na gini sila, no?
0: Ginpukaw ko sila kakipa. Babes, kabalo ko na ako magpukaw.
1: Ano, anong ginapukaw mo?
0: Langga. Luto na ang linaga. Nga ang linaga, ginaw.
1: Grabe, no? Anong linaga, ginaw?
0: Nga nga, mugin ko niya magpukaw nga. Ah. Iba niya sila niya, langga. Bugtaw na, aga na. Ah. Ako niya, langga.
1: Ah.
0: Bugtaw na, luto na ang linaga.
1: Grabe yung laga mo.
0: Tulog ba siya? Galaga na kuya kagibay, babes.
1: Porteng laga na.
0: ang paras, bla? Kagabi po lang gadaan, ginano ko na. Ginamat-amat ko na laga. Tingko para sa kagawon. Gamay na lang ang uras ko, mahumok na. Tiyan mo na nga do kadali lang, no? Tulog pa saya, langga. Luto ng linaga. Ano plano ni langga, man? Mapasabaw ka siguro, ya.
1: Sap number 69
0: pa naman. Wala na sap number 5.
1: Wadula na tong sap number 5. Ang sap number 5 para sa kansi di man silingan. Ni Fresh Garbausa.
0: Ano ka kung di ko na nabatian nga ga? Bugtaw na, luto ng linaga. Kasi no? Kay Sir Madjubi, tumlos sa dila. Aga, bali na, aga yan, aga. Gaso-aso na.
1: Iyo ga?
0: Oo.
1: Nami gari na kung anuhan ay, no?
0: Nami guru po iluhan naman to ay. Alma imbang mo yung aga.
1: Ariglada siga. Diyan na kita mga KK5 sa atong sining ang mga pangulong dinalan sa atong sining ang mga balita lokal. Top stories of the day, lalaki sa kabangkalan na sa puan nga pilason.
2: Samtang sa piyak nga bahin, magutod niya gin anod sa suba na luwas sa binalbagan.
1: Duha ka minor de edad nga babae na rescue sa online sexual abuse sa Bacolod.
2: Grabe, online-online ha?
1: Pamilya
2: sang soldado nga napatay sa inkwentro sa Eskalante, ginhatagan bulik financial sang probinsya.
1: Secretary Rex Gatsalian, magapadayon sang cross tabulation para sa mga mangunguma nga apiktaro sang RSSI.
2: Manunudlo ka mga estudyante, ginpahog nga pamatyon sa DNA.
1: Maning problema gid mga KK5 kay may mga pamahugay niya ni Dennis dala sa may Nuevay Siha. Mga KK5, hindi na dapat nga maglabot pa sa punto nga magkapobya ang mga maestra. Depende naman eh siguro sa sitwasyon kung nga naglabot sa punto nga may mga pinahugay na.
2: Naga-trending si Tacloban, Kakipa Babe.
1: Ha?
2: Naga-trending si Tacloban.
1: Naga-trending si Tacloban, kid.
2: Grating influensya. By the way, bago sa mong meaning sa ICC, ha?
1: Ano?
2: Ano ni siya?

0: Sara, mga kakifar. Dahil natin kay...
1: Nagpatigayon sa rally si Vice President Sara Duterte sa atubang sang The Hague, Netherlands. Dito, kakipay babe, sa atubang sang International Criminal Court. Kagintawag niya nga traidor si Trillanes, si President Bongbong Marcos. Pati man ang ICC gintawag niya nga tuta, kakipay babes. Kasunod-sunod sa administrasyon ni Presidenta Bongbong Marcos. Grabe nga isog ni Vice President Sara Duterte, no? Sa atubang pasang ICC. Sinya, ang we are talking about, we are talking here, malita, kakipay babes.
0: Te alams naman mo, mga kakipay. Te... padayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kaki-five, kahapon daw may ginpresentar to silang inang former manager sang bangko, mga kaki-five.
1: Land Bank of the Philippines,
0: mga kaki-five. Subong yara na sa pulo na kadlaw sang Senate Impeachment Court proceedings, mga kakifay. Ang kaso nga nagapadayon subong sa aligasyon sa ilasiri nga ginatalaka ay subong sang pag-usar sang 600 o sa paggamit sang 612.5 million nga confidential fund. Siling ni Kwan daw hindi mapunggan si Dilima. Si Dilima din yung punggan.
1: Ginpuna siya sa mapadayon yung objeksyon. Ginpuna siya ni Presiding Officer Senate Senator Francis Escudero. Sa sige niya ng hambal na daw may conclusion na siya. Let the witness state that kind of ano ka kipa, babe. Nga testimonya abini o kung opening statement ni Senator Dilima. Siya pabayi ang witness nga maghambal sina. Kaya ikaw imo ya nga sa opening statement mo doon nagatag ka na konklusyon.
0: Sa opening statement doon sa magkwan grabe ang rapapap niya. Ang tanan na lang daw dalwalaan niya.
1: Kinuntat siya.
0: Hindi na siya kambal ang witness. Niya pambala na lang ang witness na lang yung maghambal sana hindi ikaw. Nga ginapangunahan mo ang witness yaw. Untat ka.
1: Na ilang bisis na Senator Dilima, Congresswoman Dilima, ilang bisis na ha. Na this time you have to stop to you. Marambal yan ni Senate President Escudero.
0: Nakatikulang naman si Nendo, hindi man nga pataha ni. Grabe.
1: Junel!
0: Junel!
1: Junel! Ano tawag sa imo, Junel? Kung magtawag sa imo si...
0: Si Dilima.
1: Si Junel. Junel. Ano na siya? Halimbawa, tawagin pangalan mo. Junel. Driver yan na magtawag. Mapadrive siya.
0: Hindi ganyan. Kano iba nga mga amo, matawag siya. Junel! Saan nga lakata? Subong lain niya. Driver yan. Nga nang tawag sa'yo mo si Senator Dilima. Nga, Junel.
1: Junel. Drive ako, Junel. O gusto mo, ako mag-drive na lang.
0: Sino mag-drive, Junel? Ikaw o nako?
1: Ako na lang mag-drive, mama.
0: Ay, kasan niya, no?
1: Junel. Naming rin, no?
0: Ay, oh.
1: Nagkakadlaw kagi daw, may malain daw.
0: Wala man.
1: Oh.
0: Namot lang ko. Sabi mo akong namotan niya, ang tuno ka pagtawag niya lang.
1: Kaya nga ko niya, na-human ko di, tumalagsahon ka lang kakita sang ama nga malumanay sa imo.
0: Ang laban nga mo, Junel!
1: Maswerte.
0: Hindi nga na, Junel! Junel, ayos na tayo! Alis na tayo!
1: Dungol man tong tinaduro ng pamangkot, no? Tinaduro ng pamangkot, man. ano tawag sa iyo ni Senator Dilima? Ano tawag? Sa pangalan mo? Junel. Tinuno si Junel.
0: Amo na yung mga kakibahe, ang driver.

0: na dilema. Areglado, sige mga kaki-five ha. Sila yung ni Senate, si Senate President, President Francis Escudero. Hindi na sa presiding officer kaya. Senate presiding officer, Francis Chis Escudero. Mga kaki-five, grabe ka duwa. Pila ito magpuna. Kapila gito niya gano'n. Senator Judge Dilima, hindi to senador nung tawag yan.
1: Prosecution.
0: Ha?
1: Sa prosecution.
0: Prosecution, re.
1: Prosecutor niya.
0: Prosecutor Dilima. Stop na, stop na.
1: Ano daw?
0: Ay, terrible. Nang kabalo ka mo mga kakipipe, sa sino nagapadayon sa buong impeachment trial? Isa din rin nga ginatalakay, ara na sila sa punto sa apat nga, sa apat ka mga artikulo, mga kakipipe of impeachment. Abusar sa pundo sa kaban sa gobyerno, ining 612.5 million confidential fund, halin sa OBP, mga kakipipe. Kagining 112.5 million halin sa DepEd mga kakifive. Ang explained wealth kag problema sang salin mga kakifive amo ni bribery kag procurement irregularity sa DepEd, alleged assassination threat pa bato kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Aranita Marcos kag ana Speaker Martin Romualdez. Ara na sila sa kwan eh. Ika-10th day, mga kakifive. Ang prosecution, duha anay ka land bank manager nagatistigo na may malapad nga cash withdrawals ko. May mga dalagko nga mga cash withdrawals.
1: Uh-huh.
0: May ara to nga 125 milyones kada uh-huh. isa.
1: Ang punto si nakakipay, babe, sa ang balas ng Land Bank of the Philippines, si naka-unusual ni ang bal ni Pamangkot ni Kwan, ni Raffy Tolpo. Naka-unusual bala ni mga withdrawal. Wala nyo na ginakol ang atensyon sa mga nag-withdraw. Angot sila. Sila nati, sa akong pagtindi, arat na yun sa proseso sa Vice President. Ang bal niya, wala kakipay, babe, sa nag-cross-examine. Duhalos wala gawa mag-cross-examine ang mga abogado sa depensa sa kay Vice President Sara Duterte. Ano ay yan ang gusto ng matawag sila nila? Lati kay matuod mo. Matuod ang ebidensya. Pero ang pamangkot, ma-explain ay yan. Basi ang risbak, ma-explain ay yan. Basi ma-explain lang kay Pepe Babes. Matuod ang withdrawal. Kaya wala nag-cross-examine ang defense panel. Sila niya muna, may mga 125 million. Take note nga, 25 million ang ginagastot kada adlaw sa Senado. Pero ang ginausisa subong ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte nga kuno isa ka dako nga question pero ang bilyon nga kwan nga confidential fund
0: sa presidente
1: fund, wala
0: man mano
1: Anyway wala sang cross examine nga natabo ang komentaryo sang social media kay man matuod na nag-withdraw gid man si Vice President Sara Duterte sa munang kantidad. Ano yan ang risbak? Namo nagambal. Base ma-explain pa ni Vice President Sara Duterte ang kantidad kung diin nagkadto. Wag ganay kita magsalita nang patapos.
0: Wala pa eh. Man kay lagi ginpauna lang ala ang prosecution mo. Nya sige. Ilahad nyo lahat lang mga ebidensya nyo.
1: Ilahad nyo. Kaya ang pamangkot, wala to mag-explain si Kwan. Wala to mag-explain ang pinaka defense panel, pinaka head sang
0: si Attorney Sheila.
1: Ang
0: spokesperson si Attorney Pua.
1: Kaya ang pamangkot sinadira, nabalaan na nga muna ang gin-withdraw. Okay? Naway kariak ang dipinsa. Eksakto mo. Ang pamangkot, diin gin gasto. Bakit may explicar? Wala pa masabat.
0: Why pa? Why pa katapos
1: May explicar ang kantidad nga gin-withdraw o kung hindi may explicar. Di kung may explicar ka ron. Amo nang pamangkot.
0: Amo nang pamangkot. Mga kaki-five, di ulat-ulato ito ni. Ara pa na ka ron mo kay Mati nag-resume ng ilasin niya, no? ang conviction, mga kaki-five, siling sa iba niya, ma-convict o ma-acquit? Ang mga sabong ginalantaw nila ya. Inanglan sang boto sang
1: two-third. Wala pulos ka kipi-babe sa barsang mga netizen. Wala pulos in impeachment. Kaya halata naman ang boto ng purely politika, majority and minority lang. Nagasto pa kita sinay?
0: Two-third gadyan kinanglan nun subong nga senator judges para ma-impeach si Sara. Kung ma-convict, naturally, kakasa sa pwesto bilang vice president. Kaga, mahimo nga ma-disqualify sa tanan ng mga public office permanently mga kagipay. Di sa kanilagan kung ano man ng mga position na sa gobyerno.
1: Kung balaan man lang ni Vice President Sara Duterte nga ma-perdi sa sabutuhay kagipay, babe, simple man lang na, resignan niya. Resignan niya as vice president. Kag magdalagan sa pagka-presidente sa 2028.
0: Resign siya.
1: Di kung balaan niya nga man lang mapirdi siya sa butuhay, resign siya. Pero kung hindi man lang kakipay babes ka lang, bot ang two-third nga numero, nga ma-resign ka.
0: Correct. Diba? Te pero na damlag pa, naghambala to si, kung lantaw niya man
1: si
0: na.
1: Si
0: Hindi, si, ano, si Vice President Sara. Sila ni BP Sara niya. Hindi kuya mag-resign. Kung ano man ang resulta sa botohay, hindi kuya mag-resign. Kay ginbotang ako, kay ginboto ako sa 32 million nga amo ang nagbotang sa akong sa pwesto.
1: Kag according kay Senator Escudero, before pa man mag-start ang hearing sa impeachment, ginpauna niya na nga kinahanglan diri ang two-third votes.
0: Two-third votes
1: kaya. Si wala kalabot two-third.
0: Wala kalabot.
1: Magbuwas lang kung nagbalis. Kaday kayo tano eh.
0: Wala kalabot. Okay. Eh, man lang mga kaki-five. Sige yan!
1: Magpangapi kita sa GTX Coffee Mix, ang kaping healthy kakipe, babes.
0: Na.
1: GTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Dira sa Estefania, madulong kita karon sang 42 ka box kakipe, babes. Kaya wala na ton mahingagaw ang kahapon, no? So, angan-angan, aga pa kita da, para makadulong sang GTX Coffee Mix. Bisan diin lang, kung nungtianggi ka, nga wala ka sang GTX Coffee Mix kakipe, babes, pigaw ka. Tiyari kami di para magdulong sa
0: ang
1: inyo.
0: Ang inyo bla order sa kung dugang-dugang inyo mo na kayo. Kahapon nag-order ka mo sa kung 30 mo lang to, dugang-dugang inyo mo. Para nga
1: dugang-dugang
0: makapariyo.
1: Dugang-dugang imandusi. Ay, kay Pibibs, dayon gidang eleksyon sa November to.
0: Dayon gidang eleksyon.
1: Eleksyon sa... Kagbatin ko daw holiday pagkapit sa tres. Daw gina-workout sa Comelec nga papurubahan kay President Bongbong Marcos nga mangin holiday ang November 3. Ari si Kapitan, kaki 5 itan, pabalunta na si Kapitan. Ari ang plano ni Kapitan Subong. Gainom-inom siya, patawahay lang siya. Okay, Kapitan, kung madlagan paniliwat.
2: Katawahay, lakakabuhi, Kapitan. Kinanglan antes mag-eleksyon. Maubos ko ta akaw ba? Dito ba tayo pa may gastusun ako mag-eleksyon? Ano kinasinggitan mo niyang man? Tungang gabi na na magubami ha? Balay ko ka, bulya-bulya mo ba?
3: Sa purok tristo ka, may nangaway. Ika nagsanay sila, kabinangon ka.
2: Pabay, ito sila! Why, kuya, nagpadlagan kapitan para magbantay sa inaway. Nagpadlagan ko yung kapitan para manakaw sa barangay. Utot ang gamitin inday. Puli na tuwa. Kung magkramatay, gimansanda. Amutan ta, tagaan ka ditin.
4: What?
2: Sanda, magkakang kapaligbog ka, inaway ni Rama. Why, magkakasugo nga mag-inaway, sanda. Ang ginapaligban, kuya, budget ka barangay kung paano ko takawo. Para may kasusubo. Eleksyon, para surbol ang pagdaag ko.
1: Ay, ang dadan si Kap. Ikaduwa na ton.
0: Champion si Kap.
1: Kay Pabitan, may iara kung isang mga asawa nga concerned sa mga bana. Kay ti pirmi lang yan lang inaaway ang bana kakipay babes. Pero kung kay sabi mo, may mga asawa nga maluluyon kag concerned man sa mga bana. Ilabi na gid ka po sa trabaho. Pero sa bahilo kung isang nga makahimo sang maayo, tungod nga daw naghimo sa Mayo pero lain gali ang epekto. Nagbaris naman si Mrs.
0: Nagbaris.
1: Ayari ka, G5, itan, ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap.

0: Liwat-liwat lagi mamitan, liwat lagi mamitan. No. Kaya yan na like tala yun. Kinabulan niya, kinabulan. Kinabulan. So, concern man sa tali. Okay na lang kay mamitan.
1: Concern mo sa toddler, kinabulan niya, pakalagay may baso ka dala.
0: Naulang tubig.
1: Naulang tubig sa kuya niya.
0: Nagkatulog. Di parang siyempre mga kigto. Inunahan niya na lang yung takyaw niya lang. Tayo yung tulog Japon. Mga kakipay ba, ang power 3 yun, yung pagkalipatan ha. Ang DTX 700, kahapon siya kipay babes, nagduha ko ka-capsule.
1: Mm-hmm.
0: Kanami, ganyang pamatyag ko. Kay grabe ang kaon ko sang rice sa isa ka restaurant nga ang rice black kipay babes. Di siyempre napinsar ko na dayon nga busog-busog ko. Only rice mo pero ang sugar ang ginkarga sa lawas ko puwerte. So muna nga nag-inom kita, nagtumar kita sang duha ka capsule aga DTX 500 para makontrol aga hapon para makontrol ang aton nga blood sugar.
1: Ah, sige. Sa mga ka K5 ti amo na mga ka K5 kinanglanon naton ang DTX 500. DTX 500 ha. Nagabulig man sa pag flush out sang toxin sa lin sa aton sinatay kag kidney mga ka K5 ha. May mga herbal ingredients nga nagapabakod. Mga ka K5 sang resistance sa batok sa sakit. Mga kakipay, kag digestive health mga kakipay. Digestive ba? Pigaw ng imo sining pagtunaw sa imong ginakaon. Mga kakipay, ang DTX 500 kampiyon para magbulig sa aton. Naga-support man mga kakipay sa aton sining digestion, kag nagabulig man sa pag-regulate sa mga metabolismo. Skin benefit, ha? Sa iban nga testimony ang mga kakipay, babatian sa ano pa. Nagabulig man sa pag detox ang DTX 500 mga kakipap. Ayos!
0: Ayos!
1: Sige, ang D3 Bio ya. D3 Bio mga kakipap, kinanglano na to, nagabulig man sa pag-absorb sa calcium, kag-posporo, sa tusing mga katigulangan, sa tusing mga otog, may mga edad-idara na, mga senior citizen, kinanglano na to ang mabakod ang atong sininga mga tulaan. So, kinanglan na to ang suplemento nga magabulig kag magaprevent sang osteoporosis mga kakipay. Pabakulon tang tulaan ta para hindi kita mag madasig nga mag problema base ko makatipalo kada kung pigaw imo tulaan maligto niya mga kakipay te problema gina no. Sige, amuna ang
0: mangin kalmanti kita kakipay babes kung naga D3 Bio kita kay maluoy man kamo sa heart nyo nga adlo-adlaw naga adlaw gabi bisan di katulog nagapampi na siya ti kun may isupo na karon delikado ta. So magklinika ka D3 Bio kay nagapanami sa flow sang aton dugo ka kipay babes.
1: Ayos tama na mga kakipay ba ang DTX 500 D3 Bio ang Mighty C Alkaline Vitamin C Campion kag mabakal dira sa Maze Wellness Product Center dira sa Maya Roger Store sa Pahanukoy mga kakipay dira sa May Florenceville mga kakipay mabakal ang aton sining mga products dira no sa Roger Store mga kakipay. Mabalik kita matapos sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 may TC ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang may TC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: May TC! Mabaka ng butika. May TC! Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang may TC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
2: May TC! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: today, magid ako sa akong body odor.
7: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilana. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule. Kaya ginayon niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
8: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Protection sa mga balatean.
10: Ito si Pimpinido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-nubo ang akong dugo ng akong sugar.
11: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
2: Makakal sa malapit na butika. Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
2: Pigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense.
15: As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
1: 5 News FM. Last 5 na mga K5 sa atong sining mga suki nga matagpalamati. Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Dr. Pinoy's Qualin Capsule mga K5 sa atong sining mga suki dira sa may Silay. Talisay ang mga butika, available ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule dira ha. Para sa ano ni mga kaki 5 ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Ang aton immune system minabuligan niya man ni mga kaki 5. Ang manami lang di kay ang tanan nga mga problema sa lawas mo kung taas man ang imo BP, minabuligan niya man kani sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Ang pagpabakod o kung ang imo sing resistensya ginapabakod niya man. Nag-activate man, ginapa-activate niya ang white blood cells para mag-bato sa infeksyon kag virus mga kaki-5. Nag-neutralize man sa mga free radicals kag nag-prevent sa oxidative stress kag nag-slow sa aging process mga kaki-5. Nami niya, oxygen utilization mga kaki-5. May kapasidad nga magdala sa oxygen sa cells. Nagasuporta sa energy kag recovery sa lawas mga kaki 5 nagahatag man sang moisture moisture kag elasticity sa aton nga panit nagaprevent sang dryness kag premature aging champion ba Dr. Pinoy's Qualin Capsule amo ni mga kaki 5 ang maasahan ta Dr. Pinoy's Qualin Capsule tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Katuin nyo kay available ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule mga kakifay. Ayos. Bibeng Panisalis. Oy si Maminda Noble mga kakifay. Salamat gid mamen. Maminda Noble. Sa Ninio Store mga kakifay. Dira sa May Florenceville. Sa RTN General Services mga kakifay. Kampyon ang serbisyo sa atong sininga mga personnel sa RTN General Services. Masahan nga mga personnel mga kakifay. Kag of course ang aton nga mga magigiting nga mga security guard dira sa may Bridco Port nagapamati sa aton. Salamat sa inyo ha. Sang Choosing One Security Agency. Under sa Choosing One Security Agency.
0: Yes, Oliri Latos, mayong aga kakipay babes and of course mayong aga man kay Engineer Danilo Heroche kag kay Inday Gamay sa kapihan sa alis.
1: Kaga kansi ako na kansi di man silingan. O kansi di man silingan mga kakife. Birthday mo. Hindi na mo palampasa dito lang ni mo ihiwaton sa kansi di man silingan sa Bridco. Kamay branch na to siya. Sa kansi di man silingan sa Bridco mga kakife. Unhan lang. Lagyan makatuka to sa kuhan sa port terminal mga kakifay ang kansi di man silingan kampyon may pa-cake pa kag libre ang kansi umaga birthday ka lakip na ang lechon may pa-lechon
0: pa. Mami Debeliesa sa Kabug kag si Ma'am Nilda Empinado mayong aga dira sa Busay kag sa Hunasan Restaurant kakipay babes mayong aga kay Sir G.R. Perdigones.
1: Kag-available lang atong sininga products na ang copy ha, ang coffee mix dira sa may kansi di man silingan sa Bridco mga kakiba. Ayos, ayos, ayos!
0: Okay.
1: Reglado. Sige! Tingkad to na kita mga kaki five sa atong sini, no, kaya naka-standby na
0: ang si ginabantayan sa Libertad Public Market, ang ginabantayan Vincent Curralde, basta Vincent Curralde, DTX Coffee Mix na ang pagkilala sa tao sa Iyada. Mga presyo na, kumusta?
1: Aran na mga kaki five. Alhamdulillah, papang!
0: By the way, antes ka mag-proceed, kahapon na bakal ko sang kamatis, 200 ang kilo kaki five, babe.
1: Saan?
0: Sang kamatis?
1: Grabe ba?
0: Oo. Tingulan subong, dapat barato kung tani ini nga mga produkto. O galing, bisan tingulan pa, kung gamay ang nagtanom ka Kipe Babes, di matanom ka papalay, tag-30 pisos lang ang tagpila lang, gisot. So, 20 ang kilo. Pero kung kamatis 200 ang kilo, nga pwede mo man lang matanom sa mga indigenous materials, kasubong sang sako, kasubong sang mga plastics, nga pwede mo na matanom bastante ka natin mabakal kay mo 200 ang kilo. Kipa, Vincent?
1: Papang Vincent!
16: Sakto na. Kasi tigululan, hindi yung champion ng aton chimpo subong. Kaga mga produkto subong.
0: Gina-expect na ka magbarato ang kamatis kay tingulan. Kung tingadlaw mo na mahal. Pero subong nga nagmahal kay tingulan, kay Jutay ang nagtanom sang kamatis.
16: Na muna, kakipay babes. Pero ang manok na ito, Andrea, 165 ang ito nga kuhan.
1: Makaluto ka man lang manok without kamatis, no?
16: Ang ka manok, pwede ka pong kamatisan, kakipay babes, no? Pinaupong, ano na?
0: Music tanay, balitang kipay sa umaga, bala? Para buhay na buhay, kakipay babes.
1: Dama niya, buhay na buhay na.
0: Baby. Balitang kipay sa umaga. Dance! Dance, kipay babes! Na! Hataw!
16: Alas
0: 6.30
16: ah.
0: Alas 6.30 kita sa.
1: Last 4.30 ah.
0: Last 4.30 hasta 6.30.

0: Ke dong.
1: Update.
0: Roman Pardo.
2: Pahin mo ang tanisang dance step ka kay Pai Babes. Makontest kita dan step naman guro parte sini amoning music background.
0: Alot!
3: Alot!
0: Last 4:30 na. Unique ni
3: alas 4:30
0: ya. Unique na ya. Ga pamati mo na ginapamatiya ni boss ko Manuel Ramoso. Last 4:30 na mga Pinergin Bernagets.
2: Din ka sumong ano nga commercial establishment na? Ano nga lang sa commercial establishment mo? Barato manok? Ano na? Manok barato? Ano na?
3: Manok barato pero 165 gapon.
0: 165.
3: Ang retail, ang aton nga wholesale, 160. Hindi, medyo mahal-mahal gawa. Retail ni gato, 150 lang. Sumong, pero hindi na sa bro barato. Kipay babes, kipay Robert. Pero ito nga. Ang
2: ID pa to ba nga, Nay? Ang ID pa to ba nga, Blanay?
0: Ang ID.
2: Ang ID pa to ba nga?
0: Na.
2: I-plaster mayo. Sige.
3: ang bali, sigota, ang manok namon, ups and down ko ng presyo kay Kipay Babes.
0: Ups and down.
3: Paano?
0: Nagataas, naganubo.
3: Ang presyo nyo pa, ang ups and down, ga ups and down. Ate, ups and
0: nagataas, naganubo.
3: Gasaka ganubo.
2: Amo man ang binta. Amo man ang binta. Gasaka ganubo man ang binta.
3: Hindi lang siya permanente nga barato ko no. Bisa na siling ko nga manok barato pero ups and downs.
2: May nga wave wave sa likod mo man ko tabi kon pila na binta ya do mayo guro ay.
3: Do paldo na pam ko na binta. Ha? Mira imo ko maduwal. Ninyo tara niya ko do.
2: Paldo na siguro paldo.
0: Pagapihin ay pagapihin.
3: Te, anyway, ang area ka kay Babes, traffic flow mo. Tintao, magpagsampot ya, ari gini na yun. Te, kwati, kurbada, pag anara sa kanto. Sige dyan, guwapo nga pisto kay Babes. Pagtapos mo sa isla,
0: pagsulod mo siya da yun.
3: Pagkita sa direct kami sa islaan, Katindog, uy, may manok. Manok naman tabi. Kay Babes. So, wala, 165. Kag 160 ang wholesale sa ato mga kakipay ba? Kag sa ato mga kauturan dara sa liwat ang aton nga presyo diri sa Libertad Public Market ginadulong sa inyo sang Power Trio aton nga mga wala undang nga pagpapaybalo sa inyo nga atong produkto mga kakipay anti-stress ining klinika Ditribayo kag ang aton nga gapa-maintain sa aton nga mga sugar kalamay sa aton da lawas ining klinika Ditex 500 kakipay babes kiti adaw-adlaw gakaon kita sang pagkaon hindi naton mulalungan kakipay babes may mga sobra sa kalamay bla mag soft drinks kadra magano cake dessert kada ti ang aton nga klinika Ditex 500 gina-maintain niya mo ginabuligan niya bla maintain ang inyong sugar dira mga kakipay para bala sa inyo ikayong lawas para sa atong pamilya sa uli nga kita magkaedad na kaya pa naton mag-ubraya bisan pa paano mabuligan naton ng aton nga mga kabataan kagaton pamilya mga kakipay klinika Ditex 500 Mighty C the alkaline based vitamin C kagang aton nga kape nga pampa sexy kape nga pampa healthy mga kakipay available kay Juliana store sa may barangay Belmonte Sheila Trading sa barangay Sumag kagdra sa may Janin Talabahan sa may barangay Punta Taytay mga kakipay kag mayara man sa barangay Sumag Janin Talabahan Jumber Marketing dra sa may barangay Takuling kay boss Jomel Ramos kay Manuel Ramos kay Erwin Kapada kakipay babes kag sa kanay Nick Barca Toto Prias sila ni Wanderer sila ni Tagi sila ni Gaspar Cornel kakipay babes aton mga kaamigo dira sa may Jumber Marketing nagprepara na para maghigop sang kape nga coffee mix aton dira sa may Jumber Marketing sa may kapihan kakipay babes kansi di man salingan ara man sa may Bridco kag sa may Mansalingan mga kakipay bla ara dira ang aton produkto man nga kape mga kakipay
0: daw late permise ko now daw late permise John Montefalcon
3: oh do sa ko siguro kay Kipay Babes kiti sinilapit na madan sa badong aton nga kwan dito
0: si Gaspar gadula-dula man no
3: oh Gaspar aras sang hapon na sa hapon na tanay pagkadto ko sa hapon na to sa
0: pero ang presensya permise si Boss Manuel Ramos Jumel Ramos Jumet, si Toto Frias.
3: Galiwasan, sila pang kundi ka mga katos, Jimber pang, iti para magigops ang kape na mga details, kape mix, mga kakipay.
0: Toto Frias, kampiyon.
3: Toto Frias, haraman kay si Gaspar Coronel, mga kakipay.
0: The bunker na the bunker.
3: Sila nitabi. Jimber Marketing. Para Jimber Marketing, mga kakipay. Balo, at based on mga kakipay, Dalan Araneta, Profesyon ng Maragay 36, mga kakipay, nagarago mo, nagaragaak ng lichon baboy, kung kamuming okasyon na ram, binyag, kasal ko na naman, ng mga pagdara okasyon, Bales Lechon, pwede ka mo kapangayon diskwento kay Ma'am Rose Gomez sa My Proclitional Barangay 36, mga kaki 5. Kung manamit ng fried chicken, ako na, iwan na isang iban, Mr. Bros, i-bros niyo ang sarap, dala sa ato bang, Bamsi, nag-like sa kaki 5, babes, ginkwa niya ng isa kabloke, diba isa lang nanay, ginkwa niya pag ilang isa kabloke para makapag-diner na ko lang kaki 5, babes ha, kaon-kaon ka na lang, pwede ka nakapamao pa niya gadra sa may Mr. Bros kaki 5
0: Babes, kaki 5 Robert.
3: Kampiyon, kampiyon. Hindi lang sa may Atobang Bamsi. Ara na da, duwa na ka-bloke. Kaki 5 Babes, may ara pa sa Bago City, mga kaki 5. I-bros, no, sarap kiti gadiman ng tao. Sa ako eh, kiti kanamit sa mga pagkaon kaki 5 Babes. Namit sa fried chicken dra sa may Mr. Bros sa may Atobang Bamsi kag sa may Bago City, mga kaki 5. May nga kay Giovanni Cordero, mananayin at binuman. Kay Kanoy Dre, kay Rollin Boy, kay Dre Boss George, kay sa Tatay Gideon, kag sa cooking store nagamonitor kaki 5 Babes, si Efren, kag si Geraldine, araman sila ni Edisa, dra, sa may Edesa, dra, sa may little, lapit sa Little Angela, kaki 5 Babes, sa tubang, sang, kilit sang video, kaki 5 Babes, may kapihan man, dra, kampiyon man, lapad man ang, pres, ang ila pwesto dra, ni Ma'am Edesa, dra, kag sila ni Ilen Bertosio, araman dahil si Evelyn, Erika, si Ellen Bertosio, taga-Balinga, Barangay Balintawa, kaki 5 Babes, inatamyaw, ginatawang mga kaki 5. Sila ni Gima, rindari sa may Mercedes Avenue, mga kaki 5, monitor man sa aton. Sila ni, siyempre, matik na ni sila ni Arnel, Sir Arnel, sa Delpa, kag si Rolin Boy, kag sila ni Melvin Baporon, Ron Aranaga, monitor man sa aton, mga kaki 5. Gima, Merjen Chavez, Merjen Ortega, Saraman, sila ni Honey, sila ni Junicel, mga kaki 5. Sir Ed Ganson, sa may Barangay Takuling, mga kaki 5. Sita, Maninoy, Mani, fila mo kay Kipay Babes sa may nagadra, nag-autoy-autoy sa kadlaw kan si Mo Permudi.
0: Bro, sa Mani,
3: may sa umaga. Mani, na. Mani, kag Ma'am Christine, nag-monitor git sa aton. Sa atong parente na ton, si Toto Kinitoy, Liton Busing, may nagadra si Mo, mga kaki 5. Sa liwata, hindi magalipat ang atong produkto available sa pharmacy kag sa atong mga Changi dra, mga kaki 5. Din mga prok, din mga barangay, ara ng atong mga produkto, mga kaki 5. Para handa magbulik sa makonstipate dra, ang DTX Coffee Mix naton bayain nyo na ng mga 3-in-1, 3-in-1 nyo na kung ano pang mga 1-1 ra. Ang DTX Coffee Mix naton nagabulig sa inyo, naka-enjoy ka na sa pag-inom, gina-kwan mo pa, gina-enjoy mo sa Barangay Kipay Babes. Pagtupa sa lawas mo, mapamuhin ka pa sa insakto, mga kakipay. Kakipay Babes, Kipay Robert.
0: Ayos! Thank you! Oh, ariwa!
2: Oh, nag-duko ng aranang 3-3 ng manok para sa premium.
0: 3-3 manok?
2: Oo.
0: Daway, why sound now?
2: Oo. Oh. Ikaw pa rin, baited ito, mga kaki 5. Oh, grabe, sa panahon na nila. 2000, 2025, 15 years ago. 25 years. 25 years na, gabuhi Japon kanta, no? Oo. Oh. Oo. Oh. Ay.

0: Grabe, okay, mita.
1: Mita.
0: Ang isa ka trip, pila ka kilo ng ano dyan? Pila ka bilog manok na kay Kipay Vincent? Estimate ba? Nang tribe lang ng blue na og bagay gid sa bayo mo.
1: Ha? Wala na, makantar ta.
0: Oh, sige.
2: Di magawa itong damdamin ang paglibot sa mga nagdaan.
1: I-share nyo na,
0: I-share.
2: Na. Ay, pagmamahal ay di matatakasan.
1: Ara sa likod si Erwin Kapada si mo.
0: Okay. Nga nga gipaman ko totong tray nga manok kay Pai Babe. Kaya mo tong premium niya tani. Pero sa performance niya sa bong, tray na lang ang kwao niya kay Pai Babe. Tray na lang. Ibili ng manok.
1: Wala pa mate ko na siya, nabili si Steven. Niya kampiyon.
0: Kampiyon. Direkin niya taas ang hiyo taas.
3: Taas-taas. Why mo sabi na taas-taas wala?
0: May ara eh, may ara pa. Kalma lang, kalma lang. May buwas pa. Sige ba?
1: Nais kong magkapiling muli. Ang paglimot sa mga nagdaan, sadyang nga bang ganyan, pag nagmahal ay di mapapakasan.
0: Nais ko'y makapiling kang muli. Nais ko'y mayakap kahit sa sandali. Kung pangarap may tatanggapin ko, ikaw pa rin ang iniibig ko.
3: Okay na? Ito yung kagla si Concho kagipagbibso, si Malong Subangog, ang maman, si Junjun. Enjoy gito
0: na. Liog lang kwambal sa manukan to, nga may tray nga blue, natunto, nahuya ko magbabaton sa isa ka tray nga manok, kung pwede ibubo, ang tray na lang dalon ko. Okay.
3: Manok ano yung tayo, gano'n galing din lang po siya.
0: Sige.
1: Ayasa!
3: Opo sa patrol, kaki 5 Wilson Villena. Ini naman si kaki 5 Vincent Coraldi para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
4: K5 Balantay Merkado. Balita, K5 sa umaga.
1: Malamaging salamat. Malamaging salamat ka K5 Vincent Dominic Medina Coraldi, Lucy Yanson, Maingaga, Nini Delaurao, Gina Purano, Jonemere Tita, Maingaga. Kag Marian Store dira sa Maya Paglaong Village, kag Sunny Store kay Mr. and Mrs. Anita Vinigas, maayong aga.
0: Nini Taranilia, Gilbert Patos Ripaso, kag Nini Dalaurao, si Ma'am Priscilla Piadoce, kag Cesar Piadoce, maayong aga.
1: Bings Delphine, patamyo ko lang Nanay Filelo de Mimi Rejoy, Barcelona Ashley Villamor, Ninita Delphine. There is my Blomintrit Smile Village too. Morisaga pamati man sila nga Gasigabong Manila Radio Subong. Salamat. Ayos, sige. Nenet Haranilia, mayong aga. Sige na, katuan tanan mga kakifab, si kakifab. Si kakifab, Wilson Villena.
4: News FM, Kampyon Report.
1: Tatang Wilson. Ay, nautod. Sige.
0: Nautod. Mayang aga kay Julius Arnado, Ma'am Erlinda Bunat Cotijo, Indang Sarad, at Sir Jonathan Sarad,
1: si Ma'am... Jingle Tikar.
0: Yes, Ma'am Cecilia Banson, Dad Boy Mendoza, Angie Aloy, Gaabilio, Midagay, Bong Sao Salomaino, Vicky Gantalao, Merna Hambre-Hambre, Leonardo Rilos.
1: Aha. Para sila si Ma'am Merlin Verondo, si Papang Moroy. Tatawan na si Ma'am Merlin Verondo dira sa Maison 15 Talizay. Pag si Norlin Verondo Descartes.
0: George Pineda Gaspe.
1: That boy Mendoza. Sige. Kaki 5 Walson Bilyena.
4: K5 News FM. Kampyon Report.
5: Sir Davis, good morning. Oba po siya, sir. Ika nagbiyahe. Pakita may giningagaw, laki ng baon. Ato niya ni Kabalita, kanina sa Bacolod City Government Center, no? Nagpasalamat siya Bacolod City Mayor Greg Casataya sa additional ng 100 million pesos na budget na list kay Senator Juan Miguel Subri. So sa opisina, ininisa na ito Juan Miguel Subri, kagipaagi naman yan sa Department of Health ang additional na 100 million pesos para sa Bacolod City General Hospital. Iniya ang paggagamit doon kay Five Babes no only lang kaya para sa structure kag hindi iniya pagpahanugutan yung gamiton sa pagbakal sa mga equipment sa sulod sa hospital. So in terms naman yung mga equipment, mga bedding sa karantanan, ang LGU na lang niya ang ma-procure kay Five Babes no para at least may ano man lang, may amot man kumbaga, baling Juan Miguel Sabiri, ganyan may amot man ang LGU kag ang building niya, siguraduho niya ka matapos naman sa tuwing 2027. So ang bed capacity sa hospital ni Five Babes na 127 ka mga heligdaan ng mga bed no ang pwede ma-accommodate dito sa Silicon, 127 man ka mga pasyente ang pwede ma-accommodate sa ginang hospital ni Five Babes. Kaga na ang total ng nahulog no nga budget no ni Senator Juan Miguel Subiri nagadaga na sa 700 million pesos kay Five Babes. Actually maagyan naman ka ni ini Bacolo City General Hospital nagmakita naman ka ni no
0: location
5: sa may parang Vista
1: Alegre. Vista Alegre.
5: Ang iya sininga total land area do 3 to 4 hectares. Kaga ang iya sininga so far ang pasad niya makita na todo okay na ya. Ang sulod na lang niya hindi lang kita sigurado kasi wala pa kita makasulod ito. Pero kung tanahon ko sa sasagwa kay Sir Vincent, kay Fred Robert ang iya ka pasad ang structure niya okay, naging niya may pinta, naging niya actually, at even sa tubang, sa hospital nini, ang mga street lights, kaya ang dalan, tastado naman. So, most probably, ini 100 million, yung additional ganito, hindi siya sa dugang, mga kinanglanon, yung mga ano ganito, requirements ng building pala, kasulod sa hospital. So, i-check talaga ini karon kung anong reaction sa ni Mayor Greg Casataya ang tuhoy sinisang additional 100 million na pesos na budget amhalin sa national government no, para sa Bacolod City General Hospital. Kaya ako na yung first gali ha, na hospital sa Bacolod nga government ang mapapalakad kita James and Mr. Robert. So, this is the first general hospital in Bacolod kasi Bacolod City LGU mismo ang mapapalakad man sa hospital. So, manada na ato sa inyong balita kay Mr. Robert Gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulo sa inyo sa kalwan sa Mind DC in Cribayo kag DTX 500. Po na ito si K5 Vincent Turalde kaya naman si K5 Wilson Villera para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko Kiligawan sa Negros, K5 News.
1: K5 Balita. Maraming nga salamat ka K5 Wilson Villera. Mayo man eh. Agdako ini nga bagay mga ka K5 ining General Hospital na ang gobyerno among magpalakat mga KK5. At least siya, tira sa may Vista Alegre, kag pila ka mga kaiping mga barangays, tira sa Mansilingan, Handumanan, Felisa, tira niya makadto, medyo lapit lang sa ilay. Ang barangay Granada, barangay Alangilan, mas mahapos para sa ila dira mga KK5. Kag ang barangay Mandalagan, may Mandalagan, ti may Mayaran Hospital di. Ang barangay, kwan eh? Barangay Villamonte, pwede pa. Sige. Alas 5.33 na mga Kaki 5, katuan na to si Kaki 5 Joseph Bulhano. Kay si Kaki 5 Joseph Bulhano, siya gini nag-follow up mga Kaki 5 sa problema dira sa may bahay sang Banwa Sambinal Bagan ining magutod bala nga nalumos pero nasalbar mga Kaki 5 nasalbar langod sa pag follow up kaga pag responde sa aton sining mga rescue units sa may Banwa Sambinal Bagan si Kaki 5 Joseph Bulhano arasa o Kaki 5 Joseph
4: News FM, Kampyon, Kampyon, Report.
6: Luwas sa katalagman ang magutod matapos ginrescue samtang nagakaanod sa suba sa Sitio Amilis, Barangay Santol, Banwa sa Binalbagan, takna alas 4 sang hapon, Martes, Hulyo 28, 2026. Suno sa impormasyon, ang biktima nga si Gisami Sibelia, 20 anyos kag kaupod man ang 5 years old nga manghud nga babahi ang gikan sa eskulahan kag nagpapauli na panglakaton sa Ilabalay. Bangod kinahanglan ini magtabok sa suba antes makapauli, ginauna sini dulong sa piyak nga suba ang bag kag ginbalikan ini ang yamanghod. Suno sa ila kalmado pa ang tubig sang ila na tabuhok apang paglabot sa tunga sa kakifive babies kakifive Robert, naghinali na lang nagbaskog ang dalodo sang tubig, rason nga sila ginanod sang tubig baha kag nagtungtong ini siya sa dako nga bato agod magpangayo sang tabang samtang wala niya ginbuyan ang iya manghod kaki 5 babes kaki 5 Robert kag nakabati naman sang ila pagpangayo sang tabang sa ang isa ka pumuluyo nga ginkilala kay Raji Martinez. Masobra 300 metros ang kalayoon sang ila ginanuran kag layo naman nga nagabot ang rescue team sang barangay kag kaupod man ang barangay kapitan kag ginbuligan ang magutod tubtob maluwas sa katalagman kaki 5 babes kaki 5 Robert. Pagkatapos ang insidente, ginadala ang biktima sa Barangay Health Center para sa nagakaigo nga medical nga atensyon, samtang ang mga pumuluyo nagapangayo naman sang bulig sa mga otoridad, ilabi na sa alkaldi sang Banwa sang Binalbagan, agod maubrahan sang taytay bangod madamo sang estudyante ang nagatabok sa amo nga suba kaki 5 babes kaki 5 Robert. Sa karon yara na sa maayong nga kahimtangan ang mga biktima sa pag-anod sa suba. Para may ning atong nakuha nga mga balita kag impormasyon dito sa Barangay Santol,
0: adlaw gabi ginadaga tabok sila.
6: Ginadulong sa inyo sang klinika D3 Vio dito sa Bantiga MTC kag DTX Coffee Mix kag RYO Coffee DTX Premium Coffee. Para sa balitang K5 sa umaga, kabod nato si K5 Bibis Katalaw kag K5 Robert Pacardo. Kag ako naman si Juan reporter Jose Bulhano para sa kaping kabalita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Joseph Sasunod Janet tagon mong Juan reporter.
1: Salamat kay Joseph Bolhano.
0: Iwan ni reporter.
1: Iwan
0: ko ba?
1: Vicente Junior, Vicente A. Junior sa Sir Vincent. Good morning lang. Watching from Sumag, Purok, Mabinuligon. Mabinuligon dos. O sa kay Lida, kay Abilin Moiko da. Maing agalan da sa inyo. Yara sa may purok mabinuligon do sa Sumag, mga kagipas.
0: Vicente Junior, kag Elisa Derder Dukay. Maayong aga, kag si Sayad Vivian Bagunok, Barangay Bata.
1: Si Sayad? Mga kagipas, dali lang si Migoko, si Albert Alcance, dira sa Victoria City. Huwag ginauntat, kag enjoy sa kunaga. Kag si Boy Orkia, dira sa Langis. Maayong agalan da sa
0: kababayan, tagali ka kay Babes nga taga Olongapo City, nasa SM City to nagkita nay kami, taga Bacolod siya. Nagapalos sa aton programa. Wala ko na makuha ang ngalan niya. Kay upod kami ni Mrs. Pero taga Palo lang.
1: Taga Palo.
0: Okay man to. Okay.
1: Upod ka mo ni Mrs. Julius Alisa Narnado, mayong aga. Aral lang ato sininga kuan, matabid na kita mga kaki-five sa Antique, sa sininga mga tinion. Sa ato nang K5 kamustahan mga kaki-five. Sa ato sininga mga suki, dira sa kuan, sa Norma Store. Available lang ato sininga products dira sa may Talok Bagos, sa Bagos City. Sa Norma Store mga kaki-five. Kay Phoebe Store dira sa Salong Dulao, Bagos City. Kay Rico Baranal, kay 3K Store dira sa may Tabunan, Bago City.
0: Ang idol ko, diretso mag-report. Jean Montesino Arroyo, idol niya si Joseph Bolhano.
1: Matabi na kita sa antike sa sining mga trinyon.
7: Iska nga itong sulpat because it's a beauty soap. Uy. And at the same time, nagapatay ka mga mikrobyo kag bakterya because it's antibacterial soap. So, ang antibacterial kag beauty soap, gintingob.
8: Amo rin namin, kaya may beauty soap ka rin, may antibacterial soap ka pa.
7: Diyan rin naka-standby sa piyak na linya ang atin nga mga connection o kung connection ta sa K5 Western Visayas and Negros Island Region. Unahon ta ang una man sa pila sa kalibutan ta sa kalibutan. Good morning sa mga guwapuhon, macho kag simpatiko nga mga asindiro sa Negros Island Region, Daddy Babes and Sir Robert. Good morning!
1: Porya boyag, mi amigo! El Bonito, Nestor Napalinga, and Melmar de la Cruz.
0: Good morning kaninyo dyan.
1: Good morning kaninyo dyan. Kampi signal ni Maria Pang, may problema. Antike, salamat. Get back to you.
8: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert. Ano na lang kunura ka mo sa kabuhi, nakajaman? Sige. Sa ilo ta, sa Iloilo, ang halang dun kang tanan. Sa ABP, good morning.
9: Mamula hindi diyan kung may ara kita sa mga katigulangan nga mga upod kay di
0: may upod kada
9: may guys sa aton no sa aton kabuhi
0: so, oo
9: may ara kita nga mga malam nga upod sa aton sininga
0: gurang
9: katipad ni store
1: na kag kipad eh mo pasubong pagadason tuig daw ikaw naman ang magmalam. Mulaya lang ang mga malam kaya sa dason nga mga tinuig, ikaw naman lang magmalam. Sobra pa ka sa mga malam.
7: Sige. Okay ran ang signal. Klaro, galing may nakasampaw. Check ron tayo signal sa piyak na linya kay Daddy Babes. Kay Daddy Babes. Kay SM Jubert. SM Jubert, good morning. Kamusta dyan, Kapitan?
10: Good morning, KK5 Minister Melmar, KK5 Melmar, kag sa mga senior citizens sa Negros. Kailangan lang ng patiwag kita. Ayos ang signal, basta signal sa Agantik. Good morning, back to you, Sir Nestor.
8: Thank you so much, SM Jobert. Sa iluta sa Banwa It Calibo, sa probinsya Kakaklan. Sir Michael, good morning.
7: Sir Nestor, good morning. Good morning kay Sir ABP. Sir A, good morning. Daddy Babe, Sir Robert, good morning. Kay Sir Jobert SM, bawari ni siya kahapon sa Kalibo. Wala lang kami mag-istorya. Yan ay busy man siya eh. Pero, guwapo gid. Guwapo ang signal ah. Naka-detex coffee mix na kita. Balik sa imo, Antike. Kampiyon ang mga signal. So far, ready rin kita taran. Unahon ta na yung mga balita sa kay Sir Jobert sa Kapisabi, Sir Jobert.
10: Mga nagapanguna, once again, good morning. Ang balita, dali sa amon sa probinsya sa Kapis, ang siyudad sa Rojas. Isa ka sultiro gin puno samtang nagapanglakaton sa dalanon sa Banua sang Panay. Ang biktima gikilala sa kay alias Lawrence, ahayway gi ka prikatarang biktima mga ka K5 in Kwansa binalikid sa sang suspitsado kagin buno sa likod. Tungod sa imbestigasyon sang Panay PNP mga ka K5 ini siya ang may madugay na nga hilugutanon sa suspitsado nga kalapit sa man balay mga ka K5. Samtang dugang pa mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, nagakalipay ang probinsya sang Capiz subong ka K5 ni store kay ang team sang amon nga rescue diri sa probinsya nagpangibabaw sa Rescue Olympics sa Region 6 dira sa probinsya kag Antique giniwa. Pero may dugang naman nga pa-premyo si Governor Otto Castro para sa aton sini nga mga rescuers sa Capiz. Amo ni mga balita diri sa amon makulo ang panahon. Back to you, Antike.
8: Thank you so much, Capiz. Ay lota sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, anong latest?
7: Mga balita dere sa Banua sang Kalibo, kabilog nga probinsya Aklan, patay gid mga ka K5 ang isa ka professor maestro sang isa ka maritime school dere sa Banua sang Kalibo. Apat na kaadlaw siyang na-confine sa ICU sang isa ka pribadong hospital. Si Second Officer Timoteo Humayaw, no? Kung sa dinggan isang ligad yung mga inadlaw, nagtambong siya upod sa mga estudyante sa advance graduation party. Pero hindi mabalan kung anong gina

0: sa Banwasang Kalibo, mga ka-K5. Manang mga balita diri sa aton sa Banwasang Kalibo, kag sa bilog nga probinsya Aklan, may kaso man sang pagbuno, pagapasakaan man sang kaso nga murder sa Banwasang Banga. Balik sa imo, Antike.
1: Salamat git, Sir Michael. Ito naman kita sa mga balita sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sir Ray, mga balita to, sir.
2: Good morning, K5 Western Visayas, kaga probinsya sa Antique, Negros Island Region, mga balita tadri sa may syudad, kaga probinsya sa Iloilo. Kainalang ako na diskusyonan namon ni K5 Karen Badilla ining mga kaso sa nga pinaka mga menor de edad sa sulod sa nga mga balutuan nga nakuhaan sa mga illegal nga mga items. Una sa eskwelahan sa A. Bonifacio Integrated School diri sa may city proper. Kung sa din may duha ka mga minor de edad na nakuhaan siyang patalom, ini ang kutsilyo kag balisong, mga ka-K5 na nakuha sila kag na-detect gamit ang metal detector. Sa karon, yara na kag ipedalom sa intervention ining mga kabataan, gipatawag ang ilang mga ginikanan, kag wala man nga sila gin-drop sa eskulahan, pero gina-istorya ini sila kaging tagaan sang tsansa. Apang ining mga tatlo ka mga kabataan nga nag-edad 14, 15, kag 16 anyos nga nadakpa naman yung mga ka-K5 nga nag-hit-hit sang marijuana. Sa ito sining mga ka-K5, ining mga grade 10 students, no? Ang sa karon nga ginapaidalom naman sa intervensyon apang plano sang aton sining mga kapulisan, no, sang Iloilo City Police Office nga pagapailan sang kaso ining 15 anyos kag 16 anyos mga ka-K5 tungod sa sining paghit-hit nila sang marijuana. At ginapadayon pa nga ginusisa sang aton mga pulis kung diin ini naghalin ining marijuana kag diin ini ginkuha ining marijuana sang sining mga menor de edad. Amuning mga balita na mundiri sa may syudad sang Iloilo, mga ka-K5, balik sa inyo dira, Antike.
1: Thank you so much, Sir ABP. Sa iluta sa syudad, kang Bacolod, kang Provincia, kang Negros Occidental, Daddy Babes, and Sir Robert, anong latest?
3: Mga balita na mundiri sa syudad sang Bacolod, kang Negros Occidental, Negros Island Region, na rescue sang kapulisan ang duha tanan ka mga minor de edad nga babaye halin sa online nga pagpangabuso diri sa syudad sang Bacolod. Suno kay Police Captain Leverte Injape yara sa pang idaron sang nga 13 anyos top 14 anyos ang duha ka mga biktima. Yara naman sa karon sa kustodiya sang social welfare and development ng mga biktima para sa nagkaigo nga proteksyon kag disposisyon. Nagapadayon man ang investigasyon sang otoridad batok sa paglapas sa Republic Act 11930 o kon anti-online sexual abuse or exploitation of children kag anti-child sexual abuse or exploitation materials, mga ka-K5.
4: May katanan sa nasabit nga balita, may walo pagid ka mga minoridad nga na rescue sa nagkalain-lain ng mga pamalay diri sa syudad sang Iloilo. Angot man sini sa online sexual abuse, mga edad sini 12 tob 17 anyo. Sa piyak nga bahin, duha ang patay sa nagkalain-lain nga vehicular accident diri sa amon sa Negros Occidental bangod sang mamunog nga ulan. Kag ang iban diri magluwas ng balasig ang pagpadalagan, nakainom pa. Natabo ining insidente sa Maao, Bago City, halin sa Bago, ining driver nga 32 anyos, mapakantukon tani sa Minuyan Morsia. Pag-abot dira sa Bago, sa Maao, na disgrasya kag dead on arrival. Ang isa diri sa Pahanukoy, syudad sang Bacolod, bangod man sa mamunong ulan, nakabunggo sa likod sang isa kasalakyan, bangod sa madasig ang pagpadalagan, ginbawian man sang kabuhi.
3: Grabe nga mga disgrasya din sa amon niya. Amon yung mga balita na amon din sa syudad sa Bacolod, kag Negros Island Region. Back to you, Antike.
1: Thank you so much, K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Mga nagapanguna naman nga balita dyan sa probinsya kang Antike, K5 Western Visayas, kaysa mga friends na dyan sa Negros. Kadya nga daw mag-aumpisa rin ang dry run para sa pagbawal base kung magbiyahe kamo kang mga cargo van sa mga taga Iloilo kag Kalibo o kung ruhas dyan sa San Jose de Buenavista. May mga window hours lang pwede makasulod ang cargo van kag pira ka mga truck, no? Delivery truck rin dyan sa may San Jose de Buenavista. alas 6 tubtob alas 9 hindi o kon pwede ang makasulod pag abot alas 9 sa alas 11.

0: bawal. Tapos pag alas 11 hasta ala una, mura man kag pwede. Pag abot ala una hasta alas 3, bawal. Kag abaliktad. Bawal gali alas 6 hasta alas 9. Pag alas 9 hasta alas 11, amuang pwede. Tapos alas 11 hasta ala una, amo naman ang bawal. Pag ala una hasta alas 3, amuang pwede. Then bawal naman alas 3 hasta alas 6 sa gabi.
1: Samtang sa dugang pagit nga mga balita, ginlunsyar kahapon Regis Provincia, particularly sa Banwakang Bugasong, ang Jang Benteng Bigas meron na nga tag 20 pesos lang rice project ang present administration. Sa riin, nag-abot kahapon si Agriculture Assistant Secretary Genevieve Balicaria Guevara kag si Attorney Oliver Dikdikan ang Vice President for Food Terminal Incorporated. Ginpasalamatan naman ni Bugasong Mayor Victor Condes ang nasambit nga lihok kang gobyerno nasyonal sa diin sunok ka na makabulig sa mga vulnerable sector sa nasambit nga banwa.
0: Mura so far mga balita, Ramon Dios Provincia kang Antiquia, early dismissal kita. Salamat kay K5 Western Visayas sa harumaan naman ah.
2: Balitang. Salamat kay Dilelor Ruas Antique kag Kalibo. Sa atong sininga mga suki, mga kakibayb nga mga tagpalamati sa Panay Island, madamo gid nga salamat sa inyo dira. Wa naman bata panahon na, may panahon pa pero hindi naman niya aton. Ariglado mga kakibayb sa atong sininga mga suki nga mga tagpalamati, salamat gid sa inyo. Ang atong sininga mga user sang DDX Coffee Mix, kampiyon mga kakifive, salamat gid sa inyo ha sa pagpatronize sa amon nga mga produkto. Dira sa may purok mabinuligon, may nga agalang kay Mildred Mendoza, kay Lida Segurado, kay Aveline Moico, mga kakifive, salamat gid sa inyo dira. Sa inyo nga pag subaybay kada agagid sa amon mga kakifay. Ma'am Mira Rose Lingaya, salamat. Pag George Lauso alias Extend. May problema to dire sa mga tricycle dire sa may kwano, sa may handumanan. Kada mo sang mga nagareklamo dire nga mga legit nga mga drivers nga mga tricycle drivers mga kakifay, kay kadamo sa mga nagabiyahe nga mga kulorom dira timayo lang kay ginaksyonan ini sang barangay ni Barangay Kapitan Ligaspe kag nagabutang siya sang Barangay Tanods para magmaintain mga kakifay kay para mailikawan ang mga kinigamo sa tunga sa mga drivers dira sa may handumanan mga kakifay. Paluapon tanya dira sa may parahandumanan mga kakifay.
3: Ma'am Elina, mayong aga sa tubangan sang Nopco, available ang DTX Coffee Mix sa The Angel Store sa Villa Villeta. Available man ang aton nga Power Trio DTX Coffee Mix kakifay babes. Kag sa Mic Mix Store dira sa Pahanukoy, kag sa Starlight Store sa Phase 2 Pahanukoy.
2: Arreglado. Sige. Ma'am Hibaler, Janita Hibaler. Si Ma'am Janita, si Juanita Lona, dira sa may Banago, may ngagalan na. Why naman kita panahon na? Ang DTX 500 Morning Newscast, masunod na with Kakifay Pulin Kobya and Sairo Banalbay. Sa ngalan sa amon nga CEO, Dr. Meloy, ako sa Kakifay Babes, gatanaw para sa kampiyon.
3: Ako naman si Kakifay Robert Pacardo.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidant panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kapagdanan sang matasing kapagtimulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. DTX 500.
5: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift,
8: OT,
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: Let's go. Go with the flow.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy,
7: let's go with the flow.
12: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tubtub 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
14: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
13: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: It's the best part of the day.

0: Trap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa your text that you can lean on.
0: Para good mood. Your text, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
7: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
9: K5 News
7: Pilipinas. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
6: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sang Webes, Hulyo 30, 2026. Makita ka babatiyan magkita live anywhere in the world. Pinaagi sa aming official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa ito mga pangulong, dinalan!
7: Balita Regional!
6: Manunudlo ka ginsumbag sang estudyante sa Aklan, ginbawian sang kabuhi. Delicious details angot sa anomalous project sa Taguig, handa na suno kay Lacson.
7: Balita International.
6: Founder sang Telegram, ginpasakaan kaso sang Russia.
7: Balita Sports.
6: Hampang sang PBA, posible patigayunon sa Cebu.
7: Balita Entertainment.
6: Piti Queen, naparenovate ang balay sang iya nga ginikanan.
7: Balita Negosyo.
6: Kaglabing unang abarko nga himo sang Hyundai, diri sa Pilipinas, ginlunsa sa Subic. Sa detalye sa mga balita.
7: Balitang Regional.
6: Mayor Greg Sataya ginakondinarang online sexual abuse. Nagpabutiag sang pagkondinar si Bacolod City Mayor Greg Sataya sa pag-explicit kagbisana ng mga online sexual abuse sa mga kabataan. Kaso na din sa pag-rescue sang duha ka mga menor de edad nga babae nga biktima sang online sexual abuse. Suno sa ginpagwa nga pahayag sang alkalde, luwas sa duha ka mga biktima, may 8 pa ka mga menor de edad nga nagaedad sang 12 anyos tubto 17 anyos ang na-rescue halin sa nagkalain-lain nga balay sa syudad sang Bacolod. Nagpaandaman ini nga pangitaon kag magapanabat sa otoridad ang konsino man nga manghalit sa mga kabataan. Samtang manunudlo nga ginsumbag sa estudyante sa Aklan, ginbawian sang kabuhi. May balita si KFM Leonard Viray.
7: DTX 500 Morning Newscast.
9: Ginbawian sang iyahulam nga kabuhi si Second Mate Timoteo Humayaw, 52 anyos, nga residente sang Barangay Igtambo, San Miguel, Iloilo. Kag isa ka faculty member sang Maritime Department sang Aklan Polytechnic College o ang APC. Matapos ang pilakadlawe nga pagka-confined sa intensive care unit o kung ICU sang pribadong ospital sa Banwa sang Kalibo. Matandaan niya sa nangligad niya daw sa nga Domingo. Nagatender ang biktima o po ng suspect kasi alias Ren sa isa kaukasyon na kon sa DNA na uli sa pagbaisay ang ilang pag-istorya, rason nga nagkinagamo. Bangod sini, ginpakamayad na lang sa nga maestro nga maglikaw sa gamo. Rason nga nagpauli na lang ini. Samtang sakay siyang motorsiklo, gulpi na lang naging kanton ini sa nga 19 anyos sa suspect kaginsumpag sa iyang ulo. Bangod diri, nahulog sa iyang motor ang biktima. Kagilayon nga nalipong Madasig naman ini gindala sa ospital apang makataliwa ng pilakadlaw nga pagapabilin sa ICU. Ginbawian ini sang iya hulam nga kabuhi. Bangod sa gulping nga pagtaliwan sa nasambit nga maestro, nagakasubo ang pinaka estudyante kag mga manunudlo sa Aklan Polytechnic College sukon nga APC. Sa karon, na-inquest na sang Washington PNP ang suspect matapos nga pasakaan sang kaso sa nga pamilya sang biktima. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Piray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Maidid nga investigasyon ginapasiguro sang Roas Police angot sa kamatayon sang isa ka delivery rider. May balita si K5 Darren Henson.
7: DTX 500 Morning Newscast.
10: Ginapasiguro sa Roas Component City Police Station ang maidid nga investigasyon may kang tanan sa paglutang patay sa isa ka delivery rider sa sitio Ilaya, Barangay Sibagwan, Roas City. Matandaan nga ginkilala ang biktima kay Chester Alagon, 23 anyos, kag-residente sang Barangay Dinginan, Sininga Syudad. Samtang ang mga suspect na ginapahayag duha ka mga kalalakinhan, ang top subong ang wala pa sa gihapon matumod. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., hepe sang Rojas City PNP, iyang ginpahayag na nagapadayon sila sa pagkolekta sa mga ebidensya, agud nga matumod ang mga suspetsado. Suno kay Tumagtang, nagapakigangot naman sila sa mga residente nga mayara sa mga CCTV cameras sa paglaom nga makakuha sang dugang ay ebidensya agad nga mapadasig ang ilang mga imbestigasyon. Madumduman nga nagluntad ang nasambit nga shooting incident ginabuluban tatak na alas 4:30 sang hapon sang Hulyo 28. Hugot naman nga ginpahayag ni tumagtang nga pagahimuan nilang tanan agad nga mapasabat ang mga suspetsado kag mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang biktima. Para sa balitang regional, nagikan diri sa siyudad sang Rojas, ini si K5 Darren Salomeo Henson. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
11: KX500 Morning Newscast.
6: Pamilya sa mga biktima sa pagpangluthang sa San Jose National High School sa Tacloban nakabaton sang libre nga balay. May balita si K5 Roger Tilana.
11: KX500 Morning Newscast.
12: Tumanggap ng libreng nga pabahay mula sa National Housing Authority o NHA Region 8 ang mga pamilya ng mga estudyanteng nasawi sa madugong pamamaril sa San Jose National High School. Ang mga benepisaryo ay ang mga pamilyang Fabian, Sipara at Dazo na pinagkalooban ng permanenteng housing unit na matatagpuan sa Barangay 103 Palanog, Tacloban City. Opisyal na iginawad ang mga bahay kahapon Hulyo 29 sa pangunguna ng Regional Director ng National Housing Authority na si Engineer Clemente Dayot at Tacloban City Vice Mayor Raymond Romaldez. Lubos ang pasasalamat ng mga benepisaryo matapos nilang matanggap ang kanilang sariling tahanan na magsisilbing panibagong simula para sa kanilang mga pamilya. Ayon naman sa NHA Region 8 at sa pamahalaang lungsod ng Tacloban, bahagi ito ng inisyatibo ng pamahalaan upang makatulong sa pagbango ng mga pamilyang napiktuhan ng trahedya. Ang pamamahagi ng mga pabahay ay isinagawa sa Tacloban Housing Project kung saan nasa 272 housing units pa ang patuloy na itinatayo para sa mga susunod na benepisaryo. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
11: DTX 500 Morning Newscast.
6: Homeowners sa isa ka subdivision sa Oton, Iloilo nagakabalaka matapos maglapos ang stray bullets sa ila kisame. May balita si K5 Kim Kaluyo.
11: DTX 500 Morning Newscast.
13: Nagpalabot sang pagkabalaka si Alias Della, homeowner sa isa ka subdivision sa Barangay Kagbang, Oton, Iloilo matapos nagkabati isang lagapok kag nakadiskubre sang slug sang bala pasado 5 sang aga Hulyo 29 sa exclusive interview sa K5 News FM Iloilo kay Del. Iyagin pahayag nga sa among ation, naga-duty siya sa iyang trabaho nga work from home ang setup sa ikaduha nga panalgan sang ilabalay. Nabatian sini nga may paglagapok nga una sini nga pagpati bato lamang nga nagtabog. Las 9 sang aga, nakita na lamang sang iabana ang slug sang bala sa ila sofa. Sang sila ang nagpangusisa, may buslot na ang kisame sang ila CR nga naglusot sa pertahan. Maswerte naman niya sang nagtupa ang stray bullet. Wala pa sila nakapanaog, rason nga wala sang naigo. Nahibaluan nga ang likod sang ilabalay, talamnan, kagpurungan nga sakop na sang Suok Arevalo. Ini ang iagin palabot para sa awareness, kag hindi na masulit pa ang nasambit nga insidente. Padayon pa nga ginaimbestigaran sang kapulisan ang nasambit nga report.
14: Ini naman si K5, Kim Montaño Kaduyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
11: DTX 500 Morning Newscast.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa East Diaz sa Ngaga. Sa dugang pa nga balitang regional 11,000 ka mga mangunguma sa NIR nga apektado sang RSSI nakabaton sang ayuda. May balita si K5 Carla Longa.
11: DTX 500 Morning Newscast.
15: Makabaton sang tig 10,325 pesos nga bulig pinansyal ang 11,000 ka mga individual sa Negros Island region nga apektado sang RSSI gikan sa Department of Social Welfare and Development to kon DSWD. Ginpatigayon ang emergency cash transfer sa Talisay City New Market sang Negros Occidental. Ginagabig ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian bilang Santa Claus bangon sa bulig nga ginadala sa probinsya. Suno kay Lacson, madasig ang paghatag sang bulig sang DSWD sa probinsya kung may ginaatubang nga mga pagpanghangkat. Ginkalipay naman ni Talisay City Mayor Weng Lezares nga sila ang napili bilang Pioneer City nga patigayunan sang emergency cash transfer transfer payout para sa mga mangungumang apektado sa RSSI. Ipasalamatan naman sa mga mangunguma ang nabaton nga cash aid bago niya dakogin nga bulig ini sa ila kag para sa ila talamnan. Sunod naman kay Secretary Rex Gatchalian nga ginasiguro sa DSWD nga mabuligan pinansyal ang mga apektado sa RSSI. Dugang pa nga nagakoordinar ini sa mga LGUs agud nga mapadasig ang pagkuha sa mga listahan sa mga mangunguma sa NIR. Ginasiguro naman ni President Ferdinand Marcos Jr. nga mahatagan sa bulig ang mga nagakinahanglan ng mga mangunguma nga apektado sa RSSI.
14: K5 Carla De Pasor para sa Kampiyon ng Balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negro sa K5 Busa Pa.
11: GTX 500 Morning Newscast.
6: Masobra 12,000 kapamilya sa NIR na kabaton sang uplift assistance. May balita si K5 Jomari Sonido.
11: GTX 500 Morning Newscast.
16: Kapin 12,402 ka mga pamilya sa Negros Island Region ang nakadawat og dosmel na ayuda matag-usa pinagi sa Unified Package for Livelihood, Industry, Foods, and Transport Assistance kung uplift sa Department of Social Welfare and Development. Base sa report, 8,324 ka mga beneficiaryo gikan sa Sagay City, Talisay City, ug Hinigaran sa Negros Occidental. Samtang 4,078 naman kapamilya ang gikan sa Dakmens Dumaguete ug Balye Hermoso sa Negros Oriental ang nakabenepisyo sa maong programa. Gipili ang mga benepisyaryo paagi ni adtong 2024 Community-Based Monitoring System sa Philippine Statistic Authority. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ako si Kipeb Jung Sunido. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: DTX 500 Morning Newscast.
6: Puerto Princesa, ginapasangkad ang turismo. May balita si K5 Grace Belostrino.
11: DTX 500 Morning Newscast.
17: Sulong ng pamalaang panlungsod ng Puerto Princesa sa pamamagitan ng City Tourism Department ang isang mas inklusibo at accessible na turismo sa lungsod sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Accessible Tourism Basic Sign Language Training for Tourism Frontliners. Lumahok sa pagsasanay ang nasa 25 tourism frontliners mula sa iba't ibang sektor ng industriya, kabilang ang mga local tour guides, tourist van drivers, accommodation at hotel staff, at mga kawanina ng Puerto Princesa Subterranean River National Park na pawang fully compliant tourism frontliners. Isinagawa ang programa sa pagkikipagtulungan sa City Social Welfare and Development Office upang mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga tourism frontliners sa pagkikipag-ugnayan at pagbibigay ng serbisyong angkop para sa mga deaf at hard of hearing tourists. Bukod sa pagkatuto ng mga pangunahing senyas sa basic sign language, pinalalim din sa pagsasanay ang pag-unawa ng mga kalahok sa deaf culture at ang kahalagahan ng paggalang, inklusibong komunikasyon at pantay na access sa mga serbisyong panturismo. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
11: GTX 500 Morning Newscast.
6: Grade 12 student arrestado matapos makuhan sang ginaligar marijuana sa Dumaguete. May balita si K5 Rufa De Vero.
11: GTX 500 Morning Newscast.
18: Arrestado ang isang grade 12 student sa isa sa mga paaralan sa Dumaguete City matapos siya makuhan na pinaghihinala ang pinatuyong dahon ng marijuana noong Martes, Hulyo 28, 2026. Kinilala lamang ang suspect na si John, residente ng Barangay Candao ay Dumaguete City. Nakuha mula sa kanya ang transparent plastic sachet na nalalaman na pinaghihinala ang pinatuyong dahon ng marijuana sa isang routine inspection na isinagawa bago magsimula ang klase. Ayon sa Dumaguete City Police Station, agad na ipinalam ng paaralan ng insidente sa pulisya matapos makumpiska ng isang illegal na droga ng isang barangay tanod na itinilagang tumulong seguridad ng campus. Matapos ang verifikasyon, formal na naresto ng mga responding police estudyante dahil sa umano'y pag-aari ng ilegal na droga. Agad naman dinala ang suspect sa Dumaguete CPS para sa pagsampa ng kaukula nga kaso. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: GTX 500 Morning Newscast.
6: Masobra 10 milyones pesos nga balor sang droga na recover sang Antique Police ubong nga 2026. May balita si K5 Baylin Magbanua.
11: GTX 500 Morning Newscast.
15: Naka-recover ang Antique Police Provincial Office kon Antique PPO kang 10,700,889.83 pesos nga estimated street value kang ilegal nga droga sa Antique. Humalik
19: Balin Enero 1 tagtab Hulyo 25, 2026. Sandig sa datos kang antike PPO ang nasambit nga balor ang katumbas kang 1,673.603 gramos kang iligal nga droga. Sa 31 ka anti-illegal drug operations nga ginpatigayon, rejan sa 30 ka mga individual ang natigayon nga maaresto kang mga otoridad. Padayon naman ang kampanya kang antike PPO kontra sa iligal nga droga, agad nga mapasiguro ang kahilwayan sa probinsya kang Antique. Balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
6: Sa katapusan ng balitang regional, duha arestado sa Bible Stop Operation sa Palay o Konpalawi, Zambales. May balita si K5 Eileen Sanchez.
20: Dalawang hinihinalang sangkot sa ilegal na droga ang arestado matapos ang isinagawang bypass operation sa barangay Santo Niño, Palawig, Zambales madaling araw kamakailan. Nasamsam sa operasyon ang halos 7 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 47,000 piso. Hinangunahan ng Special Drug Enforcement Unit ng Palawig Municipal Police Station ang operasyon, katuwang ang PDEA Zambales, Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit. Arestado ang isang 38-anyos na construction worker na kilala sa alias na Joel at ang kanyang 40-anyos na babaeng kasama na kapwa residente ng Palawig. Nakuha mula sa mga suspect ang 5 heat-sealed plastic sachet na naglalaman umano ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 6.96 grams. Itinanggi naman ng 2 suspect ang aligasyon laban sa kanila. Dinala sila sa Palawig Municipal Police Station kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa Zambales, Central Luzon, Eileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
11: GTX 500 Morning Newscast.
21: Balitang National.
11: Balitang National.
6: Delicious details sangot sa anomalous project sa Taguig, handa na suno kay Lacson. Ginpalayag ni Senator Panfilo Lacson Miyerkules nga adlaw Hulyo 29 nga mayara siya sang delicious o kun manamit nga mga detalye o kun impormasyon nagot sa mga anomalous government projects sa Taguig City nga baluarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Ini ang sabat ni Lacson kasunod sang ginpalayag ni Cayetano nga malicious o kun malisyoso ang mga impormasyon batok sa iya angot sa mga anomalous projects sa syudad sang Taguig. Martes nga adlaw ginpalayag ni Lacson nga gin-turnover na sa Office of the Ombudsman ang documentary kag testimony o testimonial evidence nga iya natipon angot sa mga proyekto nga may anomalya sa syudad sang Taguig. Ini nga mga proyekto nagatumod sa mga flood control project sa nasambit nga syudad. Samtang work and class suspension sa Nobyembre 3, plano nga i-request sang COMELEC kay Presidente Marcos. Agod nga magkabota ang mga pumuluyo sa barangay kag SK Elections sa BSKE, plano nga hig o kon plano nga hingyon sang Commission on Elections si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga suspendihon na lamang ang trabaho kag klase sa Nobyembre 3. Gintala na ang barangay kag SK Elections sa Pilipinas sa Nobyembre 2 subong nga tuig. Ginpaatag ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia nga may posibilidad nga hindi na magkapadulong sa presinto ang mga botante sa Nobyembre 2 agod nga magboto bangod kinahanglan nila nga maghingago pabalik sa syudad para sa ilang mga trabaho kag klase sa Nobyembre 3. Apang kung wala sang klase sa Nobyembre 3, mahimo pa nga magtinera ang botante sa ilang lugar o kon probinsya kag magboto sa Nobyembre 2. Sa kinaanda nagapauli gid ang mga pumuluyo sa ilang probinsya o kon lugar para sa undas o kon piyesta minatay sa Nobyembre 1 kag nagabalik sa Nobyembre 2 kon may trabaho kag klase sa Nobyembre 3.
11: Balita International.
6: Founder kag te o confounder sang Telegram ginpasakaan sang kaso sang Russia. Ginkasuan sang Federal Security Services sang Russia si Pavel Durov sang found o confounder sang messaging app nga Telegram. Inibangon sa ginaaligar pag-facilitate sang the terrorist activities. May kaagtanan niin sa ginapatihan nga kagkulangan sang Telegram nga kakso ng mga materyales nga ginagamit sang Ukrainian Special Services kag iban pang organisasyon nga tuyo magsabotahe o kung manghalit sa Russian Federation. Nagpagawa naman sang international warrant ang FSB para maaresto si Durov.
21: Balitang Sports.
6: Para naman sa aton nga balitang sports, hampang sang PBA, posible patigayunon sa Cebu. Plano sang Philippine Basketball Association nga ipatigayon ang final series sang hampang sa SMC Side Cebu Arena. Ang nasamit nga venue ang may pito o kon ang may pito kapanalgan nga kag may sitting capacity nga 16,000 kabukasarang nga makaakomodar sang tubtub 25 ka mga individual o kon 25,000 ka mga individual. Sino kay PBA Commissioner Willie Marshall, posible sugda ng hampang sa summit nga venue sa finals ng season 50 sang Governor's Cup.
21: Balitang Entertainment.
6: Sa ato naman nga balitang entertainment, PT Queen nagpa-renovate sang balay sang iyang ginikanan. May balita sa K5 Ivy Cordova.
0: Napa-renovate na sang content creator nga si Ian Mark Kamangkang o kung mas kilala bilang Pitik Queen ang balay sang iyang ginikanan. Sa Facebook post ni, iyagin pakigbahin ang litrato sang ilabalay nga ginapa-renovate. Suno kay Ian, handom lang anay niya ang mapakayo ang balay sang iyang ginikanan. Apang bungod sa iyang apitik o kung soft moves na content, nahatagan sang kasanag ang iyang handom. Dugang pa niya, nagtulo ang ilang luha bungod sa kalipay sang ginsugdan ang pagpakay o sang ilabalay. Kag sa subong, luwas na sila sa tion sang maulanon nga tiempo. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
21: Balitang negosyo. Negosyo.
6: Sa ato naman nga balitang negosyo, labing una nga barko nga himo sa Hyundai diri sa Pilipinas ginlunsar sa Subic. Ginlunsar Martes nga adlaw ang labing una nga barko nga himo sang HD Hyundai Heavy Industries diri sa Pilipinas. Sa impormasyon nga ginpagwas sa Department of Finance kon DOF, ang petrochemical tanker nga Orion Jade ang ginlunsar sa Aguila Shipyard sa Subic, Zambales kag nagamarka ini sa opisyal nga pagsugod sang HD Hyundai sa ila Fools K Shipbuilding Operations diri sa Pungsod. Ang barko ang may kalabaon nga 250 meters, kalaparon nga 42 meters, kag nagabugat sang 115 tons. Pahayag ni investment sa okon pahayag ni investment czar kag DOF secretary nga si Frederick Go, iya nga ginaabi-abi ang paglunsar sang barko kag proweba ini nga ubra sang gobyerno nga makaganyat sa mga investors sa Pungsod. Sunod pa sa iya ang investment sang HD Hyundai sa lokal nga shipbuilding industry. Nagkabulig himo sang hindi magnubo sa 4,000 ka mga dugang obra kag nagapati siya nga mga doble pa ini sa masunod nga mga tinuig. Mga ka-K5, mamuyad ko ang dalagong ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Vanalbay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang duti kong buntag gabi mo nang lunch akon nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C labisgid pagpabaskog sa lawas.
21: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagid ako makabatsyag sang sakit.
21: Mighty C. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
22: Hi! Ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
21: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-putik gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics kadalhay ang pag-ariya. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
24: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
21: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapatal sang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
28: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
30: Playtime Entertainment, born for happiness.
31: Let's go. Go with the flow.
32: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
31: go with the flow.
32: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
31: Charmy.
30: Charmy, let's go with the flow.
33: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog kag likod salon pass. Metal salicylate, menthol, cocoferol, acetic camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
34: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
35: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
34: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
36: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
2: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. 101.5
4: K5 News.
5: K5 News FM.
4: News FM. Oras sa K5 News FM Philippines. Alasay 31 sa aga.
6: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
7: Kaghimay-himayon! Standby!
8: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
6: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
7: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
6: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
7: Subra!
8: Objective and analytical.
6: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
7: Di pagprangka lang bala.
8: Informative.
6: Diretso naton kay may balawan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
7: Inaiya!
8: No holds barred discussion on hottest issues.
6: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na!
7: Te, ano nang resulta sa kaso?
9: Ulat-ulat lang!
7: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
6: Oh, come on! People of the Philippines!
8: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos!
4: Isa ka, my dad, good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ang matag palamati. Kamusta naman ang ato mga palangga ang mga K5 sa igad sa may bayon tuwa sa Kauman, ibabaw sa kabukiran, lakip na sa binug na probinsya, sa Negros Occidental, Negros Island Region. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines, and good morning, world. Kami gabon ng your power door every morning. Ako si K5, L. John Castan.
7: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
4: Well, good morning, K5, Eric. Sumong adlaw, Domidjo, kunaga ka, turo tirha ang kalibutan. Kunaga, tirha. Pero pag-apon, K5, Eric, notice mo, hibi, mahibiig siya.
7: Kagkalain siya pangulan, ha?
4: Kag-trangkaso, delikado.
7: Kung may tisig, naglalala sa bungs.
4: Di mo na gani nga kada adlaw, gainom gitayas nga matisi, ang alkaline nga vitamin C. Kaya mo na nang armasta mo, na parisan ta DTX 500 o kundi tribayo. And, you know, kinanglagin magdala ka mo proteksyon. Kay nanotice ta, gadamo naman nagamotorsiklo sa bungs aton sa bakulod mo.
7: Damo,
4: kay pinanakakumon, abing ako ka like sa aton.
7: Oh.
4: Na motor lang taya. Iway kita sa salakyan.
7: Mm.
4: Oh. So, tinamo kung maupod ka motor, palaligo, gika mo sa ulan kadapon. Nanotice kong ulan, very faithful.
7: Faithful?
4: Faithful kayo.
7: I like it.
4: Very faithful because ang ulan may gakalipat, magtupa ka na hapon.
7: Kapitbull. May pang ulan kay Pitbull.
4: Ang ulan very faithful. Isa ba kasi lingko, may pang ulan kay Pitbull kay
7: kunapon. May ulan kay Pitbull.
4: Magpatupa kita sa ulan niya. Ha? Kapag... Notice ko na kay Pimeric, singko grabe man ka Pitbull ang ulan kunapon. Huwag kita ka kalipat kay Pimeric. Dumduman ko lang kilala kung kanapon ka sugat gid. No? Isubong ang gasugat yung ulan na. Ano muli ang aton man?
7: May ginapatamyaw sa kanil sa ako. Yung tamyaw ako. Yung kundi ko.
4: Tamyaw.
7: Yung kundi ko.
4: Tamyawan na lang. Sa aton sa nga magkauto ng ganagupod, ganung adlaw, sa aton sa nga presentation. Kung diin ba ka mga bahin sa kalibutan, actually, hindi ba kamong paghidlawon mo? Kung ano ang gakalinabo dari sa Bacolod at the same time, nano ba lang gakalinabo sa Negros Occidental? Pagi sa ito official Facebook page ng K5 News FM Bacolod 101.5. And of course, sa YouTube channel, mabatian kita. Kag ang gina-promote na mo ni K5 Eric Bla, ang aton online streaming.
7: Yes.
4: Actually, K5 itan po, hindi mo lang nagpakita sila na sunod nga dlaw, no? May mo at infographics kung paano sila ka-download sa aton nga streaming.
7: Oh, para mabalaan nila.
4: Para mabalaan nila. So by tomorrow pakita na muna. Makadto ka mo actually sa Play Store, no? Pagkadto mo sa Play Store, pagitaon mo ang K5 News FM. Ang muna K5, Eric mo.
7: Mm-hmm.
4: Ang app nga K5 News FM Philippines.
7: Yes, yes.
4: Kita mo dahil na may logo, Sir Cole, K5.
7: Mm-hmm.
4: No?
7: Mm-hmm.
4: I-enable mo lang na, i-install mo siya. Pag open mo na mga K5, makita mo na lang tanang istasyon namon, no?
7: Mm.
4: Tibay tomorrow i-videoan ko ni kay ma-demo, ma-demo na ton kay K5 Eric, no?
7: Uh-huh.
4: Like subong ka program kami ni K5 Eric, di kadto ka sa Bacolod, di ba?
7: Ari siya, ari siya.
4: Oh. Oh.
5: Makita mo na lang tanang istasyon namon.
7: Oh, tara na. 3 seconds delay na siya.
4: Oh, di at least kunara kaya sa abroad, pero siya ka pamakti ka radyo.
7: Ari siya, ari siya. Oh. Itan Blay Show, ari oh, itan oh, oh. Ari oh, ari oh. Pag open mo sa cellphone mo,
4: makadto ka sa Play Store.
7: Makadto naka-open ka sa Play Store, makita mo na. Arang isa makita mo si K5.
4: Makita mo dayon na.
7: Na, makita mo. Hmm. Pag tumok mo na siya ang K5, makita mo ng K5 Philippines, arang isa dayon may arda nga install.
4: Oh, install mo lang siya. Install mo siya.
7: Oh,
4: after ka ma-install mo, no?
7: Oh,
4: ara sa mo, pakita na mo.
7: Paano ipakita mo lang ara oh. Oh, na.
4: Naigiman niya ko ng cellphone mo, do cellphone gid no.
7: So,
4: na. So kanto ka sa Play Store, abon na pagitaon
7: so
4: mo.
7: So good na sa Play Store. So good na. Arang Play Store, no? Arang Play
4: Tumok
7: Store.
4: Tumok ng Play Store.
7: Pagitaon mo si
4: K5. Tumok lang K5. Kaya magwa dyan. K5 News FM Philippines.
7: Arang Philippines. Arang sila, no? Arang sila, no? Na arang sa babaw. Itumok mo ni K5 News FM Philippines, magwa na arang sila. Install mo lang sa dayo, no? Na.
4: So, was may mo ko na hindi mo. Kaya nga, i-record ko screen
7: na,
4: record.
7: Na, arang
4: sila. Para ipakita sa ilan,
7: na,
4: no? Kung paano.
7: Na.
4: Arang, okay, K5 News FM Philippines.
7: Na,
4: so,
7: muna siya.
4: Buksi mo lang ka K5 Eric.
7: Buksan ta.
4: Pag bukas mo K5 Eric, ano makita?
7: Install.
4: Ah, wag ka pag-install.
7: Hindi.
4: Hindi mo ni. Haligin sa puno. Actually, ang ginubra ni ka K5 Eric.
7: Ano na? Oh. Install. Open. Pag tumok mo, open. Ara na. Ara ka pula-pula siya. K5. AMFM.
4: Na. Makita mo na yun ang Bacolod. Pakita ang Bacolod. Alaw-alaw na eh.
7: May antike, may sagay, may alaw-alaw mo na eh.
4: O, kanto ka na. Scroll. Pakita mo na scroll.
7: Scroll. Ara. Scroll. Scrolling.
4: Bacolod. O, pa silumangpaw ka.
7: O, din. Bacolod. Itong Bacolod.
4: Ato Bacolod babaw.
7: Bacolod
4: babaw. Tumok ka.
7: Tumokon si Bacolod.
4: Mauni.
7: Mauni kami. Ari na.
5: Bacolod.
4: Nan! Amuna.
7: Na. Amuni na ang bali si Rel dyan. Oh.
4: Na, drak ka mo.
7: Ti, doon may radyo ka na sini.
4: Doon may radyo ka, cellphone mo lang.
7: Oh, na, amuna siya.
4: Okay. Ti, okay na ta.
7: Ti, okay na.
4: Manigado ha. Kusigin kami, chimpo ni Kipa Mary. Kay love namon ka mo. No? Plangga namon ka mo nga doa. Kay, ha?
7: Ang iPhone niya ko na paano kung iPhone.
4: Ti, iPhone ni recorder naman, boss. No? Ganto siya sa ano sa may aral sila akong galingon ngayon no
7: hindi
4: na ka ba is Android na ka mo anay ha
7: kasi makikita ya niya siya paano kon iPhone
4: hindi nga ito dyan siya mo kay Samsung
7: mga
4: Samsung
7: mga ikadigan
4: so by the way at least may diyan na ka mo kung paano ka mo mga ka
7: K5 ha pwede kayo na sige
4: Okay do ka dami gali ko na muna gali K5 na namo muna kami kadako no
7: mga ay kami
4: ay na na idasong si K5 Rico doon nang video nagsilaw siya gamay oh
7: hindi tami ka puti to kayo ka puti nang dal sa akin
4: nan okay very good nag-adjust gid kay plangga kami subong sa mga technician namon boss na mo okay. Sige. So sa aton yung magkauturan, nagupod ka nung adlaw. Amo na nga, muntudlo ni Kipay Barry. Because, kung kaysa kung hinagin load mo, bisa juta lang data mo, kaya yasang kwan mo?
7: Sang
4: app na ton sa, panawag ta na is online app ta, ang live streaming.
7: Amo na monitor ko si Mo, kung nato ko sa Piyaka Planeta.
4: Ay, galing ka?
7: Mag-live ko
4: ba? Tingala, kisa ko magpa-mars ka, siling ko, Kipay Barry, din ka, siling ko doon sa tamburong ang signal mo kung nagpanawag ka.
7: Two seconds delayed.
4: Okay. Sa atong mga utod, balik kita sa atong yung presentation. Now you know, now you know kung paano ka mo magka-online streaming sa mod. And sa mga utod naton, ano mang ginihimo ninyo abroad? Kami ni Cape America, gatabiyaw sa inyo sa more night, good morning, kay good night.
10: Mga mainit na issue at usapin ng bayan, Foro de los
4: Santos. Sa atong naman, gabagkauturan, nag-upod ka nung aga sa anong presentation. Kung gaano ka mo da, gatuwan-tuwan ka mo, ikutot pa. Basing iban sa inyo, gatuan-tuan pabla. May klase subong. May opisina. Ang mga taga-Cadiz. Mga taga-Sagay. Ang taga-Kabangkalan. Basing natamaan ka mo na sa Udyakan. O. No?
7: Delay na nga.
4: Yeah. Sa basing natamaan ka mo sa Kabuganaan, Udyak. No? Basing kung natamaan ka mo na, kag may ubra pa ka mo subong adlaw, may klase. Yaman nga katurog pa ta na dyan. Pagbarang, undo ka mo dyan! Himos do ka mo kagmag pararigos! Adla undo dyan! Kaming hapon ninyo, Power Do every morning, K5 Eric and K5 Elgin. Ining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
7: And let us remember that we are in the holy presence of God. Balaan nga may, salamat gid sa sining isa naman ka wonderful day nga imo ginhatag sa amon nga puno sang bugma kag pag-atipan. Heavenly Father, spare us from super typhoons nga magasulod sa pungsod Pilipinas. Sa mga linog nga nagakatabo subong kag sa ginapaabot nga super El Nino. Protect our families, our farmers, fishermen and workers kag sa tanan nga nagapangabuhi sing matinlo. Grant us wisdom to prepare, courage to face every challenge and faith to trust in your perfect plan. Bless our leaders to make wise decisions para sa kayuhan sang tanan. Kagpunang among tagipusoon sang paghigugma, kahadlok sa imo mga pulong, kagpaglaom. Guide us throughout this Thursday and keep us safe wherever we go so that we can be instruments of your love. In Jesus' name we pray, Amen.
4: Amen and amen.

0: puro de los polos.
1: Mabatian lang ginakalanggagan sa tanan.
0: Puro de los pueblos.
2: Ari na ang power do!
3: Ang gabang.
2: Oro de los Pueblos.

0: buti ka ron, kung dapat mag-opening statement ka, you just present your witness.
1: Present your case.
0: But do not be conclusive.
1: Do not be conclusive. Reserve so, it to
0: it's against the rule of law.
1: Under the rules, hindi na pwede. Kaya
0: legally pwede.
1: Conclusion should be reserved for the judge.
0: Because the judge will be the one responsible na mag-hand over sa decision over the case. So, abot ito nga gagin pastap.
1: Mautat ka. Hindi na pwede. Mapapulion kasi na ako na muna.
0: Abot ito ng tabo. Gani kapon ay kasadya sa ilan. No? Tapiyag kabahin sa atin pa niban pa ang mga balita sa matasang K5.
1: Ha?
0: Dumduman niyo pang pambansang bubon sa libertad.
1: Pambansang
0: bubon sa libertad.
1: Are, why Japon ay?
0: Nakaiyo na!
1: Ha?
0: Mayo kagapon. Gaupas ang mga puro niyan sa chat. Kahit may nag-agi nga isa ka puro niyan, sila nga ay! Nakaiyo na di sir. Ginakaiyo git paglabaya.
1: Nakita.
0: Siling ni Ma'am Ninit Marquez, picture-y, sige nakalapaw na ko. Ginupas sila. Actually, gakalipay kita para ini sa mga pobryo sa siyudad sa Bacolod. Imagine nun mo, sobra na isang tuig. Pre-pandemic, pandemic times pa nalaga palabot sila sa ilang reklamo.
1: Ahay.
0: But despite of that, finally, ang atong ginakalipay ka kay Pai Eric, kay natagaan ini atensyon, kagtanungon ta karon eh, no? Kung bala, kuna, ano ang sitwasyon to?
1: Kung amo kay K5, dyan sa amo lang ni isang K5, nakayo na maliwat.
0: Nakayo na.
1: Kasi kada mo na dami track record sa mata sa K5. Subong kada agi, tado ka kakayo siya.
0: Hindi, actually natabuan. Because they know, nga wala man ta sang ill intention.
1: Uh-huh.
0: It is done in good taste.
1: Uh-huh.
0: Not
1: uh-huh
0: in bad faith.
1: Uh-huh.
0: No? Kaya ang intention is, ang tao actually nga nagkakadto drink para mag-report, out of desperation na nakakipay berik mo.
1: Correct na, correct na.
0: Because of desperation, kadto na lang sila sa fourth estate like K5 News FM.
1: Oh.
0: Yung K5 malam, ang aton marang tinutuyo is ipalambot inisa na tong dan ngayon siya sa aton gobyerno. Amuna, kung nga, nga kahapon, nakibot kita sa mga porosyo, nga ginakayo na yung pambansang bubon. Kagapon, no?
1: Sila man mismo gabay ang pambansang bubon.
0: Ti gapamati gigali sila sa aton nga program kahapon. So pasalamat kita kay bisan papaano ang aton nga mga foreigners gapabaluman, no? Ti amo na aton nga tutukan kag ipaberik, no? Kag gibaloon ta di karon nga aton nga ano gani nga balmo to? Kapitan blas ang ano? K5 Wilson Villena mabisita to sa lugar.
1: Si Barangay Kapitan Ma Wilson Villena sa Barangay Poro.
0: Barangay Poro?
1: Barangay Poro.
0: Bugli na nga itong
1: barangay. Sa Sipalay, kasi si Palace Wilson. Sa Sipalay, may lugar na nga Purong.
0: Gli ka?
1: Siya ay subong sa Puro sa iya.
0: Yo, sa Puro de los Pueblos. No? Ti, amuna ang mayoda, no? Ti, sa ito mga utod, tutukan tadi ka ron. Kung bala, why did man get a horse? Ang Bacolod City General Hospital, may additional nga 100 million pesos ka budget kakipaberik.
1: Okay.
0: Siguro ti, dugangan ini para mahingagaw na matapos. But in, I don't know kung sa budget ganyan, no, part pa rin sa structure.
1: Uh-huh.
0: Amo nang tutukan ta. On the other hand, bangod sa isyo sang RSSI sa Negros, si Secretary Rex Gatchalian, kagapon na nagtagto, ayuda?
1: Oo.
0: Do mga 10,500 kada isa?
1: Damo nagsyagit sa kapon.
0: Naman?
1: Tiki sila, ya, biktima man sa nga RSSI, why is na yung dalas kamada?
0: Tiba si hindi sila lapit, lapit sa lawat. Malapit-lapit kamo sa kaldiro. para masasandokan, makamusabaw. Pero hindi ah. Basi, hambal ganito ni Secretary Gatchalian, basi kung ako mapanela isang listahan, either mabuhinan or madugangan.
1: Kagparti si na K5 Beljan and ang RSSI, mag-report si K5 Carla, may support video takarong kagapon ko lang nga kuha.
0: Okay.
1: May isa ko kakampo kagapon nga ginsulod, nga ginatake sa RSSI.
0: Grabe.
1: Galing itsura sa kampo.
0: So kumagyan sa RSSI,
1: gakapatay ang...
0: Ano man doon tamasok na?
1: Hindi, ginakaon niya ang green pala sa dahon. Makita na sa karon, dason, nagakuribod ng tanom.
0: Tinatural eh. Ang dahon nabi, is the factory sa pagkaon sang tanong.
1: Yes, the factory.
0: Dura nagkatabo ang photosynthesis.
1: Science,
0: it is a process sa dinalin sa sunlight.
1: Okay.
0: Ginaprocess ang pagkaon sang tanong through photosynthesis.
1: Sa iyang green leaf.
0: Yes. Karong kukwaong mo ng dahon,
1: wala.
0: Why na siya kusina?
1: Wala na siya.
0: Why na siya luluto? Antinatural, maagil ilon ang tanong.
1: Maagil ilon siya. Kag kung nagagamay nga nagagamay ang tubo mo, nagalambo nga nagalambo ang hilamon.
0: Sa dalom.
1: Sa dalom.
0: Kaya ang hilamon niya muna nagalambo.
1: Ang galambo. So mapatay ang tubo. K5 dyan, arat na karon may video ko nakuha.
0: So, kung paano nagliwag epekto nun? Tika luluoy mga... Ang naluoyan, ti ang gagmay ng mga planters, yung maglagko ni makasarang, manasla yung mamayan.
1: Kaluluoy, no? Ang tagduwa, katrak nga galing, amo ginagawa.
0: Amo na medyo kaluluoy. No?
1: Oh, oh.

0: tapyak kabahin, bawari. Along kita permiyo, duha naman ang patay.
1: Sadi no?
0: Sa magkasiparadong aksidente sa Bacolod City, kag Bago City, kagab ilang.
1: Inanuman.
0: Daan niya permi, kabalo ka faithful si ulan siling kukun hapon, danlog ini ang dalan. Kag tapos ko nagapauyab tabla sa mga motor naton, butang tingin sa lugar. Dapat defensive driving kita, hindi kay maghinuros-soros kita, whatever. Ibalong tali ko nga masubo ng barita. Kag reminder ni kag kagapon na binog, haling ko sa amon nga purian to, sa amon nga payag-payag, sa Charito Heights. Gagwa ko, maguluton, excited, gano'n kay bagong motor ka magulang, mga giskwila, high school ang magulang.
1: Okay.
0: Gangkas ang scooter, do scooter type, no? Ti sa una, mangod yung bayi, sa likod, mangod yung bayi, tatlo sila. Uy, mas lang ililmit. Hinay mo lang lagan nila, but you know, when you go out sa highway,
1: delikado
0: na dapat ang ginikanan, pabutangan, hindi ka mong butang helmet ka, nutshell, sinablang do, iyak ka bike ka blaw, why gini protection?
1: Kaginang, kita ko lang doon may mga...
0: Tubuho pa na blaw.
1: Tubuho na 2-5.
0: Para sa bike niya?
1: Oo. Di may matumba, kasi napayos lang na away ka ng helmet.
0: Paros lang wala ka helmet, actually. Hindi gini ka protection si mo.
1: Tapos galabay si mo ang 1,000cc nga motor, gabagrong.
0: Tapos yes, kilala mo to?
1: Oo. Tapos kasunod ka nga 100cc, kailan doon lagsunod pa yung 1,000cc.
0: Oo, tinatural.
1: Hinay ka muna, gaya na ka mo pasayang-sayang, kaya ang dalan ta si Reljan Subong.
0: Kadanglog.
1: Kagang tunga Subong, ispalto, ang side is na simento, wala. Paghulog
0: mo na. So, amat na mo paghulog mo, kung gamay ang guma mo, tendency mo, maslide ka, ma-outbalance ka.
1: Igumasang motor,
0: halong kagid.
1: Islan mo yung masang gumasang tricycle.
0: Dabo ng ato, reminder kita lang. Please. No?
1: Halong
0: kita kayong kabuhi na to na isa lang. At the same time, may mga mahal patas kabuhi gulat sa inyong pagpauli.
1: No?
0: Tapyag kabahin si Atty. Carol Joseph Chu. Tanungan ta. Kay Tiambal, why man kuno compliance ang ama mo?
1: Di ba ba ilang ani-anay? Kay ma-issue naman taliwat ko ng...
0: Mapadala naman sila notice on closure.
1: Oo. Notice, 15 days naman na kay ma-apply ko. Sige lang ah.
0: Okay, okay naman na, please ara. No? Tapyag kabahin ang mga metal detector na gabot na.
1: Bo?
0: Gamiton ini sa mga eskwilahan sa pagsulod sa mga estudyante. Pip, ang mga nabla para mabalaan kung bala may dala ka mong metal.
1: Tiplo kong marijuana, bidala mo madala.
0: Hindi na yan madala sa metal detector. Hindi ka magsiligma, parikwison mo mga syudad kay Nine Dogs.
1: Kaya may isang eskwilahan dakpan, magrikisa sa estudyante, di sumakulod, marijuana.
0: Hindi po biro, nakuha ito si Yabin na siya, bo. Tawas galito, pero ang tawas, may arangin siya marijuana nga dala.
1: May marijuana, pagin siya yan, yan tawas siya sa lock-in.
0: Nga man, sila ginihin mo courier, base hindi man nila ginabaligya sa sulod.
1: Tilaba na sa sulod, iban gagamit ka dyan eh.
0: Kadelikado man siya ako. Amo na guro kisa mga kabataan, doon na punggol, pati yung istro, no?
1: Na, dira na tama si Lord Gina.
0: Kay bangod yung utok, dali nila, hindi normal?
1: Hindi na normal, may droga na, may Roblox pa.
0: Oh, tindelikado.
1: Munang
0: ginambal ta. So, sa iban pa nga mga balita sa mga adlaw, sa aton 4 Trivia.
1: Uy.
0: Ato ni Baloon, kundiin nga syudad na nagapatubas ang pinakamadamo nga kape sa bilog nga kalibutan. Grabe, no? Tingala ko DTX coffee mix ni. Iba nga pita na ikipa meri. When we come back, balikanta. Ano na ba lang sitwasyon sa pambansang bubon sa Libertad?
1: Yes.
0: Sa ato naman, matas ang K5. Ang inigabay, dala na sa DTX coffee mix, ang paborito na mo ni Kipay Berik. Ina ba lang nagapangapik ang white gas loob sa luksulok mo?
1: Yes.
0: May chia seeds.
1: Yes.
0: Nga manggaranon sa fiber, nga hindi ka dali-dali magutom.
1: Correct.
0: Ano na kung makainom ka kape, no? Kung gusto magpaslim, gali ka ampiyon DTX coffee mix.
1: Teka namin, kaya ang DTX coffee mix, daw busog na matyag mo?
0: Yes, because of the chia seeds.
1: Kagang pagkaga namin ang pulupong ko sa loo gadala.
0: Yeah, kabalukati, hindi lang nakakapi ka, naka-detox ka pa.
1: Mo. Gadala
0: ang
1: lang.
0: Oras sa K-5 News FM Philippines. Alas 6:54.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik. ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
4: Subong nga adlaw tun-an ta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gyud mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo, ba pa lang sa imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man. Mm-hmm. Pero kung ang D3 Bio ya ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
5: Gahana so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na. Mm-hmm. Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na nang duha, tub-tub tatlo ka daw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
4: Mm-hmm. Tatlo, apat na dahil na ako, niya kita ko, doon ka karat-kalhat na. Mm-hmm. Tatlo, apat dahil ka D3 Bio, relieve ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa tlangkaso.
5: Okay, ang, siyempre, adamo, apektado mo. Apektado mo, obra. Di nakakaano, kasulod. Kaya siyempre, nahilanat ka na.
6: Correct. Nan mo pa pamilya mo.
4: Pamilya mo. So, sa baba pa lang, go obra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usas ang D3 Bio, no?
2: D3 Bio!
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo, loko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mga buti ka.
4: Pagkadto sa Chando Camille, anong pagidbala mabulig sang D3 Bio sa aton lawas?
5: Pagkadto sa Chan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
4: Wow.
5: Ti kung may ulcer ka, ati patay na ang kusang gitawag hyperacidity. Kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, sir boy.
4: Wow!
5: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
4: Wow!
5: Ginapatay niya mga bad bacteria, kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka D3 Bio plus my probiotics pagid, champion, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat-soluble vitamins.
4: Wow!
5: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amulang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, sir boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, sir boy. Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
4: Ketones.
5: No, para duga nga energy. Kag, nakanami sa ni sir boy, once nga nakainom ka D3 Bio, ga-increase ang gitawag imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imong core temperature, nga mo na mag-trigger sa imong stored fats para gamito na imong stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3 Bio, halin sa baba, pakadto sa imong atay, pakadto sa imong core temperature.
2: D3 Bio!
8: Ako si Maria, basta as did katama
6: ako nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas, mangabuti ka. D3 Bio. Health. News DTX 500. Nagkataon mo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation, wala na nagin ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
8: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So una,
12: pwede, magid ako sa akong body odor.
13: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag
13: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
8: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataal sang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go. Go with the flow.
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy.
0: Charmy. Let's go with the flow.
1: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod. Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
7: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: It's the best part of the day.

0: ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Numan Whistle.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Lapit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsible.
5: K5 News FM.
6: News FM.
7: Foro Delos Pub.
8: Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 7:07 naman sa aga. Balik na mga ka-K5 sa inyo naman nga para tuntunan. Well, sa ato ka mga utod, aming Black K5 Eric, sa atong dalayon, pabaloon talang sila. Nga ining DTX coffee mix kaya giniinom ta sa mga doa. Nag-break ta mo.
9: Ay,
8: kita mo, ari pang resibo ka-K5 Eric. Bago bukas, no? Kay, amo nang ba, kundi na busa ta stock na doa. Nag-order ta naman bago.
9: Kagadlaw, doa.
8: Kabalukan, DTX coffee mix. Mayara siya high antioxidant content. May robust phenolic acid, vanillic acid, kag sinapic acid nga lunsay nami. May active antioxidant pa DSE. And may ara siya nga picumaric acid. Tinitanan mga benepisyo ining dalo nila sa lawas naton. Kag isa na dramo paglimpyo sang aton tinay.
9: Kay ginakuha niya kag ginadetoxify. Siguro na silhiga niya lang tinay mo, ang gut mo.
8: Yung silhig ka pa na balaan.
9: Nami. Di kay aran chia seeds? May kalutaw-lutaw. Nga nun yung kalutaw-lutaw?
8: Ano yan? Balda ka malabo ko.
9: Tiyan mo na siya. Ikagapon sa kapihan ni Karing Pasagi sa biyak na bato. Nagtimpla kami DTX Coffee Mix. Siling niya nanamian.
8: May lang kayo dalaan tayo si Pastor Antolo. Ma DTX Coffee Mix na kumamisita.
9: DTX Coffee Mix kita, bla. Para nga daw kasadya sa atin.
8: Now, sa atin nga magkautunan ko po sa mga tao, mabakal yun siya sa mga klinika ni Dr. Amil Uy.
9: Yes.
8: Available na ang atong DTX Coffee Mix.
9: Paborito ni Mr. Hel Benitez ni?
8: Ah, galing ka? O Sir Hale, good morning.
9: Morning lang, sir.
8: Madumduman pa ninyo mga ka-K5. Baga siguro, ikadwa na nga simana, ikapitong adlaw.
9: Seventh day.
8: Ikapitong adlaw. Isak simana na almost. Isa naging ka-simana.
9: Kung tutusin, mga one full week.
8: Pero actually, hindi nga problema. Hindi lang nga ka-isak simana na existir. Sang pandemic, panikunong problema nila. Gintawag naton ini siya nga ang pambansang bubon sa libertad. Kay bangod nga nangin paluotwasan sa mga utunta, like paluotwasan, hugasan sang tangkong, sarukan sang katubig sa balde, kag ihugas ang pinggan. So, nagbenepisyo sila while other areas in Bacolod are suffering from low water pressure.
9: Yes, yes, yes.
8: Ang ibang gani, no water at all.
9: Hindi ka correct na. Correct na.
8: So, ang file video tayo, ang sitwasyon gani.
9: Dumayo, dumayong
8: maalam. Tutuitan ka toon ka na ganyan.
9: Dumayo, nami.
8: Ari ang sitwasyon, isang wala pa inima.
9: File, file yan eh.
8: File nagligad ni nga si Mana na toon. Ari ang baha, aring danaw, panawag tayo ni Kipab Eric.
9: Danaw gina yung atuntun.
8: Ari siya ang itsura sa sarili. Eyes on the board ka mo ha. Because subong adlaw, ang among panawag ni Kaki 5 Eric is the day of reckoning.
9: The day of reckoning. Amunan ni siya.
8: Nanong suglano na to.
9: Amunan ni siya.
8: Pero eyes on the board bla. Tanawaan niyo mga Kaki 5 amuning sitwasyon sa libertad. Ara na Kaki 5, si Kaki 5 Wilson nakaready na. Amuning sitwasyon, no? Wilson standby, no? Patawagan siya no, via Viber para actual gid. Amo ni sitwasyon yung ginabalik-balik naton. Si Jenalyn Arcio Amaro, gapamati sila sa San Francisco, Agusan del Sur. Dito mula sa Ginkubira namon. Sikat dito ang K5 News FM, K5 Eric. Kaya nga, adlaw-adlaw yung kita nila K5 News FM, ga lumbayag mo. Isa ka patrol, tatlo ka ban, puro pa na may ngalan K5.
9: Tiyan mo ginman na, kaya kinanglan ginman nga magpakita
8: si Liz Natser, gusto ko tani, amo man ang imnon ko, kaso wala di sa Hong Kong. Eh, pwede ka lang order sa amon, sa online, di ba? O, order kayo, padalangan na amon.
9: May online.
8: Balang matabo, di, brigyan ta kayo, brato, pero ikaw lang yung mabayad sa imo yung shipment fee.
9: Siya pala.
8: Diba?
9: Siya pala.
8: Eh, kung amon man na gusto mo, pwede niya, tagay lang address, bla.
9: Kag si Liz Nat, niya, kasuki, tagid niya.
8: Liz Nat, pwede lang niya. Abrato lang niya i-PM, di ba, kay padalaan ka naman. Basta ikaw lang, galing kayong base, mas mahal pag gurong shipment, kaya tilayo mo.
9: Oo, mahal ang shipment. Ang mas barato, guro, pitihan niya ta sa aeroplano eh.
8: Oh, Diyos mio, rin naman ni Imo na yan. tungguro ko magpongkong, padala ko ni Damo.
9: Dala ka lang, ho. Dala ka
8: no?
9: lang.
8: Ay, daso, do may ara kita ikasangkol, wala ka songkong.
9: Diyan na.
8: So, mga ka-K5, ang muling sitwasyon. Kagindala ini sa tensyon sa mata sa K5, primismo sa inyo panatuntunan sa K5 News FM sa Foro de los Pueblos sa pagpanguna ni K5 Wilson Villena. Nga mo ni ang nagalibot ka nagasikyar. Do kalimutan yung mata sa K5. Check, sabi niya nung sitwasyon kay kagapon, nagapuisay ang mga Foronians sa K5, Rick. Nagginual sila sa aton nga GC. Linga hala, ang pabansang bubo na kay una kay nabutan gi kuno gina kay o kapon mo.
9: Nagukal sila kagapon.
8: Nagukal sila kagapon kay Kipay Berik sa aton nga GC.
9: Kadamo nakita si Real Jan kagapon nga gakayo.
8: Kadamo nagpanugid. Ti silingkot picture niyo blasing sila nakalapaw nako, no? So i-check ta ang linya kay si Wilson Ara Nanoy, naka-standby na. Kipay Wilson, mata sa K5 update, mayong aga.
6: Aming aga kay Sir Rodjan and kay Sir Eric, so siya tanong ato nga live before kita man na naman discuss kung okay na nga ato video kay Sir Rodjan. Hello?
8: Okay, go wala pa. Ara na. Medyo buron-buron, pero guwapo kasubungad law kay Pibia Wilson, no?
9: Trapuhin abing lens ta, na. Trapuhin ang lens.
8: Ang lens, abe, no? Ay, anong problema man ang ato nga signal ko ng lens ng camera? Pakicheck ba, nai?
6: Maki sa Rodjan, kay Sir Eric, silawat, ari kita din, no, na sa Mayali Bertal Public Market, kasi maskin pa paano, so far, ari na nakayo. Na away man gani, malabutan ang siniduwa kasimana, kay Sir Rodjan, kay Sir Eric, na humana ang problema, pero isang mga manugbaligya, kagsa nga mga manugbakal, kay Sir Rodjan, kay Sir Eric.
9: Tuod, Wilson, tuod, promise.
6: Yes, so, hindi ko na gani makita, ay pa-open, sa di pala, at problema. Actually, ang problema, diri, may nagatubod, diri sa akong ginatindugan kay Sir Rodjan, kay Sir Eric, nga, nga ano, matubo naman siya masiwa, nga nagresulta sa pagbasa at ang dalanon, diri sa hindi nga dalan, kay Sir Rodjan, kay Sir Eric.
9: Tinakayo na may gatubod naman?
6: Wala na, kayo na, kayo na.
8: Amo ni siya kapag tukis mo sa nagligan sa dalo, may tangkong.
9: Abe, da-da-da!
8: Oh, si Nanay, iba ka daw. Dan-da-dan!
9: Wala na! Ang pambansang bubon! Wala na! Ayos na the board!
8: Sa, makutabi din na, naisa noon naging kayo? Interview, habis Lucky 5 ba?
6: Mga oras na kayo? Alas 3 na po.
8: Ati, amo ginto?
9: Amo to siya oras, ha?
6: Oo. So, masiwa promoter, ginana kayo, kaysa wadyan, kaysa talik, no?
8: Salamat, masiwa promoter.
9: Thank you, good.
6: Mga dinokdok na mga ano ni siminto kay Sir Rodjan kay Sir Eric. Kasi importante nga wala na siya nagatubod at delikado sa kung nagalabay yung mga manugaligya sa dalan no? Kaya nagkakatanlog.
9: Tidiin na lang mga sag-ob karoon para panghugas utan ang mga dagadira sa Libertad.
6: Diyan na huwag ako panghugas sa buwan.
10: Ano
9: bakala lang kami nito sa Lima
8: kasi sa Pangasinan. Bakala lang sila. Pwede na ka mo sa guban.
6: Pwede na sa
9: Danlog. Pwede na sa Danlog. Pwede na sa Danlog. Pwede na sa Butangan si Minto.
6: Ara, may ara din butangan nila sa doon din. Pwede ka gagawin. Bato, para hindi na siya magano, hindi na magwala na may mga...
9: Tiwain lang laging tapos na nakaging kulapa na siminto.
8: Wain laging simintuhan, kaya ba si malapakan pala kay Pai Wilson?
9: Karoon, bonano mo lang.
6: Hindi ako simintuhan, pero ang usual din ato, yung experience kay Pai Rodjan, kay Pai Derek, kay uho ni nila, pero the next 2 days, balikon na nila para simintuhan. Amo nang ilang...
8: Hindi pwedeng, ang reason sila kay Pai Derek, observe na nila kay basi mag-leak. Kaya kung simintuhan mo nakaroon nag-leak pa,
9: otro.
8: Guba ka naman liwat. Matapos sila kay Pai Wilson, nula to na nila na after 2 days, kaya masigurado nila nga okay na ang fittings.
9: Kung may team song nang balik after 2 days, mayara na.
8: Isang babalikan, isang iwanan.
9: Goodbye ka na lang.
8: Mati, na si Boom.
9: Hindi, ang isa sa team song niya, balik-balik lang. Kaya mo lang na.
8: Pabalik kita sa Bohol. Kita mo team song sa Bohol.
9: Ang tourism team sa Bohol.
8: River Cross.
9: Amo na. So very good, Wilson. Kaya anong hambal sa mga pumuluyo na?
6: Kaya pala dyan, actually, kapasulod pala si Tagina sa entrance, no? May nagbalabag na sa aton, nga pila ka mga manuban, manubaligya, pero kaya nagpasalamat sa matas ang K5, no? Nga miskito pa, no? Na ano na nasusukar ng ilas, hindi nga pro...
9: Boka very good.
6: Ano ka igo man eh. Kaya nga maka, ano ni
10: Maka. Wow, di pa good good.
9: Kanami Wilson.
10: Gusto lang nato ni palabot sa Basiwa Primoter.
9: No. Ha? Na-appreciate nato.
10: Na-appreciate gid nato. Hindi niya para sa amon. Sige, pa'y kaya mga binada, no? Pero kita tanan nga nagagamit. Uy, kalaw, ay isang signal mo kanami, isang ganyang sugata mo. Pero signal mo, hindi ba chidiya? Na, ano man, kayuhan niyo ba lang?
9: Ang nakita ko, nakita
10: ang
9: ko.
10: Ang signal ba la? Si itsura ba ni Kipay Wilson, kagwapo ba la? Daw gwapo ba sa kay Bandol?
9: Naka-jacket siya subong.
10: Ang ayan ka ba la, son? Pwede mo ka na nagluad, Lawson, kung nag-report ka sa program. Tanga kayo para doon kanami. Manduwi ganahan, mga kami Kipay, Eric Blau.
9: Nami, good, you look slick, subong at Lawson.
10: Amo nang ipikto sa laga niya sa babaw play Uber Gapon.
9: K5 na K5 ang dating mo naka-Amerikana bla permi mo lang.
6: Oo. Grabe sa tuma sa merkado kaysa sa dad.
9: Uy kaso ah. Uy kaso tiyan yung uniform mo na yan mo. Muna yan.
6: I-discuss ko ang tsura sa pong sandalan.
9: Abe. Mamati, tabi.
10: Ambal ni Abalo Kason, ano ambal ni Anali? Ling ni Anali Arellano, oy, ngaway na sabor sa buong adobo at angkong. Kaya wala ng pambansag bubon nga na na.
9: Naglasay.
10: Sige, go ahead.
6: So, komparamos sa nagbigat nga nagkatubod patukin sa Aljan ina yung tubo. Grabe, ginabi ka.
10: Pero nagmalaki, Pai Wilson, bilang lugar doon, hindi nasada rigna,
9: gulukon.
6: Hindi na rigna, oo. Oo. Nang malaki siya to taliyon, inire, hindi nga tinugan ko na sa liga, dalaw nga niya sa liga, to kaya subungo, why na? Ang tubig na natura na lang sa edad nga nag-ano, kaya tinag-ulan.
10: Correct, correct. Pero nagmala siya, son, ha? In fairness, ha? Nag-ulan pa na kagabi kagi pa, Biarik. Imagine nun mo, ang gabasa gali sa Libertad, hindi dalas ang ulan.
9: Kundi
10: halin sa leak sa tubo sa Basiwa Primoter. But you know, in fairness, ha? Bangod sining mata sa K5. Kapalabot kita sa pagpasalamat sa Basiwa Primoter. Though, hindi naman na naton dapat iambal, pero at least gapamati sila sa reklamo sa tao.
9: Dira, iaklaro na gapamati sila. Ikaw ay nagpamati, wait lang kayo na. Te ano, ang subong, son malanagid kayo, son, why na?
6: May mga portion lang din, basta kahit isa ulan, ini siya, pero ang ining...
9: Pero ang guba nga lang ito, ang guba na, why na again, okay na again?
6: Why na again? So, total, nagid na malamala, nagid sa Ohio, kaysa nagaling kasi very, why na again siya nagatubod? So, usually dito, magtubod na siya nag-ilig, na din sa pakatubod, isa akong ginatindugan, nagtigadalong, ang balakal diyo, nagatihin, nagkatin-katin, pasaka sa dun sa baba para mabakal, so why na wala na kita may mga tubig. So, mga malana din, oh, magpa-idog-idog kasi, oh.
9: Grabe, wala na. Ginapakita sa mong ni K5 Wilson ang itsura sa Libertado. Kampiyon na.
6: Wala na gito tayo. So, miskin pa paano na resulta na ang problema sa mga manupaligyan. Eh, tayo sa Suryano ni Sadri, wala man nagsugatak sa ito, Gina, kaysa sa Zan.
9: Oo, abe.
6: Praga sa ito, hindi ka Gina. Okay,
9: Siling ni Mercy Martisano niya, ay, ang mga kamuti. Subong may mga higko na kayway na pambansang bubong na ugasan.
6: Kaysa Derek.
9: Okay.
6: Kaysa Zan, kaysa Derek. Kaya si Mama, anong mal mo, ma'am?
11: Salamat,
9: Gigi.
11: Wala na kami,
9: di ba, ha? Kita mo, Gigi, na, ha?
10: Ahay.
9: Sino ka nami, ba, Matian?
6: Ate, masulbano ng imo nga kwan sa tiin kay pinagabasa na liga, no? Ano mo, mas kipad, ma?
11: Salamat,
6: Gigi, ah. Thank you, Gigi, ma'am.
10: Okay, kita mo. Nag-share man nila. Ang iba niya nagkasubo. Tiwain ni Silaugasan kamuti. Pero at least para sa kayuan, sa kadamaan, maayon ni.
9: Bodo matulo, manluha namon, Wilson, ba? Nga ginapasalamatan kita
10: thank
9: sa
10: ginimo. Thank you, thank you, Gidado. Sa ano brana? Oh,
6: sir, wala, sabag sa nasi mo, bago kay Pedro, ikaw ginadakpan si Tina.
9: Are.
10: Si...
9: Mga vendors niya.
10: May isa na nakalugar ka gusto. Nadra na, son, ang nami. Tambayan, son. Ha, son? May ara na na sa sunod ginami.
6: Ay, salamat, sir, sa inyong pagpulit sa amon ng latihan sa resulta sa Amelia State. Kailig ito, be. Salamat rin kami sa inyo, nga rin ang sakit na ninyo.
12: No, ano na, why na rin, pala na.
6: Why na, kami na, kaya makapinta na kami siya.
12: Makapinta
6: na kami siya to.
12: Amo na.
6: Why na rin, ag?
12: Why na rin, ag?
6: Oo.
9: Why na rin, ag?
6: Amo na, sada.
10: Why na rin, ag? Lan-ag, tuod na, no? Ay. Da-kason, mangkutaman da sila, son, no?
9: Pagambal mga dra ka dapitan ao may naga-flash din kung sinong gatan ao bulo kasi no
10: no
9: Rostan Chris Abiliana pagambal mga dra ka kayo mayo na
10: ang nagwa gina- yun ang nami ako sa iya doon ang ginagyan tanan ni Maninoy nagyadyan gino
9: tiyari siya na Rostan Chris Abiliana alagi siya na yun.
10: Ay good morning mo grabe gahay pa mo nagbakal o at pag inibang kutaman ng slabi ko na numambal nila ara son nakantoy na ang mga ginasiling ko sing muna pangkutada o ang pasiling nila
9: ay siya doon mo
12: Ay, matanda. Ano, ma'am, na kayo? Masulba? May niyo problema? Ano, ma'am?
13: None. Thank you, Gitsi, sa pag-ano, responde. Damo kayo, salamat.
12: So, ano?
9: Gaga kalingaw ka, Wilson, now.
10: Kaya mo lang ginabal. Kita mo, master ko. So, alam mo na kung
9: nagpalindahan
10: ka, malalaman mo kung di ka kanto.
9: Nga, nakakijail dyan. Diri siya unhan, no? Nga, diri ako mahulat.
10: Sunod ka pa, son.
12: Ito, Wilson, actually, ang ginapasalamatan sa ining mga manubaligya, sir.
10: Tan, ang tuod lang ka, kipay, Mary.
9: Tiko nga baligya ka, da?
10: Tika isang una, magsulog ko da, son. Basa, ginada yung porsyon. Tingala ko gani. Ti confirmi ka daga ubog halin niya sa tindahan kay Kipay Berik. Leptospirosis delikado na ya.
9: Correct. Ti matas ang Kipay so, na kasintensya gid.
12: Makapalapit na o mga manugbakal o makapalapit na piligan.
10: Isa legal hindi sila man baklan na kay gat.
9: Hindi mo nang manugbakal din lang.
10: Galokso na da sila mo galokso hindi sila kapalapit kay may tubig na da.
9: Ay okay. Subong mala na.
10: So una Kipay Berik kung sila sila tudlo hindi sila kapalapit.
9: Oo.
12: Lang
9: agway
12: na lang.
9: Sulbaran
12: tubig,
10: sulbaran
12: lang
10: agway. Oh, you see? Salamat, Kap Wilson, ang Baldi Romar Duran. Kap Wilson, thank you, Kap Wilson, ha?
12: Ano, sir? Kasi ba dyan? Dahil lang ano ba? Salamat, Kisa, Kipa, yung inasin na yon. Sila na nakatuig, hindi nga problema, ma? Mga tatlo na siguro.
9: Tatlo katuig?
10: Lawig na ba?
12: Tatlo
9: okay. Katuig.
10: Sige.
9: Pito ka broadcast days ang K5, matas ang K5 na dala ang
10: problema. Salamat. Gusto ko lang mapasalamatan ang Basiwa.
9: Basiwa Primewater.
10: Kagang Primewater.
9: Keep on listening.
10: Ang aton diya nga gig na ubra everyday, why niya sang malicious intent correct to malign or even besmirch the good reputation of your company?
9: Dumayo.
10: Ha? Gusto man itong ambal ko kay Pagdiri.
9: Sige. Your Honor, go ahead.
10: We don't have any... bad faith, no? Okay. No bad faith at all.
9: Okay.
10: Or even an iota of doubt nga hindi yun kami pagpamatian.
9: Opening statement pa lang na, ha?
10: Hindi pwede. Pwede pa, untat mo lang yun, Honor, kay conclusive.
9: Oh? Siling ni Mercy Martisano, thank you, Congressman Wilson.
10: Siling ni Ninette Marquez, ako ya, sir, gasok-sok yung kuya midyas, mabasa, gintiil mo, no? Dumayo kayo, wala na linaw da, nga basa, no? Son,
9: ti...
10: Mahatag ka sa Extreme mo da, pasalamat sa promoter, diin ka naman madestino da yun? Pa-35 ka naman?
12: Yes, kaya ang kaya pa dyan, no? At yung masin pa paano, no, nasulbar na, excuse me, ang apon na tutunan si Baron.
9: Nga may naglabay lang sa kilid mo, dahil mo din ubo-ubo.
12: Ari pa din pa, ibarban sa tutunan ko nag-atiner, pero kung may bagyan ko sa merit na sultar na ang problema no, sa mga residente, proceed naman kita sa next nato no, na mataas ang T5 diri sa bahay sa barangay 35 kag may isa man sa may downtown area kay ang dalom sa first phase ng kuryente kaya sa dyan hindi kuryente ang nagagawa tubig naman niya. So amo naman na ang aton padulungan no, para sa next nato na mataas ang T5 kag may nagalagatong isubong sa Libertad Public Market ang aton sining niya T5 yung sa especially ang programa na ito subong maaga sa Puro Dulos Pueblo sa Kipang Aga si Ferrari. So manganay na ito sining niya good news no, subong maaga sa matas ng T5 na ginadulo sa inyo sa kalwan sa Mighty Free V3 tayo sa DBX 500 na po natin si K5 Vincent Coralde yun naman si K5 Wilson Juliana para sa kampiyon na balita servisyo publiko sa Kalingawan sa Negros K5 News
14: Puro Dulos Pueblo.
10: Well makaliga ng kapintatlo katuig sino kay tatay.
9: Uh-huh.
10: Finally, ang problema sa tubig na nagadalas ang problema sa ikayong lawas,
9: solved.
10: Problema sa customer na solbar.
9: Uh-huh.
10: Salamat sa Basiwa Prime Water.
9: Siling ni K5 papaton sa inumahan. Mm. Kasimple siyang komentaryo niya.
10: Uh-huh.
9: Lain gidman ang matas ang K5 na si Platan ang dapat makita.
10: Uh-huh. Amo na ang hindi makitaan, makitaan sa matas ang K5.
9: Hina, blurred pa to, blurred pa makita pa.
10: Ha?
9: Blurred pa kita pa.
10: Hina pa to signal, bangod ng matas ang K5, grabe mo.
9: Partida pa na yun.
10: Pero sa ato ka makuturan, ang problema, kung ginapalamot sa hustong ahensya sa atong gobyerno,
9: uh-huh,
10: dapat aksyonan. Agon,
9: no?
10: Hindi ang mga pumuryo mangin desperado.
9: Hmm.
10: Kag magkadto pa kag mga yo tabang sa radyo.
9: Ah, kita. Lumayong binalay by
10: another day,
9: another FDLP.
10: Okay. Kita. So this time around okay na tadi.
9: Si hindi na ikakanami o.
10: No ni?
9: Si Marlene Tristeza Gabilaga, Ay, salamat Sir Eljan, hindi na mabasa ang tiil ko, maninda ko.
10: Ito ka? So, mga... Si Sir Hill Benitez, sabi mo anong hambalya?
9: Ano hambalya?
10: Slick. Smart and slick. Nabi, tutulukon mo. Oo, no?
9: Nakakuha.
10: So, amun na ng standard dyan sa Foro de los Pueblos every morning.
9: Oo, si Wilson, amun na.
10: Galing kayo pamangkot, basi dasun nga bula naman lang. Inimis kayo ni Wilson eh, no?
9: Ito si... Si Virtu, abi pa Amerikanahon to, no?
10: Iya, yeah, pwede ah. Ang balon to sana, kung di ka ma-report sa Foro, dapat na kapamarbas ka ganito.
9: Ibalik lang bigote mo kung si Ibalik report.
10: Si Eugene Malati, Lisa, so? Ano grabe, kitang-kita ko ang ano ni Juan. Ano ni Ito? Ikaw yung Eugene, ha?
9: Eugene,
10: labay-labay ginagin mo, ha?
9: Tagino ba?
10: Si Bong Sausa, lumay, no? Amo na ang mga mata sa K-5 ko, no? Alam mo na ang mga mata, ano, pinya, Bong ba? Good morning. Corrected, mayo lang kay may mata sa K-5, Giuseppe. Merci, Martisano.
9: Salamat, Kitsenyo.
10: Basiwa Primotor, thank you. Kag sa mga pamuliyo, thank you man sa pagsaling nyo sa K-5. Ang amon lang di is buligay ta. Thank you. And sa ibang pang government agency, kung may mamunuhan ka mo di sa kanginan, kaya may problema, like more power, basi may naga, na Negros power, basi may gahilay nga puste, it is not our intention to besmirch the good reputation of your company. Amon trabaho nga i-feedback ang reklamo sa tao. Tagi pa nabuot sa inyo. Basiwa Primotor, subong adlaw, gahatag kami ni K-5 Eric, ang snappy salute. And by tomorrow, another matas ang K-5 Gapon. Tanong ko na naman yung problema ya.
9: Yes. Kakanami man na, inisya mga part, this is the core.
10: Hindi mo lang gusto ng aton panawagan nga dapat one problem at a time.
9: One problem at
10: a time. Because halang ubuso mo na tapos hindi mo lang naton matagan na tensyon.
9: Kabulay na kung ubuso mo, matyagulo, dalok-dalok na problema.
10: Correct, correct. Kag hindi tamo niya kaya.
9: Hindi ta kaya.
10: Ang aton niya is nga mapalabota kag sumong adlaw, ang dako niya nga nagakalipay, hindi iya ang K-5, kundi ang pumulyo sa Bacolod, yung nagkakanto sa Libertad, because finally, after 3 long years.
9: And the core essence of K-5, sa ginpag-invision ni Dr. Miloy, is radio station with a heart, public service mo. Tiyan mo ni public service? Mo ni public service portion ta?
10: So una wala K-5, mahilig kita makita sa maglagkong mabalitan, usa mo ni. At the end of the day, we realize that there are gagmay nga butang pero it touches the lives of many.
9: Amo nang importante.
10: Because adlaw-adlaw nga gawi, no? Imagine ako nang importante yung tubig bla.
9: Amo na siling bla, little things matter.
10: Correct.
9: Little things matter.
10: No, hindi mo pwede pabayaan, no? Kabalo ka kung hindi mo pag balik doon kay Pabirik. Why man isang nagakapuling sa bato nga doon inumol ka dako mo? Yabok mo lang kapapuling sa imo. Ha? Di ba?
9: Kaya namin yung jutay na balik doon mo kayo. Kabulay ko hindi magbalik doon. Sayang eh. Balik doon sa ibang ron.
10: Okay lang.
9: Ayos na. Good. Congrats ha. Congrats kid.
10: Sige. Gapamati si Toto. Carl, i-share mo na Toto. Carl ha. Oberas. Ha? Ang aton nga live sa mong paradamo makabalo nga nag-acto na ang Basiwa Prime Water.
9: Yes, yes, yes.
10: Well, this time around sa ato naman yung program mga ka-K5, tutukan tayo ng isa kabasubo o insidente. Amunin, kung basa ang dalan, panuwag tayo na slippery when wet mo.
9: Yes. Hindi mo naman slippery kung di wet mo.
10: Ang lika. Ka? Hindi mo naman manunta na ang galing ka slippery. But si Karusin ako slippery, basagin.
9: Basagin. Oh.
10: Redundant galing na K-5 Eric.
9: Siya pa na. Redundant. Very. Very redundant.
10: Hindi ko naman galing. Ang correct English na is, the road is slippery. Hindi ko naman balon niya, the road is slippery when wet. Ngayon kung gainit, may mo na ganagnog mo na.
9: Hindi ko na siya magdanlog.
10: Now, ang istoryahan ta dari. On a serious note, kadamo sa ato na nagamotor na, no? Nagamotor because dasig abi ang transportasyon ko nagamotor ka. Kag mahapos i-acquire ang pagbakal sa motorsiklo nowadays.
9: It's affordable, it's accessible.
10: And dakong nabulig sini sa mga mag-asawa, magpamilya, ngayon mga emergency cases, makagwa na yun ka makalakat. Pero, may mga bagay nga dapat tandaan ta. Ang pagsakay sa motorsiklo should be coupled with responsibility. And you should equip with safety gears. Like kung nagamotor ka, ma-helmet kagid ka K-5 Eric. Bisan gamay imo motor.
9: Correct.
10: Helmet kagid. Kagdulaon ta na naka-practice ka kung nagamotor ka, sa siko mo yung ginasang at ang imo sini helmet.
9: But yun ang ulo mo, sa siko mo.
10: Oo. Ang helmet, design sa ulo. Hindi sa siko.
9: Kagangalan yung helmet is for the head.
10: Head, helmet.
9: Helmet.
10: Tuod, no?
9: Kaya yung sasiko, yeah.
10: Helmet. Knee pads.
9: Knee pads niya or shoulder, elbow pad.
10: Elbow pad.
9: Elbow pad.
10: Correct. Ang knee pads niya, bisan ka motor ka, may knee pads na. Ang kabalo ka mo ko na nung purpose na mag-helmet ka, bisan hinay lang at tumba, at least kung mabunggong ulo mo, may protection.
9: Correct.
10: Imagine na kung tumba ka, wala ka helmet, kung may bato nga gamay na mapilasan ka.
9: Correct.
10: Second, nga gagloves ka kung gamotor.
9: Gas-gas.
10: Kung matumba ka kay Pimeric na wala ka gloves, automatic gas-gas na kamot mo.
9: Hindi nga gloves yung sa Marjorette, ha?
10: Hindi naman kasi isi na yan. Ang gloves yung pang motor. Kaya nga, naka-experience na tanaka kay Pimeric mo.
9: Correct.
10: Kaya bisa ni tukol mong kamot mo kung naka-gloves ka, bisa mag-slide, hindi gagin mapilasan. Second.
9: Amo nagling gloves mo din, Drisha. Yes. Doon may metal.
10: Kaya para pag tupa mo laki, Pimeric, kaya kisama may tendency ako matumba ka, manus-nus na mo.
9: Okay.
10: Doon nga ang motor mo may handguard na. Oh. Ang handguard nga ginatawag, ginabla may cover na so na. Na kung matumba ka, muna yung ma-absorb. Siya, pero may bis, kisama matabog ka, mabuyan mo manibila, maamo ka na.
9: Oh, dive ka.
10: Actually, tudlo yun sa HPG, hindi ka magbuhi sa manibila mo.
9: Oh.
10: Dikit ka sa manibila, ipitangki ka. Mm. But we are talking about big bikes.
9: Mm-hmm.
10: Pero may mga motor yung wala yung tangki, Pimeric. Mga scooter type.
9: Oh, scooter, kaya underbone tawag niya sila.
10: Underbone,
9: mga
10: no?
9: Underbones.
10: Kaya wala, nasa ngimuon nyo is, dapat naka-helmet gig ka mo.
9: Lain na ginaipit na yan.
10: Ha?
9: Sa underbone.
10: Oo, oh, gani. Amo na yung ginatawag yung mga small balls, no? Diyos mo, kayo wab
9: na. Hindi, kaya may dalas yung gagmay mga bulad, ha?
10: Ang matabo, di, dapat ang tuhod mo may knee pads ka man na keep a break, especially okay. Kung mag-long ride ka.
9: Okay.
10: Kag ma-jacket ka nga may mga padding, di. Why? Mm. Kung matumba ka, ang ma-absorb sa impact is the padding. Mm. Tag isud-sud di na.
9: Okay.
10: May ara nga video sa San Carlos, duwa ka rider.
9: Mm.
10: Wala ga gloves, ga helmet lang, nag-slide sila sa batuhon.
9: Okay.
10: Ti natural ubuson mo gina kamot mo inus-nus mo gina sa karsada.
9: Nagperma gid siya gili ya.
10: Oo. Mm. So, ang amon nga reminder ni Kipay Berry ka ni. Kung nagaulan, 60% dapat sang imo regular speed ang inubo mo ka Kipay Berry.
9: Mm-hmm.
10: Nga ah, lain ang terrain sa gaulan sang sa gainit.
9: Correct.
10: Number one, danlog ang karsada.
9: Yes.
10: Hindi klaro ang imo visibility.
9: Correct.
10: No? Ang visibility mo lain compare sa wala.
9: Correct na, correct na.
10: Lain niya sa mga big bike, may ara na sila yung mode. May ara sila, for example, pwede kaya road. Pwede kaya sports. Pwede kaya rain.
9: Rain.
10: But siguro kung rain gaulan, ang epekto sila sa big bike, kung ibutang mo sa rain mode, gahumok ang shock niya, nag-delay jutay ang response sa motor.
9: Hindi ka makapuga tulo.
10: Kung magpuga ka dugay, ang response siya hinay. Tapos humok siya, ang yasyak humok ang dating. Dahapos sa imong magbaniobra, dasig ka makatukod. Pero kung naka-sports mode ka, gakudog ng motor mo. But si ganun sinapugaon, magin siya tudo, kay sports mode siya mo.
9: Mahanot na siya.
10: Mahanot siya. Mm. Gatig ang shock mo. Mm. Pagdapos, ang makina mo ya, gapangayo.
9: Kung na mo, kung sports mode, mo rin nandang ga-hara-hara. Gatig-agid.
10: Kaya gakudog-kudog ng motor mo.
9: Gakudog-kudog, gatig up.
10: Oh, ma-feel mo na siya, sports mode na.
9: Ah, gali ha. Boom! Sports mode ta.
10: Latang bonus liwat.
9: Pagdason.
10: Now, kagi Pimeric amo ning aton nga ginaistoryahan. Why? Because kagabi kagi Pimeric duwa ka bilog kag nadiskus ya.
9: Ba ko ni blab.
10: Duwa nga kulukad la. Idi
9: kadlaw si Bob.
10: Ha?
9: Kadlaw si Bob.
10: Ya. Amo tabo kagi Pimeric. Amos, dads, relax ka na dads. Aray la kami ni dads, okay la kami ni dads. Now, kay Pimeric, si Kipa Berto ging consolidate niya ining duwag kamang insidente sa bago kag sa makulod. Anong natabo? Dalo naman inini ka Kipa Berto for the purpose nga makahatag sang leksyon kag jutay nga guidance sa tanin nga mga motorista. Remember sa amon nga magic word ha? Ang speed mo dapat 60% slower.
9: Slower.
10: Mariduce ka, no? 60% or 50% of your regular speed. For example, kung tigilinit ka namin, lagan mo, lagan kami mga 60-80.
9: Sa motor na
10: ordinaryo. Pag mag-ulan ka kay Pimeric, 40-50 ka lang.
9: Hinay-hinay ka kita.
10: Lain abi ang response ng imong motor. Plus, kung baskog ang ulan, hindi ka gigani magpasipalan, magsigil travel.
9: Tandaan na mga K5, kung ga-motor ka, or bisan sa lakyan, pag prino mo, kung ga-ulan, mas may slide ginaya. Kapin pa kung hindi ka technical rider nga ang imo guma, hindi para pag-amuna.
10: Correct.
9: Tapos iprino mo gulpit, itong pilak ka.
10: Kaya bisan, kagtandaan na kung nagabagyo kag Pimeric, hindi gani allowed kung baskogin ang hangin, pauway kagiging nga, along daway, basi tumbahan ka kahoy.
9: Di, mapalid ka na. Palid ka nilang cruiser, ikaw pa.
10: Di kung motor mo na ang underbone, tapos ginislan mo pang imong guma.
9: Nangiyas ang racer, ang guma.
10: Oh, Diyos mo, na grabe yun. Nagid.
9: Tumbag na yan.
10: So, i-check na natin ang line number one with Kay Pimeric, aring aton special report sa lingduak ka mga asod-asod ka mga insidente sa bago kagtubong man bakolon sa ikagabi kagini ka balita dala na sang Dichoy Bayo. Ang Dichoy Bayo nga may virgin, extra virgin coconut oil nagaproteksyon sa inyo silula para matuwa ng mga bakterya kag virus kag makasunod sa inyo lawas. Dichoy Bayo, hilan at sipon kag trangkaso i Dichoy Bayo mo. Kay Pimeric, please go ahead.
15: Mohalong sa dalanon masubong balita, duha patay sa aksidente. Subong nga gabi, yaring balita sang K5.
16: Ang nga malingaw man lang nasabi sa dura lamang sa balay. Tapos na ang upo na natabo sa iya.
15: Sige, sige na. Patay ang 32 anyos nga lalaki ngayon eh. Matapos nga maaksidente, siya ginamaneho ka motorsiklo sa barangay Maaw, Bagos City. Ang driver mo si Bonbon Francisco, taga barangay Minoyan, Murcia. Suno siya sininga Eloy, nagpadulong ini sa iyang mga pakaisahan sa Mailong, Bago. Agod nga manukot para makakwarta man bisan papaano. Naghambal ini nga mag-text lang siya, siya sininga nanay. Pero si Bonbon nag-inom-inom sa Bago. Taknalas otso nagdesisyon ini nga magpauli kay ginahulat ini sang yasining nga Iloy. Ginlatas sini ang dalan kag nag-agi sa Maaw pamursya. Suno sa kasunod niya nga motorsiklo, madasig ang padalaga ni Bonbon. Kag nagaulan pa sang mga oras, tabog ang driver. Dead on arrival ini sang gindala sa ospital. Todo'y libion ang mga ginikanan sini kag mga utod sa morgue sang naabtan sang K5. Samtang, sa amuman nga oras sa Bacolod City, patay ang estudyante ngayon eh, sa Dalan Araneta, Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Sa inisyal ng impormasyon ng salakyan, ang ginamaneho sang 53 anyos nga si Jetor Bagyo. Samtang ang motorsiklo ang ginamaneho ni Jester Lloyd Chavez. Suno sa investigasyon sa kapulisan nga ang salakyan ng halin sa South Panorte nga direksyon. Sang hinali ini nga nag-U-turn kag sa likod ang motor, sa madasig nga padalagan nagpilit ang motor sa dako nga impact. Gindala sa ospital ang driver sang motorsiklo. Dead on arrival si Chavez nga naibaluan na taga barangay Takuling ini. Yara sa kustodiya sang pulis ang driver sang salakyan. Nagpaandam ang mga kapulisan na maghalunggid sa mga dalanon. Ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
16: Lipay man ko nataning ara namin lang doon sa balay. Hindi amo pa na naglakap man sa mga mangita man sa tani kwarta, makakwarta man sa kay para nga may pangload man sa cellphone yung nga malingaw man lang nasa pisandala lang man sa balay. Tapusan amo pa na natabo sa iya.
15: Sige, sige na.
10: K5, Eric, amo ni ginahambal naton. Tingin mo laki sa mga utod naton yung madlagko ng salakyan.
9: Uh-huh.
10: It doesn't mean nga kung kita ya four wheels.
9: Mapundo ka lang yung gulpi.
10: Mapagusto lang tada ya, aabi mo anugin ang delikado sa ato nga four wheels. Uh-huh. Inablang gulpi mo, buksan, pertahan mo. Please, before ka magbukas. Balikin
9: nila
10: eh. Talawa na yung side mirror mo.
9: Side mirror.
10: Kay may gamotor na, why na sila kabalo nga madulog ka? Kag kung magliko ka mo, i-clear gidanay ang dalan. Kag tapos kung gadala ka mo motor, kung kita nyo na gani, kag abi mo anong problema napton sa Pilipinas. May signal light na prokisali, patan tagamiton.
9: Or, may ang signal light sa motor, gaungot lang sa liko, pero hindi siya magliko. Kaya kalipatan niya ibalik.
10: Inaya mga driver sa tricycle, damo, gin sa banwa-banwa. Oh,
9: hindi ba?
10: Like, halin ta to bala dumduman mo panhibaan ta.
9: Oh, signal
10: kanugidugay sa akong mag-overtake, inadlo ko, kaya hindi ko kabalo, kumaliko siya kung hindi. Kaya hindi mo siya maliko, nagunay lang ang iyang,
9: signal light. Businahan mo todo, kigan ka pa.
10: Balik doon ka pa, sige mano ka.
9: Kigan ka pa.
10: You know, let's educate ourselves. As motorists, dapat maging responsable kita. Because hindi lang kitang nagagawi sa dalan. Remember that. Regardless ano klase sa lakyan ginadala, tadako man o gamay. Let us always observe defensive driving, kagipaybari.
9: Amo gina importante, defensive driving.
10: Kay Kis Abla, hindi nagamotor mang iban, sobrang dali, black ipaybari. Bisan na numo ka dali to, o manong, o inday, gidala motor, hindi nyo bigkalipatan ang safety nyo sa tagabiyahe ka mo. Kung may nagdulog sa lakyan sa unahan mo, hindi ka lang niya gulping ang mag-overtake na sa piya, kaya basi may masugata ka. I-clear mo gidanay ang dalan.
9: Clear
10: mo gidanay ang dalan, antes ka mag...
9: mas...
10: Kaya kundi kapipag sunod-sunod ka,
9: mas
10: amin mo ma-swing ka ng gulpi kag ma-overtake.
9: Tibudlay na.
10: I-clear mo anay.
9: Clear mo anay.
10: Clear ka anay.
9: Mag-prino siya, be.
10: Pwede ka ni nga, kagtandaan tagid ni nga rule. Dapat miyara kagid one car apart na distansya sa ginasundan mo.
9: Kaya kung mag-prino, maskin naka four wheels ka gani, ka one car apart ka pa eh.
10: Bisa ka motor ka. Kaya nga, dako, kapin pa track, ulo mo di ay bunggo mo sa buli.
9: Kag kung mahulog ang kargaya.
10: tapos ka.
9: Disgrasya ka. So, pre, kuan gid pirmi.
10: Kuan ka report.
9: I-kuan mo ba, i-anticipate mo. Amo nang, the key to an effective driving, either motor or salakyan, is anticipation.
10: Anticipate.
9: Paminsarol mo gin, what if magaliko siya gulpi? Plus, masubunga right overtake na tayo, why na ta sa left?
10: Okay.
9: Right overtake na ta. So, pag habyog mo di sa tuo, pag may kita mo nga may alang-alang pwersa sa salakyan mo, hindi magpatugat.
10: Kag may isa pa karul nga hindi dapat pagkalipatan. Kag dapat ko implement kini sa highway patrol group, manakop gin sila ya. Slow moving vehicle, keep right.
9: Keep right.
10: Kay kalaban ng tricycle, sa fast lane pa sila ga... Gawat. Magsilig ka fast lane, sa left side sila sa karsada. Lapit mo na sa... Tunga-tunga sa karsada, hindi na yan inyo. Sa mga amigo, tama ito yung cycle driver, kung naka-seminar ka mong, inyo siningadalan is, ari ka mo yung sa right side. Slow-moving vehicle, tricycle, right lane. Motor, dari ka mo yung sa right side.
9: Right side ka.
10: Kunin na yung nang lagan mo. Kaya nga, ang mga nag-dasig, dara na sila sa left side. Duro-diretso na sila.
9: Ako mag-slow down ko, ara ko, tipermi ko yung sa highway. Mag-slow down ko sa rin dyan. Ga-right lane ko kuya. Ay, gina-observe ko yung right lane. Bit na 30. Kisa may ginakuti ka. Blah, Gorga may tuyo ka. Hindi mo, Dre ko, magkita ko di parking. Ano. Right lane ka na nga daan.
10: Now, mayo kay ginmulo mong tuyo. Isa may ban sa aton. Tuyo na ba tuan pa? No, don't do that. Because in just a blink of an eye, manulom ka lang kadali, natulugan ka, 5 seconds, dako na na sa slakyan.
9: Ma-swerve na na.
10: Sa ang 5 seconds mo, either ikamatay mo na kung may masugata ang salakyan, mag-swerve salakyan mo. Or
9: ikaw
10: makapatay. Kasi magsulod, kasi kilala mo mula nagligan. Pabugto yung sulod Changi na.
9: Siya ba na? Nagbakal siya Changi?
10: Nagbakal siya Changi.
9: Halin sa plus report, nagkanto si Changi.
10: Ano yung maloon?
9: Changi plus report.
10: Halungan, tagi na mga muna. Now, isa pa. No? Kung natuyo ka, pull over kay Pai Beric.
9: Pull over.
10: Hazard mong imong suga, kung 4 wheels ka, paygad sa dalan, paygad mayo, safety, tulog ka, power nap ka, 5 minutes si sinap.
9: Okay na.
10: Power nap. Sang sapiliton mo, kaduladulaan yung bumo, drive ka kay 5 minutes. It's very dangerous.
9: Gapon, mga lasays, nag-busdak ang ulan, resmao, basko-baskog sa ulan, nag-power nap kita, ang 5 minutos, ta naging mo 15 minutos, nami tulog, kaya busdak ang ulan, sige dala, no?
10: Siling ninimis dumis, hindi ka magdali, huwag man itong gold spunta.
9: Ay, isa pa na.
10: Diba?
9: Na.
10: Away man karira, away man karira kag ipaberik mo.
9: Anong ginadali mo?
10: Na ikaw kaysa, like, nagligan na puli ta. Puso sa mga, amo nagasakay ta sa aton nga traktarak, brom-brom. Sus, ang iban gidya yung sami gidya nila, ubertikan ka, tapos bumbahan ka pa muna blaw. Diba, bayaan mo na lang. Bayaan because, na. Kabalo ka man nga, ano ginabing ibuga sa mga amo na.
9: Hindi, pabayaan mo na, kag hulaton mo pagtadog dalan, kag magsinto si Sinta, kag alihidar, kag palagabalang-balang man
10: siya. Turo ka kay Pebrick, ang ato lang niya isa mo ni. Kinanglan, tagid maghalong ko nag-motor
9: kita. Kalong kita.
10: Kay kisa kong gamotor kay Pebrick, damo ka sang factor sa dalan mo. Basi kalapa ka ba to? May matabok ni Ido. Berikado, gigayo.
9: Kay Pebrick, dyan total story, hanta man yung party traffic. No, I think everyone will naka-experience yun eh. Kita mo ni sir ang mga ambulansya ta.
10: Kuya Ramil Matugas mo yung aga, si Ramil Bagsik yung pamati man sa to na.
9: Oo. Kita mo ni sir ang mga kwan ng mga ambulansya lang. May mga ambulansya mga K5 nga blue ka green ang ilang nga sa likod gyud pala sa ambulansya. Kundi ang ambulansya usually sa tubang na. Ang mga ambulansya subong sa likod may mga blinker sila nga blue nga LED. Shadow gyud ka delikado na sa highway kung gabi. Silaw-silaw gyud yan.
10: Ang blue.
9: Silaw na.
10: Okay.
9: May iban sila.
10: Ano ginang-authorize ka blinker sila? Pula kag? Puti kag?
9: Ambulance is white and red. Police is red and blue. Amo ng police. Ang ambulance, you have, ang fire truck, you have the solid red. Amo ng iyang suga. Ang ambulance, ginambutangan sa likod, tapos mag-blink siya, gasunod ka, puwerte, ginaya ka silaw.

0: Pero ang pinaka bottom line is human factor, no, really matter sa pagdala sa sasakyan. No. Gusto nang ginambal sa mga tagpalamatita, nga kung ginatuyo ka, relax ka gidanay antes ka magpadayon drive. Damo subong ka drive, wala lisensya, wala rehistro, correct? Natabo na kagabi pagpuli ko. Abi ko na may aksidente, gali kay MLTO.
1: Ang parking kita mo wala wala ba?
0: Wala ba basta magamuna na gani?
1: MLTO na.
0: MLTO na. Motor taran mo.
1: Kapyar ka nga may mga bagong sasakyan ka pundoman.
0: Kay
1: suspicio ko ang driver wa iya lisensya.
0: Or basi wala pa ma-release ang rehistro sa sasakyan niya.
1: Di pro okay man na kay may ara man tan akon bag-o.
0: Ah, may ginatawag na gali sila nga travel. Travel.
1: May pink tin blang resibo oh, yata sa oh, akong bag-o sasakyan. Okay. Di blang pwede kaya ka travel. Pwede mo gani makarga na sa roro mo.
0: Correct, correct,
1: correct. Okay man lang na saya. Pero gapundo mga bag-o, suspicio kong driver wala lisensya.
0: Okay.
1: Di ko maga muna nga hindi ka mo kagawad lisensya ha. Kag nga ako kung drive ka motor ka adlaw ginagamit mo, di helmet ka di tanan ka nga way mga rehistro mga motor, i-rehistro nyo. Barato man lang na. It's not for anything else but it's for your safety.
0: Correct, correct.
1: Safety nyo man lang na.
0: Kag kung gadala ka sa lakem, dapat may lisensya kag gid-i. Kung may ka lisensya no nabingwa mo. Di ko madakpan ka na penaltyhan kag gid-i KLTO because hindi kay dapat magdala sa lakem may ka driver's license.
1: Correct, correct.
0: Delikado.
1: Damo ni maka-experience ng mga kwanta ni. Kag mga tricycle man, please mo sa highway man. Pahigad right lane, motor right lane.
0: Siling ni Kenny Chungko, siya ginapalapad ta karsada, pero ginihimo nila karsada nga personal nila nga garahe.
1: 100% agree.
0: Amo na, abi mo muna natabo sa nagligad nga adlaw. Naglakat ko sa dito sa Talisay.
1: Okay.
0: Ang Bacolod Law Enforcement Unit, diri sila nagkanto sa Purok, di sa Bilamonte, Sabis.
1: Sabis, o.
0: Ginawanan ng mga tricycle ga parking sa dalan.
1: Okay, tinamin na.
0: Pati ang mga private school nga dra, private school, mga private cars.
1: O, nga
0: parking. Ginpang, kwan, ginpang tow.
1: O, tinamin
0: because
1: na.
0: Because they're sending message. At tumanto kita ko ginangaton nga City Legal Law Enforcement Unit. And they're sending a good message. Actually, budlay na da nga dalan kag ipawirin. Kitid na. Kay purun lang parking left and right pa ng parking anay na kay Paberica.
1: Namin na nga.
0: Pakanto
1: na
0: sa airport.
1: Pakanto sa airport.
0: Tika paglabay ko, ginapang tira sila to Cavite TMD. Mayor Greg, you're doing good. Kagpasalamatan na sa tanang mga motorista. Kisa, iban masunggod na. But you know, we are doing this for the greater majority of the people.
1: Amo na siya, ang ina nga area sa Reljan, kundi four lane na supposed to be. Parkingan ang dua, two lanes lang sa tunga. Kung may magbakal sa talipapa da, one lane lang na ginagamit. Kaya may gutok-gutok na kayo, so it's good nga ginawanan. Another thing, ang unhan sang anong gong halandon? Banago. Banago, kundi Santo Niño stop.
0: Pamati siya Nabel Santisteban to sa Kabakungan.
1: Aras Kabakungan.
0: Oo.
1: Ang Santo Niño stop.
0: Kasi sa tata, lumay gintik sa sakong kagapon, ay kumakita mo.
1: Oo, ti aras siya may mga kwan siya kanina, true help is precious kuno mo.
0: Gambal, basta imo to kundi gambal siya kakampiyon sang imong, no? Kampiyon sa imo porma. May gintik sa sakon, uli ko na lang nakita.
1: Ano ko naman, nagibak
0: hindi mga libak sa ko, di nga namian siguro sa ima, ari-ari ang bala. Morning Migo, ang porma ni Migo, Eric, launch a million DTX 500. Launch! Hindi ko daw, ha, ha, ha, ha. Mati,
1: Roberto Castro na nabitata. Ang natabo sa Real Jan, inang sa punta sang Juan Blas, ang Santo Niño stop, going to Banago. Okay. Kung barangay 2 na da. Barangay 2, barangay 3 sa Piak. Tadlungon mo na siya, lapad-lapad sa dalan, taong-tahom. Tanawabla kay ang kilid, nga gintawag yung pasiminto, subong. Puro na naparkingan sa tricycle, tricycle, kag mga motor.
0: Kaya ba nagambal, si Romar Duran, may punto siya mo. Kaya kitid na dalan ta, tapos kakitid man ulo kataw. Kaya kung sawayon mo sila, makakig pa sila
1: si Momo.
0: Hambal naman ni Kinit yung kuna, may punto ya. Please remember, if roads are congested, our living conditions will be degraded.
1: Na. Kaya muna, correct gin na ya, correct kagin.
0: Si Dumis Dumis, yung ang ikanami kayo, hindi mo lang tindahan pagkaon diyo.
1: Isa man na.
0: Dapat guru butahan lang sa lugar si Gadigan pag ito.
1: Ang example ta kani perming Iloilo ang Sunset Boulevard si Iloilo.
0: Oh, kampiyon man.
1: Nga ang may gabaligya man da nga ang regulated man aw.
0: Kag hindi man sila sa dalan.
1: Hindi man sila sa dalan kay ginregulate nila. Ang aton nga mga dalan nga bago ginabutangan ta sang mga pop-up pero pati to alya pati ang saya pati ang mga habol ginahimo ta yang atop.
0: Aglika.
1: Kag ginabutangan pa sang lamisa ang dalan sure.
0: Hindi pwede. Dapat dito ko muna si God.
1: Tanawan nyo lang ang Sunset Boulevard. Kung may chimpo ba si pakita kung Sunset Boulevard sa ilo yung sir dyan. Ariglado, yan ka namin namin.
0: Bila kayo may ara ko na nga picture nga nagsasakay ko sa akong kabayong si Berse.
1: Oo.

0: Nagkuha ko na picture, hawan sang dalan.
1: Kanami ya, pero may gabarigyan sa kilid ha?
0: Mira, mira.
1: Kag kun may nagakaon, atos na sa kilid, sa may railings ba to? Dito sa nagakaon?
0: Si GY Tilad Genevieve, singa. Talisay, amo mana, Himo Terminal lang highway. Si Maria Istonanto, good morning mga sir, nagapamati, may permiso inyo, adlaw-adlaw. Pasalamat kasi Kenneth Chongko kay nanotisyan ta sa kuno. Abalo ka Kenneth, ginabasa ginanamon Sir Kenneth imo nga mga ang inyong effort la. Si Christine ara sa Taytong damog nagapark.
1: Di amo na siya. Amo na siya mga K5.
0: Likod del Fisher left and gusto.
1: Ang Likod del Fisher halusun kada makaagi.
0: Grabe, dugangan pag ginakayo pa ng kalsada.
1: Ginakayo ng kalsada sa balay ng former congressman na Roming Buanson. Ginakayo ng kalsada, mga kakipay, ang parking nga na, hindi magwanta.
0: Si Nika Go, singa mo man na din sa Barangay Bata, o garinong kado lang gabang niya.
1: Siya pa na. Ato ni, ato ni. May password, ato na. Ato
0: na. Di mga kakipay, ma-post kita commercial break when we come back. Ibalawang tanong pinakalaytes karon, no? Actually, may meeting sa buong DepEd sa SMX. May aras na pagtililipon. Pero nakabot na, mga metal detectors. At the same time, tingwan na malabot karon si City Councilor Cesar Distrito. May resolusyon sila nga gimpasar para ibalawang anong estado sa taranga project sa idalom sa loan nila sa PNB. Ay, tsakto na PNB?
1: Ay, may aras lang.
0: Sa hindi siya nag-loan? Land Bank of the Philippines. I-check na ito na karon. Basta, DBP, ang just sang resolusyon, hibaloon ang estado sa tanang project gagin finance ila sa loan sa bangko.
1: Nami man.
0: Transparency para huwag tasin.
1: At least dumabalanta kung ano ng status.
0: Yes. Yeah? Ang oras sa K-5 News FM, dala sa inyo sa kaluan sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Kagpagbalik tamay ko, punta na ang 4 Trivia with Lori May Gamboa. Ang syudad, ganag-producer sa pinakadamo, nagapatubas. Damo nga kape.
1: Okay.
0: Oras, last 7:52.
1: Standby.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidants.
3: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo.
2: Happy kanunay.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy. Amun yung allergic rhinitis. Kaupod na sila nga diskasyon. Si Doc Ramil Uy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
5: Ang allergen, Sir GP, ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response. Kundi ang imo nga immune system, ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self, bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance. Kangay sa mga pagkaon. In other words, Sir GP, daw kangay lang nga nagminango ang imo immune system.
4: Gusto,
5: ano? Nga, bisan pa simple nga pagkaon, awayon niya, atakihon niya, malikawan mo ni nga problema kung bakod imo immune system, kung alam ang imo immune system. Paano? Dapat inom gig ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: Allergic reaction. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masami nga pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clog nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata. Pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
5: Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10-30% sa world population ang may allergic kada rhinitis. Mabali, no? Kapin pa wala ga inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Balik-balik lang ginayang allergy. hindi na ya makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na ya. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango nga immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX 500 kag MyTC or pero si adlaw-adlaw gid sir GP.
4: Pila sa mga common causes sang allergic rhinitis, Dr. Mel, amo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no? Mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbara sang ilong sa chimpo lamang nagagwa ang mga pollens kaangay sang summer, ining pollen sang tubo bala, ning bilaho. Kalabanan summer, kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kun may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormality sang immune system mo sa totoong bali, Dr. Mel. Paalamon ta ang aton immune system, mag DTX 500 kag Mighty Sure Pure C kada adlaw.
5: But silingon sang perennial allergic rhinitis sir GP, wala na ya untat ang pagbarado sang ilong mo.
4: Sige-sige sa yan, no?
5: Bilog yang atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
6: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uno.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
5: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound. Kag inom ka MyTC or PureC, kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system at the same time, may ara man siya anti-inflammatory effect.
4: Usto, may mga external factors, Dr. Mel, nga nagapalala sang rhinitis kaangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke. Kag ang aso sang sigarilyo.
5: Bottom line, Sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya, wala ka, tapos subong ya, tanan-tanan na lang gina-allergic. Meaning sina, gawik na ang immune system. Every time nga makakunta ka sang allergen, siyempre gina-release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga nag-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nagakusang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan, himuon niya agud ma-realize mo nga hindi manami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Naamini siya ang response ng lawas. It is the overreaction ang hindi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag MyTC kag PureC para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diin to ang ginaatake sang imo nga immune system.
6: My family history ba na kamo usang diabetes?
7: Mag DTX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag DTX 500 ka na.
6: Ang DTX 500
7: may powerful compound
6: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: garantisado
7: epektibo.
6: Ara mismo
7: DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako galing siya rin, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sang akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi.
12: Sang
11: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
13: Pamasahang abutika.
12: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap.
13: Pamasahang sa mga abutika.
12: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gina akong nga pagpasalamat sa